0: sa le hulana le toropo o tlo tropo ngwe ya sehlaba thayo lo feta tswedi ke mono
1: ha ke ya mono ha o pita mono ha mpiti o ka ene ba ntjedi ke ene ba ka kwana ka o se tsiane e ya ngwane
0: Ah, ka la ha hlwe ke moya hle. Lona le ketsetsa mona to iketsetswa hle.
1: Ah, mona to wa iketsetswa ngwana mme re tla o tla utlwa ona go khontse pelitse, tse pelitse tang. Ona le mo re botseng go batla wa hlwa ke moya wa thaba. Ya le wa ke khone go tswa ke legela puloho. Ntso ga tiwa ke ga tsa malta tshane ka o fe.
0: A ke o le bong khone.
1: Ke a le buha.
0: Amen.

0: supileng la metsotso a re foletse hora ena ya bobedi. Ke mongana le tono ne ko neile ganya ba haletwe
1: ka legatolo ka magata
0: kaofela
1: tsona sa go
0: ntate
1: a tsamisa
0: ntate
1: ngwana le gogo
0: ka legatolo ka magata ntate ke itse lebitso la ka jase maipato tsatsing yana fela
1: a se ma petition. Wena uta ka le nya le mphane motho ba ba bushuki. A ho haji ya batho.
0: Ntate.
1: Ke se hlile ho ha u ipata tlo na mo ipata street.
0: Eh ntate.
1: Wa tsana sala ke tapela na lona le.
0: Nene.
1: Hola ha ntse re. Ha re tuta re. Ya na sa pong ho.
0: Re tsa ba.
1: Re ntse re. Ha re tuta ma sa pong ho. Kamu le kakai kari fatin za karu nenga kwa.
0: Hanzo yo tuenza wa?
1: Kulowe ama sapa unkulu kakakakali kari fatin kakakakakakakakakoma kakwa. Isa kari tepela matatili.
0: Kaya haki luko manna ya bakubo ni.
1: Kari kiao bata. Kari kiao. Ajinu yo tuwa.
0: Kwa mapu wa kake dola kiri bilewa neba leba beji. Nagi la saka kisha. Esa ntani ili.
1: Ke re le ka bona ka lapeng. Ke se le mo plate go ma mari.
0: Ke a lo hana lo peu.
1: Tela ka ga ke tsela tse di tateng ka lo a go rona a mo to mo pito ka ke na tsela di jo fela di ka go thomisa nna ji. Ka ga go mo e mo wa ditema a ditema nna ke. O tla go ka go tana. Ka ke mo hlonke mosebetsi wa hae.
0: Ehe.
1: Ke ra go kula ma wena ga go kuna ga go kuna. Ga go kuna hela. Sa dilo.
0: Dadde.
1: Malo wa bona na ha ba le teng hape ba ba ba tsa. Masila ka re ke o batla.
0: Ke sentse ke le mabakeng a mang ka nako eno ne ke sena ho atleha ho ba teng ka nako eno.
1: Nako
0: eno ne ke sena ho ba teng fela he ha re mo boloka ke bile le bona.
1: Ee wa bona ha o la nkgono mo. O tshela-tshela Sidi ba le mogao ha nyanya na ke.
0: Didi ba ne nga se sidibeng se le seng ke didi ba ne mo.
1: Ere go fose o se re se se go lusa ha go ne se tla go.
0: Bona wa bona ke sembo ha bo majoji au.
1: Ya ke ha o la bo majoji.
0: Eh.
1: O se ba di ba ke.
0: Ha mkhono ma stelli.
1: Ah, sa ha o se ha mo stelli.
0: Ha o se.
1: Ona Kuriya tasi.
0: O tla khutla tso mo fep. Eyelid.
2: Tala ka tole ka makhet.
0: Ka ofela.
2: E tsana sa khuma sna ipato.
0: Ndade.
2: Tempa ka le bua fela ha o so khutidi. Sefua se mokgotlo mona ha ke se sutse. Ebitso la bake ntate mo akomoja lefung kgotso ke o mo etlaleti.
0: A gobelang ka mokgotlong ka mono a gobelang le bolaya sefuba.
2: Mokgolo ke tima.
0: Lengana le lengata ke a tseya mokgotlong mono. A gobelang le se ke be la lenwa le a gobele.
2: O tlo etsa wang?
0: le a go bele le bola esfuba sifuba seno
2: phetla khoya fona me wa ka khona
0: kona ke tshoki ga a go bela
2: ya me khetla tsa wa
0: o khotso

0: bakhubi ke bahlabuli ba meya rona e titibetsi empa hee a re tshepisitseng wa tshepang ke letle ka mogalesuku tlhe bathong gono goma nna ke gotlong tsa mogalesuku a ka bueleng gono manenyana a kene thulaneng batlela kere go na le mabitso a tshwanang ke utlwe ke rata wa bitsa mme re tla dula ke le sena tumelong mme re tla sika go fitlhela kae o ka mogeija jale ka thaba ntate statamajane e le tsale wena wa batla mme re tla ka tumelo o kopa tshwarelo mantshinyane ga ntate ore teng a ba a kena mona tsatsi e leng ka thaba a re ko utlwa o thonggono o ntsa mpata mono ke re ee o le letsa thojane tlo o tlo letsa thojane ke letse le mema mosa ka mokimposo a bue le mme maso a morena a shebile rona ba tlo letsa thojane sebo ntate ešang dilopotsi ya mo ditlhokang ba bangata o stamane ke ba bitse mona jale ke thaba ga ere motho a utlwa mmitsa o tla sa kena ba tlo letsa thojane go monate thojane e monate ka nnete batle ba tlo letsa thojane ke a leboa ba bangata golo ngwane sese ke buile nako e telele nna ke batse ke re kaka ke fete ke tlise ntate mogolo ka kwa motho tata entse ke letsa le wena le mmegele ke a dishebane matlhong le ba bangwe ke a leboa ngwane sekesekele bana beso ba maletatulane ba bangata
1: Amen.
0: Il dice la stama hanno ya mai ta.
1: Alete.
2: Kale rata le kama gete a snipat.
1: Ya ka fela.
2: Ke se tshaba da sa go bona leso.
1: Hono.
2: Eh, mo ga tswa wa ka a ile maobane. Ile ka ke a kula. Go tloa ka gaga a lesomele metsemmedi e sale ke ntse ke bula ke bile ke shotha ke re ga o kapana ga ke ona teng ke lebe ka kgale ya ka goga ya bobedi e le tina fela e senang sebogodi se
1: buangempa
2: ka jane ke thabile ke ya leboa ke a leboa tlame ke kopa go e leta ee ke lete ne mme lesedi la ditšhaba e tlile ke mofokeng wa tshele e tlile ke ngwana bomme wa ka e tlile mme a na ntsa a bua a seka bolela le bitswa ntsa re petsana e ya qhomaqhoma
1: eke
2: ntate ga di buka um nkgono bophelo ke sempego mme ke apega ka lenyetla nkgono kgotso ke le re la phologo ntate phomolo e teng go morena maila boroko ohle gagologolo ao re neng re maketse le ona re tletse ntlo re shebile bo nkgono kgotso ke le re la phologo mme nkgono sediba sa bophelo ba kulang ba ga ba nwa mme ba fola re shebile nkgono ke tsheponyaka nkgono tsheponyaka ke tshepile morena ge ba shebile ka matlhong maina boroko ano kao fela ao re neng ge ba shebile ka matlhong le bao eseng maina boroko kao fela le ba neng ba kokota ga e lete ka lerate le ka makgethe ke nkgono re tla fua ka lereko gona mone mateanong a tsela tse nne ka dina borogo ba tsedike a setlame a sena dipato ke a leboa
1: a lete
3: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
3: tsanang sa kgong
1: nnate
3: legogo
1: nnate
3: e ndate wa megokong o sa ngwatlela ko tandiela fatshe
1: o batile ga re utlwa gepe le wela gape
3: ga o le abo semajosi
1: ee
3: o sheba godimo ga o shebe kwana kgonwa stedi o tla tseleng ele masimong
1: tseleng e o e kanye masimong mona gabo mamphosa
3: a o seka kwane o seka gabo phosa
1: e
3: se ka ba habo po sa hoa ka o dima ka o dima habo sima jo se hantle
1: e
3: bona ke e ne ka masimong e tla ka ntina kana ise e ha o sa tla ha o tlo ha o kintola bo simatse ja je ha o sa kusaitse
1: a tsena tsa mo ga tsena ke bone o se ntho tsenga tetse ke sa ditlweng fela ga e bo ho etsa etse jwa mmu
3: e e ya ya kwa ntla fala wa ntla fala
1: e wa ka wa ntla fala tseno ska ditse tsa gale nna ke tsa ke motho a gale ke ke ke ba ha o she ba ha e ka o ya hanta tele sema ka bo
3: e ke e ke ha o le di shooting he
1: e
3: di shooting ke pompo ya
1: ke pompo ya ne ne re tsa tsena ho yo
3: e o ja e fa
1: e ke
3: ha o le ya no sheba o sheba a straight ka o ke ka tsaba se ba jo se bona le tsela ke la nge re a ke wa bona o sa thola bo se ba jo se
1: re tla khutlela se khale ke tla o jwetsa ke tla ke a bona go sole ha o finya o ha o finya
3: ke tla ka ha go lo bana ke thari se ya le ke ka tsena di bani
1: eh
3: o feta ka se na di ya le jo se ba si mo fela ka o ba si mo ke ha
1: amen
3: ke ne ke kwatile bana ke ke ka o sheba ba go ka ga dipitsa ka kwana o nane ka yo nna go ba go tla o mo rutile
1: ha ke tlhoka ba ntloka ka
3: ka go ba
1: o ka o ka e ba ga o ana sa ona bya lo dipitse
3: ka ka o go ba o mo rutile ha ke mwana ga ta nama wa khunu ba nna
1: ke ba ka ba la ha ba busu ga le ba o ai ke se ntse ka thata hle
3: ha o lo fela he ka makgetha jwa
1: eh
3: ga mo boloka ka makgethe a se tani ha ke kwa bono he ka khutela kwa na ya ke ga se ne beke kwa na na dipuleng te a so ka mpapa mona ga se wa sikudisa nna ke ka dipulo
1: eh
3: a se hey impa mo di ka mo thusa to a se tani ke le tebele ke le tebele na se tani ma go kgwa le ba le ba tebele ba ja mmogo
1: amen
3: e re ke ke ni se maila bo go ka o fela ntate tshupa go bagata kwa a dire ke bolelo go nna ke tsimo bana fela ke a tswa go gela le maila bo go mogotlo ha ba tseka le ribe ka fatse le ka ho dinga ditlhabeng monna o mo ke phela teng le botsa mashuba ma bidi ka o fela ana le motho ja ke phela ka kwana ka ntate ka tsika kwana ka matamo ka go kuka ke dingwe di se maila bo go ka biria ha botsi tsiki a thua ha bo ntate tao ye tshehla ke ba dumedisa ka o fela le masiri e ka go tibela ka ka tropo le ka mabalane bo simong ku mo ga mabane ba ntate ga mabanta ke mo se maila bogogo a mafitung o le bona bana le le maila bogogo ka di tlotswane le ka go tibela ka kwana ke ke mo se maila bogogo a majanti ka o fela ha bona yo go ja ntsa fela ke je mokete re a mokete majanti
1: o di ka majanti wa go tlasa e ja
3: ke ja tsha ke nna ke wa tsena a ke di ntho tse
1: nna ja
3: hantle ke ja mola mo ngai wa ya tsala ka le keke mo we e re di tsela ya go a tsa sa smeke au mo khurwa timono bo o nna go bila au a tla batho ha ba tete le khale empa ba ipatile le ba bomme ba ipatile bo
1: eh a se
3: ka nnete ke ba rata ka o fela maila bo go le a tshi ka o fashion a je ba le ka o fela le tharatseka le tharatseka a ke kwana mo ba tla yang ti ba phagang di city ba ile ba phagang di city ona ka te a se ka ni ke rata maila bo go le biso la ka le setse le le ke mo fela ke ntate tshupa ke itlela ka ga ntlo ya ka e le nngwe thaki ke ja dipiro tse ya sa la tsimpilo ya e tse tse go ipetela ya ke jile ya tabe ke magaselo ke mo petile tu mutsala ke mo a sa bi go rata o re buile mo kgwa ka le maila bo go bo go le botate moholo ke ba rata ka ofela se ke tlo ga tshitse ke tate tshuka ke bile a swa mo mo bofu ha ke na le tlwala mo ha ke na le tlwala mo sadi ya motho ke na le fela la
1: utswe e la vie la le show

0: ha o ka utlwa manyakala fela o ka thaba.
1: Ga bohoko.
0: Nja tsa mona di a loma.
1: Ga ntla go.
0: Ke tsa ka mabomo.
1: Ke batla go manyakala o feletsa o ise mathining kwa.
0: Mobisi.
1: Ke tla lo fa tshedi.
0: Bose buisi. Ae. Le le tohle we le hle tseding tohle ka ofela ke a di gapella ntate modimo yenu ya
1: kwa tsaba ke ka ofela e tsana ke tsati e hulu kle he lu ke santhe hek
0: e tla
1: tsi
0: shot

0: mola o bitswa ndate
1: abdira modisa
0: abdira modisa
1: amen
0: kama
1: tanga
0: ana mana na vela kwa boso bitswa ndate ga modisa lola message ya chawa ska
1: ngwana go
2: Kale rato le ka magetse
0: ka o fela
2: le tshabana sa go
0: me
2: o tsetsa ha ntla o tsama hano
0: as my bad
2: o se my bad o e nna so no sa sa re tsela go go go ke tla so tho a u so khutlela Tlalepe bona se le siwa bao bane a kontaka ga se lateng.
0: pepping.
2: Go re go kolang go sana ba bolela go ka metse la ha o itholetse. Ha ntse ba metse bana ba ne ba ntse ba ya kwana le kwana ka dipotso le dikagabo.
0: Eh.
2: Wa go thala go ntse le teng.
0: Eh.
2: Ya ha o so sa utholetse, ha o sa tsiba hantle go na o so ile ka ba ntse le teng. O go go so thutse ke go wa itse ba ite sa na e le o ntse le la teng mo.
0: Yes.
2: Se re tsaetse go na go tsa nna le o tsaka ke sa tsaka pele ne ke tsaka ke tshekela hona mo ha bo ha bo nne ma paki ha ke sa tsaka le o tsaka ke rela se se thotsi se tse ke se tlo so tsela ntle ngwe
0: e go ba no wa tsama wa ka se tsitsi nya fela
2: wa ukwa a wa na nne ke thabile ha kutwa go teng go ba le dintho tse di ntseng di lo bokana mona Busiom Baha was Tamahano, Ache and Halakuya. Then I didn't talk on our own. You are a bad one. Bad one, which is a bad one. Who would have got bad one? Who could like
0: Amen.
2: Hallelujah.
0: I'm going to say,
2: ke tla la tsona di tsaba teng. Go sa bela e dikeng. Empa go thu di la leng ka mme. Eh. O tlo di sa di phoso ha di le teng.
0: Amen.
2: E go se mphoso go ka lukisa jang go tsena phoso. O lukisa di phoso. A ba re se ya ta ntate e nwa ya dipelo tsa di tsa di thondo. Gore ke di morata ka mogwalo go di tseng batho ka teng a ba kenele ka o fela ke mogome a itse mo sebetsong wa o yenteng go ya ntabala bo o tlo o thalatseka bo kuthing bo ka cha bo ba fiteng ha lo suku a ga masego go di mo le mane tlase a re ho hle le khanna butle mo ne ha bo motho ya natswagang o ka di ka re ba banna le le ribe ka go tlo o se ba di ba ka ka ha nkenele le nna a hlaba lokodise a re ke tse ke phamisa le tso ke tsa tsoka tso ke re ba ke ba mpone re ke nna eo
0: amen
2: haleluya ke a itebela u shaka a us my pato tsa tsinlen o se ne ba ke tsa tsebe se ka us my pato tsa tsinlen
0: o le ba tla le ba le siyo tsa tsinlen ga ba ke tsa ke ke ke tla ma ke ho se pato
2: Ola be, a ke manyuse mana re tbo go ne ba kamo. Le ke tabe se ke ra e o sa sa o go go so fit le ke le
0: ntse ke tsa ba.
2: A o le tle ngwana la nne sente te mo di mo e se hantle he.
0: Amen.
2: Ke le mo.
0: Hono na le ntho go ngwa e bua a thi ne se ke be ile letso ho mona. Ne se ke be ile letso ho mona. Hallelujah.
3: Ka la gato ka magete.
0: Ka o fela?
3: Ka tshaba na sa home.
0: Ne.
3: A se my bad.
0: Au.
3: A tsaba se ka ba nyamba thwa se a ngolwa buke.

0: la mamie de
1: Oh là, t'es le seul qui se passe.

0: dare cosa.
1: Una chiroga. Hai lete.
0: Kala ka tola ka magete.
1: Ka o fela.
0: E tshaba na sa khomo.
1: Na.
0: Ko re go la ka tsakalwa ga dijala rona. Atse.
1: A a se.
0: Hai, ke a bona lo pitetsa na fa teng. Hey. Ha ke go e patisaneng yena.
1: He.
0: Rona ba re kenwa ka matla.
1: Ko hona.
0: Hai. Tsa bonyane o so le teng.
1: A se ke le teng.
0: Ee, a ke a tlapiseletsa, a e tswetsiwa bolela e ntho di a lobokana. Wetse? Why wanna go? Papa, we sing well.
1: Cha cha.
0: Hey, che, u te ke ke ku pa ile ta le nalo wena.
1: Aha.
0: Che. Ah, ko ma ipato ja wa ra wa ngata. A tsa go re modemba o sie bo ente ntse tse golo. O tsa mme ma tsaya sa le mo a ke tlo gona fa ile tela kae.
1: Oh, yeah.
0: Ke mo bona a tsitseng ha kana bo ale. A go qeti ya tla kalo.
1: E ha ka ta o re ke se ke ka e ba tsisisa taba.
0: Ha. Ha o qeti le wena o ntse o apenya. O tla ke nna nna ntse a hla ka ntheng ku kwa go qeti. O qala qalong hape. Ya re na o ha o ile tla mo seng e fatini. Ke yona ta.
1: Ke tla ka ka e ne maso mena hlo a shebe.
0: Ha. Ke e.
1: O ile tla
0: ka. Bana besu. Ke ka re ka re re a penya. Lo wena o shebile ka nkane ka kwana.
1: Herik.
0: Ha tshobi tiri ka mona motho i genela ka e sa jeng. Ha ya ne ya le yona e ka o etsa mo ferefere.
1: Okay.
0: Ko re ya o kwatisa o fete. Hai. Ke he ke ke re ntate moholo ta o ye tshehla. Me o tla skupu pina e tie. Ba ra re skole yana ne ke lebeletse go tla ka hla e mona wa sa u ipata o ha o tlile o tla me o sa itse ba ipatileng.
1: Na.
0: Hai.
1: Na motho sio batho.
0: Eya. Ha ke tsena le yana o sa swotlela kai.
1: Na motho sio batho to kwano le skupu sengwe to
0: kwano. Me to tla me a tshona ba kai.
1: Etsa ka pele me motho sio batho ka skupu
0: sengwe. Ha ke mo tsena o swotlela kai.
1: Hey.
0: Bo mme se ka ba nyamba thwa se a ngolwa. Bo mme ha o ya dichaleng. Bana
1: le. Ha butla ha libini.
0: O iputsa na ba le we ba la ka e fangedi ntse e rutela tai. Bana le. Ka ta ba tsaita ba tswang ha nna butle. Ka ba ya wela.
1: Hey.
0: Hai. Hai ya ya ya. Ho ga na tsotsi ya le mo fela le ntate moholo ba ile ba bohle
1: ba ile taka tsebe
0: eh ka uka ba tla mona ba ga ntse ba ile tiki ba ntse ba hole ta ka mo tla go ntse ile tiki ba thuba
1: ke o bolela
0: empa ba ide ke mal ka thujane le le tala ka i re tsebele gona go ile tela teng bana beso. Ke re tloela lo tena tsebe tsa ba mamedi eh go ile tela ona mo a kuka ka batlamela go yetse le kunutu go reng ka ba sala mogaung ka ya ke mathile
1: mo ba ileng te
0: eh ke ya mo ba tennetse ba ba mamedi nka ke mathile
1: ke manga go mo ba tenne
0: ke la o sa batla o tsiba ba re bitswa na botho le ya tuga
1: ene ke kgomo tema no
0: tsa mehlae
1: ke kgomo ya le wa na di kgomo tse o tsa ona ke ha wa di ruela masawana we.
0: A ke bana ka sia ga di ugela masabana le bana. He? Ha ke re bile la ke ipolela ke re ke tla bua o hlela mogena ntata. Fela u kwa ga ke tla bua kae? Ati. He eh. Ke be ke re ntate ke a le ba fi o se ba sale mogao wa tsa ntate ke a le ba fi o se ba sale mogao. Ya ba. Hai. Hey. Hai. Le na ha ke tsena o re ke mantsa re swahla ka ga rapone. Hai,

0: batho ba ho na le nkgolo Maditlhabela le yena ke tsena wa sa ile ka tso tsi tla ka go tshona ba ka ai batho bana ba ka mong
1: eke
0: ya
1: ka ba ba ba o etse re ganna butle tsa tsinle e hle o etse
0: a ke tshe re hle ke ho yona e hle kukwa entsenya
1: eh
0: bana ku kuna ganna butle ile kae ganna butle ne le matla kana kana re tsheya re sa tswa tsheya me o tla skupu ko re ha ke so go batho ba ntini nyo ga ba e ke ba ntini bana ka patso tsi u lang ka report wa go hlatswa dipelo a ke tsa tso pele na ona tsena go go le a tsamaya
1: a go bula
0: e ke bona ka ula a khumule ha ho lo le yena ba wa sinye ka pa ula so isa sniper na kae kae ho ntate ke ya le wa si a ke se go kae ka dit ha wa no so gena bona le tate mo holo fela o tla ke di taba tso mo futa mantsana tse hey na ke le tile ha ngolo ka so tla ne ngwa ke motho e mong le mo wa iketsetsa he ntse ke iketsetsa la ke ke la re le thole mo hlanki teng ke di di mo ga la ntatile fela ke be ke tsa hore ke ka khotsa fatsa pelo ya ka bantse ke re ve ve ve sel mo yimo ya tsa khotsa le matla le mphono ka o fela di fumane ya hona ha motho a ntse a bua tshe ha ona o ga o fadime ile be o ke mo ntso to uta hore na ebe ha re tswa re jang a ho itse of kana hana ka tsa o sa sa bana ha o tsebe na o tla bo le kae ntate o tshulo wa lo wa le wa u kwa ha ke ntse ke nana tsa o sa sa ke tlabe kotse o bona tsa ile mo tletleng tlenyana wa
1: he e
0: ke ntene re ha ha ke bana ka se ke ya mona mo etla ha ke ntse ke tsamaya bentse ke re fatshe le na ke la ka
1: eh
0: o bone ha ke tsamaya ha ke ho ntse re November December o e ke je ha ke bua sa maila boroko ho tsa ke re mo etla le teng
1: o khotsa bi
0: wa la u ya tsho sa mo ha ha ga to spuka mo ga tla bona na o tla bua ma o di
1: ha tsa e ke tsa tsena fela ke nemetse ja khutle

0: ne bo tsa sa go lao sala teng ba rata ka ofela bontate moholo bo mkhono bo mme bontate bo abuti bo ausi ba le tanka tsebe ba ipipi kang ba kokotang o re ha ile tletho jane ka legato le ka magethe.
1: Amen.
0: Mpe re na le wena le bona he ngwane segotso.
1: A khotso.
0: Tango.
1: Eilid.
2: Tsala la re ba ke.
1: Ka ofela.
2: Ya ba ba go mo tsama. Ba re go dira yo ga go mo tsama.
1: Dad.
2: Ke ba re.
1: E dad.
2: O ga ta hore go siame mo.
1: Empa tsatsi le na le so ntshike le mong a ke.
2: Oh, llegaba o yo o si yo mo llegaba.
1: Leleto.
2: Leleto, e o tlo ya gari.
1: Eh.
2: Ha ke mo doya nga kwa. Ha wa na bi ja ha na. O tsama.
1: Dade.
2: Ke ga me bi tsa sa bula sa dingo mo jiru di ma ganji.
1: Me bu tsa sa bula ha o sla dingwa wa thabatseka. Mo ke to te ma ganje.
2: A o ja ba ba do do ya.
1: Nade.
2: Wa o tba me o khono se bia ja ba. Nade mo ka baba dinga de la yimbu ola ka ta ta ya mora o ka ni di. Mbo se ba go bui ka nna. Mbo fe ona bua ra se mo ona bua mona. A ka ni di go patu yo. Mo ka baba ba dia so tu fi di si ron go.
1: Tsena ke ba tlhudi tsena. Ke ba tlhudi tsena a ka rwana ya ba ba o seng ka o ga bone.
2: Ke mba ba ga na hawo ta dire le jo ta ra bi han ko are ra o ga de tim ka pa jo al pi
1: eh
2: ra ba je di ron ho we ra fu ba ka pa jo mo mba ya ba ta ba he ka ba u ga ye
1: eh
2: ki da mu giru de ma yang jinya ye mu gi do mo
1: endate ebe o tlile nne wa di henge reng go mo ke to te ma jang jeng ibile ke mo ke to mo go lwa se mo ke te fela.

0: pi mo. Mona ka mpapa a se mpe a le dutla le se fuba tsona. Ha se tsona ho ha matloga dino mo. Mashume a mabedi a na le metso e mehlano a gafoletse ora ena ya boraro a lete.
1: Ka ba gatelwa ka mafete.
0: Ka o fela?
1: Ke thabana sa kgong.
0: Mme?
1: Mme a se maipata.
0: Dumela mme?
1: O a phela a se maipata.
0: Ka le gato le ka makgethe wena o ntse jwang?
1: Ka le gato le ka makgethe.
0: O ya mme.
1: Ha sa le la spite tsa manhata.
0: Ne?
1: Ke ra ha sa le la la spite tsa nang ka po tsa spite tsa nang.
0: Kyaus my pato a spite tsa nang. Lost a man on the tsa le sa osa.
1: Ya, empa o ba kwa solot.
0: Eh.
1: Ke ra sa le re le ka tsere.
0: Ehle.
1: Ra sa di dikile ya tsere ka pinya ka pinya sa le di pinya. Botso tsi antu a fika mo bo ntate tshupa.
0: Mhm.
1: Ba ke tshupa ha le mo se matla ka kopana le nna ka nna bana matsatsa le teng. A ba loko di sa ye a loko di sa di profesi teng.
0: E ya se.
1: Ya ga o ya motshanela o tswa loko di. Na tsa sta nya ke sa etswa le tswa mailinda le mailinda le.
0: Eh.
1: A ka ne. Kero mailinda le.
0: My Linda Lee. Eh.
1: Akisaitse ba.
0: Pepi.
1: Empa ka ke batla o sithela ba bang. Ke tla ke le tali bong khono bong tete moholo. Ba o sithela buti. Bong na le bong tate. Ba ipiti ka ntshotu bolong le ba ntse ba kokota. Ka o section ke ya la le tsosta ni ba tsamaya ma ro.
0: Amen.
1: Ke ba rata ka fana ka tsela ke a tsona ya thabi ke nka tsela ba tlo ntsetsa o se mola wa ha sa re ta he ka jeno go ukule ha ke tlo ba bitsa ka mabitso ke se ntse ke re ta le bona ke a tsoba ba ma metsi
0: he me
1: a tsa mi
0: me
1: le ntse ba ka ke me she she a di tsaba tsa ka pe thojane ya ititela
0: Devon July
1: Eh, I'm going to pack some things in the house.
0: 11 July. Oh, so.

0: Khaled.
1: Le rato le ka magete.
0: Ka ofela.
1: He se tsabana sa khomo. Nna ke ngone tata, e ngwana bong khono bo pelo ke sentsego.
0: Eh, e ngono.
1: Ke kopa o ile tali wena. Mme. O khobi wa rona. Mme maipato. Ke kopa o ile tali mme. Ha. O re boloke legatong la hao morena. Le mme nkgono o tsoa o iketsetse. Le mme nkgono bophelwa ke semphego. Le mme ngwana a sa leng o shwela tlhaging. Le mme monate ha o phuthelwe. Le nkgono ka sotswaneng. Le mme. Ke tla kgutla hape ngwana Nneko.
0: Diogo, tsa ngwana Nneko.
1: Ake.
0: Aletwe.
2: Ka ga tolo ka magate.
0: Ka ofela.
2: Tsana ke sa go, ba sta ni.
0: Ndade.
2: Wala nne go bu ha mmene.
0: Ehle.
2: Na na nne ko. Nne la khono wa ka. Ha ba nne ka ofela hle mo khono ba wala o ska ni. Re se ko ntse ba ga. Ba tswa kae?
0: Ba tswa kae? Ba na tswa re siyo.
2: Ba di festei.
0: A ke re na iphihlela le bona. Tsela ha mantila dilan ke tla ba galella.
2: Ke le ba go wena o le mo.
0: Eh, ri iphihlela ka ofela.
2: Ke tla ka ofela le tsa le khala khala stop mo.
0: Le bomme le bomme ba le bomme.
2: Ke mo ma patch. Ke mo ma patch.
0: Eh.
2: O ntse o tlhokwela. Ke tla o sireletsa, ke tla o sireletsa ka ndu no yana, ke tla o sireletsa o tshela pula ena. Ba se ba ho tsa wa.
0: Ba fihla. Ehe.
2: Ba a tshatsena tsa bona tsone tsa di history.
0: Ehe. Ba fihla mola ba ntse ba go fihla nna ke le mo.
2: O hutle wena o le mo mmuda.
0: Ehe.
2: Ah ah. E ba tla ba ntse ke le bo le ba o ka di. Ba se kwa la go mphatswana kwa. Tsone sa la ba ile no mfela ba go wena o le mo mmuda. Ke. A u sami.
0: Ha ona le ka mohla. Ha ona le ka mohla ke tla ba mmuda.
2: Jwang.
0: Jwang. A u pikela ka ofela le bo le bo. Le bo message ya tshaba mo.
2: Au. E re ka tsi ke ka mana ba khaella. Ke sa le ba nyamela ka ene bona ba tsenge kwa.
0: Eh.
2: Ba la tamba setsana.
0: Ehe.
2: Ha ba yo sa le ba nyamela mona la. Tshena tate banana, tate banana, awe la tate, ko muda.
0: O ba li patile kai, li wule ke tjane se masapo.
2: Hau.
0: Hau.
2: Hau ba le se tsho ska mi ale mo. Tsana ba ile ka fa. Bo ntate 606 ba kai.
0: Eh, tata 606 ya le bitsa se ke le tense, ye le dze.
2: E re bua ntho ke se go asela sa ka ntlo o ditirata go mo iso
0: e ke ka ka ne o henge strift ni henge re
2: komun
0: ehe
2: re go mo iso vanda
0: babitse
2: tso ba sna e ba sna e ba le ke sa ba
0: eh
2: a ska ni maila bo go ke a rata ka o fela o se me mapaki a ke tla o tswa mo cha ja yi
0: me amba
2: rata le mo o thaba
0: tla mapaki manyagala ke enwa
3: Le bisla.
1: O va tala di budi.

0: ne ke ona mo ke tsante ngwa ga gal po mo long ke tal vie tsa se ke ya ke a le rerisa na ke a rerisa ha ke a po mo long ke tal bana go di nyetla ngwana ye le tsela mantila tila ne fela ela rerisa o ya mo no
1: Ai, se vou gata, se vou chamar, não, se vou gata, se vou gata, mas já vou com o Tá o fé lá com a nite.
0: Amém.
1: Então, eu vou levar, eu vou ganhar a meri. Já vou lá, eu vou saltar, eu vou saltar.
0: Quem sabe o que é, meu irmão? Quem sabe o que é, meu
1: irmão? Ah, se eu invadir.
0: That's my battery. I think you need to go to the house.
1: A nini rale a ndiwe mado.
0: A sentate.
1: Tangi rado.
0: Ri saletswe e ke metsotso e le shume le metso e me raro pele re fihla hore nyane ya bone. Eilid.
2: Ke le rato ka magete.
0: Ka ofela.
2: Re tshabana sa khomo.
0: Ha ba tlo batla setsa hanga strift.
2: Ah,
0: ni hanga re.
2: Ke o di se ke le ha mo ho helwa mo.
0: Ha ba tlo kuke o kukuwa ma wena.
2: Ah. Ke lo di le ona mo. Wa ba da da re tsaba di ba tsaba go wa bontsha go tswa ga gwa.
0: Eh?
2: Wa bona wa bontsha go tswa ga gwa.
0: Hantle ke wa nna sa tsebe le bitso la us my dad.
2: O re o ga ha wa wa le o e thatise le tsaka ga ha wa tsho.
0: Eh la
2: ha ke
0: eh o ntsa re ke tswa phumulo ke a ke tswa phumulo nna ke jela
2: ha phumulo ke ngwana mang.
0: Ha sa tsebe. Ke a re risa ke re mehle ha ke a phumulo ngwe ke sa
2: ha mo na tiwa.
0: Ke re sa mehlena le mehlena le mehlena le mehlena ho ya ke sa iyo phomola.
2: O re le o sa ya.
0: Sa ya.
2: Ba ga ai bo ja teng ga ke hlana me ga le a go kontela mo la re na hela se kai se kai.
0: No
2: ga se le teng ha yo ra le le.
0: Eh.
2: Ah. Ke
0: etla ba le
2: sa go ka bona ha bo bueno.
0: Eh.
2: Eh, anza ga la fika. Aba ba tla ba tla le ntate 2020.
0: Eh.
2: Wa tla ise ke na go tsa haitse. Mm. O tla me o tla fika pele ha o mona.
0: Amen.
2: Ha go gona o tshwe go ke nga kana kana.
0: Eh.
2: Ha ke re ba re na go e ha e tsho je. E re re fona ni se rona. Rally. Ha go bona bo ntate 2020 ba fihlana. Ba re ba tshintsetsa ba ba itsa ba.
0: Nda go tsena ke tsa bo message le tshebe o nwetse tsi lwa ntsa tsingi.
2: Ma
0: ke
2: mo tsiba ba ke
0: ka tsa tsi ka bona go tsena la ha ba o thuti.
2: A mo ka papa di ha i waka.
0: Eh?
2: Mo ka papa di ha i waka bo nna nna ke tsa ma. Eh, bo nna nna ke tsa ma ke ke ke ntla la ha ba o sa ile mane mo ya finance ya le moye.
0: Eh.
2: A ke re ba le lena o sa thepitsa ba ka ntle ya ba ka ntle ya ba ka ntle ya ba ka ntle.
0: Mm.
2: O sa so go di tsa sa nalo ya mo se nan sa le moya. A ngwana se kolo na o la tlile go ho ja ka re sala.
0: Eh.
2: O la o la tlile tu. Ke go tsonga ke e ya mme.
0: Ke e ya mme. Ka go hwetsa hala rwang a go go ke sa re ke memang.
2: I was a boy.

0: sapano o ka fihla ka passport a fihla ka dikhathatso ngwana nne wa tla re ka banya ntse re ikutlwanela ka moka ka thojane he hi late
1: ga re atela ka magete
0: ka ofela
1: ri tsabela sa go ba bala le ke ite ke a funanisa
0: o itsa wa tsa marua ha
1: o so ntse thasa lwa ke ya go di go thusa o ke le
0: eh nale
1: a ke re o itse o ke le le tsa ba ke nfana go etla
0: oh
1: o tla hopole mazabatla
0: eh ke
1: ratsa
0: eh
1: ke o tla hopola le kolo i a vela sa
0: se ye di se bophelo
1: ke ntse go thusa o ke le
0: amen
1: ke bua sa ba ile go go
0: awatso
1: awatso
0: Ah, mama, what's happening? Then go to Ivana Van Degan. We are not.

0: lerato le ka makgethe.
1: Ka o fela.
0: Ke bana sa kgomo.
1: Ne.
0: A sa le lo di me ha sele. Tsama ke tlhige nge ka sipenta bona ho ntaba nge le maila bogoko.
1: Ho ba ne o entse mbale.
0: O thula ke nna ka tang ho tswapela ha a sa ipelela nna ke mang.
1: Oh.
0: Ja wa go na ka dileng ka teng se sa hautse. Ke re ke nna go papa gelo.
1: Eh, o lebetse, hla o lebala ke ntweteng.
0: Ke re ke petse go tla ke ipela lore. Le bitsela ka ke benna ke a tsama ke a tsiketeng ke ka sipent. Le ha ngwana ka itse a tshile na lona le selenyetse se lona hantle le soka le tlosa ke re ke nyena. A re so ka ebe ke menna ke a tsama ke a hofe.
1: Le tlalantse le ke re ke ha na taba o tla re tla utlwa go nala hohle re tla le fumana jwa.
0: Ke tlo tsoga bana ho thule bitsela le metsi go. Isi lebele ho isi leba jwalo.

0: Süßer!
1: Eilid! Eilid!
2: Aus Kamie! Kalagatolagamachete!
1: Aha, ke pentse hona teng.
2: Acha. Wena re bala ama siwa e sa re bale o solo go ka ya dikono opo. O tlo tsenela ne di ga re mo lela kae bana.
1: Bona ne ke batla metswa ga nka e lengwe fela jwale wa bona ha o lo nwa metsiwa di a e fetela nka nngwe.
2: Ba ga ke mana re wa batlokwa. Kwa dinna.
1: Mana go wa batlokwa.
2: Eya.
1: Ba tsa go ka di fatuku.
2: Ba tsa go ka di fatuku ke o wega. A ba le ba re ne. E? Re le le ba la ka ba etsa tlhulisana. Ke wa tsa ha re ntse re tla re hola re ntse re tla re tata ya le bophelo. Ge ne re itlwala mempulse ya le mong.
1: E ke.
2: Ba le tsena ya re ha re ntse re tla re ha tsaba bomme ba maphutsi.
1: Eh.
2: A ja tsiba. Ke tsa ha ba re rumo, ba re u ka na kwa le motsotso wa le bangata fela.
1: Eh.
2: A lwana ba yetsa mo ferefere khoriana ja u wetsa.
1: Ha go mana ge o ha go bo ma ba bo ana o tsike ma wa ke no la na la ba sari bo se ala ke ma.
2: Eh ya.
1: Ha go tlhopetse gang o ha di ya fela.
2: Ai, mare bana ba ja khomo bo siwo se bana ba ja tam. Ala ka, le kala o tsiba ka. E?
1: Ao, ba ha se
2: da aba ga se da talent a go diela fa.
1: Hey,
2: ala ikubuta, ala ikubuta talenta hleba pepe sitse talenta hantle ba.
1: Ina ke tsena tsa moya.
2: Hey, ya ba tsona.
1: Tsamaya.

0: ehle he alan
1: ka la gatela ka magetsa
0: ka ofela
1: ke tsana sa home
0: me
1: eh
0: eya
1: dine a tsa moya
0: dine a tsa moya me
1: ngona ke go sa ile
0: eh
1: eya
0: bo wa la kongiwe o se nga kala kana wa motsia wa wa 25
1: ha ha ha ke tsheke o kholo sa ile ha sa tla gutla ke
0: wa la kongiwe la o tsa tempi o ga mpara bua ka nye ka ntaba tsaka
1: ah a re khutlele mogaolo wena
0: fulu no batla
1: ke batla o ntwa go khono sa ile na ke re re o sa ile
0: eh
1: a re gale
0: ha re
1: ga ka ile tsa maya ba ba ya ke ntle le go ba ka o ka ga bitse wa tshe
0: Pina ela se a rona ke a mana. Pina ye.
1: Ijalo. Ijalo. Ei.
2: Tsamaya
1: neo, tsamaya. Oh, neo dinao, tsamaya dinao.
0: Tsamaya.

ama şu şu şu.

0: Setšhabana sa kgomo. Ke nne a tea masitse a dilo tse manate a ka thaba tseka sekane ke kopa go kwala mosebetsi ke a thapela. Wa halalela morena modimo wa bonatla. Leodimo le lefatshe di tletse kganya ya gago. Go sa nna magodimong go boko ya tlang ka lebitso la morena. Ntate modimo ke a o leboga go tseng gwa letsatsi gobane o kiliwa ba le gona. Bosimo bo fetileng le ya o setlane wa tsamaya le gona wa beetsa ngatana nngwe. Gamannelelana bofokodi ba gona ditsalo sephetisi gwa gona. Ntate ke gona bana oa goana le gona tsamaya le ena o mo fodisa dihelong tsa gae go se be letho le ka mokgopang. O motlhononofaleletse tsatsi ena lotlhe botlhe le ge disetse thabo dipelong tsa gone. Morana modimo a se ka bolele ba mantse o ka utlwa thapela ka bana tse ba o fokola ditsalo setse bo kopa gake. Mabitsong a magago ntate le mogare mogelang amen.
1: Amen.
0: Ke le ke me ke ne te ma si jeri e se mona te ga thwa se ga tsi je mona te.
1: Ke a le bo mme.
0: Thank you.

Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke a o dumedisa o seng ona ka lebitso le letle la Morena Jesu Kristo wa Nazareta, lebitso le bolokileng bophelo ba ka le bophelo ba hao. O dumediswa ke ena Moruti Mosito, ke hlaha sebakeng senana sa Nazareta. Ere re ye lentsweng la Ntate Modimo, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Phetla Bibele ya hao bukeng ya Mateu, kgaolo ke ya bo 11 ka temana ya bo 20 di ho isa ho ya bo 30. Re ke rapele fela Ntate ka lebitso la Jesu, ke tlotla ke aba lentswe la hao hona jwale. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke enwa Ntate a sa tlotla a tsoa mo matlafatse, Ntate a tlale ka matla ka lebitso le letle la Morena Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Mamedi, sehloho se re Jesu o bitsa ba kgathetseng. Tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang mme ke tla le imolla. Inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna, hobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumaneha meya ya lona phomolo, hobane joko ya ka e tjhatsi le phahlo ya ka ha ena boima. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ho na le mofuta wa motho mesong ena ya letsatsi la kajeno. E ka nna ba moratuwa, ho na le seo e bang o kgathetse ka sona, ho na le seo o imelwang ka sona. Ke batla ke reng ho wena mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho mesong enana, ho na le dintho tse ka tsa o tshwenyang bophelong tseo e bang ha ona matla hodima tsona. Empa ke batla ke re ho wena moratuwa wa ka letsatsing la kajeno lenana, tloho ho Jesu, o hloka Jesu, hobane Jesu ke yena motho ya tla kgona hore a fihle a o imolle dintho tsohle tseo tsamayang ka hare ho tsona. O re tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang, mme ke tla le imolla. Ho na le mofuta wa motho o e ka nnang yaba o kgathetse, e ka nna yaba o kgathaditswe ke ditaba tseo e ka nnang yaba di o setse morao bophelong. E ka nna yaba ho na le dintho tse ding tseo e ka bang di a o imela. Ha ke bua ka ho imelwa, ha ke bolele ka ho nka dintho. E ka nna ba mohlomong o mofuta wa motho o e ka nnang yaba o kula moyeng, o ingwetse moyeng, pelo ya hao e kgathetse. Empa ha o ka wa iketsetsa molemo wa hore o tlo o ye ho Jesu moratuwa, jwalo ka ha le bitsa Morena Jesu Kristo, o tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang, mme ke tla le imolla. Moratuwa wa ka, lefatshe lena le re phelang le lona le na le matshwenyeho. Ke mokgona Morena Jesu Kristo a reng, le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa le bete dipelo, hobane ke hlotse lefatshe. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o mofuta we e leng wa dintho tsohle tseo e bang di a o imela. Ke mokgona Bebele e bua mantswanana, e re lahlelang dipelaelo tsohle tsa lona hodima ona, hobane wa le hlokomela. Le tswe masene le fadimehe, hobane diabolosi e leng sera sa lona o ntse a dikadika jwalo ka tau e purumang e batlang eo e ka ya moharolang. Ho na le dintho tse ka tsa o imelang mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho mesong enana. Jwale o hloka dintho tsenana o di lahlele ho Ntate Modimo, o hloka o rolele dintho tsohle ho Ntate Modimo. Ke yona tsela eo tla kgona hore o lokolohe bophelong bona bo re phelang ho bona, re tle re kgone hore o tlo o nna tefelo ke bophelo. O hloka o seke, ho na le merwalo e sa hlokeng hore o itjagele yona, e hlokang hore o e lahlele ho Ntate Modimo. Hobane jwale ha o ka wa batla ho itjagela dintho tsenana tsa lefatshe lenana, di tla o imela. Mme jwale o hloka dintho tsena tsohle o baleele ho Morena Jesu. O hloka dintho tsohle tse tlang ho wena o di fenda de Modimo, o di golele ho yena. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, Morena Jesu Kristo o re, inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna, hobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumanela meya ya lona phomolo. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o hloka o inkele joko ya hao, o latele Morena Jesu Kristo. O hloka o inkele joko ya hao, o latele Morena Jesu. O re, mme le ithute ho nna. O tlameha o ithute hore na Morena Jesu Kristo na ke mofuta wa motho ya jwang, ke mofuta wa motho eo e leng hore
o etsa eng yena o ne a etsa eng bophelong ba gae ga a santsane a le teng lefatshe mona. O gopola go gona jale tsena mogana Jesu Kriste o re sietse moya o halalelang, ene moya o halalelang eo ke ena motataisi wa rona, ke ena tišhere ya rona, ke ena moeletsi wa rona, ke ena mothusi wa rona. Mogana Jesu Kriste o lare a keke a ba a re siagele dikhutsana. So o tlhoka o be mofuta wa motho o e leng go etsa o golela go ya o golela dintho tsa o mang go mogana Jesu Kriste. Mogana Jesu Kriste o bua mantsana o re inkeleng joko yaka mme le ithute go nna gobane ke mosa le pelo e nolo. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, mogana Jesu Kriste o mosa ebile o pelo e nolo. O pola wa bagalata 5:22 e bua ka ditholwana tsa moya. Ditholwana tsa moya ke lerato, ke mosa, ke bonolo, ke botshepei, ke mamello, ke boikokobetso. So o tlhoka ga o tsoa o be mofuta wa motho o shebang gore na ditholwana tsa moya na di teng bophelong ba gago. Ga e ba ditholwana tsa moya di le siko o tsebo gore go na le seo leng gore ke phoso bophelong ba gago, o tlameha be motho a tletseng ka thabo, be motho a tletseng ka lerato, be motho a tletseng ka mamello, be motho a tletseng ka mosa, o be motho ya tshwarelang. Ya mmamedi waka jole taba enana mogana Jesu Kriste o bua mantswana gore inkeleng joko yaka mme le ithute go nna gobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumanela meya ya lona phomolo. Moya wa gago o tlo tla o kgona gore o phomole go mogana Jesu Kriste. Ke ka lebaka lenana a buang mantswana a reng le tla tseba nnete mme nnete e tla le lokolla. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, mesong enana o tlhoka o be mofuta wa motho o yang go mogana Jesu, go e le gore o tlo o kgone gore o tlo o fumanele moya wa gago phomolo. E le gore nako eo o nang le moya wa gago o phomotseng, nako eo o nang le kgotso, ke yona tsela e o tlo tla o kgona gore e be neneng o natefelwa ke bophelo. Ke mogona pesalema ya Tafita ya 23 Tafita a buang mantswanana a reng o hlabolla moya wa ka. Moya wa gago o hlaboloa ga o le go mogana Jesu. Ke mo kgonagang le tla fumanelwa eng meya ya lona phomolo. Tafita ore o re o hlabolla moya wa ka. Jale o tlhoka o be mofuta wa motho o e leng gore moya wa gago o a hlaboloa e le motho eno a ka.

ha re bua ka motho, motho ke moya o nang le pelo, o phelang ka re ho mmele wa nama le madi. Hona jwale tjenana mamedi wa Selma sa Lesotho, o ntso o kwa lentswe la ka, ha o kwa lentswe lena la ka ho bua Moruti Mosito, empa jwale lebitso lena la Mosito lena ke nama e tshetseng motho a ka hare. Jwale motho wa ka hare ha hlabolwile e le motho wa moya, ke ene leng hore bophelo ba hao bo kgona hore bo fitlhe bo etswa bo lokolowe, o natefelwe ke bophelo ha o hlabolwile kae moyeng wa hao. O re hobane joko ya ka e tjhatsi le phahlo ya ka ha ena boima, ka mantswe a mamamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ho mokana Jesu Kreste ha o tlotla o fumana boima, ha hona morwalo, ha hona phahlo e tla ba boima. Ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ho mokana Jesu Kreste, ha hona ntho e tlotla e o imela, o tlotla o kgatholowa, o tlotla o natefelwa ke bophelo, o utlwisisa monate ona hore bentate Modimo o file lefatshe lena hore o le buse. Ditaba tsena o tla kgona hore o di utlwisise ka botebo, o di etse ha monate ha fela o baletse ho mokana Jesu Kreste wa Nazareta. Ntate Modimo ke a leboha hona jwale ka lentswe lenana hona jwale le entse mosebetsi, le kgatholotse bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho ba sa tsoha ntate mesong enana, ba tlatse ka matla ntate, ba tshireletse hohle mo ba leng teng ka lebitso le letle la mokana Jesu Kreste wa Nazareta. Ke a leboha ntate Modimo bane ba kulang ba fodile hona jwale, kgotso e teng ka go malapa ka lebitso la mokana Jesu Kreste wa Nazareta. Amen. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, haebaneneng o ka ba mofuta wa motho o ka hlokang hore o ka bua le nna ka ditaba tsa thapelo, ka ditaba tsa tlhabollo, ka tsela tse jwalo, ha ke tsebe na o tla bo o hloka hore ke rapele le wena ka boemo ba mofuta ofe. Nomoro ya ka ke ena, ke 5891 35 19 5891 35 19. Ke teng moo tla fumana Moruti Mosito hona teng. Ntate Modimo a o boloke, a o hlonolofatse, o be le letsatsi le monate. Amen.

0: Mamedi re metse di mashime mabedi a metse e tsiletseng ga re lebile hore ya botsilela le moretlang ho gefutsa ge sothela ba lefapha la ditaba ho balla ditaba tse qala letsatsi ka sesotho re dumelle re wele kgabo ka ditaba tse supang ha le kala la thuto le kwetliso mo le sehlopha sena le go ba ha di ditabeng tsa thuto le kopane le bao ka medi ba dikolo tsa le ribe ka mora tlhahlobo ya beke dikolong tse malwa ka hara setereke kopanong eo ho sohlilwe ditlaleho tse fumanweng nakong ya ditlhatlhobo tse e kenyeletsang tsamaiso ya dikolo mekgwa ya go ruta le go fetisa thuto le go fetisa thuto baneng mme baokamedi ba dikolo ba bile ba hlahisa diqholotso tseo ba kopanang le tsona letsatsi le letsatsi tshebetsong ya bona ho feta mona go boetse ga tshohlwa ka botebo morero wa lekala la thuto wa ho ntlafatsa thuto ho tloha dikolong tsa mathomo mamedi ho utlwa ditaba tsena ka botlalo tsa kopano ena re buisana le ga diphatlalatso wa mokgatlo wa baokamedi ba dikolo Lesotho Lepsa monghadi Thapelo Maiane ke ena e go tlotla ge buisana le ena ka ditaba tsena e le gore le wena o tlolebetse bo ba sehlolo mamedi tsa ka dikateng tsa kopano eo ba bileng le yona ne ha morao re tla o bulela gore re utlwe gore na sebo sa gago e ba sefe mohlomong bane le gona re tla go tlona kopane ena e ne e thokotswe ke eng le gona mohlomong nna ba bona eka e tlo tla e matlafatsa kapa kopane ena e tla matlafatsa tshebetso ya dikolo jwang ka kakaretso ka gare go naga o pola moeti wa rona ke ena monghadi Maiane ke ene re tlotla re tshwatlha ditaba tsena le yena wena mamedi wa semela sa Lesotho ga morago re tlatla re o bulela gore le wena re tle ke re utlwe sabo sa gago ka re tle re utlwe sabo sa gago ditabeng tsena o botsa kapa gona o tlatsetsa le mohlomong gona go ka matlafatswa thuto ya ngwana Mosotho jwang male tlase dikolong mohlomong jalo ka ga o selelekeleng kwano ge se re bontshitse gore thuto ne lokela gore e tle matlafatswe go tloa male metsong e leng dikolong tsa mathomo e seng male dikolong tse bogareng fela kapa tsona tse phameng ntate Maiane ke a o dumedisa setulo gona go amogela le nna la ditaba la sebopeng sa le mensa le Sotho seng ha ka jeno
1: ke a wonder
0: tate Maiane re buisana le wena ka jeno ge se hloko gore le kala la thuto le kwetliso le bile la kopana le bao ka medi ba dikolo tsa setereke sa le ribe ka tlhatlhobo ya beke dikolo e bile mo ka dikolo tse mmalwa ka hare ho setereke re re utlwe kopana dikateng tsa kopane eo
1: ke a le bua ntate ke Thapelo Maiane ke setho sa komiti e kgolo ke le motlatsi wa mongodi ya Lesotho Schools Principal Association ke ntse ke le mosiwe hlogo Matiko High School mona empa le ga o le jalo ntate ke ya ditabeng tsa gago ka go potlaka gore Lesotho Education Group e bile diterekeng tse ngata tsa Lesotho e seng le ribe fela empa ditaba tseo ka kotlolong ka reng ga ba le leribe ba thetsane le tsona tseo ge utlwileng ka ditho tsa bo rona ke gore ba kara ditlhatlhobo tseo Lesotho Education Group e di entseng e ile ya ithuta kapa ya fana ka paleo go diphuputso tse ntseng ba di etsa ka mokgwa o bitswang midterm review le joint monetary review mme ga ba fane ka ditaba tsenana ba fumane gore go na le ditaba tse positive kapa tse re ka gareng ba bone le kgolo ka gagole dikolo le mo ba boneng mefokolo mme mo ba boneng kgolo ba ile ba bontsha gore ke dikaleo tsa dikolo di se di bolokwa hantle ebile di se di bolokwa le ka mekgwa ya thekenoloji ya morago ba bontsha gore dikolo di bonagala tlhile le na le direcord tse nepagetseng bontsha gore dikolo di bonagala bongata di na le matitšhere a qualified le ga sa a neele dithuto kapo tlhoko ya sekolo fela matitšhere a qualified a teng dikolong tsotlhe empa moo ba ileng ba bontsha gwao e le mefokolo ko gore ba bone gore dintho tse tlwaileng ka go bitswa lesson plan ba bonagala di siko dikolong tse ngata tse ba fitlhileng go tsona ba bona ba bontsha gore ditlaleo tsa ditšhelete di bonagala di sa tlhatlhobiwe ke batlhatlhobi ba ikemetseng auditors dikolo tsa rona tse ngata ba bone go sena di-project tsa boiphediso dikolobe dikgogo jwalo le temo di-primary tse ngata di bonagala di na le matitšhere a fokolang psychosocial support e bonagala e le tlase Lady teaching di thusa thuto ka tse tloeleng ka bitswa teaching aids le tsona ba bontsha gore di bonagala ba sa di bone le gore dikolo tse dingwe di bonagala di le child unfriendly. That is ha o bonaga le matshwao a bophelo bo ka lebelelwang sekolong. Mme ditaba tsenana di begile di etswa ke lekala e le go tlhatlhelelana le go beana setlhotlholong gore na lekala la thuto le dikolo le bonagala le gatetse pele ga kae. Ke ya leboa ntate se nka tataiswa ko wena ka dipotso.
0: Kotsi ya o setse lesson plan ke efe ntate Mayena?
1: Lesson plan ntate wa ka ke boitlhopho ba se o naganang se tla etsagala ga o fitlha ka setlhopheng. Ga o ntse o itlhopha, ga o se o ye classeng o ntse o gala gore ke tla etsa tsena, bana ba tla etsa tsena, ke tlhoka dithusa thuto tse itseng, ke tlhoka gore ke tle ke ba fe mosebetsi o itseng. Mme go a etsagala jwale ga o sena yona gore o thatafalelwe ga o fitlha ntho di fetoile ka setlhopheng. Jwale o ile o sa itlhopha, o sa tlhopha le rona bana le bona ba tla etsang e thatafatsa mokgwa wa go ruta le go ithuta ntate.
0: Mohlomong go di-teachere tse bang di ntse di sa etse boitlhopho ba mofuta ona, boeletsi e ba bofe bo le ka fanang ka ona?
1: Boeletsi bo tlileng re bo fana ntate ebile e le tlameho ke gore ka nnete ba eso mafapheng otlhe ga re itlhopheng pele re ya setlhopheng, ga re itlhopheleng go ruta ga sentho ka bangwa e etsa fela ka gore gale ke etsa dilemo tse tlhano kapa tse 40 tse fetileng. Maemo a fetoa, dintho di fetoa, le bana ba fetoa. Mme taba eno e re o seka re ke ne ntse ke rutile selemo se fetileng ka sebetsa hantle, e ntlafatse le lemong senana gobane ga o kala o ntse o etsa lesson plan ntate e re o bala dibuka tse dingwe o eketsa ditsebo tsa gago le wena o le teacher-e e le gore ke bohlale gore re etse jwalo kaofela.
0: Mohamed re metsweng e leshome le metso e robong ga ya re lebile goreng ya botshelela gantse re buisana jalo le Monghadi Maiane e le motlatsi wa

0: teacher di le pedi e mong a ruta 4 5 6 7 e mong a ruta 1 2 3 na gere mosebetsi o tla ba motle e mong le mongana le nana ne thuto le loketseng yena taba e ntate e etsa mosebetsi wa gona o ska ba motle go hang ne hile ka tla ha ina bona ha bonyane teacher e rutelana ba 40 lesson ye no
1: maemong ao e bang jwale ga e etsagale boipiletso ba lona le le bookamedi ba kapa le le mogatlo go lekala la thuto e ka ba bofe
0: ke a gola ntateng se o ka se bolelang ke gore ka nako e telele mmuso wa rona kapa lekala la thuto le ntse le kwala dikgeo fela tse siwang ke matitšhere e ka bang a ya gae ka go itokolola ka go ya retirementeng ka mafu ke tlatsa dikgeo fela mme ka nnete ke a gola kgoeletso e ka bang teng ke gore mohlomong lekala la thuto le ikeletse go ntsha dikgeo tse ntšha e le gore le kwale moo e bantsietsi e nono e ile ya fitlha ke ga gore e be go sokwalwa dikgeo fela kolo tse di ne se ntse di sena baditšhege le ka yona nako eno mme ke a gola kgoeletso fela ko lekala la thuto le ntshe dikgeo tse ntšha e leng di-grants mme go hirwe matitšhere a anele go ya ka dipalo tseo dikolo di nang le tsone.
1: Ke ka nako e telele ditlalego di supa ga dikolong matitšhere e se a na le mangwalo a gore a ka ruta kapa ona a qualified jo ka bile a sebedisa jole empa ga jole o bontshitse mona gore boithutong bona kapa tlhatlhobong ena go bonagetse matitšhere bogolo ba ona e se e le a qualified ge re re utlwe mona matitšhere ana a goreng a qualified kapa nakong ena yoo dikolong go se go e na le matitšhere ana a mofuta ona le papisong le nakong ya gao feta go bonagala dipheto tsa barutwana dikolong di dile jwang gaolo tsa mapomela
0: di phetho di ntle ntate di phetho di ntle gobane boitshogiso ke taba ya bohlokwa mme o tla gopola gore ha ka primary ka mane go la tlaba le taba ya yanene e tsweng ke leso College of Education mo ileng yana e ntse e nka matitšhere a kantse a le mosebetsing ba kwetliswa ba qetetswa le qualified e ntse le bona batho bana ba ne ntse ba le mosebetsing ka dikolong tse nana tse tsa di-high school go la ba le annual National University of Lesotho ya ba le programme ya postgraduate diploma in education e ntse e le gore bao ba sentse ba le mosebetsing ba fele ba phethege le matitšhere mme taba eo ntate ya gore e be ba le taba eo ya botitšhere ka gago go bona ka nnete e etsa phetogo e kgolo diphetogo.
1: Thupa e otlololwa e sa le metsi ntate Maiane ge re re utlwe mona gore re na lekala la thuto motlhomong ka tshebedisano le lona le le mogatlo wa baokamedi ba dikolo le etsa jwang go bona gore thuto ya ngwana mosotho e ntlafala go tlwa tlase mane dikolong tsa mathomo kapa go tsona tsane tsa dikonyana.
0: Ke a gola ntate ntho eo re ka ga e bolelang fela eo re e tlhokometseng e ntle eo lekala le ntse le etsa kore ehlile bana bao ba dikolo tsa dikonyana kapa reception classes di ntse di hirelwa le matitšhere a tlileng a kwetlileng tate gapele e neo e tlwaelegile fela gore ke dikonyana tseo ka etswang le ke mme wa ka ya ba o tswela pele lapeng mono empa ona jwale tlile ba teng dikolong ebile ba ntse ba hirelwa matitšhere a kwetlisiweng ke Lesotho College of Education dikgeo tseo o ka di bona tse ileng tsa tswa di le ngata gagolo e le tlatsetso gore ngwana a tlakale tlase mane jalo ka ga o bolela thupa o tlolwa e sa le metsi a sa ntse a otlololwa ke motho ya go ikisitsweng a tsebang gantle ka taba tsa botitšhege.
1: Dikolong tse ding sephetho sa mapomelo ga setswe di se setswe se sa kgatlhise go ga motlhomong ditaba tse ding kapa ditlaleo e be gore ke gobane go ena le dikgotlhano dipakeng tsa botsamaisi ba sekolo ge re go utlwe gore na jwale lekala la thuto le re tlo tlaletsa jwang motlhomong maemong ao dikolo tse jalo kapa maemong ao ya bagontse la le dikolo tse jalo jalo ka bontshitse gore ditaba tsena ga di a etsagala seterekeng sa lerebe fase di sa etsela diterekeng tse dingwe.
0: Ke a gola ntate o tla tlhokomela gore ditabeng tsa ka kile ka bontsha gore boitlhatlhobong bonana go la gwa bontshwa gore e nngwe e bonagalang e le bothata mme e le e tlhagang ka lekaleng la thuto ka kotlolong ke gore batlhatlhobi ba dikolo ba bonagala ba qetetswe gale go bonwa dikolong ba etsa mosebetsi ka tsela e o neng motlwaeleile gobane ka gare go bona go ntse go na le bo thweng ke subject advisors go na le di-inspectora go na le bo management advisors

0: mme batho ba nono ge belaela gore ga baka ba kena mosebetsing ka nepo ba ka thusa go theola segatlha senana sa dikgotlhano tse bolelwang tse ebileng qetelelong di amang dipheto tsa dikolo ba ntate wa ka ehlile dikolo tse ngata gagolo di wele ke dikgotlhano tsa botsamaisi le matitšhege le ba bang bo batšhang ba tshola ka gare go thuto dikolong tse jona.
1: Mohlomong se re tšhepa sa gole ntate Maiane nako ke ene e se atametse kapa se o le bogareng ba selemo mo re bileng re etse tlhoko gore dikolo mo sentse ngola ditlhatlhobo tsa phomolo ya maria na bairutwana ehlile ba itukise sentse mmogo le maditšhere ba fela ba itukiseditse tlangwa ditlhatlhobo tsa setse ba itukisa tlangwa ditlhatlhobo tsa mafelo a selemo
0: ditirekeng tse ngata le dikolong tse ngata ditlhatlhobo di qadile maolane ntate mme boitlhopho bono bo tla tle bo qale pele ka matitšhere le sekolo ka mekgwa ya go atisa dipampiri mme di atisa gobane di ile tsa etswa ke matitšhere e rutang tsa tlhatlhojwa ke ditlhogo tsa makala tsa tla jwalo go fitlheletse mo di atisiwang mme jwale re tla se re bone timetable di diteng tseo bana ba ileng sa ba di bontshwa matsatsi a go feta gore ka letsatsi le itseng go ngwalwa tjena le tjena mme ntate ke batla go paka gore ehlile boitlhopho bo bile teng dikolong tse ngata ga re ntse re mamela tšhe go na le ditereke tse dingwe tseo ke tsebang gore tšhe ke tseba se le seng fela ntate sa mafeteng ke a tseba sona o tla fumana gore ehlile ba itlhopha e le setereke go na le mo ebileng ba ngwala le pampiri tse tshwanang ka boitlhopho ba bona mme ke mpa fela ke leka go bontsha gore ehlile boitlhopho bo ba teng ditlhatlhobong ditereke ka go fapana dikolo ka go fapana
1: kgemetsetsong e lesomele motswe mo mmamedi gage lebile goreng ya botshelela o ntse o tshwara yone te maiane gemema mmamedi nomorong ya mogale ya +26659993 gore go utlwa sabo sa rona o ka reng ga o botsa ka pona o tlatsetsa dithabe tsena tseo ge ntseng re di tshotlha le ena tate maiane +26659993 ke nomoro ka go kanang le gona mmamedi mmamedi kgotso mmamedi dumele ntate
2: ke ramapipi ka mogodu
1: ntate ramapipi
2: eeatela sealemoya seretkakile ka mona ana jale ke se ka katoa ka botsa dipotso tse o sengwe di botsitse o bajale se a nyamela se tlhae se nyamele ituela ga se ya se tlhae gape ke mpa ke re fela go ntate mona go gona dititšhere sekolong sona se sa mathomo ga e tla ba di nepaetse ka palo di tlameya gore di be kae ya bobedi ko gona dintho tse motlhomong ntho tse ka gang bo di buka tsona tsena tse thusang tabeng tsa bothuto na go bonala mmuso o sile o fanana ka tsona obane ne ke re bone ka re go na le go tlatsetsa ka dibuka sekolong moo dintho di nne di tlhaelele go bonale na go bonala dintho tseng tse di teng gore ebe batho ba batla bona gore thuto e tsamaya ka mokgwa o tlileng ke ya leboantate
1: ke leboantate ramapepe o re bega metsotsong e lesome ge a re lebile goreng ya botshelela ntse mmetse sealemoya sa lesotho lenaneo ke la ditaba la sebopeng +26659993 dumela momamedi ntate pete
3: ga e sekedikelano ga mogalemo
1: ntate
3: e renke ke botse ntate wa ke utlwa ua ka gore kere kapo matitšhere ga ke tse lentsi le nepaetseng ga ke re sheba go phedisano dikgang ka ditišhere le matitšhere empa potso ya kaere jalo ka ba eleletse gore motlhatlhobi o bonagala puso bo sanke dikgato tsa go etela sekolo dikgothaletso tsa bona keng ka moka tlhatlhobeo e ba e fumaneng bona e le mesuetlhogo potso ya bobedi ke go na ga ditišhere kapo matitšhere ga ba tswa kwetlisong e tshwanang dikolo go tla jang gore ebe go na le dikolo tse bana ba teng ba fetang ditlhatlhoba ka katlego ka maemo a godimo o bona gore bana ba bangata ba tseka go ya dikolong tseno tse ding tse bana ba teng ba sa feteng ditlhatlhobo ka katlego fela ditišhere kapo matitšhere ba kwetlisa bakeng se le seng

0: ke hobane ke a boraro ke hore na ke utlwile hantle ha re ditishere abo matishere ba tlamehile ho hlopha lenane thuto moo sekolong hore ke tlo ruta bana tjena le tjena le tjena le tjena. Titjhere e le ngwana e tla tloha ha yona tsatsing le a tla sekolong mohlomo e le sekolo se phahameng. Go tla jwang gore le ena letsatsi la mawane la manta hayo sekolong o tla tla ka labobedi go thwe ke letsatsi la dithuto tsa hae e be ka labone ose o bona titjhere a itsamaela dikolo di sekolo se soke ena a itsamaela go thwe ga se letsatsi la hae la thuto e le gore labone le labohlano ga ruti o a itsamaela. Taba tse ke di buang ke ditaba tse teng molaong gobane re sa di tlwetse re se aka dimakalela ga re di bona ebe ke tlhakile ntate teng
1: o tlhakile ntate Pete
0: ke kgona ya go tatela ke gore na gantlentle ba kgothaletsa go etsweng dikolong tsena tse o tla mmala gore ditlhege nngwe kapa dipedi o ruta ditlhopha tse supileng ke kgona ke na le potso tse ntse ga ba tlhakile le teng ntle la badi ba sa tlhakile.
1: A o tlhakile ntate Pete ntate Maiane dingata ga re tlhakene go tsone
2: ke a kgola ya go qetela yeo ke ntate a e botsang ke se ke qale ka morago ka mona ga re na diteachere jwale e nngwe bana tlelase di supile ke ne ke ile ka tlhaka e thetsa gore ka nnete kgoeletso ya rona ke lekala la thuto gore kgetlolela ke le tloele go kwala dikgeo tse e siwang ke ba yang hae ka mabaka a fapaneng go kontsho dikgeo tse ntšha gore matitšhere a anele ena yeo ntate a reng
1: jalentate maiane
2: ntate
1: ga re e tlakise ge tle re tlakele mona le rona mona mo e le go titšhere e nngwe jale sekolong seo sa mathomo mosiwe tlhoe ba mang kapa e motlhomo e ba ntse ba motshwaredi kapa e ba yena mosiwe tlhoe wa kamela moo
2: aka nenneng e ne ntse ehlile e le yena mosiwe tlhogo ga a tsamaile ga utlwe sekolong ehlile e ne le bothata bona bojalo
1: o tlhakileng date
2: ntate jale ke a gola ga re ya go ena ya maabuang ka gore titšhere e tlala bobedi la borago la bone maemong a nepagetseng ga o sebetse jwalo maemong a nepagetseng ga o etswa ntho o thweng ke timetable e re arolelana mosebetsi ehlile segoa se tla kena mante ga ka thirote e le nngwe se kenela bobedi mohlomong ka e nngwe la borago gobane ga go nepagetse ke lekana go ba mosebetsing go tloga ka mante a go feletse ka labohlano ntlela ga o na le mabaka a tshwarang a etsang gore ebe titšhere e jalo o ikopile go ba siko empa boitlhopho bona bo ntate a buang ka bona bo e ka nanya ba ke bo phelang sekolong se itseng go ya ka ona re le lespantate ga e ba ke taba e hileng e leng jalo ke kgetla ke re lakatse go e tseba gobaneneng re le mesiwe tlhogo e hile mosebetsi o mogolo wa mokgatlho wa rona ko eletsana re tle re eletse wa mphato wa rona gore taba eo ya gore jwale go na le matsatsi eo e mongwe a sa tle mosebetsing gobaneneng ga se matsatsi a gae ga eyo ge mosebetsing tsatsi le leng le leng leo re ntseng re leokela go ba jalo ke a gola ke fetela go ya reng dikolo tse dingwe jwale bana ba pasa gagolo tse dingwe ba feile gagolo fela re kwetlisiwa nka e le nngwe kapo sebakeng se le seng ke dumelelana le ena gore e file taba e nono matshwao a gore e etsagale a bonagala sekolo se e nono se e sebetsang ka thata o tla tlho o se bona o tloa o seng fela ga bana ba teng ba fitlha le matitšhere a fitlha gore mona boitelo bo teng mosiwe tlhogo a le teng matitšhere a le teng bana ba le teng go na le matshwao a mangata a etsang gore o bone gore mosebetsi wa teng o tla ba motle tsamaiso e ntle e sebeletsang e bonang boitlhatlhobo bo ba teng sekolong seno go ngodisa ditlhatlhobo ka segatlha se e lekaneng gore ngwana a kwetlele exam ha selemo se fela pampiri ba teng dienke di ba teng matitšhere a teng koro o tla se bona gore sekolo sena tsamaiso ya teng e batla e tlakile dipholisi tsa teng di tlakile gore na go sa sagile e tsang mosebetsing empa go na le seane se seng seo matitšhere a teng a ntse a kwetlisitse jolo ka sona seno fela ona e tla ba alofa ga e mosebetsing le ga ile mosebetsing ntate go na le motho a ka ya mosebetsing a fitlha alofela gona mono ya ba o dutse ka setafomo ga e tlelaseng kapo a iphathaganya ka tse dintse ngata jale le yona eno ya bolofa bo bongata gagolo go sa tsotelena boetswa ke mosiwe tlhoo kapo ke bana ke matitšhere kapo ke bana fela go fumane gore kagolo eno e teng sekolong mono e file ga etse

0: e bang ke eng tshelete ha iyo di bampiri ha di tsebe go atiswa bana ba thatafaletso fela le matitshere go etsa mosebetsi o no ntata ise mongaka ka dipotso tsena
1: engwe ke ena ya dikgothaletso tsa lona gona ke dife go batlhatlhobi ba dikolo bo bonalang ba sa etse mosebetsi
0: ha ke batlho gore ga ba etse mosebetsing ntate ke itse bampang ba sa bonagale dikolong ka sekgatlha se e lebeletsweng kanna ba le bona ba na le mabaka a bona konkone ya gore ba se ba fokola ka palo dikolo dingane mpa ntho re ka ra etsang ke gore lekala la thuto leitlho la gago le phelang dikolong mono ke batlhatlhobi kopa batlhatlhobi ba nne ba ba teng dikolong ka megaselo eo ya bona go tentsha dikolo tsheya ke a lebona ntate
1: tate ga mapepe e le ena moamedi wa pele o re na dikolong tsa mathomo matitšhere a lokela go abe makae ka palo sekolong
0: wa tseba taba e ya dipalopalo le titšhere tsa bana le matitšhere ntate wa ka empa fela e le boima ka gore re tla nne re bua ka yone a ne e keitseng 1:40 fela jwale boemong ba dikolo tsa mathomo ga o ba kopantse ba le 40 jwale e ba tlelase e le nngwe fela e le tlelase tse supileng ka gago yona mosebetsi ono ke ke wa ba motle e le gore kgotheletso ya rona e ntse e le gore go sa tsotele dipalopalo titšhere ga e be teng gobane ngwana go ya ka meolwane ngwane molemo o lokelwa go rutwa a fumane thuto ya boleng
1: potso ga ya go qetela re sebile re phethelang tate maiane ke gore na mmuso o ntse o tlatsetsa dikolong ka dithusa thuto
0: dimmuso o ntse o tlatsetsa dikolong tsa mathomo dibuka tse ngolang le tse ding le ga di na le go di ya go fitlha empa di ya fitlha ntate di na le go fitlha di sa felela empa di ya fitlha ka nako ngwe di fitlha di feletse go le gotle mme re a leboa e se ka ba fela gore re eletse lekala re e le lespa gore dithusa thuto tseno lekala la gabo rona ga di fitlhe ka nako ga di fitlhe di feletse ka dikolong tsena tse ka godimo re na le gona gore reng ke book rental scheme mo school supply unity ka dimanang ka dibuka le teng re mpa re etsa kgoeletso fela gore dibuka tseno tseo re di kadimang ga di be teng re di fumane ga re ile mo go ya di batla for dikolo e le go ngwane mole mongwe be le package e lekane mosebetsi wa ga ika le wonate
1: tate maiane re lebile sabo sa gago go menagane karolone la rona la ditaba la sepupe mme re a tshepa gore nakong e tlang ga tla buisana le wena jalo ka ga re etse tlhoko gore gaufinyane barutwana ba tla ya ditlhopheng tsa maria le gore go utlwa gorena boitukisetso ke bofe e le go nena gore go tlo bona gale bantse ba sebedisa dai le dithethefatsi jalo ka go ye go bona gale ba etsa jalo nakong ena dikgomo ntate mamedi go dumelele re gefotse re sethela ba lefapha la diteba tlo bala diteba tse qalang tsatsi ka Sesotho
2: ke tabeng ya gore re ike re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopise batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go botshelo ba ga e boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela

Hora ke bo tshelela sena ke salme ya sa lesotho di daba o di ballwa ke mola yentla di mo mamedike o dumedisa le tona la tekano ba cha le ntsetso pele ya setšhaba le ga mahlomphe e tona kgolo o gakotse lenaneo la sebabatso ka sepheo sa go ntlafatsa le go tshegetsa batšha ba nang le dikgwebo le ba morerong wa go di theha. Mohlomphe pitso le sawana o boile sena tshebeletsong ya pulo ya thupelo ka marangrang a maiketsetso molemong wa batšha ba phetetseng lenaneo la sebabatso mo a itseng sena ke monyetla wa gore ba fumane mawala a go bapatsa dikgwebo tsa bona boemong ba matšhaba le go godisa dikgwebo ka tshebediso ya marangrang. Lebitsong la moemedi wa Amerika Lesotho, monghadi Tom Haines o reketsagalo ena

0: boitlamo ba Amerika go tshehetsa Lesotho tlhagisong ya mosebetsi le go ntlafatsa batjha jwalo ka baetapele ba kamoso, a re Lesotho le lokela go nka monyetla ona go ntlafatsa moruo ka marangrang. Go sa le jwalo, lebitsong la ofisi ya motlhomphehi tonakgolo Monghadi Thapelo Mabote o re sena ke ntshetsopele ya sebabatso ya go kenya tshebetsong meralo ya ntlafatso ya dikgwebo tsa batjha molemong wa batjha le kgolo ya naga. Ditabeng tse ding, le tona la puso ya dibaka Lebogena Mohlomphehi Nkgethwa Seetsa o ipileditse go baagi ba semphetenyane go goba matshwafo ka ga tsela ya semphetenyane e le teng meralong ya ditsela tse e tlo lokiswa. Sena o se buile semphetenyane mo baagi ba neng ba kene boipelaetsong ka le reng tsela ya bona e lokiswe, a re ke nako ya gore botlhe ba amehang ba sebetse mmogo gore tshebetso e qale go qoba dikgotlhano. Mokgetho wa lebatowa la dikotsi Mohlomphehi Itumeleng Rantsho o re bothata ba tsela ena ke ba nako e telele, a leboga ga letona le kene dipakeng ka ga a re o tshepa gore phetogo e tla ba teng. Go sa le jwalo, majoro wa toropo Monghadi Re Lebogile o latotse mafosisa a gore tsela ena e abetswe tšhelete le gore e sebeditse hampe. Go sa le jwalo, mongodi wa teropo ya Masego Monghadi Moya Magage o kopile tshwarelo ka tshenyo ya tsela eo e entsweng ke mokonteraka ya fetileng ya neng a lokela go e lokisa. O tswetse pele gore go ntse go etswa mawala a gore go tshelwe kwari pele beke ena e fela go nolofatsa motsamao. Morena wa sebaka Morena Makwanyane Matsoso o ipileditse go baagi go goba matshwafo ka ga a dumela gore tshebetso e tla qala ga e le mona le tona le ba etetse, a ge ba sentse ba etsa ditlhophiso tsa gore pele beke ena e fela go alwe kwari tseleng eo go bebofatsa motsamao. Moqhubi wa koloi ya baeti Monghadi Boka Mosue o re tshebetso ga e ntle ka lebaka la tsela eo ka ga makoloi a bona a lokela go lokiswa kgwedi le kgwedi, ka gona ga ba etse phaello e lekaneng. Ke a phethela. Ka sepheo sa o netefatsa gore batlhagisi ba fitlhela boleng le maemo a tlhokwang ke mmaraka, lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng le kene letsholong la go tshwara dikopano go gokaganya batlhagisi le bareki. Ofisiri ya dimmaraka seterekeng sa Bothabothe Monghadi Dithakong Rakoti o re batlhagisi ba lokela go ba le ditsebo tsa go fitlhela mmaraka, a re ka dikopano tsena ba tlhatlhelela batlhagisi ka ditlhoko tsa mmaraka, boleng bo tlhokwang le mekgwa ya ditefiso. Monghadi Rakoti o re dikopanong tsena ba boetse ba tshotlha diqholotso, ditlhoko tsa mmaraka le mekgwa ya go tswela pele, a re ga batlhagisi ba na le ditsebo tsa mmaraka baji ba fumana tseo ba di tlhokang. Go sa le jwalo, lekala le tla tshwara kopano ya bareki le batlhagisi seterekeng sa Bothabothe ka jeno. Mothating ona ga re le kone gore e be loti le ntse le sebetsa jwang papisong le ditšhelete tsa matšhaba. Loti ga le bapisiwa le dolara ya Amerika ke maloti a 16 le disente tse 31. Loti ga le bapisiwa le ponto ya Britain ke maloti a 20 le disente tse 96. Ditaba tsa hora ya bo tshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Tlhokomediso go bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Go hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, go fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, go hlokomela gore mang kapa mang ha go buswe le go sengwa lebitso mananeong a rona, go hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana, go hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a

0: Mamedi khre metsotsong e le shemele metso e mene ge fraletse hora ya botshelela ge mogatlhela mo bobedi wa nela go la ditaba la sebopeng jolo ka kile ka supporta hore be ke nyefti le mona ho bile le tsisinyo ya go be le moka wa mafapha a fapane re re hlophile ka pa ho hlophise mo hlophile wa re ta qala jolo re buisana le mohlomphe ka netse mpehela ha le jwalo ge se rentse ge ho ka hane le doctor Lebese. Doctor Lebese ke a dumedisa istalo hana ho amohela ka ha go nela la ditaba la sebopeng seng ha ka jeng
1: kgotso tlhatsa le pheko kgotso le bamamedi ba gago sengwa letsatsi ntate
0: Doctor Lebese re etse hloko tshisinyo e entsweng ke morena Joele bekeng ya go feta gore go tshwarwe mmoka wa naga wa thuto o tla kopanyang ba amegang gaolo motlhomo lefapheng la bagwebi ba seng ba thuthugile le ba ntseng ba thuthua re re go utlwe gore na mohlomong bohlokwa ba tshisinyo e ke bofeng
1: re ya le bantate ntate pheko ka nnete ka dilemo tse ngata gagolo tsena tsa moraorao tsena re tlhokometse tlhokalo e ngata ya mesebetsi go batšha mme ebile boithuto ba nako e telele gagolo gore re ke re fumana gona gantlentle go e tsagalang ke go feng e be ke lebaka la gore mesebetsi ga e yo Lesotho moo mohlhomong karabe ka ba ee ga e yo gobane mohiri a mogolo Lesotho mona ke mmuso wa Lesotho mme ga e ba mafapha a ikemetseng e leng private sector e bonala e sa nke ditlaiswa tsena tse e tswang dikolong tsa thuto e phameng taba eno e ka re beya boemong bona bo releng go bona e nngwe e kgolo ya e ba gore tlhaiso e bonala e ba teng dikolong tsa thuto e phameng ka bongata bo bogolo ntate pheko le basotho o tla gopola gore ke saletswe fela ke dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya pupu phato kgwedi ya lwetse le mphalane mohlomongwe wa dikela kgweding ya pudungwana ke nako eo barutwana ba dikolo tsena tsa thuto e phameng ba tla apara ka bongata bo bogolo gagolo ntate pheko wa tseba batho ba le ga ba apara tse ba apereng selemong se fetileng le se ka pele go se e fetileng dilemo tse leshome tse fetileng ba ntse ba soka ba fumana mosebetsi ke tlo etsa motlhala fela ntate sekolo ke seno sa kwetliso ya dititšhere

masego mono ba ntsha ba ithuti ba ka ba magolo a magago magolo a mabedi selemo le selemo ba kwetlisitsweng ka botebo ba na le ditsebo tse batsi dithutong tse akaretsang tseo ba di rupetsweng re na le dikolo tsena tsa mahlale le bonono motlhomong pela banka eno e golo tlasa yona mono tse pedi mme tshebetso ya tsona e tswile matsong tate dithutong tseo ba di etsang but go etsala jwang ka batho ba kore seo ba ntseng ba se hlaisa ga motho a ithutela go etsa lepolanka ga motho a ithutela go lokisa koloi gore o bitsang automotive nna mmaraka wa rona ntate Pheko o ntse o tlhoka motho a lokisang koloi ela e neng re tse ba e sebedisa carburetara ko le boemong bona bo ga o sheba mmaraka wa rona o a re jwetsana o batlang basotho ke dipaki le wena o paki ntate gore mapatlelong a masego mona go tletse makoloi a rekisiwang mona mo o lokisiwang go tletse makoloi na o fitlha o fumana gore makoloi ana ka o fela a sebedisa go re o bitsang di-computer box e setse di-carburator fela rona re ntse re eme mona mo re rupelang batho re ba rupela ka carburator ke empa e le motlhala fela e utlwisang botlhoko ntate Pheko ke ya gore go latela phetophetogo e teng ya ditaba tseno tsa masale e leng science le ena ya computer box se sentse re le morago batho kapa lefatshe le se le tataya go ya mo o sebediswang dikoloi tsa motlakase kore rona re ntse re le molaa morago mola mo re rupelang batho ba tlotla ba lokisa gana bo etsena re se re batla boramahlale kapa batho ditsebi tse tla teya le go lokisa dikoloi tsa motlakase gobane ke ona moo lefatshe le shebileng ngwana teng ga re gotle gape-gape motlhomong re ke re iketsise ntate ge ntse re le ka go rarolola yona taba ena gore na ge le naga na e file re le dikolo tsa thuto e phameng re kwetlisa seo moruo wa rona o fokolang ga kana o se batla mme ka gabo ke tšhega o jalo ga ke nke ke thekesele ntate ke ye sekolong se segolo sa setšhaba ga o fitlha ka mono o fumana ge ntse re na le dithuto tseo ntate phekogolong ya gago e ne e le dithuto tseo rereng ga o ka etsa di-stem subjects e leng tsena tsa bo science technology nurse le engineering a ntate ga o tswa mono fela mohiri o santse o emetse gateng mono empa ga o sa le jalo ga jale ntate Pheko ngwana le ga a ile sekolong se segolo sa setšhaba a entse thuto ya dipalo le physics wa tseba ntate o qeta dilemo tse lesome dilemo tse gobedi mosebetsi o le siko koo le siko ke gobane moruo wa matsatsi ana o tsamaile o se o go seile gagolo gona re eme mo rereng re tlaisa dithuto tseno fela ka mona ga o sa batlala le di-computer andate go seuwa dirobotong robotics go seuwa artificial intelligence empa o bona gona re tsitlaleletse dithutong tsane tse ileng tsa tsebagala tseo moruo o seng o sa ditlhoke e ka ba wa lesotho e ka ba wa sadake e ka ba wa lefatshe jwale e utlwisang botlhoko ka go fetisisa ntate Pheko le babamedi ke ena eo re reng re na le ditsebo tse ngata gagolo mafapheng eo re sa tlhokeng skills mismatch koo taba e utlwisang botlhoko ka go fetisisa mokotla wa setšhaba mokotla wa mmuso gafa yaka le ya gago mmuso wa di bokelela ga o keta o di bokelela o lefa lekala la ditšhelete le meralo ka lefapha la NMDS e leng la ditlhapiso lekalana leo le nka teke eno ya ka le ya gago jwale di a e kopanya le fa dikolo tsena tsa thuto e phane mme ba sebetsa ka dipalo tseo ba tla re sekolo se segolo sa setšhaba re le fa 1,600 le Mkonkwing ke 600 selemo se seng le setseng ke mosebedi o ba sentse ba o etsa ga re bua le wena tsena wa tseba boramegalo bao ba rona ba lekala leo ga ba re le gore empa ge batla go le re rupelele batho mafapheng ana le ana le ana e tswa e le tšheke fela kapa pampiri tšhelete fela e sa saenwang ko sekolo go bona gona sona se arola 1,600 jwang ga dipalo tseno di fitlha ka gore mme taba eno re bakela bodutu e re bakela bodutu ka tsela ke e nang tate ya gore jwale re boetse re kwetlisa batho ba ne ba dithuto

0: mmaraka o sa dihlokeng ko lebaka leo ke tla kwetlisa ka bongata batho ba entse dithuto tsa thuto modimo ke mpa ke etsa mohlala fela ka yona lebaka leo ke tla ba le di-psychologist tse ngata ba tlo tla ba hlabolla bo mang fela empa re batla batho ba entseng agriculture ba yang mobung ba lo hlahisa dijo tseo nna le wena re di sebedisang letsatsi le letsatsi re hloka boinano bo bong bo tibileng haholo ntate mme ke mosebetsi wa rona re le boketsa melao go kenya tshutshumetso go mafapha ana go ba bontsha gore na moo re tlamehileng go ya gona teng gobane e ntseng e etsagala ntate pheko le bamamedi go kebe wa utlwisisa gore selemong sena sa 2026 mmuso ka lekala la thuto o ntse o hira barutwana kapa ba ileng ba fumana mangolo dilemong tsa bo 2015 go kona ba ntseng ba hira bano ba dilemo tsa gale 2016 ke bothata bo re nang le bona ka go na ena mme a mmuso o sa ba hiri ka nnete wa tseba ntate ga ona mo ba yang ngwana teng ga ona seo ba se etsang mme re re taba ena e tlalang mona moo re re meralo ya rona re le naga mmuso o mogolo ga o aba tšhelete go ya dikolong tsena o ko o ikeletse gona ge re batho ba re ba isa mafapheng mafapha ano a mang a ntse a tlhokana ka o fela ntate o bare go aneletsana mafapha ano a a sabolelang kelelo ya motho mafapha ano a motlhomong a shebaneng gagolo le ditaba tsa development studies mafapha ke mafapha a tlhokalang kao nna fela re tlhoka gore re be le batho ba bangata gagolo be ntseng re ba rupela mafapheng ao empa re ka ra isa seo re nang le sona mafapheng eo re reng ona a tlhokagala ka nnete e leng a critical moruong wa matsatsing a ke ona mookgang ya rona e neng e le gona teng tate
1: momamedi re metsetsong e 20:24 re fogaletse gora ya botshelela dr lebese ditaba tsena tse tseng o di tshwatlha mona di re gotisetsa morago mo gwenileng ga ba le tlaleho ya monamodi mo e leng gore ga ka tse ding go ile go a tlhaelela ga sepetlele sena sa motlhomi ngaka ya e teng mono ya mafu a tlhoa e le ya nakwana ebile e le e sa tsebeng puo ya Sesotho empage ga bela go tlhelela gore ga se nepetseng ke golokela gore ebe ke ngaka ya Mosotho ya bileng a tsebang meetlo le meetlo ya Basotho ge re go utlwe mone gorena motlhomong ga e ne ba manane thuto a fela a tlhatlhojwa selemo le selemo kapa a tlhatlhojwa gafetsa na naga ya Losotho e ka bentse e le boemong bo e leng gore ga ona ngwana Mosotho e leng gore ke ngaka ya mafu a tlhoa
0: ka nnete ke a leboa ntate ka metlhale ene e o e etsang mme metlhale e phelang mme o tlo ntumelele ge le bamamedi ke tle ke rapala tse e neng gape-gape re na le boemo ka go naga ditabeng tsa temo mo re nang le mafu a re kgoloditseng lefu la thako le molomo le mafu a mang a bo makgopo jwalo-jwalo ntate peko a tsela ga re na ngaka tsa diphoofolo ka go naga ntate dingaka tse teng tsa diphoofolo ke dingaka tse tlhagang dinageng tse ding tsa Aforika tse tletseng gotlhe mona oa fumana ka lesonono ga e ba o ka ba lesono re na le ngaka e le nngwe fela setereki se disitseng diphoofolo tsa setereki seno ga se wa iseletsa se bona phoso kapa se bona kotsi e ka bang e teng wa tsebang date ga ka go tlatla dikgwedi di ka ba tsa bathago motlhala o o buang ko ona ono ntate gore ke bua ka dithuto tsa masale ke re ona moo tlhokagalo ya naga ena e leng gona teng mme ga o fitlha ona mono ga renke bona batho bano ba entseng dithuto tsa medicine kapa dikgarata tsa ene tsa medicine mafapha ano le ga re na le bana ba general a batsi gagolo ntate pheko le momamedi go tla ba le e mongwe a shebaneng le ditaba tsa bana e mongwe a shebana le mafu a bomme ge na le koduwa re le naga ke ena ya kenkere e o bonang iphile maatla gona go e sale mme ka goka ya botshelela tsena ke di-ambulance fa ya tswang tate di a tsamadi a Bloemfontein Lesotho le ntsha tšhelete e ngata gagolo e lefang dipetlele tseno tse pedi tsa Bloemfontein mono mo o lekang go alafiwa Basotho nakong ya go feta ba ne bile ba tsamaya ba ya nageng yane ya India mo o tseng go le kwa go etswa ditaba tse jalo ga re na bona batho ba entseng ditaba tseno tsa mofotse le ga e ba ba teng palo ya a e fokola gagolo le ba teng
1: e o sa le wona mono fela empa fela jalo ka go bontsha go palabane a fokola re tse tlhokora ba babedi fela ka kwano ka ga rona
0: ka nnete ya le kwantate

0: kgahlego ya batjha ba rona ba kenang ditabeng tseno ditabeng tsa mosebetsi, mme taba eno e etsa mesebetsi e bobebe gagolo ntate Pheko le momamedi. Go so tlwaeleile mohlomong a reng ka mafapha a mang e kang mohlomong a bo dibanka, dikgokagano, jwalo jwalo. Ditaba ga o le lapeng mono ntate Pheko o so kgona go di etse fela ka di-gadget tsena tse teng malapeng mona ka kgokagano e se e le bobebe agolo. Ke ditaba tsa science tseno, mme batho ba re thusang ditabeng tseno ke batho ba entseng dithuto tseno. Koo o so ka qeta selemo o sa e le go ya mohlomong mafapheng a ditsi tsena tsa polokelo ya ditšhelete e leng dibankeng, ditaba tsa gago o se o di etsa fela ka difounu o ra melaetsa o lefa bo o tlamehang go lefa, o lefiwa mo o tlamehang go lefiwa. Ke mahlale a teng a meraorao tjena, mme re bone morao tjena dinaga tse dingwe ka di dihate tse pele gagolo ditabeng tsa di-robotics. Mme ditaba tsa di-robotics di batla di kenelela ditabeng tsotlhe kao fela, e ka ba ditabeng tsa bophelo, ditabeng tsa temo, dinaga tse tswetseng pele. Re bona ba ya ba shebile ona mono, empa kannete rona re bana re ntse re kepitlhela gagolo ka boikeletso ba rona le gorena rona re le naga gantle seo re se batlang keng. Mme e golo rona e re tsametseng tate ke karolo e ne ya 44 legolong ya batjha ba rona ba tlhokang mesebetsi ba sa sebetseng.
1: Mohlomong boithutong ba ditho tsa ntlo ya senate ba bagao Dr Lebese, boemo ba lefapha le ikemetseng ke bofe ka gare gona gaga jwale ge mohlomong re shebile gagolo ditaba tsa tlhagiso?
0: Eno ntate ke utlwisang botlhoko ka go fetisisa. Ke o ile wa tuma taba mona ntate yeo re e shebang gagolo le ga re etsa melao ona bo baitse ba molao, gore mmuso o seke wa kena ditabeng tsa kgwebo le kgwebisano, empa o patala tse mabala gore go boe bobebe go batho ba sagang ka ntle go batho ba ikemetseng go kena kgwebong. Jwale taba eno fela ntate e bakile tieiso goo gana le tsena ga o sheba seapo sa dikgwebo tse ikemetseng le ba sang ka thoko papisong le mmuso, ka nnete se fokolang gagolo ntate. Le ga o ile wa ba le meralo ya gore ke ke re batala tse mabala re le mmuso gore batho ba naga ba kena e le o tlo fokotsa segatlha sena seo batšha ba rona ba ditseng ka ntle ba sa irwang. Taba ena e ntse sa e tsagalegile, ntse sa re ting, mme re bona private sector ya rona kapa kgwebo le kgwebisano ya batho ba ikemetse ka nete e fokola gagolo. Jwale e utlwisang botlhoko ditabeng tseno kore yona private sector ene e re buang ka yone wa tseba go bona e tshepetse kapa e tshepile mmuso gore ko ona o tla e thusa ka o efa mesebetsi, e tsebe go etsa mesebetsi ka ntlela. Mme taba eno ga e tala e etsagala jalo e boetse e re fa lebidi le eno go gotlhela morago gape, gobane nna ke bona tshepo ya bona e ntse e le go mmuso go mmuso o tla mpha mosebetsi wele ke tle ke tseba go hira batho ba bangwe ba bangata ke le mogwebi a ikemetseng. Kore go sena botsetedi bo o tlhagang go kgwebo ya mofuta o jalo go tsetela ka go setšhaba sa Basotho. Mme taba eo ka nnete e tlisa karolo e fokolang gagolo e bapalwang ke mafaphana a ikemetseng kgwebong le kgwebisanong le gore go fokotsa segatlha sa mesebetsi. Mme ke ditaba tse o tlisang botlhoko gagolo ntate, ke maobane mona ga re bona e nngwe ya dimaine tse leribe ka gona le kopanang le mogotlong ka nnete ba itlhalosa le bona go latela maemo a teng a moruo, maemo a teng a kgwebo le kgwebisano ya lefatshe e re tliseditseng bodutu ditabeng tsa theko ya mafura. Ka nnete ba re ba pakelela ka thoko, mme bana ba Basotho ba boetse ba latlhelwa ke mesebetsi ditabeng tseo.
1: Mohlomong Dr Lebese, mmamedi la karakatsa go tseba gore na jole lona le ditho tsa parabente ka kotlologo le etsa jwang go bona gore batjha ba ba le lerato la tlhagiso. Ke botsa potso yena gobane male seterekeng sa mogotlong motseng wa Thabang go na le koporasi eo e leng gore ke ya batho ntse ba bagolo le batjha, empa go bonagala batjha ba sena thahasello ya gore ba sebetse ditabeng tseno gagolo go tlhagiswa roho ka gare go polase e jalo. Le kgothaletsa batšha jwang gore ba kene ka maatla tlhagiso?
0: Wa tseba taba ena ntate Pheko e qala ka rona re le batswadi go hemela batho bana, gobane ka nnete ke taba e teng ya gore batšha ba rona ga bana thahasello ditabeng tsa boitšhagela ka matsoo a bona, ba ntse ba le teng ba ikitladitseng gagolo, mme re a leboa ke taba eno. Empa rona re le boketsa melao mohlomong ke e kale mono ntate, kgothaletso ya rona ko susumetsa mmuso wa nako eno gore batho ba eso ga nke re bone go kgothaletsa batho bana go ba kene tlhagisong, mme ga rona e le rona ba qalang ke le bontata bona le bomma bona.

0: kgothetse re sa bone e ka re a hlaisa kapa re sa ikamahanye le ditaba tsa tlhahiso e ka ba tlhahiso ya mofuta ofeng kapa ofe le bona banka e ka ka go nepaetse go etsa jalo mme kelello tsa bona ba sentse ba di beya ka tsela eno ya go nka fela go e tlhebe wa sebetsa go kena sekolo ko go fela a lo etsa jwang a lo hiwa mme a se ona mo re ka ga felelang teng ka go fela go latela gona mmuso o ka kgona go nka ba bakae mme ena ya temo e utlwisa botlhoko gagolo ntate gobane ka nnete ka gola ke nngwe ya tlhagiso ya dijo e e seyang gagolo ga o sheba o le gona batšha le be bang re ba rupetse ba tswa sekolong seno sa temo masego mono pele ga ontate kapa ka sekolong se segolo sa setšhaba nna ke ba bakae be reng ga ba qeta mono ntate e be o tla batla dithite mane a eme pela metsi jwale e be o batla ditšhelete go qala go hlaisa se ka juang ke basothe ka ba mego e ka ba eng ka nnete ba fokola gagolo ka go fela ga bona ba batla go ba basupisi ba batla go hirwa ke mafapha a ikemetseng empa e seng go kena tlhagiso e ntse le diteraka tse tla fola fela ke nako ya khabese ena tse o tla fumana di eme ka mono ka madibogong tse kenyang khabese le ditapole le dinthwana tse ding tse ngata tseo re ka ra itlhaisetsang tsona empa ke boikarabelelo ba rona jwale ge le boketsa melao mme jwale ka ga o tseba ntlo ya senate gagologolo ka mono go na le marena a setlhogo a ka ba 20 yeo bona ka kotlologo jwale letsatsi le leng le leng ba ikarabelelang go setšhaba sa bona ka tseo re di bitsang di-wat ke boikarabelelo ba rona ntate gore taba ena re e kotle re e bue mme re ikeletse gore re e bua le bona nako tsotlhe tseo re kopaneng le setšhaba go ba lemosa kotsi eo re leng go yona re le naga tlhagisong ya dijo le kametso ya tsona ntate
1: maikutlo a ditho tshisinyo e ebile efe nna ba yananetse
0: ka nnete ka bongata bo bogolo ntate ka tshetso e golo mme ga o ka ba bale a igulang tabeng eno ga re ka jale ka ga ile wa tsho wa re ke morena a dinaga ileng a bua tabena mme ka nnete itse ga ba e ubelela ba e gobela ya ba taba e re sisimotsang gagolo gobane jale ba ne ba bolela mehlala e tsagalang ka go setšhaba seo ba se eteletseng pele le taba eo ba utlwang letsatsi le letsatsi e ka ba gona o rapaletsa ena ya dithuto tse rereng gatlhile a se dithuto tse tlhokwang bokulo bo bang teng bo makatsang jwale re sena ditsi tseno tse re thusang tsa kokelo kapa ditsiki tse pharaletseng mafu ya diphoofolo kgoleo ya mobu go latlhega gwa tikologo le tlholego ka nnete ba ne ba bontsha e le taba eo ba e thapetseng gago le eo ba utlwisisang mme re ntse re fetela pele ka yona ntate go be le mmoka o mogolo moo re tlo kena-kenana le mafapha ana a thuto e phaameng mmuso mafapha a ikemetseng gore re ke re otlolole taba ena ke shebe gore na moo re tlhokang go ba gona teng dilemong tse tlhano tse e tlang tse lesome kapa tse 20 na ke go kae
1: Dr Lebese ko fa monyetla wa go kene ntlha dintlheng tse utlwa yakaka di saleletse puisanong ya rona ge tsebo mema mo mamedi le yena bele seabo ditabeng tse
0: ka nnete ntate ke nagana re batla re di akareditse ka o fela mme ke boithuto ba rona gore ha ditaba di se di le tjena tsa tlhokalo ya tlhagiso ya mesebetsi pelaelo e le gore re na le seo re se tlhagisang re le dikolo tsa thuto e phaameng ka rona se sa arabeleng tlhokagalo ya mesebetsi mafapha a ikemetseng e leng private sector a bonala a sa etse go lekana motlhomong ka mabaka eo le bona ba ka rapalatsa ke o rona jale re le bamamedi re le batswadi re le batšha go kena tabeng ena go bona gona seo mmuso o ditulong ka paramente ka matlo a mabedi o ka thusanang go setsa na ke seseng gore ka nnete re ntse re fokotsa segatlha sena sa tlhokalo ya mesebetsi ntate ke kopa o ka ba bulela ntate
1: na o ka tla mamela sealemoelo ge ba bulela ka megala e mmedi
0: ntate ke tla sebeletsa go itsa jalo motlhomphiwa ka metsotso e mmedi fela ntate
1: ke a leboga Dr Lebese momamedi ge metsotsong e lesomelemetso e robong ge ya ge lebile goreng ya bosupa o ka kela dinomogong tsa mogala tsa +26659933134209 gore go utlwe seabo sa gago le wena ditabeng tsena tseo gentseng ge di tshotlha ka jeno 2231 6429 +26659933 ke nomogo tsa mogala momamedi tse e leng gore o ka gokagana le rona ka tsone Dr Lebese ke kopa o tlobe mogala fatshe ge e le go tlomamele sealemoya go utlwe ditabe tsena rona o momamedi ena a ka reng ga a ditshotlha kapa a botsa kapa ona batla tlhakisetso ditabeng tsena o tlo ntshwagela momamedi go na le ntho eo ke ntseng ke e lokisa mona e le gore modumo ona o tlotse

0: Nna re ke Sheikh sa se mong kwa malatsing ntate re ke hlakile re
1: o hlakile ntate
0: ke le bona tse ka nete ke tholetsa ntate tshitsinyo yo e ba yenteng e monate eno fela vale nna ke le motjha wa Lesotho mona ke sentse ke nahana fela tse ba ka ntshitiswa go ditaba tsena tseo ba batlang gore di ka phethagala ya pele ke yone eno fela ya maemo a sepetlele seno sa Mohlomire ntse go utlwa mona ga o ntse o fana ka ditlalego sealemone sena seo ke se ratang ka mafisa pele ao batho bao ba kulang moo ba phelang ka gare go ona go ditshitshidi go botlhaswa bonna bo ga e sale fela re lebeletse gore ebe Basotho ba etsaang ba lo sebetsa gona mono bana bana ba buang ka bona ba tswang sekolong se solo sa setšhaba ba ye monono Mohlomi go ya ikwetlisa mme e ba ba bangwe ba tle bentse ba tlhalosagang ke setlhole ke ya mono Mohlomi go gang kore ga ba etse gore go ntlafale ka gare go naga ya Lesotho re sebile sona setse seno se sebe se botlhaswa ele ye nngwe gape-gape yona ene a buang ka yona dikolong tsena tse golo tseo a buang ka tsone go tla boa faroa tsona ditaba tsa first degree kapo diploma e be ga o tloa o ya pele ke mo e leng gore motho wa specialisa kapo o etsa bang o tsitsa mesong o le mong gore e tletle tlhobe sona setsebi seno sa matlhale ano a kelello jale e ba tšhelete ke bothata go tla bontse otho ka lona lekala leo la le boletseng la NMDS go tho moithuti ka mong a patele 50% e pele one a tla ntshetsa dithuto tseno go tlo fitlha jwa mo ga mokgwa wa thuto o batla o thatafatswa ga kalekale e ka setana le bona batho ba ba batlang ba se ba le gona mesebetsing mona ntate Theko ba ka lakatsang gore ba lo specialisa gona mono ba tle ba imetswe ke taba ya lekgetho pe as ene ntate e be go lebeletse gore bantse ba patele yona 50% yona eo e ntsebetse ba gotlhetsa ka gare go setse seno sa NMDS e ba motho o sa feleletse first degree fela the high schoolong ya go qetela ke yone ene ya Mohlomong ya gore re bona dinaga tse ngata di tswetse pele ka matlhale a teng gona jale ge bue ka naga ya China ba tle ba rutwa ka taba ya language gobane mo ba keke ba tsisisa gore e be thuto ke e fanwang ka puo ya selegae e le gore e ya senyesemane e batlang e thatafeletsa Mosotho gore a tswele pele ka dithuto e be re ka ukwa e le pale ya maobane ntate ditaba tse bane a di bua e seke a ba ditaba fela tse e leng gore di re thabisa fela e be ga le tlwadi go tlwisa botlhoko le tsona tse le go akgela ka gare Mohlomi nekare bua le Mohlomong kelelo tsa rona di utlwa botlhoko ka nnete ka ntho tse sa phethagaleng e tsa bonetse ba gore taba tseo tsa mmoka o ga di felele fela e tla be le bomadimabe ga ba go ka fela ga e ba jobane ga di bona dimoka di a etsagala bo manthabiseng mono ke a leba ntate
1: ke a leboga ntate Shakes ore beile metsotsong e lesome le metso e metlhano re age lebile gore ya bosupa plus 266 599 3 mamene dumela
2: elo ntate
1: ga tswa nnate
2: ee ntate ke anete re ako ntate lebesetaba tsa re buang tse botlhokwa tse na le molemo go batšha fela
1: ge bua le ntate ma
2: o le bua le ntate seagi monakolo maste
1: ntate seagi
2: ee ntate ke ne ke re taba tse ntate lebese di botlhokwa ntate motlomong wa batšha di a utlwagala di hlakile empa bele o tla fumana dintho tse ga dikela go dikenngwe tshebetsong go go tla fumana e le ntho e thata e thatafalatsa le bona batšha go fumana fela tsona ditshietso le ga ba entse dikopo tsa gore ba fumane dithuso tsa bo tsa diprojec ka ne o tla fumana ntho tse thata tse boima gagolo ntate ba sa kgone go ba ka thuswa bona bana ba keteng dikolong bana ntate o tla fumana go le thata ga ke tsena Lesotho gobaneng dintho di tsamaya ka boima ga kalo ntate empa ke megalo e metlhe na buang ka yona ntate molemong wa naga ena le batšha ba naga ena ntate
1: ke a leboa nate seagi 2231 6429 dumela mmamedi
3: hallo
1: hello
3: ntate
1: nkgono mathapa
3: ee
1: re bua le me mangwe kae
3: ke bona ka re misa ka dinako okay ntate re ke tsetsa he
1: ampa ha renke e mong ka re plus mamedi khotsa 2231 6429 plus 266 599 3 mamedi dumela
4: kgotso ntate
1: ntate
4: ya ke kgotso
1: ntate kgotso
4: ee ntate ana re ditaba tseno tse ntate lebese a di buang ka nnete di hantle haholo go rona

0: mohlomo re shebile ka mona ka sedikodikweng sa teng. Ge re ha re nyanyeletsa ntate e le taba ya mofao monkeng o le ba yang gone. Ge re kholotso e re nang le yona ka mona ka dihwaing ke ena ya mechanization taba tsena tsa bo diterekere. Tse o fumanang gore le tse ding tse tshwanang le tsona re a di reka go tlhaganang ya Aforika Borwa bo China bo gokae go kenyeletsa le tsena tse tlang e le dimpho ka mmuso wa rona. Empa jala ha o sheba gore na ka rona ga re na le di-programs tse ka tlatsetsang bakeng sa maintenance ga diyo. Ke ka gona ntate o fumanang gore dingata di bokane mane le malapeng, di bokane le gona ditsing tsena ka lekala la teng. Ebe motlhomong ga o nepaetse re ka susumetsang ga mmogo le bona gore taba ena ya mechanization program e se ka ba fela ka gare go lekala la temo mane thutong ya dikolo tse phahameng, motlhomong le dikolong tse ka reng bo Foucauld le tse dingwe tse tshwanang le tsona. Ge etse motlhala ntate gape tabeng enana ya go maatlafatsa boleng ba dijo processing le yona gere ke kholoso, mme ga se kholoso fela gobane gere dijo tsa rone ga diyo dikgwebong ka ga rona, ke kholoso gape gobane bosio ba processing ka ga rona bo setisa kgolo ya temo mane morago ga bodiwai. Gere ke e nngwe ntate le yone re setsenyang gore ga o ntse go shediwa gore na go ka maatlafatswa taba ena ya di-programme gore batšha ba iketsetse mesebetsi jwang, go ko go shediwa gore na taba ena ya agro-processing ha ba e tlhoka funding e se se fela gore go fanduwe bana ba yang sekolong, empa go ko fanduwe ge be le di-programme tse tshwanang le bo SABP bo CAFI tse tlileng di sekametseng go funda di-programme tsa agro-processing molemong wa kgodiso ya naga ya Lesotho temong. Ya go qetela ntate rere taba e nngwe le bona ge se ke ra buang fela ka gore private sector ga go bona na e sa ikitla etse, ke gore le bona e le maparamente ka matlo a mabedi go na le moo re nang le go bona le bona ba setisa development ya temo ya Lesotho. Ge ka ra etsa mohlala go na le di-policy tse e leng gale di nyagela gona ka senateng ka moo le ka paramente ena ya taba ya kaloso ya ditaba tsa bagolo, ke gore na ga e ba ge re magolo a tshwere moruo wa naga ka ditlhodilwe go kenyeletsa lefakala le leseiboko ka boya, empa kaloso ya ona ka policy eo e ba re bonagala ge se mafolofolo go lekana, na re ntse re le letsholong kao fela la gore re bone re maatlafalang. Taba ya mobu wa temo ke ena e re lokelang gore melao e be e tsitsitseng, empa makhansela ka lemageng a ntse a hlonolofatsa phetiso ya mobu, re bona matlo a ntse a runya masimong. Ke gore na ga e le bona ka batho ba mabedi ba lwesitse marena le makhanselara ka go ba etsetsa melao ke ba restrictang gore ba seke ba fana ka mobu, ke sereng ga re bua ka taba ya tlhagiso ya mesebetsi. Re re ke ditaba tse ngata ntate tse tlhileng re reng ga lakatsa go ya mmokeng ono, empa re yeng re nkile mofao e se gobane ge re lo bua le private sector ga re e shauta kapa re e kgalemela kapa re e bontsha menyetla. Ke gore na le bona ba re ya lwesitse ditaba tse ba amang ba bona ba le mafolofolo go le go kae gore ba re thusa re le naga gore re itshematsele. Ke a leboga.
1: Ke a leboga ntate Kgotso Mphato, ge tle re gokane le Dr Lebese empa e bang sentse o motshwere ena re ka monka kgelemetsetseng ena e lesome ge a re lebile goreng ya bosupa e re Dr Lebese a tla kena o tsone tle seketsa bangata gagolo re tla nka mokgatlhele o mongwe ka morago re tle re balelwe ditaba tsa gora eo ya bosupa ka senyesemane. Dr Lebese
2: Kgotso ntate Pheko.
1: Ditaba tsa momedi ke tsena ga kena o tso.
2: Ke a lewa ntate Pheko, ke batla ke diatle e re ke tle ke qale ka ena. O ne ile wa batla gore re kopanele taba ena le Mohlomphehi Kanese. Banna ntate Pheko, o na sa ile wena mono ya ba ga o mo tshware, ke a gola o ne o sa utlwe gore ke ena ntate a ntse a go latlheile.
1: Oh, e re ga e ba e jalo Dr Lebese o tlo beye mogala fatshe ge tle ge mo tshware.
2: Ka nnete e ne e le ena ntate, ke a gola ntse a leka gore jale go sala ditaba tsa gamogao jale ke laka utlwa gore ga o mofumane gantle gore ke ena ntate.
1: A Dr Lebese, ga o le jalo re ge di tshwaraganyane tse tsa mo mamedi otle tla re gotlela go wena
2: retshwaretanke.
1: Mamedi, ge gokagane le ena Mohlomphehi Kanese ke Dr Lebese a re bolemosa gore ge ne re se re o ne a ke ena a neng a tlhagile kwano, empa he sena ga se re setise ka letho gore Dr Lebese o tla kena dipotsong tsena kapa ditabeng tsena tsa gago momamedi, mme o sa tla kena go tsona ka morago re tle re balelwe ditaba tsa gora ya bosupa. Jalo ka ga ke ne ke ile ka supa gore kalong ya ntlha ena kapa re ne re qala mokgatlho ona wa bobedi gore ditaba tsena ga tlotla ge di buisana jalo le ditho tsa senate e leng Mohlomphehi Kanese mmogo le Dr Lebese, ka morago gore morena wa rebe a tlaetse sesenyo ya gore go tshwarwe mmoka wa naga wa thuto o tla kopanya ba

0: lapeng la bahwebi ba seng ba thuthuhile le ba ntseng ba thuthuha. Mohlomong le bona gorena go matlafatswa lefapha le jwang. Ke mona moelong ga ga tsona ditaba tsena ka pa nakong eo ntse o sasa taba tse seng ena, ke moelong go ile ga boela ga tlhagelela ena ya gore go lokela gore mananeo thuto a dikolong tse phahameng le ona a ke a tlhatlhojwe gobane bogolo ba ona go bonagala a se a sa gabele ditlhokwa tsa mmaraka wa mosebetsi wa kajeno. Jalo ka ga utlwile puisano ya rona le Dr Lebese pejana jalo ka ga ile a bontsha mona kapa bana a etsa mohlala wa gore dilemong tsa go feta e ne re moithuti ga ne a phetela dithuto tsa ka male ka sekolo se segolo sa setšhaba ke mo a neng a ba jele dikhampane kapa tsa dikompone e ba di sentle abe di sentse di le teng e le gona go tlhoya kapaonka bao e bang ba tla gatlhwa ke bona. Mme ge ntse re tsa mabala gore re bona gona re gokana jwa le ena mohlomphei ka netse nna ga ke tsena be jele bothata bo go kae ha e ba ga o rera moletshwara empa ya ga o le jalo ka ga nako ena e se batla ya tlhile kgathetse ga tla boela gang ka dipotso tsa momamedi e le gore Dr Lebese ena ge tla gokana le ena ka morago gora ya bosupa goba jo letlhe bona lajele kgethula thapa momamedi kgotso
1: ntate waka kgotso
0: ntate masilo
1: ntate waka
0: ntate
1: ntate ke mametse ntate ka ditaba tse botlhokwa go empa e kgologolo ke gore na batim ba tlo kgetha batjha ba jwang gobane ba tlo afumana gore hangata kelelelwa dintho di sedisa ka mabaane haholo mo naka lo tingo fumana gore kannete di a re sekisen jale ntlha golo ya ka ko rona ba tlo ba kgetha jwang e nngwe ya dintho kore batjha ba le bona ba na le goke tena gobane o tla fumana gore kannete le ga ba thusa ga ba etse se e leng sona ga o ke ba thusiwe motlala ana tena a o ka palone ya setšhaba e motho la yona timelo o mathela mane palone ya setšhaba jale na ntse di ntho ge tae kopa gore o thuse batho ka moka mo a seye tshebiso a go batla eng fakati ya leboa
0: batšha ba le tena date masilo
1: batšha ba tola mesebetsi ena ya tengwa ga bana tatelelo yona le ena o thukilo ka nete ara ga bana tatelelo ese ga bana tatelelo ena ya tengwa ya dijalo gaoo ge ena ditokolo ke bone ba e attend mpa ena ya temo e seng e leng ya dijalo ka nete yona ba e ka sesanyane gagoo o tla mmana gore le ga a sedi o tlola ntho eng o ya o ye nngwe e ka thuko eng ke lakile ntate
0: o tlakile ntate masilo
1: ke a leboa ntate wa
0: dikgomo ntate thoto 3164296655993 mme moipone
2: kgotso ntate
0: kgotso mme
2: ee ka nete kutlwa ntate Lebese a bua ka dikolo tsena tsa matlhale tsareng ba bona sekolong mo nentse go rutwa thuto tsa gale tse sa feng bana mosebetsi kapo tse sa ntsetseng naga pele wa tseba go ntse na le dikolo tse banakoloi tse bana ba kenyang motlakase dikoloing go ntse na le dikolo tse di etsang masego mono bana ba graduate-ile fela ga ba fumane mosebetsi gobane jale mosebetsi o ntse tshwerwe ke batho bano ba gale ga bontate ba ka ba sheba dikolo tseo tse bana ba graduate-ileng ka go kenya motlakase dikoloing ba ka tseba gore ba fumantshe naga ena bana ba nang le katlego ka fa ba ba ntshetsa ka ntle ba se ba le bangatang pele sethumona bana bano ba dikolo tseno tsa motlakase ntate ke a leboa
0: ke a leboga mme moipone 2231649+2665599
3: ntate
0: gatlopetso jwa ntate ke nate mangwe kae ntate mohale
3: ntate se wa ntate thako ke mametse ntate Lebese hantle mo fana jale bothata bo ke tlhokomelang reka ka go na le bona Lesotho mona ke ba batho ba bonalagang ba sa tsebe gore ba phahamise moya wa batho gore batho ga o bua ka dintho sealemoyeng mono lebe ge di phamolela godimo gore ke fela e ka bantho tse tla tsebang gore di ka sebetsa di sebeletse naga okay ke a e feta taba enono ntate theko ntho ke e tlhokomelang fela bothata bo re nang le bona ke bona lefapha la thuto lefapha la science and technology lefapha la temo lefapha la health o di-ministry tse ntse nne tseno ga di ka tsa ipolelela gore di ka kopana tsa dula mmogo fatshe tsa gala di le nne di le jalo gore di ke ditswe di tle di

0: dikolong mona. Dikolong mona ba ke ba tlotla ba bua le bana dikolong mona. Re ka ba le dingaka tsa diphoofolo, re ka ba le dingaka tsa batho. Re ka ba le batho bano ba mahlale mona, ka hara naha ka mona. Ba tswang dikolong tse ka hare ka mona. Ntate ke bone nna ke bone mona ke le Bethlehem monono, ha motho a bitswang Magashulang ka bana ba qetang ho etsa matric, a ba isa dikolong tsa bongaka Mosakwane. Ene ke bana bano ba tletseng mono ya Freestata mono bao e leng dingaka fela mono. Ge o na le Sotho moo ke enye re sedisang go etseng ka mofuto jwang. Ke gobane matone re nang le ona ga a shebele ntho tseno, le BPS tse re nang le tsona ga di shebele pele ntho tseno. Jale bapolotiki ba rona bona mosebetsi wa bona ko dulelanetsana gore ba kwagana tsatsi le tšhabang le dikerana speaker gore ke ba thusa go bana ba tseba go phela ka tsona di-ministry tsona tseno. Ntate ke a leboga.
1: Ke a leboga ntate Mohale. Mamedi, ge metsotsong ye mmedi ga re lebile gore ya bosupa, re dumela re gefutse ge tla gotla ka mora gore ya bosupa re se re gotla jale le moeti wa rona.
2: Ke tabeng ya gore ge ike re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopise batho ba feng, mme re qala ka rona go itikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bo be bosuta, e le gore ka tsela eo rona re itikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
3: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale. Ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026, mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba

0: Mamedi re metsetsweng e robedi re foraletse hora ya bosupa. Re ba o phethela jwale lenaneo la rona la ditaba la sebopi jolo ka re kena mokgatlhong wa boraro ebile le wa ho qetela wa lenaneo lena la ditaba la sebopeng. Hopola hore moeti wa hao ke Dr. Lebese e le setho sa ntlo ya Senate. Dr. Lebese madume hafi.
1: Re a leboha hle ntate na le pheko kgotso ntate.
0: Ahle ho thata hore ho kana le Dr. Kane le mohlomphei ka netse ba jwale. Re thula thabo o gabola fela empa re tla tswela pele le wena.
1: Pepi ntate, pepi.
0: Yena, re ka tswela pele ntate wa ke a itebetsa mo maneng.
1: Ke a leboha ntate, ka nnete ke fumane sehwai sena sa bamamedi ba hao, bamamedi ba rona, go tloha ho mme Sesi, ke a kgola ho fitlha ho ntate mong a neng a hlaha ka qothing ka kwana.
0: Ke ntate Shakes.
1: Wa bona jwale o la bitsa la Shakes ka lahleha ya ba ke sa utlwile na gore ntate ke a leboha ntate. Ka nnete ditaba tsa mme Sesi ke di utlwile, mme ke utlwa e kaka le ena.
0: Dr. Lebese. Dr. Lebese.
1: Kgotso ntate Pheko.
0: Eya ntate, ke ntate Shakes e seng mme Sesi.
1: Ha re qale ka yane wa pele a buileng pele, ke ntate Sesi.
0: Ke ntate Shakes ya ba ntate Seagi. Yane wa pele ke yena ntate Shakes, eya ntate.
1: O wa tseba haholo ntate Pheko, mme la o ba bitsa mona o ba bitsa ka pelenyana, ka leboha. Ntate Shakes o ne a bua ka ditaba tsa mohlomi hle ntate, boemo bo hlobaetsang haholo bo mono. Empa taba tsa teng ke di utlwileng haholo ke hore ba sentse ba na le ekaba diploma kapa ba na le degree, jwale ba batla ho intlafatsa ho ya pele. Jwale ho bonana ho na le kgatello ena ya NMDS eo jwale ba tlamehang ho lefa karolo ya 50% hore ba tseba ho tswela pele. Taba ena e bohlokwa haholo, mme ntate Pheko, ka lenaneo lena la hao re fumana dintlha tse ngata haholo. Kore tse ngata haholo tse utlwang rona batho ba nang le kgatello ke dife. O buile ditaba tsa bophehe ya sebeno, re sentse ba hengetse. Jwale ho tho ba boele ba lefe, empa ba sentse ba le monyetleng wa hore dithuto tsena tse kgethehileng tseo batjha ba ikgethetseng ho se di etse ka mabaka a bona, bona ba batla ho di etsa. Mme taba ena e bohlokwa haholo hore na keng e ka etswang ke lekalana leo la NMDS ho nolofaletsa hore batho ba sentse ba sebetsa ba le mafapheng ana eo re reng a critical, a hloka botsebi bo pharaletseng, na ba ka thuswa jwang hore ka nnete ba mpe ba fuwe phahamiso, a waiver, hore ba tsamaye ba ntshetse dithuto tsa bona pele. Jwale o buile le nngwe ya botlhokwa ntate Pheko, ya taba ya puo ena eo jwale rona re tsitlalletseng puong ena ya senyesemane ya baditšhaba eo ka nnete mohlomong e bonalang e le pharela, mme ke otloa ka dinako tse telele gagolo mono o tla fumana gore wa tseba ngwanenwa le ga o mosheba mona dithuto tsa dipalo tsa mahlale leng di-science ka mo a di etsang ka teng le tsena tsotlhe ka o fela o dipasise, mme o dipasise ka matshwao a matle, empa o fitlhiwa senyesemanemane o fumane letshwao la D. Jwale o sitwa gore a fumane kapa a fumane gore a kene dikolong tsena. Mme taba ena ya language ke taba ya bohlokwa haholo e hlokang gore re le Basotho re ke re bueng ka yona hore na re ke yona thuto eo re e batlang e tla re ntshetsa pele hore e be mohlomong ga re ikitlaetse ka thuto ya rona ya letswele eo re utlwang. Mohlala o phelang ke batho ba bang ntate Pheko Afrika Borwa mono, wa tseba batho bao ba Afrikaners maburu ba na le university eo ba ketsang ho etsa e ba ntseng ba haha e hauweng ke bona, eo ba itjwetsitseng hore ho bonahala ho na le kgahlamelo e kgolo haholo ya puo tsena tse ding. Jwale ba batla University ya Afrikaans ko ba batla ho kgutlela mane mono ho na le ntho e bitswang Rand Afrikaans University ena e se le UJ. Stellenbosch University e ne le e nngwe ya tse ding tse neng di bua Afrikaans fela, empa e se hlapolohile ba kgutlela mono puong ya bona ya letswele puong. Mme ke a yananela le yona taba eno, ke taba ya bohlokwa haholo. Ntate Seagi ka kolo o ne a bua ka hore rona re le Basotho re batla haholo ka ho bua, maano ana re ka bua ra ba ra bona ona, empa jwale ditaba tsena ha di tlameha ho ja fatshe di kene tshebetsong e leng implementation e le tshehetso. Ka nnete re kikitlela hona ho haesale. Mme ntate Seagi nna ne ke e bona mona moo re reng ha meralo ya naha e le teng e tutswe hantle bohle ka

0: ba kentse letsoho ho e aga le wena ntate se ya go kentse letsoho megalong ya naga gona re batla gore naga e re be re beile boemong boseng dilemo ntse
1: Dr. Lewis
0: mme taba ya go kenya tshebetsong taba eno mebuso ga e kena tshebetsong ga bana tla ba re uetsa ka maano a bona empa ba tlo sheba leano la naga le aueng ke batho botlhe kao fela jale ba tsamaye mono jale ba tiise ditaba tseno gobane ke ona mo o ka nnete re senang re senang kgatlhametso e ntle gagolo kapa katamelo e ntle gagolo ya ditaba re le basotho mme o buile le ka taba ya bana bana ba tswang dikolong beo bona jale ka kotloloo ka nnete ba senang thaselelo ditabeng tsa temo le ditabeng tse dintse ya karetsang jale ba tletse malapeng mona ba le teng mme ke taba eo re e bonang ka nnete gagolo mafapheng a rona ana a tlhokang gore batho ba iketsetse ka matsogo a bona mafapha a temo batšha ba rona ga ba rate temo ka tsela e kgethegileng o ba sia ba rapaleletse ntate pheko malapeng mona ba ithoballetse ka nako ena ke nako eo ikentseng ke gama dikgomo lapeng mona ke di gama jele mong ntate pheko batho ba na ba ikamanye go gago wa bua wa bo challenge o nwe metsi atšhe o bona ka nnete go a ba sesenyee ka tung ka mona gore ditaba tsena ba bona gore di tswa le bona
1: pele o fetela go mo mamediemo nna taba e motlhomong ga e qale mola mo e leng gore pejana kapa dilemong tsa go feta dikolo mmale ona botheko e ne re ga e ba jele motlhomong go na le phoso e entseng kapa o fitlhile mo ga o nakong sekolo e be jele ke male mo e leng gore o tla utlwisa botlhoko ka gore e be go thwetsa mo le majareteng mmale e semo le gore letlhoyo la temo di ile la qala ona teng
0: ka nnete re lekile go epoka gagolo ke e gopola taba e nangtate pheko ke le lekaleng la thuto mane jale re fumana gore bana ba fuwa dikotlo ka gore a tsamaya le o tlhatswa difariki kore ke otho o etsiwe jang ga o etsiwe jalo kore ngwane na gore a tsamaye a lo lekisetsa dikolobe jale kae ka kolobe ke ntho empe ka o fetisisa jale o tlamehile a fuwe kotlo eo jale motho e nang gola ntho e na e kentse ka tlhong gore ga ke fuwa kotlo go ta tho ke emane menkong ye mebe yena e kekeng ka e emisa o ana jale o bone ntate pheko o bona ntho e re saelang re le nagana jale yona kolobe eo yo batho ba bang ba neng ba isa ke yone e tshwereng moruo wa nagana o tsene e tshwereng bophelo lefunyi lena la tlhako le molomo nama ga e kene le diphoofolo tseno tse nang le ditlhako ga di kene ka monana ka rona mme taba eo ka bo yona e tlisa go mmakaka wa ka rona ka mona go tsamaya wa bona dintho tse ding re dietse e ka ke boswasi jale re qeteletse re dikentse ka re o bana bana mme bana ba rona ba se basadi batle le batšha e tlile ba dinyemotsa fela mme diphoso e kgolo ka nnete go fana ka dikotlo tsa mofuto o jalo gobane jale di tlisa kelello e fosaetseng boinaganong ba batho bana ba rona ba setšhaba sa ka moso ntate kgotso o buile ditaba tse ntle tse akaretsang gagolo mme re ne re re ditaba tseo re di buang ntate kgotso e tla fosala ga e ka ba maikutlo a rona re le maparamente a paramente ena ya lesome le motso o mong empa e tlamehile e be ditaba tsa setšhaba re aga maano re ya pele mme o nepaetse ntate gore ga o tlatsetsa ka ditaba tsa borametšhini ya temo ke ditaba tse utlwagalang tseno tse tlamehang go kenelela dithutong tsela tsa gago ntate pheko tse o neng o di kgetha jale o bolela go rena dinaka tse pedi fela tse sebetsanang le mofetse ntate pheko o tlhaa ka ena ya mechanization nna le wena a re ya bua le yone o bua ka ditaba tse ding tsa agroprocessing o ipolokela dijo ntate pheko ke ne re na le tamati e ngata jwang go tloga kgweding ela ya lesome le metso e mmedi o fitlhela kgweding ya borago e kae tamati yana jale ga eyo ba ileng ba kgona ba etshetsisetse ka dibotlolong ba ipolokela nakong e etsang empa ka mokgwa o mongata wa go eberile ga enka tamati eno nakong e e leng teng ya ba jale re a e sebetsa e sebeditswe gantle ya processwa e bolokiwe gantle jale e sentse e tswa e ya mmarakeng ga re na yona tabe e jalo ntho eo re senang yona gape ntate kgotso ga se fela agroprocessing le mokgwa wa polokego ya dijo e ka ba ka mokgwa wa disaelo kapa di-cold room kore e be tamati eno le dijo tseno tse ileng tsa ba teng ka bongata tlabula jale re sentse re di lokolola ganyane ka ganyane di kena mmarakeng ntate pheko le bamamedi re na le morero o mogolo o ileng wa ba teng magobong mane wa tlhagiso ya ditholwana gagolo mofuta wa diapole diapole tseno ga di kena mmarakeng tse mona tse monate tse re jang mabenkeleng ano wa pele gago masego mono ntate ga di kena mmarakeng di kena ka kgwedi ya bobedi le ya borago ka segatlha se segolo mme di be teng kgwedi tseno tse pedi batho ga re fitlha kgweding ya bone fela diapole tseo di fedile lebaka ke lefeng lebaka ke la gore ga rena moo re bolokelang dijo tsena tsa rona mme ga re ne re ka ranka tlhagiso eno ya rona yaba jale re a e boloka wa bona tlhagiso eo ya magobong le dikgetlane moo e ne tla nka naga e ka tlhagiso ya diapole fela ka gore be le apole e tlang ka rona motlho mongwe o fitlhela kgweding ya bosupa

re etsa tlhahiso e jalo sebakeng sa matedile gape re eketsa sebaka jale re saisa e be taba eno re ntse re ya pele ka yona motlhomo nne re tla fitlha kgweding ya tshito re ntse re na le apole eo rereng e saisitswe ka gare go naka mona ke ditaba tsa polokego ya thepa ya rona e re e tlhaisang masimo mme ke ditaba tse ntle tšhe tabeng tsena motlhomo ntse a buang ka tsona ga ke tsebe na e le date kgotsa ona bua ka bileseng ga kaka motlhomong le boikarabelelo ba rona jale mesebetsing ya rona empa motlhomong ke molemose fela gore ntate kgotso ke thapo mogolo wa ka e a neletsanwa molao ga o ile wa tlhaga go tlhaga mmusong e leng executive jale ka makala ke abelelang o tla kena ka gare go ntlo ya bakgethwa ba etse ditaba tseno tsa bona le bona mme ga ba e godisitse gore setaba e re ka batshwanta sa molao ba re ba re neletse o ye ka mane ka ntlo ye ka godimo e leng ya senate pelaelo ya ka kore e ka nnaba o bua ka o re o bitsang ka senyesemane biodiversity bill ga e ba se ona ko mongwe pela ona ke a gopola go laka ba le taba e jalo empa ona ntate pheko o ntse o re tsamaisa gantle ntate le ntate kgotsa ke oane o ileng oanea ke ditaba tsane tsa motho a bitswang bolwetsi ya ba o so ebile o le kankane ya ba jale o tlameya go gutla o qalaqalong mme e sa le melao e jalo e gotlisetsa lekaleng e tlile dilemong tsena tse pedi ga ke soka ke o bona go gutla ntle le ga o ne o kena o bonala e ka o sofedile mme e ka nna ba ko ona ke ko ona ya o buang ka ona empa rona ntate kgotsa mona mo re le ngwana teng o latela ka molao wa motheo ga re kgone go re sesenye setshwantsho sa molao e le nthwane e re bitsang private members bill empa setshwantsho se jalo sa molao se tlhaga ka ka mmusong ka makala a ikarabelelang jale e be a tla isa ka mane ditaba tseno di seka sengwe ka ntlong ya bakgethwa jale di tla fetela ka rona gore re di shebisane tšha o buile ditaba tse dingwe tsa botlhokwa ntate tsa kabo le kamo ya mobu moo jale ke neng ke utlwa e ka o batla go tla ka gore ke marena a ba mobu empa jale molao wa mobu o tlakile gore ka ne le ditaba tsena marena a mue matla a sa le go di-councele mme jale wa bona ntate pheko re dipaki bona mathuleng a topo eno yo leng go yona masego mono na go jwang bona dibaka tsa setlaba sa thuathe o shebe bomarabeng o shebe ga o dikela ka thaba bosiu masiano keng mo wena o gotseng e ne e le mobu o neng o tlhaisa dijo ka nete o se bontse matlho o lengwe matlho fela mme ke tsona ditaba tseo rereng ditaba tsena re tlhoka re ke re diraleng gantle mme re itumelele gore go felela ga kana ke moo re tla dula teng e le moo re ga ileng empa go felela ga kana e be dibaka tsa tlhagiso ge ke re bone gore ditaba tsena di ya moriting gobane tsela eo ntate pheko e kare le ga o thola mono papatso e kene kapa e ka ba sea le mo eponong sa rona gona mono go tlhae motho ya reng o rekisa ditsha kae o tsaa sea tshimo kae kore ditaba tse go utlwisang botlhoko fela gore jale ga re itumeleletse o kena ditabeng tse nana jale mo o rereng ke dibaka tsa tlhagiso empa dibaka tsa tlhagiso re di sebedisa go tlhagisa matlo taba ena e re isa go se le moo re tla tlhoka sebaka seo re tla tlhagisa dijo tseo basotho ba tla dijang nakong e e tlang ntate masilo ore ke taba e ntle go etsa mmoka ona fela o kopa kemedi e se ka ba ya batho ba gaeno mono masego ntate pheko empa re tsamaye re long ka leribe ge be re ya ka maluting ka kwana batšha ba emelwe ka mme ke dumelelana le yena ka go tlala ntate ore mmoka e e kang ena ga re etsa ka nete kemedi ikebe teng e amang motho e mongwe le mongwe ka maphelo a bona kapa bophelo ba bona moo ba tlhagang gona teng gobane bophelo ba motšha ya a dulang mabalane mono masego motimposo bo fapane gagolo le motšha ya a dulang Thanyaku mme ditlhoko tsa bona ka tsela e tshwanang di tla fapana le tsela eo ba tla bona ditaba fela gobane yane ya dulang Thanyaku o tseba tlholego o tla tseba ditaba tse tla etsa go di re thusa go baballa metsi le tlholego le tikolo ya sebakeng sa leng go sona ga enwa motlhomong ka kelelo ya gae ka baka la go phela dibakeng tsena tse masego o tla tseba gore a ikamanya le ditaba tsa di bonang letsatsi le letsatsi mme taba eno ya kemedi e botlhokwa gagolo ga re ba le bona o buile le ka taba ena ya batšha beo re tlhakisitseng gore ka nete ba bonagala ba sena tshutshumetso kapa thaasello ditabeng tsa tlhagiso ya temo ga golo tlhagiso e amang jwale potomane e ka ba tlhagiso ya rona ya go sebetsana le ditaba tsa mobu mme ko utlwa e kaka ena nna le ena re a dumelelana mme moipone o ne a bua ka taba yane wa tseba ntate pheko e kileng ka e ga baanya fela ka re le ga ge ntse re re dithuto tsa mahlale boengineer

0: re le dipalo di bofoko a ka lokalo le teng re le re sebe hantle go bana o bua ka ditaba tseo re di bitsang di artisans go bana ba sebetsang ka matso a bona jwale ba etsa dihlaiso e ka ba lokisang makoloi motlakase wa dikoloi jwalo jwalo empa yena o na bua ka eno wa motlakase le gona mono ne mipone gege ke ntse re tlameile gore re tlole kore re tloetlole mo re leng ngwana teng re nne re ye pele re bontsha gore ntse re tataya ka tshebetso eno ya bona re se ka ra tlaisa motho a tsebang motlakase wa koloi ya petrole kapa ya diesel empa jele re se re etsa motlakase go se re sa sebedise mafura a na eo re a tsebang ka gore ke petrole le diesel mme ko ona moo re re mmara ka gana jale mo o yang o shebile gona teng o ya o shebile koloi e tsamayang ka motlakase e seng e tsamayang ka petrole kapa ka diesel mme ko gona moo re tlamehile re itukisetse gona teng ka moka dilemo tse lesome motlhomong di tlabe ditletse masego mona jale re tlhoka bora motlakase ba tlotla ba re thusa ditabeng tse mofuta o jalo mme ya utlwagala mme gore ga ba re sentse re na le bona na ba ntse ba etsa go loketse na mmaraka o ntse o ba tlhoka mme ditaba tsena re tlhoka re tlotla re dikotla e le go fokotsa segatlha sena seo re se bonang seo re iphumanang re le ka gare go sona tlhokagalong ena ya mesebetsi ke ne ke sheba potso eo ke ileng ka e ngwala e le ya go qetela ntate ya ntate wa Qutung itse ke ntate Shakes ga e ba ke foke
1: ntate Mohale eno wa Qutung
0: ntate Mohale o ne a bua ka taba e mone e re llang ka yona gagolo ya makala a mmuso a bonalang a itshebile bo ona a sa neeletsane taba le ba bang e le ntho e mone e re bitsang go sebetsang ka silo mentality e ne e re bonalang re na le yona mme re lla ka yona gagolo taba ena gobane go tla fumana gore lekala la dikgokaganyo masale le ditaba tsa thekenoloji le tswaka lena legalo ga o sheba o fumana gore lekala la thuto moralo ona e ne e le gore ba loga ga sekolo sebakeng se itseng jale moo senang toga moo senang tsela moo senang mme ditaba tsena ga re di etsa re di kopanetse mmogo lekala la thuto a le re re isa ntlafatso ya mofuta o tsena jale ka motlakase le ena gae motlakase o boso ena wa kgokano le ena gae ge be se re etsa kgokano taba tseno di fokoletsa le mmuso ditseo gagolo mme taba eo ga re ka ra e tlosa re le basotho jale re le makala a mmuso mohlomongwe o ka ba le moo e ka ya re isang gona teng jale o buile le ka taba e nngwe ya botlhokwa gagolo ntate Mohale a re ntate Magashole o la isa bana ba Freestata mono o na ba isa Cuba ntate Mohale ka dipalo tse ngata gagolo mme taba eno ya neng a e etsa re a e bona e teng wa tseba ntate Pheko nna ke tsebe na re le basotho bothata ba rona ke bofeng wa tseba ka go naga ka moo dilemong tse lesome tse fetileng go kile go a ba le moralo wa go etsa sekolo sa bongaka sa ba sa qala sekolong seno se rupelang manese mono NHTC e le tshebedisano mmogo le lekala le NUL ao ba ile ba etsa selemo sa pele fela itse ga ba etsa sa bobedi ga be sentse re qala re le basotho re ngwapana re hulana ke sa mang ga se sa gago wena o tla etsang bana bano wa tseba ntate ba ile be ba nkuwa ba ya naheng ya Zambia go le go qetela dithuto tseo tsa bona kore ga ke tsebe gona re le naga e ka ba re tla pholoswa ke mang boinaanong ba rona go etsa ditaba gobane taba eo e neng e tswa ka nako eo e ne e na le tšhebelo pele gore e be re se re itlhaisetsa dingaka ka bongata ka tsela eo re batlang le mafaphana eo re batlang go ba isa gona teng gore ba ithute ditaba tsena tse keneletseng tse bonalang e le polotso mme re na le bothata tabeng ena ntate empa le ga o le jalo ke a tseba go mmuso o ja nna etsa boiteko ntate gore bana bana ba ye ba etse ditaba tsenana ba ye dinageng tse kang tsa bo Zimbabwe lefapha lena la NMDS e leng la ditlhapiso ba leke go nolofatsa gore ba ditaba tsena ka nnete ba ba fe monyetla wa pele e le gore ba tsebe go ya dikolong tsena taba ena e ntse e tsagala empa jale ka ga re supa batšha ba rona ga ba na thaasello dithutong tsena tsa STEM kore ga ba na thaasello e tibileng kore le moo ba ka ba lekang ke gopola ka nako nngwe ntate Pheko go ile ba le ba bang mona ba tsamayang ba yang naheng ya Tanzania ba lo etsa dithuto tsena tsa bongaka ba diphoofolo ba tsaba ga o ile ba lesome ao ba bane ba kgutla ntate Pheko ga ba sa tswetse pele ka dithuto tseno ga ke tsebe na go na le ntho tse dintsi ganang ga ba tswela pele fela ba tla o etsa gore jale ba se ba gopotse gae ba tlogile dijo tsa mono puo bophelo ba mono kore na ke tsebe na re le setšhaba sa basotho ka nnete ka boinagano bo tsena na re tla ka

0: di di amela ntate mohale mme re di bona ha di etsa hala jwale ka ho supile mohlala wa free starter mona ha ntate magasula na etsa megalo ke a tseba lekala la bophelo ba ntse ba etsa boiteko ditabeng tsena empa thasello ha e bona ha le le teng ka nnete ditabeng tsena lebaka leo jwale re re mmoka ona wa hlokala hore tle re ke setsetha ditaba tsena re shebisane re tseba ho hlahlellana mme ke a leboha ka nnete ka seabo sa bamamedi bana ba rona ba utlwise ditaba tsa rona hantle ntate Pheko.
1: Ntate Dr. Lebese, ditaba tse di hlahelle hangata ke dilemolemo jwale hore naha ya Lesotho ho tla be ho ralwa empa bophethatsi bo be siyo. Le tlo etsa jwang le le ditho kapa ba ikarabellang hore diqeto tse tlang ho etswa mokeng oo jwalo di tle di kengwe sebetsong se etsa beuwa di-shelfo mo abantse di bokellana ke le legole.
0: Ke a leboha ntate e kgolo eo rona jwale mosebetsi wa rona eo re etsa ntate ke ditaba tseo Basotho ba di tsebang e leng taba tsa bodisa ho aba ditjhelete le ho bona hore re ba kemedi ka ho ntlo ka mono jwale le ho etsa melao empa e kgolo jwale tabeng tsa bodisa rona ha re ile ra aba tjhelete re na le komiti e re ileng ra e kenya tshebetsong paramenteng ena ya 11 eo ka kotloloho yona e sebetsanang le ditaba tsena tsa mmuso kapa makala a mmuso gore makala ha a betswe tšhelete jele a entse boitlamo boitlamo bono ha ditaba tsa dikgakanyo tsa ditšhelete kgweding ya bobedi kgweding ya boraro di qeta go feta re lebeleletse gore ka mora dikgwedi tse tsheletseng e seng go bona kgatelopele mohlomong jwale ka dikomiti tse ding tsa ntlong ya bakgethwa empa go bona gore na o itlamme go o loetsetsa setšhaba sa Basotho 1, 2, 3 o hakae ditabeng tseo o ko re fe tsona na go fela o le jalo mme re be re ikisere le o bona ga e ba go se jalo ke ditaba difeng tse o tlo tla o di etsa mme o tshwanetse o utlwala go tla ba thata gagolo selemong se e tlang sa ditšhelete gore lekala le jalo le boelene le fuye tšhelete fela re ntse re bona gore ka nnete le ya kikitlela mathata a teng ke tse ding tsa mawala eo re ntseng re a etsa ntate go bona gore batho ga ba ile ba tshepisa e ka ba ka ditsela e ka ba ka motlakase e ka ba ka ditliniki e ka ba ka ditaba tsotlhe ka o fela go kenya letso motlho mo ditabeng tsona tsena tseo bamamedi ba gago ba di buang gore ba ke ba fokoletswe go etsa dithuto tseo naga ba e di tlhokang ba sentse ba le mesebetsing empa o bone onag o atamelwa jang jale e be ka mora mmoka ona boitlamo bo ba teng ba NMDS gore a re tla bona re fele re etse jalo go a utlwagala gore ga ba se ba sa phethagatsa taba eno e se e sa e tsagala jale ba abetse tšhelete gore ba etse ka nnete re tsa ebibisanang gagolo re thothaneng gagolo ditabeng tsa mofuto o jalo ga e ba jale ba se mme ga o monate gagolo ntate Pheko ke tla o jwetsa ntate go batlanka gore ba tobane le baetsi ba melao ka dipotso jwale setšhaba se mametse ko go tlontlololo ga mofuta o jalo ke bone go motho e mongwe le mongwe o sebeletsa go a etse se e nepaetseng sa itlametseng sona e le gore ditaba tsena ge se ka ga di dumelela tsaya mono moo di ka yang gona teng.
1: Dr. Lebese, re lebile seabo sa gago go menagane ka go bega mamedi wa lenaneo la seboping leseding ka ditaba tsena.
0: Ke a leboha gagolo ntate Pheko ke lebohile ntate Kgosa.
1: Dikgoma ntate mamedi ke a re fitlha pheletsong yanana la rona la ditaba la seboping salemeng sa Lesotho go seng ga kajeno re kaile ditaba tsena re buisana jalo le Monghadi Maiane e le motlatsi wa mongodi wa mokgatlho wa baokamedi ba dikolo ka ditaba tse e leng gore dile tsa etsala kapa lekala la thuto le kwetliso mo le setlhopha se nang le kwa ba ditabeng tsa thuto ba ile ba kopana le baokamedi ba dikolo setrekeng sa Lerebe mpa fela lo jalo ntate Maiane o bontshitse gore ga se Lerebe fela mo seng go ile ga ua setele ditrekeng tse dingwe o se go ile ga etola teng lenaneo la kajeno le tlhophetswe gaso ke Malega Motiane botlhagising ba Maselantšha Pheko le somale jaaka ke ena boneng gore kgokagano e ba e otlologileng bolelileng ba lena lenaneo lebitso la ka ke re Thabile Theko modimo wa la boloke bohle o fitlhela nako e tlang.

0: Mamedi ke a o dumedisa hotle mo teng hele na neo ke la Alliance Insurance le bitso la ka ke makhosi poulwe mona wa foko wena mosotho aiso me go nka ralo wena mamedi wa ka metsotsena e mashome a mararo ho fihlella ge le o tla lena neo lena ge o fa jwa lo se hlaiswa sena sa rona sentlafaditsweng sa Omang Funeral Plan wena mosotho aiso Omang Funeral Plan ke le fala mo shwelella me ka yona wena mamedi wa ka tseba hore ka mora hore ge ntlafatse o mang funeral plan re arabetse bogolo ba ditlhoko tseo he dithotso ohle tsa rona dineng di bonahala di ehloka kapa di ditlhoka tsona ditlhoko tseno molemong wa hore batle ba be le tshebeletso e ntle e nepaetseng ho latela hore na bona ba rata ho boloka beng ka bona ka tsela ya mofuta ofe ere ke bontshe hore o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng re bopile ka megatlhelo e meraro ya melemo yo o ka e fumanang mme melemo ena yo o ka e fumanang mokgatlhelong wa pele ke molemo o ka o fumanang ga o ntse o phele wa bobedi ke molemo o ka o fumanang ka nako yane ya go lokisetswa lepato jalo ga mofua sa le teng ga molemo wa boraro e le wane o rereng mofu o se a bolokilwe kgwedi ka morago go moo jale go se go bonagala gore na e ka ba go setse eng ha e ba neneng mofu ya neng a bolokwa e ne le yena ya bonagalang a phedisa lelapa ko re na o tla ba a sietse lelapa e ngwana mamedi wa ka jwale ge tlo tla bua ka yona megatlhelo ena mokgatlhelo wa pele o ke tlo bua ka ona go Omang Funeral Plan ena yo re reng ke lefala moshwelella e ntlafaditsweng ke gore mokgwa ona ke wane o ka unang melemo ka Omang o ntse o phela mme o ka una tse latelang Omang Funeral Plan ha o e ngodisitse o le setho sa yona o tsebe gore o na le tshireletso tsena ha o ka wa fokotswa mosebetsing o fuwa nakwana ka Omang Funeral Plan gore o tlo fumana mosebetsi o mong go ntse go thwe Omang ke yona e tla o lefelela seabo wena ha re a lebelela gore o tle Alliance Insurance o tlo lefa seabo taba eno re e bitsa ka gore ke premium holiday wena mamedi waka e le gore ga o ka thwe mosebetsing mane wa thwe ga e kannete re o kentse lethathamano la batho ba iswang lapeng e leng taba yane ya go fokotsa kapa retrenchment o tsebe gore ga o kene Omang Funeral Plan taba tsa gago di a go tlakela wena mamedi waka o mongwe wa molemo o monate wa Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ke gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ga o e ngodisitse dilemo tse dintle tse dintse tlhano ga di feta wena setho sa setlhogo o ntse o le teng kapa dikgwedi tse dintle tse dintse masome a tsheletseng kgwedi tse masome a tsheletseng di etsa dilemo tse tlhano ga di feta fela go tloa ka nako no ngodisa botho ba gago o gotlisetswa karolo ya diabo tsa gago mme kgetlo la pele kapo pejana ka omanyane ya pele re ne re go gotlisetsa diabo tse leshome empa gona jwa lejena gere go wena go gotlisetsa lekgolo dinoko tse masome a mabedi e leng gore o tla fumana 20% e tla gotlela go wena yeo re e bitsang ka gore ke premium back ka nako yeo ya dilemo tse tlhano dilemo tse tlhano di tla feta o boela o fetetse ding o nne o fumane gape karolwana ya gago go nne o fetetse ding ga fela o ntse o le setho se e phelang kapa ga fela setho sa setlhogo se ntse se phetse wena mosetho wa iso jwale ke fetele gape pele ke bontshe gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng wena mosetho wa iso ga o ntse o phela ga o fitlha dilemo tsane tse masome a tsheletseng a metso e mehlano o ka emisa go lefa empa o lokela go nka tshireletso tlatsetso e bitswang ka gore ke molebe wena mamedi wa ka ga o nkile molebe o tsebe gore o ka emisa o lefa ga o fitlha dilemong tsa ntse masome a tsheletseng a metso e mehlano mme e na o ka e sebeletsa gore o tlobe le yona kapa o tlo e ngodise pele o feta masome a tsheletseng a metso e mehlano 55 ya dilemo e le gore e tla ga o fitlha 65 e be o sotho go wena aa o so sireleditswe molebe ga re sa lebeletse gore o be le qheku le ntse le tla Alliance Insurance gore o tlo tla lefa seabo sa gago go feta mono wena mamedi wa ka e meng ya melemo e teng ka Omang Funeral Plan e ntlafaditsweng kore ga o ka golofala ya bangaka e re akanete golofalo ena motho enwa ke ya go ya go ile e le gore ha sa bonala e ka o tla loka kholofalo di mifuta e mengata fela ngaka o a netefatsa wena mosotho aeso o tsebe gore jwang kapa jwang o tla bo so o lefellwa ke o mang funeral plan ho ya ho ile kapa molebe wena mamidi wa ka ke ntse ke bua jwalo ka melemo yeo ka e fumanang ya o mang funeral plan ha o ntse o phela ha o so o ingodisitse ena yeo re reng ke lefala moshwelella mme ke fetele pele ke re molemo o mongwe wa o mang funeral plan o nako wa setlabotšha ka re o setlaiswa sena o so ka kenya letsete mme wa kenya matsete ana ka tsela tse pedi e ka ba letsete la tšhelete le o nang le morero gore ka morago go dilemo tse tlhano ke batla e be ke le ntsha ga le butswa jwale motlhomong ke na le lebaka le itseng mo na le lebaka la ntlo o batla gore a tlatla qale ntlo fatshe e mongwe ka nna ba o batla gore ke batla gore ntlo ena ka jwale ke tlotla e lokise e se e le nako e telele ntlo ena ka e le teng ke tlhoka gore ke etse di-renovations ka bokhutshwanyana e mongwe ka nnete o raya ka nnete nna ke batla ka morago go dilemo tse tlhano ke reke se itseng kapo ke batla go iketsa stoko sa ka motlhomong thepeng eo ke e rekisang ge mabaka a na a ga e sale wena mamidi wa ka re le batho mme e ka ba karolo e nngwe eo re le basotho re e ka ba capital go wena ya ka bang o tlo ikalela kgwebo ka letsete lena la gago letsete le leng la bobedi e ka ba la thuto mo o ka iphumanang wena mosotho aeso ga o se o tho go thata o se o le seo ralo e be bana ba gago ba se ba iswa sekolong ke o mang funeral plan wa utlwa gore ba tla fumana molemo bona ba ntse ba setse ba phela go feta moo he ka matsete ana a rona ga golo lena le o tsetelang fela ntle le la thuto lena le o tsetelang fela o ka tsetela bakeng sa dilemo tse tlhano ke tsona tse ka tlase-tlase kapa wa tsetela dilemo tse lesome kapa tse lesome le metso e metlhano ya ba o sontse o nyoloa jwalo monate wa matsete a rona kwano Alliance Insurance ka o mang funeral plan gore ka mora dilemo tse tlhano se o tsetetse o ntse o ka tla ba fitlha ba re baeso e re ke bone na nkeke ka tseba go adima ya ba ke fetisa lebaka le leng ke tsona hetse o lokelang gore o di tsebe kapa o tsebe melemo ya o mang funeral plan wena mosotho aeso e na yo o rereng ke lefala moshwelella e re ya o le tjena ke nwe metsi ga ke gutla ke tlo o fa gore na ka nako ya lefu o se o fumana melemo ya mofuta ofe
1: he banna fuzi ke wena
2: e ngwana monna o ntse o mpona monna ga ona monna a ka ba tshwaga mogoma jalo ka nna
1: monna ga ga lebatama le lekalekale wa tlatla emelela tsimi o le montse
2: ke re ke tlo o tlhaola motlhomong ke tla fitlhelwa ke monagano wa gore na ke nka eng ke e kopanya le
1: gao monna
2: e ntate lefule ya segobele
1: yeah?
2: Lefule ya segobele ntate e lengketilemo ole ke setse ka ga dikoloto fela ke geleletse gaka o go neletse metsi mo ntse ke phoke ngwana
1: fuzi monna

0: setopo mmaeneng ebile bothata bona bo o tshabeyang.
1: Kgadi,
0: ho mathadi ofisi o batla setifikeiti sa ntho e na le yane ho mo ntshang mosharing ho mo tshedisa borokgong.

0: a hopola. Ke hopola go pano eng. Empa
1: ka ba ka go lona ban. Batho bao ha ba thusi fela ka gore ba o tsamaele le ofising mona ka ba o thuse ka ditokoma. Ebile ba go latela mofu mong
0: ba batla go e tlo mo tlhisetsa ka odi.
1: Banna we. Hai kona fusi monna. Etsa o bona gore o lema e sa le nako monna. Go seng jalo o tla je motamo mosha. A o ka tsoa utlwa pia moseme a le kwa kapa ding o tla etsang. Hai sala monna o inagana moo ke ile.
0: Ang patro la masana na utung gigi ki banna.
2: Asimo he wena mamidi waka, rijwela la pele ralo he wena musutwa isuka umang funeral plan ena yo re reng ke lefa la moshwelela. Ke kena mane melemong he wena mamidi waka yo he bogolo ba yona ge e bitsang ka gore e se e le matshidiso. Ha o le setho sa umang funeral plan ena e ntlafaditsweng, o ka fumana matshidiso a o fihlela 101,000 malodi. Wena mamidi waka ebile matshidiso ao a hao a tsamaya le ditshebeletso ka thoko wena mamidi waka. Ho tswa hore na wena jwale o ngodisitse ka tsela ya mofuta ofe. Ere ke bontshe matshidiso ke a tšhelete jwale ka ha se ke boletse. Re boetse hape matshidisong ao a tšhelete ho kenyeleditswe matshidiso a ka kopolwang lefu ha le hlaha e le la kotsi. O ka fumana ditshebeletso tse latelang. O fumana hanghang matshidiso a tente ditulo le tafole. O fumana moya o letsang hore o tlo fetise pi wena mosotho wa eso ha le fudisele le teng ka lapeng. Ho feta moo jwale o ka etsa ntho e bitswang ka hore ke tshireletso tlatsetso. Jwale tshireletso tlatsetso tsena ke ditshebeletso wena mosotho wa eso tse ding tsa tsona ke thepa e sebediswang. Ke o fa mohlala ke qala ka tsona. Re boetse hape wena mamidi waka o ka fumana kgomo. Mme kgomo yena wena mamidi waka ke ya boleng ba dikete tse leshome. E tla e le dinaka wena mosotho wa eso. Hobane o mang funeral plan wena mosotho wa eso re se rena le karolo eo re seng re bapala ka hare ho setšhaba sa Basotho moo re reng bahwebi kapa dihwai tse nang le dikgomo tsa nama tseo he wena mosotho wa eso ba ka fihlang ba raena re ka e fana e le karolo ya kgwebo ya rona gore Basotho ba ne batle kwano ba tlotla sheba dikgomo tse ba leo di tlabela mafu jwale he batle go rona go fa vouchera eo ya boleng ba dikete tse leshome o re lai fela o lo kopana le mogwebi kapa sehwai seo se nang le dikgomo tse wena mamidi wa ka e ba o fitlha go kgetha kgomo mono e tlotla boloka mofu wa gago. Go feta mono re boetse re na le tshebeletso ya letswe. Lejwe mona wena mamidi wa ka go a fapana. O ka fumana lejwe la ho tloha bonyane 15,000 malodi. O fumana lejwe la ho ya fihlela 35,000 malodi. O kgetha dipakeng mona wena mosotho wa eso. Mme o so ka nahana hore na e ka ba tshebeletso ya mofuta ofe. Monate wa majwe ana ko rona o ka kgetha ka hare ho showroom ya habo rona ya lehae funeral planners ka nako yane ya lepato wena mosotho wa eso. Nako o santse o itukisetsa go tlotla boloka mofu wa gago. Ho feta mono he wena mosotho wa eso re boetse re na le ditshebeletso tsa lepato tse kenyeleditseng le lekase. O ka tseba hore jwale o bo so re ke batla go kenya tshireletso tlatsetso ya lekase ke be ke re le ditshebeletso tsa lepato. O santse o utlwa gore ga o nkile ena o so kare lona alliance ke se ke na le mofu tlogong le tlotla molata be se le mo kenya mmošareng wa lona. E tla re ga ke fitlha mono ke ntse ke tswela pele ka ditshebeletso tsa ka ha ke qeta ho etsa claim ya ka ofising ka mane ke se ke kena ka ofising yona e nngwe fela ke sheba hore na ke se ke fumana lekase la mofuta ofe ho latela rona ke nke ditshebeletso efe ke se bile ke sheba hore na ke hloka dikoloi dife tse tla ntsamaisetsa mofu wa ka ho latela tshebeletso eo ke nkileng ya lepato wena mamidi wa ka. Mme tshebeletso ena e fihlela jwalo ho dikete tse 50,000 e leng 50,000 malodi tsamaya lekase tshebeletso ena ya lepato ho fihlella ho thwe ha boje mofu a qetwa ho bewa le joena mamibu a ka tshebeletsoeni e tsa marwalo. Jwale wa utlwa hore e qala ho tloha mofu a hlokaetse a ka latwa lapeng ya ba wena.

motho a eso o tla gutla kana kwa tlo bolokwa a ba ise mabitleng o fumane ditente tsa mabitleng o fumane tshebeletso e le ntle le mabitleng mane le lapeng mona o fumane ditshebeletso e le tsentle batho ba nwa metsi le ha ba dutse re ntse re sebeletsa gore re boloke mofu re mametse pale ya mofu re na le diprogramu re na le ntho tse ngata bona ba haesale ha o hlophelwa ditaba tsa lefu go kenyeleditswe ditaba tse kang tseno ke mpa ko fa motlhala fela wena mamedi wa ka jwale e nngwe gape e monate ke gore go na le batho ba bang ba reng atšhe rona ga re rate ditshebeletso tsa lepato re rata gore mofu wa rona a tla tšheswe o ka fumana ditshebeletso tseo he wa etsa tshireletso tlatsetso ya gore mofu a tšheswe mme e tla ba taba e e sebetswang ra le wena mosetho wa eso ke rona ba Alliance Insurance ka Umang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng mofu wa gago o tla batlela botlole e ntle ga a sa tšhisitswe he e be o tshelwa ka moo e ba o tla thuswa ka sotlhe sa ditshebeletso tseno go latela rona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe tla ba rona wena mamedi wa ka re phethang kapo re etsang pale ka ga rona ha ya Lesotho gore ge o fe ditshebeletso o tlile sebakeng se le seng o sa tlowe mona o leba kwana o tloa kwana o gutlela kae kae gape wena mamedi wa ka o ka qetelela nako ngwe o fumane jwale o se o latlhegetswe ke ditokomane tse o ntse o di sebedisa jale e nngwe tshireletso tlatsetso wena mamedi wa ka yo o ka e fumanang e le molemo gape ke gore re na le ntho e bitswang ka gore ke cash top up kgale kwana ga re ne re kena Umang Funeral Plan re ne re tla go tlhalosetsa gore o ka kenya beng ka wena e ba o kenya rangwane o ka felela mona ga o kentse rangwane ka seabo sa gae kapo matshediso o ka fitlha go amakana gona re tsena o soka re e sale ke kena Umang Funeral Plan ya pele kapo ke sentse ke na le setlaiswa se seng sa Alliance Insurance ke batla gore le nkele Umang Funeral Plan mo e be se letsa tshireletso tlatsetso ya teng ya cash top up o ka kenya tšhelete e ka godimo kapa o ka tlatseletsa tšhelete ka godima matshediso o sentse o na le ona go tloa o tlatseletsa ka 5000 maloti go ya fitlhela 30000 maloti ga ke tse motlhala ga o ne o nkile Umang Funeral Plan wena mamedi wa ka yane ya gold e sireletsang motho ka 25000 maloti kapa e sireletsang lelapa wa utlwa gore ga o batla go kenya 5000 o so kenya 5000 e se ba 30000 empa ga o batla go ya go motlhomong 50000 o ka kenya 25000 ka godimo ga o batla go ya go 55000 o kenya 30000 ka godimo go tswa gore na wena o rata go fumana tshebeletso ya mofuta ofe ke o etsetsa motlhala fela gore na cash top up e sebetsa ka tsela efe gore na o kene silver gold bronze kapa platinum ya o qetela e monate wena mamedi wa ka ka gare go ditshebeletso tse o ka di fumanang ka nako ya lepato ke gore re se re na le setla botšha re na le nkukele wena mamedi wa ka mme nkukele ena ke ya boleng ba 5000 re ka fana ka voucher ena ya bao ba le koloi e dulang mono lapeng kapo e e sebetsang matsatsi a mararo a feleletseng e thusetsa gore go fetisiwe mabaka nkukele e ka sebetsa dinthong tse ngata e ka sebetsa go lata ditente ditulo le ditafole tsane go tla tlhophela tsa lepato e ka sebetsa go ya lata yona kgomo yane ya gago wena mamedi wa ka e o tla botlo tla e tlabela mofu wa gago e ka sebetsa go aga metsi nkukele goba dibakeng tse dinkane go tla fumana metsi a sokolega e ka sebetsa go a reka wena mamedi wa ka grocery e tlo tla sebediswa ka tlo ka nako eo go sebeletswang gore jale mofu a tle a bolokwe le gore batho ba ntse ba tla matshedisong jale ba nne ba je gore laika toropong o tle o rekile dikhabetšhenyana tlo rekile ditampo o rekile dioli wena mamedi wa ka mo se o ka utlwa gona nkukele e tlo ba bohlokwa ga kae go wena go feta mono he wena mamedi wa ka ka nete bontate ba lotšheka e ka nna ba mabitlong mo gole ka nkukele ba ka be se ba re laika godima vene ya ba jwale ba laiša le dipeke tsa bona le digarafu ba fitlha ba tšheka ebile ba gutla ka yone e ntse e sebetsa e le teng lapeng mono ke melemo yeo ka e fumanang ka nako ya lefu ya Umang Funeral Plan mme ke fetele pele ka pelenyana wena mamedi wa ka ke shebe melemo yeo ka e fumanang ka moralefu melemo ye o e fumanang ka moralefu e monate bona ba ga e sale le yona ga go tlhokaetse setho sa setlhogo kapo molekane o ka kenya tshireletso tlatsetso tse e latelang wena mamedi wa ka o ka kenya mosala e leng grocery benefit ya baneneng gore ga nka tlhokagala ke batla gore bana ba ka ba tle ba sale ba fumana grocery kapo ba fumana tšhelete ya dijo kapo tšhelete ya rente e tla ba thusa dilemo tse pedi kgwedi le kgwedi go tloa jwalo ka 500 maloti

ya tswa ho dikete tse hlano tsa maluti. Sokana na ona ke mosala o mongata ha ka ka ngwana a mamedi wa ka. Ha o se ka re ha o tswa ya ba fumana hore molekano wa hao se a le siyo. Jwale o ne mo kentse mosala. O itlela line insurance o fitla ho etsa kopo ya matshidiso. O fumana ditshebeletso tsane tse ke buileng ka tsona. Ho di ka mora mo ho tshwe ho wena. Ae. Account ya hao he o sotla lebella hore ho tla kena kete tse hlano. Kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse pedi le ha o ka hathwe ka nnete o tla lla ka se mothangwana wena a mosotho wa heso le bana ka nnete ba tla nne ba ye sekolong le ha ba o ne o dula ntlong e hirisitsweng o tla nne o lefe rente ha o ntse o itukisa go bona gorena o tswa ka lefe le gala. Ke bontshe gape gore ka mora lepato wena mamedi wa ka matshidiso o ka fumanang wena mosotho wa heso o ka tseba gore ga o ka tlhokagala e ba o ne o kene tshireletso ena ya thuto bakeng sa bana kapa o kentse bana ba gago tshireletso ya thuto. Re tseba gore ga ba fitlha boemong bane ba tertiary kapa sekolong se phahameng ka mora high school. Mme tertiary ena e ka fapana, go na le ba ka yang sekolong sa matsogo bana ba gago, go na le ba ka yang sekolong sa university, go na le ba ka yang college-ing ba ithutela dithuto tse itseng, go na le ba ka yang sekolong sa mopheo. Jwale o tsebe gore wena mamedi wa ka o ka tseba gore bana ba gao le ga o se o le sio ba nne ba fumane mokgwa wa go lefelelwa sekolo fisi mono mo ntseng ba ntshetsa dithuto tsa bona pele tse tota fetola bophelo ba bona gobane jwale motswadi wa bona o tla ba sa a le sio. Jwale etsa bonnete ba gore o fumana educator benefit, mme ka educator benefit o ka tseba gore o kenye bana ba bararo, mme ngwana e mong le mong a ka fumana go fitlhelela jwalo 25,000 maluti e ka tsebang gore mo thuse go ntshetsa dithuto tsa gae pele wena mosotho wa heso. Go tloga moo he o ka tseba gore jwale go kene yane ya molebe. Molebe ge a gopola wena mamedi wa ka gore pejana ga o kene molebe wena mamedi wa ka e tla go thusa gore ga o ka wa tlhokagala o le setho sa o mang funeral plan. E ne sala e sireleditse ba lelapa la gago. Ga o fitlha 65 a dilemo e sala e sireleditse e o sireleditse wena mamedi wa ka o ntse o so tlhokagale o ntse o phela gakege e sala e sireleditse ba lelapa la gago wena setho sa setlhogo mmogo le botlhe ba keneng tlasa policy ya gago. Jwale le ka mora lefu e etsa tsela e e tshwanang. Jwale wa utlwa gore na e ba monate o mokae wena mosotho wa heso ke tsona tse o lokelang gore o lokele gore o di ngodise kapa o botse ka tsona ha o tla ofising tsa Alliance Insurance kapa o kopana le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance ya reng wena ke tlo o hlalosetsa ka sehlahiswa sena sa rona se setjha e leng Omang Funeral Plan ena eo re reng ke lefa la moshwelella. Jwale ha ke fera ditaba tsa ka wena mamedi wa ka kere Omang Funeral Plan wena mosotho wa heso e fumaneha Alliance Insurance ntlogolo e fumanehe makalaneng a rona a teng setrekeng se seng le se seng, mme e ka fumaneha hape e rekiswa kapo o ka hlalosetswa ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance ya sebetsang Alliance Insurance kapa ya sebetsang le company tse ikemetseng tse tlwaetsweng ka hore ke di brokerage. Ya baneneng brokerage o ntshitse mosebetsi wa hae mono ya tsebang ho hlalosetsa ka boqhetse ke bona ba haesa le wena mosotho wa heso ka sehlahiswa sena sa rona se setle se bitswang Omang Funeral Plan. Hang ho ra o hlalosetse o imamelela sona o mo botsa dipotso o iketlile ka morao jwale ha o se ore ke lokile ke a ngodisa a o ngodise, mme ho ngodisa ho bobebe o tla le mabitso le ditlhao tsa bohle bao o tlang ho ba ngodisa. O bile o ngotse dinomoro tsa bona tsa di-ID fatshe e le gore e mong le mongwe o sentse o ngola ID number ya gae. Ga ba ke bana, bana godima birth certificate o sentse o na le nomoro ya bona ya ID. Jwale o se tshwenye e wena mosotho heso wa dumela gore ya nang le ID number ke ya nang le karate fela. Tlo le tsona o di ngotse fatshe, ga lokele o bonke dikopi tsa bona. O ka tla o sentse o di ngotse fatshe ya ba o fitlha o thuswa ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance. E ba taba tsa gago di tla tlhaka ka tsela eno e jwalo wena mosotho wa heso go be bobebe go wena. Mme ga sa o ngodisitse o na le tokelo ya gore gafetsa o nnotle o tlo re botsa gore na ga na litse ye e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe. Ga na lelalang a ke leng gopotseng gore na mo go itse gomo ke e fumana jang. Ha ke dula sebakeng se itseng gomo nka e fumanela nka e fumana go kae ga se ke na le mofu kore e be ditaba tseno tse sa felleng motlhang o e tlang Alliance Insurance kapa motlhang o kopanang le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance.

insurance e ba wa ngodisa onka tokomane ya hao o e boloka kwa na otopong e be o so kopana le rona fela ha o tlo fase yabo empatse ding o so sa di hopole o mang funeral plan wena mo sutwa iso yetse ditse hore na kwena ka ofela ha o hopola o tlo tlala fase yabo sa hao nno botse le ka dinthotse dinye le hore etse ba ho dula ka hlohong o tse ba ho ka monate wa hore na matshidiso a hao a tlo tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ha ke fera ditaba tsa ka wena mo sutwa iso kere Alliance Insurance kana le nomoro yo ka iletsetsang e sa lefellweng mme nomoro ena ya rona go tloa goreng ya bosupa goseng go ya fitlhela goreng ya leshome ka shwalane o tla fumana gore o ntse o ka iletsetsa wena mosetho wa eso wa fumana ditshebeletso tsotlhe tsa Alliance Insurance wa botsa kapa wa kopa gore go sane o tlo laeletswe motho ya a tlatla o thusa kapa e mongwe sa ntse a re nna se ke na le mofu e le setho kapa e se setho sa omang funeral plan fela lolo o rata o fumana ditshebeletso tsa gore na a ka fumana go latelwa setopo jang kapa a ka fumana gore a tla isetswe mofu mošareng jwang o tsebe gore wena mosetho wa eso re ntse re ka tseba go thusa nomoro ya rona e sa lefelelweng ke 800-10-888 ke phetha gape 800-10-888 ke nomoro yo o ka re fumanang go yona wa e letsetsa ke mahala go e letsetsa wena mamidi wa ka go feta moo he o ka tseba go romelela nomoro kapa o ka tseba go romelela molaetsa nomorong ya rona ya WhatsApp ya 6200-5600 wena msetho wa eso go tloa moo re fumane leqepheng la rona la Facebook kapa re fumane Instagram kapa re fumane ho LinkedIn wena mamidi wa ka kapa o re fela www.alliance.co.ls ke website ya rona ka tseba ho bua le rona ka tsela tseno wena msetho wa eso ya ba ditaba tsa hao di hlakile o tseba hore o fitise mabaka ka pele ka mokgo o ka kgonang ka teng wena mamidi wa ka hopola hore Alliance Insurance e teng bakeng sa mosotho e mong le e mong mme wena mamidi wa ka re etsa bonnete ba hore o fumana ditshebeletso tsa rona o iketlile hohle moo o leng teng ka leleme la gago ke emisa mona wena mamidi wa ka o be le bomamedi bo monate o be le letsatsi le monate wena mamidi wa ka lebitso la ka ke Makhosi Kipolo Kifoko ke nqaka e mona wa Semenana ke masesebale wa dibonosotho ke leswana le molemo ha e soma site

Mme le tate nna ke tate le holo lena hona wa ha sale ka ha re hona ka kwano ke tate la tswalo la mufumahadi masenate mohato seiso he a go teka fela jwalo he di limo tse mashume a mahlano ka ofela a tswetse jwalo ka ha hla ile fela jwalo ka la pedi goringe ne a phupitjane selemong sa sa sekete magolo a re bo mashume a tsheletseng a metso e tsheletseng go di ka tsatsi la haela tswalo ka jeno mma ona bana ne ba mahato ke thabela monyaka fela ka ha rona ha ka jenuleng

Hey banna, ka mona ka nthonteng banna, ba tla ho ba bobebenyana tjena. Bana ba diesel le bona he, diesel e tlo theoha fela jwalo ka diranta tse ka bang tse tharo kaofela. Mpa hee, re tla emela bana ba phetola mofande ka rona ha ka kwano hore na bona hee ha ba ntsha phatlalatso ditjeho tsa bona hee di tlabe di eme ka tsela ya mofuta ofe bane. Ena ke ya ka mane ka Afrika Borwa fela, re a tseba hore Afrika Borwa ha dintho di phahama kapa di nyoloha le rona di ya re ama ka ha rona ha ka mona. Jwalo ka ha ranta e lekana fela jwalo hee le loti, ranta e lekana le loti. Se etsahalang Afrika Borwa mane, jwang kapo lehola se a re ama le rona ka ha rona ha ka kwana.

seng ba se tlhalosang ke gore ka mona ga paraffin ka mona ka ga dintho di tla nepagala. Paraffin ka re e tla theoa ga bana ba petroleum fund ba ntsha phatlhalatso ya ditefiso tsa mafura. Ka re jale ka mona ka paraffin ka mona go tla nyehla-nyehla hanyane.

gona se batlang tseng diipetsa pele ka mona ka tsatsing la maobane ka mona ka semphetenyane baagi ba semphetenyane ba le ba etsa jalo motlhomong pontsho ya nyatso ya gore ga e kgona tsela ya bona o bonagala e na le dilemo tse ka bang tse fetang tse leshome kao fela jale e sa lokiswe ka mona ka semphetenyane tsela ena e tlhaya ka mona ka Kofi Annan Road ya nyoloa ge ke ena ka semphetenyane ebile o fitlha ka mane ka hapita bale ba re ga e kgona tsela ena e sale selemo le selemo gotho e tla lokiswa go bonagala e sa lokiswe ba ipeletsa ba chesa mataere mono ba agela majwa ka tseleng e le gona go bontshang pontsho eno ya nyatso ke mosepo sa hea se ileng sa atamela sebaka seno se jalo sa tshwara batho ka ba masome a mane kao fela la go utlwe gore ba bangwe ba ile ba lokololwa gona tsatsing nang la maobane ga ba bangwe ba ntse ba le setokising abe no tswe tsela yena ya ho buang ka yona e ne e le tsela ya letshwana dingwana tsa ho feta mona tsela yeo e ne e le tsela ya letshwana empa morao tjena ha ho feta mono fela e se ka ke tsela ya lehlohlojane motho o ipotsa fela gona bana tsela ya letshwana e se ka senyeya go fitlhela boemo boo ba gore ga o e sheba so bona e ka ke tsela ya letlhotlhojana ke dimaaka batho gore makese

tsela e bone motho e hle e likiswa ka matla e bone motho e hle e likiswa ka matla jwalo ke tsela ena e thewa mona ha sae e lo hlaya mane ha duwe ka mane ka hatsolo ye no hle wa bona hore ho kentswe dinala fatshe jwale ho apekwa ya yenu ya sempinyane le ya habia ke mathata ana ana ha sae

0: Mashabi la metu spilen fela metu tu kare bile orin yani ya borubong. Gafte la ka wabani he barol. Na de tita santale tenka kwa. Nune mutu hamkal hae kako tupe are. Bitu la pina ki mapo le sali di ya khent. Tade zita.
1: Ndate.
0: Uyabi wa mga ka.
1: Ah, tate hunzo ike la semu ha.

0: Ntate.
1: Ntate, ha re beise Basotho ntate, re tsebe hore ke na le ditabe.
0: Ke a leboha ntate, e re ke dumedise bamamedi ba Radio Lesotho, seyalemoya sa naha se seholo. Lebitso la ka ke Tshita, haeso ke mane, Thoteng ya Modi, ke motho a fika le mohala. Ke buswa lomong sa Matlakeng kwana. Matsieng ha morena Seiso Tshwana Mantata. Ke sebeletsa morero wa tsosoloso ya tikoloho le ntlafatso ya bophelo. O tlwaelehile ka hore ho thwe ke roll. Jwale morero ona ha ke hopotsa Basotho hanyane fela. Ke morero o hlahang ka hare ho lekala la tikoloho le meru. Mme ke morero o hlileng e leng wa mmuso wa Lesotho ka ho toba. Sepheo sa ona jwalo ka ha o so hlaha ka hare ho lekala la tikoloho le meru ka mona, ke ho bona hore leano la mmuso kapa thomo ya lekala eo mmuso o e fileng lona hore le bone hore tikoloho e ya ntlafala. E fela le rona re tlatsetsa ditabeng tseno. Mme re tlatsetsa mona hore re bone hore tikoloho ya ntlafala. Ka hore re sebetse le Basotho mane dibakeng tseo ba phelang ho tsona, mme morero ona o sebetsa diterekeng tse tsheletseng, e leng tsa Bothabothe, Leribe, Berea, Thabatseka, Qutheng le Qatjhasnek. Ke hona moo re hlileng re shebileng le hore re ntlafatse ditikoloho tsa dibaka tseno. Empa ho mpa ho hlile ho shejwane le ma di ditereke tsena tse kana fela. Empa mmuso o ntse o itjwetsitse hore ha morao o tla tlameha hore jwale o tswele pele ho bona hore le diterekeng tse di morerona wa fihla. Jwale mane dibakeng tseo re sebetsang ho tsona, re sebetsa le Basotho mono. Mme re sebetsa le bona ka tsela ya hore jwale re ba kgothaletsa ho ntlafatsa tikoloho ya habo bona mono. Mme ha ba ntlafatsa tikoloho ya habo bona mono, ke mona moo ba tla kgetha bona hore na ba bona tikoloho ya bona e na le bothata bofeng bo ba bokang ba lokela hore ba ke ba bolwantshe. Mme ha ba se ba kgethile bona hore na tikoloho ya habo bona e na le bothata bofeng bo ba lokelang ho bolwantsha, e ba jwale lekala le tla moo. Jwale le fihle le sebetse mmoho le bona ho ba thusa ho bona hore tikoloho eo ya habo bona e hlile ya ntlafatswa ka tsela eo le bona ba ka ba kgotsofalang ka yona. Mme hangata batho ha re fihla ba tla lla ka makgulo a bona, mme ha ba lla ka makgulo ke mane moo jwale re tla sebeletsa ho bona hore re ntlafatsa makgulo ao a bona. Ha ba lla ka mangope a bonang hang a ntse a taboha a hlaha ka hare ho tikoloho ya habo bona mono, e ba re tla sebetsa le bona ho bona hore re ntlafatsa tikolo eo ya bona re kata mangope. Jwale ha jwale morero e hlile o shebane haholo le ditaba tsa makgulo, hobane le tsona ke tseo ho bonahalang setjhaba se ya meile ka tsona hore makgulo a teng a ntlafale. Re bona makgulo a tletse dihalahala, mme ho tlala hono ha dihalahala ke hobane makgulo a sa ka a tshwarwa hantle nakong e fetileng. Mme ka ha ka ba tshwarwa hantle, a ile a fudiswa ho feta tekano. Mohlomong ka lebaka la hore ka ho se ralwe ha ona le diphoofolo tse neng di fula ho ona, di ne di le ngata mme di imela lekgulo le jwalo. E mong eo e leng phoso ke hore nako nngwe e ba jwale ho tla tjheswa, mme ho tjhesa hono ho qetelle ka hore le ona e be ho senya makgulo. Mme re sebeditse ka matla ho bona hore makgulo a ntlafala. Beke e fetileng ke ile ka bua hore re ne re tshwere pitso mane Mantshunyane, pitso e ne hlile re sebetsa le morena wa sehlooho wa Matsing ho bona hore re buella dihlaba tseno ka mono bo Matshwana, hore re bone hore na di ka lokiswa ka tsela ya mofuta ofeng. Mme ka nnete pitso ile a tsamaya hantle, setjhaba sa

a utlwisisa gore hantle matshwana ke sehlaba se bokella diphoofolo tse ngata haholo. Mme se lokela se ralwe go bona gore na se ntse se amoela diphoofolo tse lekaneng. Mme hape na ha e ba jwale ge bona e senyeile e tletse dihalagala ge ka e ntlafatsa ka tsela mofuta ofeng. Go ile wa dumelwana gore letsatsing lena e ba jwale morena wa sehlogo o tla etelela pele banna ba tlileng ba sebedisa lekgulo leno mono gore ba ke ba o tlhatlhoba sehlaba seno sa matshwana ge bone gore na se boemong bofeng e be se tla tlhoka gore ga se sebetswa le go ntlafatswa e be go tlhokagala eng. Ga ke bua jwale letsatsing lena morena wa sehlogo e tlile o ahlwa le setšhaba sa gae, o ahlwa le morero wa tikologo ya morero wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo, o ahlwa le lekala la tikologo le meru ka lefapha la magulo. Lefapha lena la go ntlafatsa le paballo ya magulo e tlile ke lona le etelletseng pele ditaba tsena ntate go bona gore e tlile di a etsagala. Jwale ba ile go tlhatlhoba sehlaba tsena ba sepota kaofela e tla ba le maeto a leeto la matsatsi a mabedi ke letsatsing lena e ba gara bosiung bona go tla go abalwa gona ka mono ka odima ditlhaba ka mono. Jwale go tla bewa ditente go beswe mollo ka mono ba go aba le teng go sane go seng gape ba tswele pele ka mosebetsi wa bona. Mme mosebetsi ona o tla felela letsatsi la bone go tlhatlhoba ditlhaba tseno kaofela ka mono gore jwale go shejwe gore na ga di bewa go kae ke go kae mo se ka nnang sa tswela pele se ntse se sebediswa e le gore beng ba diphoofolo le bona ba be le monyetla. Ke mosebetsi o morego o ntseng o etsa o re tswelang pele. Empa jalo ka ga morego wa lebitso la le morero ona e le tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo. Ga re sebetsa le setšhaba ka nnete go tloga ka selemo sa 2022 tla tlela ga jwale e sale re shebane le go ntlafatsa tikologo haholo. Gobane e tlile sepheo ke tikologo go feta eng kapa eng. Jwale e be qetellong re batla gore bophelo ba Mosotho bo ntlafatse. Jwale ga re tla tabeng ena ya go ntlafatsa bophelo ba Basotho re tlile re kene ka matla gona tjena go bona gore re ineile ha re bua le bona re ba etse meralo ya boiphediso ya gore na morego o ka ba phedisa ka tsela ya mofuta ofeng. Ke mekgwa efeng ya boiphediso kapa merero ya boikgollo bofumeng eo ba kareng ba kopa gore morego o ba tlatsetse go yona. Jwale re sa shebane haholo hona jwale le bana ba di-nutrition club, bana ba dihlopha tsena tsa phepo e nepaetseng metseng mane. Ke bona bao jwale ba ile ba fuwa dikwetliso, mme ba fuwa dikwetliso tsa gore na ke jwang ba ka ba hlahisang mekgwa ya boiphediso. Mme ha re ntse re ba fa thupelo jwalo re sebetsa le lekala la temo, kanetso ya lejo le phepo e nepaetseng hona ka lefapheng la phepo e nepaetseng. Ke hona mona moo re hlileng ge ba mmogo go bona gore ba fumana dikwetliso tsena. Mme ba ile ba di fumana dikwetliso tsena ya e ba dikwetliso tsa go hlahisa kapa mesebetsi ya matsoho. Ba tlebe ba hlahisitse dintho tsena tse apesang dibethe, mesamo, thwe ke diduve ke eng kaofela ba di hlahisa gore na ba hlahisa mese, ba hlahisa eng. Ba ne ba phepo e nepaetseng le bona, jwale le bona ba kenelela ka gore e be jwale ba tla rutwa mekgwa ya poloko ya dijo gore na dijo tsena ga di le ngata tjena. Ke a tseba gona tjena pula e nenele, mme go bolela gore tšhai e ne tlile e le ngata gagolo. Jwale motho yo mongwe le mongwe a ena le tsona, e le gore di se ka nna tsa wela fatshe ya ba jwale e ba dijo tsa dikolobe. Le tsona dikolobe di se di kgotse di kgotsofetse go jwale di seng di sa dije di senya fela ge ka etsang ka tsone. Jwale ba rutwa mekgwa eno ya gore ba ka etsa dijeme,

0: ntseng di tswela pele hona tjena di abua ho dihlopha tsena tsa phepo ene paetseng ke masela mo ba di batlileng ke dinale ke di hareng ka nnete ke thepa tsengata tsa mosebetsi wa matsoho tseng jwale le tla tswa letsholo ho bona hore le hlile le etsa tsharo morao ya hore thupelo tsa ntse ba di entseng jwale ba bona dintho di fela di phethahala ka tsela eno e nepahetseng. Mme ha re ntse re etsa tsena he ntate re ntse re boetse re tswela pele ho sebetsa le dihlopha tsena ho bona hore tseo ba bang mohlomong ka ha wa bona jwale Basotho ka nako engwe ha re ntse re bua ka hore hela ntlafatsang tikoloho e molemong wa lona ba bona watjhe ka re mona jwale re sebetsa mosebetsi o kekeng wa re tswela molemo. Jwale re ntse re ya ho bona mona hape re ba kgothatsa le ho ba ntlafatsa hore a e ka nnete ka ha morero sepheo sa bona sa ona kore re bone hore le hlile le fana ka nako ya lona mane tikolohong. Jwale tsena tsa boiphediso ke mokgwa o tlang ka morao o tla le tlatsetsa hore ha le ntse le tswela pele mane le sebetsa tikolohong e be jwale le ntse le phela. Mme ba lokela ho utlwisisa hore tikoloho pele mme ka morao jwale re bone hore ba hlile ba na le boithukubetso mane tikolohong. Ke mane moo re tla qetella jwale re re e ka nnete le bona ha re ba tlatsetse bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi. Ke tsona ditaba tsa morero tseo ke neng ke di hlophile letsatsing lena. Ha ke tsebe ha eba ke ntse ke tswela pele na dipotso di ka ba teng ho wena kapa bamamedi ba hao ba ba le dipotso ditabeng tsena.
1: Kore re ba bulele mongaka nomorong ya +266599933 ba ka bang le dipotso empa he ka nna tswela pele le nna ke na le dipotso tse ke batlang ho tlo botsa tsona mona fela he no tswele pele.
0: Ke a leboha ntate. Jwale ha re ntse re ruta setjhaba ka ditaba tsena tsa phepo e nepahetseng re batla hore meralo eo ba hlileng ba fanang ka yona ditabeng tsena tsa boikgollo bofumeng e se ke ya e ba meralo. A tseba hangata o tla fumana meralo e le teng jwale ho thwe ho thusiwe mokgatlo o itseng. Mokgatlo ona o bona o ntse o phela-phela kuno o tla rekiswa ha e ba ba hlile ba phela ka leruo la dikgoho o bone hore dikgoho tsena ke tseno ba ntse ba di rekisa di rekwa di rekiswa di rekwa mokgatlo akhaonte mane o ntse o na le bao diketenyana tse 5 ho isa ho tse 10 jwala jwale ha o bone beng ba ditho tsa mokgatlo di ntlafala. Ha di ntlafale hobane jwale phaello e etswang ka mokgatlong ka mona ha e fetele ho ditho mane ka bomong hore re bone ga e ka nnete he ba thabile ba sebetsa. Ka ona seo re ntseng re se qoqa le batho ke hore ha ba etsa meralo ena ya boiphediso mme re ntse ba sebetsa le basupiso hore ba ba tataise re batla meralo e hlileng e tla bontsha mokgwa wa boiphediso wa motho ka mong re bone hore mokgatlo ona tjhelete e etsahalang mona phaello e etsahalang mona e hlile e fetela ho setho ka seng se a kgona se a bonahala. Re etsa jwalo ka hore ha e le mokgatlo re batle hore dintho tseo ba di kopang mona e be dintho tseo setho ka seng se ka bang le tsona. Re etse mohlala ka ba diphoofolo ba dikgutshwane mokgatlo ona wa farelang le seiboko. E ke mokgatlo kwane o moholo empa ditho tsa ona di na le thepa e leng dikgutshwane mme ke tsona tse sebetsang ka thata ho ntlafatsa thepa eo hore motho ka mong ha ya mmarakeng e be yena a tla fumana kuno mme bophelo ba hae bo ntlafale. Ka rona le rona re batla dintho tse tshwanang le tseo. Mohlala, ha re tla jwalo ka ha re ntse re kgothaletsa Basotho bana ba bo rona ho hela wa tseba leruo le la dinotshi le ka re phedisa re batla hore le le mokgatlo le be le leruo la dinotshi le hlahise makgea a mangata tsohle tse tla hlahiswa ke mahe ana a dinotshi.

0: jwale e be ka nnete re qetella ge di fumana ge le naga di sebetsa gore na ke meriana gore na ke eng. Jwale ha re tla mono re re mogatlo ona ke mogatlo o tlileng o ruang kapa o sebetsang ka leruo la dinotshi. Re batla bonyane sethoka seng ha re re. Ge re sethoka seng se na le maboko se a mabedi, setho se na le maboko se a mabedi, setho se na le maboko se a mabedi. Jwale yena o santse a sebetsa go ntlafatsa e le setho go bona gore na jwale o fumana dinotshi tse mmalwa jwang, mme o ntse a godisa kgwebo ya gae jwang e le setho mo a qetelelang a eba le maboko se a lesome kapa a masome a mabedi. Gona gore e le mogatlo ga re tlo ba rupela ge ba rupela ka ditsebo ka tsela e tshwanang. Ha ba se ba ya mmarakeng, ba ye mmarakeng e le mogatlo, mme o bolela gore ga e ba tlhagiso e se e le ya mogatlo e ba setho se se le se seng ka mono jale se re re na le maboko se a lesome. Ha ba ya mogatlong mane mmarakeng go bolela gore Lesotho mona go ka sebediswa mahe a dinotshi a barui ba Lesotho mona. Ke tsela eo ge batlang gore ga re bua ka mokgwa wa boiphediso wa o thusa Basotho o re buang ka ona gore ae ga re re mogatlo e be o ntse gore a accounting ya rona re na le tšhelete e kana fela ga o sheba ditho tsa ona o fumana ditho tsa ona bophelo bo ntse bo le boima. Ge batla gore seo mogatlo o se kgethang e be se tla tswela pele go theoela le boemong ba lelapa ka lelapa kapa ba setho ka setho mo mogatlong ono. Ke sona seo re se bolelang seno ntate. Mme ga re ntse re bua he le Basotho re tlile re ntse re ba kgothaletsa re buile ka leruo la dinotshi ke. Mme ga o sheba leruo leno la dinotshi ga se taba fela ya gore e tlile e ka ba mmaraka wa gae mona fela, e tlile le matšhabeng re ka qetelela re tlile re a isa teng. Gobane jwale botle ba rona ke gore dintho tseo re di tlhagisang re di tlhagisa ka dintho tsa tlholego. Ha Lesotho kwano ge e na le ditlama ka mefuta, ge e na le ditlama tse fapakaneng go ya ka ditereke le dibaka tseo re phelang go tsona go bolela gore le mahe a rona e ba a fapaneng go latela gore na dinotshi di phela sebakeng se feng, di phediswa di phela ka ditlama tsa mofuta o feng. Mme ke mane mo tla bona mage a mahe mona kapa hane ga o e shebile ka dibotolong ka mona e fapana gore na ke go latela gore na dinotshi di ja kapa di phela ka ditlama tsa mofuta o feng, mane ga di ntse di nyadisa di monya lego leno le monang di phela ka tsela mofuta o feng. Mme re re Basotho e file gona ge batle go bane re ka hlaisa dintho tsa tlhago tseo Basotho tseo lefatshe le di tlhokang. Mme ga e ba re ka ra hlaisa ka bongata e file go bolela gore re tla hlaisetsa mmaraka ka tsela e nepagetseng. Tse dingwe tseo re buang ka tsona ga re bua ka taba tsena tsa boiphediso re ntse re thusa Basotho gore ba be le dirapa tsa difate tsa ditholwana ka go fapana e ka ba diapole e ka ba diperekisi e ka ba eng. Wa tseba tsela eo re tlileng re sebetsang ka yona ge le Basotho re le morego tabeng eno. Ge re le tsona tsena re ntse re batla re be re qetelele re theoela mane boemong boo difate tsena e bang motho ka mong o tla ba le difate tse mmalwa ka gare o serapa sa ka lehlonono Basotho bo magaeng kwana re na le majarete a na a magolo ao e tlileng Basotho e saleng ba phela ka tsela eno. Jale re majarete ana ga a se ka itsa fela ga e ba go ka felela bo difate tsa ditholwana tse ka bang 20 ka mona morego ga o fe tsona jalo di fitlhe di be teng moo. Jale e re ga ba rutlwe gore na manganganjane a ka tlhagiswa ka tsela ya mofuta o feng ge ba thusa gore ba be le diomisi ga ba tlhagisa manganganjane ba tlhagise ka bongata e le sehlopha. Mme e re ga ba ya mmarakeng ba ye mmarakeng e le sehlopha jale ba tsebe gore e be bareki ba tla tsho ba re a tseba ga re ya gore ngwe itseng ge batla manganganjane a entsweng ka apole re lo a fumana a entsweng ka pere kapa ka perekisi re lo a fumana ka bongata. Mme re ka kgona gore e be jwale ka gare go dikgwebo tsa rona ka mona a teng ka tsela e hlileng e loketseng. Ha e ba ba re ba hlahisa juice ba e ba tla mona, re tsebe hore sebakeng se itseng ka ditholwana tsa teng ho na le juice e hlahiswang ka apole. Ke a tseba ke bone basadi ba Basotho ba ntse ba tsamaya le banna ba Basotho ka toropong ka mona, ba tlwaetse hore ke motoho wa apole. Ee, ke apole eo e hlileng le yona e leng jwalo ya ba ho etswa juice ya yona. Jwale o tla e utlwa e petepete tjena, jwale beng ba teng ba re ke motoho wa teng. Mme ha eba ditaba tseno jwale di hlahiswa ka bongata hobane Basotho ba ena le difate tseno tsa ditholwana, ke tsona tseo mokgatlo mona re reng re batla ditaba tse jwalo. E le hore ha ho thwe ho na le motoho ono wa apole o rekiswang o hlahang sebakeng se itseng, ga lebenkele ha ya mono a tsebe hore ka nnete batho bana nka fihla ka nka boholo bo bokana, bongata bo bokana ka beke ka nako e le nngwe. Mme hona ho bolela hore ba sebetsa ka sehlopha fela, ha ba sebetsa ba itlhahisetsa, ba sebetsa ka bomomane, mme thupelo di a tshwana, ba rutelwa ka tsela e tshwanang e le mokgatlo. Le ha jwale huwa mmarakeng lekala la temo le ba thusa ka taba tsa mmaraka, le ba batlela mmaraka e le sehlopha ntate. Aa ntate, taba tsa ka ke tsena. O no itse o na le dipotso, ha ke tsebe hore na kapa ke se ke dithetsitse, ha ke tsebe.
1: Nadetita, ne ke re ke utlwe mona hore na se le le ka mona he ka morerong wa tsosoloso ya bophelo, na tema yona ya bonahala ho tloha selemong sela se fihlileng ho fihla moo selemong sa 2019 ha morero o lo phethela, e hlile le tlabe le fihletse seo morero o se hlokang?
0: Ke a leboha ntate. Ka nnete, ka phatla e phahameng, hopola ke itse ke morero wa tsosoloso ya tikoloho. Ha re tla tabeng tsena tsa tikoloho ka nnete, ho tloha ka selemo sane sa 2022, a ka nnete Basotho tikoloho moo re sebeditseng teng e ya bonahala e ntlafetse. E hlile e teng, le ha o ena le moo o fumana ka nako nngwe batho ba se ba nyahame jwale ba se ba e tlwetse fela. Fela moo e ntseng e tshwerwe hantle, ka nnete e tshwerwe hantle, e hlahile hantle ka tsela eo re hlileng re e batlang. Mme ho a bonahala hore le Basotho ba utlwisisa hore na melemo ya tikoloho e ntlafetseng na ke efeng. Mme ha re tla ditabeng tseno tsa tikoloho jwalo ka ha ke tjho, re ka bua ka makgulo, re ka bua ka mekgwabo e teng dibakeng tseo re phelang ho tsona. Basotho ba jwalo e hlile hona tjena mekgwabo e bolokehile. Ke hopola re ne re bua le ba bang bekeng e fetileng, le re bue mane ba ra e ka nnete. Hona tjena ntho re e kopang e le lona, re kopa le mpe le tlo re rupella badisana ba rona. Hobane hona tjena re santsane e le rona, jwale re ba jwetsa fela hore na hela sekala di se tsamane, diphoofolo tsa ba tsa hlola di kena mokgwabo moo. Jwale re ntse re tsamaya dithupelo mona moo re ntseng re rupela badisana bana jwale hore na bohlokwa ba tikoloho ke bofeng. Jwale le bona ba tsebe ho iutlwisisa. Mme ke hobane jwale setjhaba se sentse se tswela pele se etsa jwalo. Mme batho ba bohlokwa haholo tikoloho mona e hle ke badisana. Ha fela ba ka ba utlwisisa bohlokwa ba tikoloho, bohlokwa ba hore na makgulo ha ba ba leide a se ke a tjheswa, ho fudiswe ka phapanyetsano, hobaneng ba tlameha ba tlohe mona ba ye hore ngwe itseng ka nako e loketseng, hobaneng diphoofolo di sa lokela hore di nne di ripitle mokgwabo empa ba hele ka hare ho tsona ho mokgwabo ka mona, ba fepe diphoofolo e le hore jwale mokgwabo o dule o ntse o kopotsa metsi, e ba mohlodi ka moo re lebelletseng ka teng. Ka nnete ena ke eo nka ka re nka phatla e phahameng selemong sane sa 2020. Ke se kgweding ya 12. Ka nnete re tlabe re phethetse mosebetsi wa rona, mme Mosotho e mong le mong o tla ba bona. Mme ho bona hono e tlabe le ho thabisang hobane jwale le ha bane ba lekane ba sebetsang le mmuso wa Lesotho ka ditjhelete tsa bona, babo

0: bona hore na di sebeditseng o bolela hore ke mane mo re tla fumana monyetla hore morego wa tlohele ditirekeng tse dintse hlahlamang o bane jwale ka nnete ba sotho ba tla be ba khotsofetse mmuso wa lesotho tlo bo khotsofetse le balekane mona ba ntse ba thusa mmuso wa lesotho ntlafatso mona le bona ba tla be ntse ba sebetsa ba bona ba khotsofetse hore dintho di nepaetse.
1: Mm-hmm. I'm gonna go live gana go ya ha ho bana ha pebe kinyane e tlang ge le ke la after ka ditabeng.
0: Ah, ke a le bua ntate.
1: Thank you mngaka.
0: Thank you.
1: Mamedi ke skota fela ga re bile ba le hore nyane ya bo robong. Love ma ditaba sa ho ga ena ya bo robong. Ka mora ho ditaba o kopa nna ne ola ne la ka la ping na le wena. Se tla kopana hore nyane ya le shume go tama thakana nolo la wena o reng ho ya hore nyane a shume le metso mong ge fetela hape le ka se bining saka jeno ge ke tlo tsena fela mola ye go santsa la teng o to bala ditaba tsa hore ena ya borobong.

0: Ke a leboha mokwatle mo mamedi ke a o dumedisa. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le qadile dipuisano tsa setjhaba le bahwebi ba makoloi a baeti le thepa mabapi le ntlafatso ya molao wa dipalangwang wa 1981 o tlalehwang o se o sa arabele ditlhoko tsohle tsa setjhaba. Lekala le re ka mora ho phethela pokello ya maikutlo ana le tla ba le setshwantsho se hlakileng sa dintlha tse lokelang ho fetolwa kapa ho kenyeletswa ka hara molao ona o qetetsweng ho hlomathiswa ka 2001. Dipuisano tsena tse qadileng maobane Thabatseka, tebello ke hore di anele ditereke tse ding tse robong. Ditabeng tse ding, lekala la tikoloho le meru le tshwere kopano le setjhaba sa sebiti ya Berea ho itukisetsa ketekelo ya matjhaba ya makgulo le badisana mmoho le tumellano ya matjhaba a kopaneng ya ho lwantsha bohwatata tse tla tshwarwa ka la 17 Phupjane. Mohokahanyi wa setereke Monghadi Tankiso Letshopa o re tshebeletso ena e lebeletswe ho theha menyetla ya mebaraka bakeng sa baahi le ho fana ka ditshebeletso tsa tlhatlhobo ya mobu ho ntlafatsa tlhahiso ya temo. Baahi ba re merero ya tsosoloso ya mobu e thusitse ho ntlafatsa boleng ba mobu le ho eketsa tlhahiso ya dijwalo. Ho sa le jwalo, letsatsi la matjhaba la tikoloho lona le tla ketekwa lefatsheng ka bophara ka la 5 Phupjane ka sepheo sa ho phahamisa tlhokomediso ka ditaba tsa tikoloho. Ditabeng tsa matjhaba, baetapele ba ditaba tsa thuto le mahlale ba dinaha tsa Afrika ba tla ba kopanong ya bo 19 ya thuto ka marangrang tikolohong ya Afrika e tla qala Buisa, Accra, Ghana. Kopano ena ya matsatsi a mararo e tla shebana le seabo sa mahlale a morao ntlafatsong ya thuto, kwetliso le ntshetsopele ya ditsebo nakong ena eo lefatshe le fetohelang ditshebeletsong tsa marangrang. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya 10:00.
1: Ai bole bo motswalle, ke eng ha o ntse o fokola tje? Ho etsahalang ka wena?
2: Hai manyo, ke o jwetse ha o bobebe ho hang. Ke tswanga keng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a hosane ba re ke le fula pelo, ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae, ke tlohela ho kae, ke imetswe.
1: Hai bolebo, o imetswe ke eng hakanakana? Ke eng bothata?
2: Hai, ke o jwetse motswalle, ha e sale ke qabana le ngwanaka, dintho ha di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati, ha batla ho bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke lokisitse ditaba le yena, dintho tsa rona di hantle. Nthwena ke o jwetse e ya nja.
1: Ao motswalle, ke a yo utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelle ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo, ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
2: Tshwarelo, ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
3: Tlhokomediso ho bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba Seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

0: ntumelle hle mamedi motle wa salma ya salasotho ke hleke seng ke selelekela sena jwale ke se beelele ka thoko gore ntano wela gabong mme ga taba e ge tlotla ga itshotlha le wena mo mamedi mmogo le moeti wa rona ke taba ena ya gore go na le gore maemo a mang a qobelele batswadi gore ba keteleletse ba nka qeto ya go arogana e leng go tlalana e le gobane motlhomong ba bona tse dingwe tsa ditaba tsa bona di sa tsamaye gantle kapa ba sa shebele ditaba mmogo kapa go se o na le go tlhoka kgotso e o sengwe e sa mamelelege jale mmamedi taba e re tlotla ga e bua ke ena nako eo batswadi ba se ba nkile qeto ye ya go tlalana na e be bana ba amega nako e batswadi ba bona ba tlalanang gona a e ba amega ba amega ka tsela ya mofuta ofeng na batswadi go na le seo ba lokelang go se etsa go thusa bana ba bona gore ba loke ka dikelelong pele ba tlalana ke ntho mone re tlwaetseng go e bua ka puo e tlwa e le e leng re re na go na le seo ba ka se etsang ba ba bee gantle mme ya mmamedi ka jeno ke buisana le professor Calvin Motebang ka ditaba tsena lenaneong lena la rona ka la kalapeng prof dumela
1: elelelele buso le bamamedi kgotso
0: o ya jwang mogolo waka
1: modimo re bolokile sengwane swara dirame tsena empantse re totoba ka nnete
0: ganyane ganyane butlebutle ntse re apele
1: alala
0: prof ndate ga leboa ka gobe ga re fitlha re kokota mamating a gago o ntse o re bulela mongaka taba e re tlo e tshotlha ka jeno ke ena prof ya boemo bo batswadi ba tlalanang gore taba tsa bona ke tseo ba se ba moetse ga a tshe di gana o loka ko go fela tharololo ko gore ga rogane jale bana ke bana ba se ba le teng ka go lenyalo le e be bana bana ba amega tabeng ye ya tlhalano prof ga ba ba amega e be taba yeo ya tlhalano e tlo ba ama jwang gona na go na le seo batswadi ba ka se etsa motlhomong go beya bana ba bona gantle ga a bana baka boemo ke bone prof
1: ka nnete ntate go jalo ka go bolela mokwena e motle bana bana ba amega ebile ka bomadimabe e se bona ba entseng kaeto ya gore ebe ba itlisitse lefatsheng e le batswadi bana empa ka ditaba tsa botho bona bo re ntho batswadi ba se ba sa shebele ditaba mmogo jwale go na le ya ngangabetseng kapo ya ngangabalang ba ketelelang ba fumana ba sele ba etsa kaeto ya gore atshe go ka ba molemo e mong a nke tshwene mo a nke ketane ka bomadimabe nakong ena ba nkuwe ke setsokotsane sa maikutlo sewebilane sa di-emotions le galefo e tshabeyang motlhomong le go baba le boswele gobane anger le animosity di na le gore o fumane gore ga o rere gore ka nnete o fumane so banne ba be le kelello ya go arola dintho ba arole boikutlo bona ba bona ba arole boikutlo ba bana le dikamano tsa bona mme ba tlhoka mahau a modimo gore ba etse jalo gona go tla nne o tswele ka dimelo tsa bona gobane batho bana ba semelo se ba bang bo choleriki ba mamela galefo ya bona ebile ba tsoka tlapa godima tlapa mme jale nthena bana bana ya ba ama kelelong ga ba bona ga batho bana ba sa dumelelane ba ntse ba tlapana ba otlana mona ba bangwe a se tlapa ya letsogo ba mo fetsheola ntate ka mantswe ya o le ngwana a kalang go utlwa ntho e jalo yo le yena ne ntse a bile a sa tlhokomele gore o ntse a na letlhapa tse jalo jale nthena e senya dikelelelo tsa bana ya banyotobitsa bana ba bangwe ba ketelela ba se ba sitwa le go etsa mosebetsibangwe ba ikagola go bana ba bangwe bana ba emeletse kgone mmane ba sena kgotso le mofuthu wa go bapala jale batswadi bana ba lokela gore ba thuse ga re gane gore ga ba dumelelane mme ba dumele gore ga ba dumelelane mme go se dumelelaneng wa bona ba dumelelane gore bana e se ka ba kagolo ya go se dumelelane wa bona ga ba dumelelane empa ba dumelelane gore bana ba seke ba fetoa karolo ya go se dumelelane mme ntho yona ena sorry

0: ke batho ba baholo ba etla bantate le mme ba o fapaneng ha bona patlane ba dumela go bophelwa bona botswele pele
1: ya
0: mme ba bang ba bohlale morao tjena ba se ba dumela gore ba bitse batho ba kang bontate motho bang ba hlabollegore ga re dumelelane a ko nke bana bana o bua le bona ebe ke bua le bana bana ba utlwa ntate o tloga ka ba lelemo ditharo dipedi ditharo go ya kwana tšhereta nne re fapane ka katamelo go ya ka dilemo tsa bona jale ebe bana bana go bua le bona ba tlhokomediswa gore mami le dedi bana ba ka go bonagala ba sa utlwane mme jale ga ba bolayane ga ba le bolai fela atšhe ka mabaka a bophelo ba tla iphumana ba tlameya go ba arogane mme ke le ba ba tsebise gore o tla ba tsena o betsena o betsena ga ngata culture-eng ya rona biso o tlhogile tloele bana ba sekenne ba keng ngwata bentseng fela kele bana bana ba bona gore ntate biso a sa robala mo nalapeng o tla nkile lebese a fitlha a lebeya mone ebile a tiisitse ka matlhong a thotshola a tse a tsamaya mme ena le ena wa leng ka o lebeya ka foriging a thotshola jale ntho ena ke molaetsa o maatla go bana bana go feta ga ba se le baka ba bolelelwa gore ga ba utlwane empa ba tlanne ba etse ditokelo tsa bona mme lona le seke la ba karolo le leke ka gotlhe bana ba ka gore jale bana ba lokela gore ba kengwe ntate tabeng ena ba tsebise go tla nne go fapana ka dilemo gore na ke ga ba lelemo dikae go ya jwang empa bomadimo a be ke ba gore banyalani ba bang ba ketelela ba bile ba kenya bana bona bana moya ba batla ba tšhentšha difane ba batla ba tlosa dikolong tse ba nente ba kena go tsona ba ba isa tse ba tlwang ke bona e mongwe re bere ga e mongwe a reketse bana bana diphatlho a diseka sekere a ditšhise ko go fumana gore banna ke ntlo e senang size ga wa lokela go ba jalo biso le wena mo mamedi wa ka
2: jale prof ke mona he batswadi ga bona gore ba bone go taba tsa bona di hana gore di loke jale bana ke bana ba teng ke gola motho mongwe a ka lakatsa go tseba gore naebe ha e ba jale bana ke bana ntho ba teng taba tsa rona se ga go hane motlhomong jale bana ke bana taba ena e bonala e se ba amme maikutlo jale o tlo fumana a kere jale o bontshitse taba yana gore ba bang itle ke kgalefo kapa le habea la maikutlo jale e le go ho na le taba yana ya go se dumelelane bobeding bona nna ke taba e bonolo go motlhomo ma ka qetelela
0: ke lebaka lena leo lenaneo la ka lapeng ka ntate biso le ntsau le mokopele ba entseng gore le beteng
2: ya
0: gobane re tlile re a ba mema ntate a re bua le wena kena go na le mong ya tswang ka kamogeng ye ka thoko ka kwana e mongwe a robala le mona lapeng jale re a ba mema gore tlhokomelang gore ga re gane baratiwa baka phapano ya lona go se utlwane ga lona kabang ya lona nyotobetsego ya lona tshithabetsego ga re latele ntho tseno kao fela empa modimo ga re thuse gore bana bana ba gore ba tswetseng gore tle re etse setšhaba sa kamoso ga re dumelelane o se dumelelaneng gore jale ba fumanelwe mohlabolli kapo moeletsi
2: prof e re tlhege bamele le professor Calvin Motebang ka yona e le gore o ka kena nomorong ya rona ya mogala ya +2 66 599 33 tabeng tsena tsentse re buisana ka tsona tsena tsa batswadi ba tlalanang jalo o fumana gore ei bana ke bano jalo ba se ba le dipakeng ka nkena bana ba lla ka nkena bana le mosebetsi wa ye kwa sekolo o se thefuleile e mong e se le ntho dulang e ikwaleletse ka mogeng ya gae ga a sa batla letho gobaneng boemo bona bo mo amme maikutlo jalo mamedi o ka kena he nomorong ya +2 66 599 33 moholeyane ya re sebedisa yona fela empa ba motho wa marangrang a Facebook o ka kena mane leqepheng la

0: rona na Facebook le bitswang Kalapeng Radio Less o tla bona post e buang ga ditaba tsa ka jeno o tla bo so bile o commenta mo he ke tsipa gore go utlwe maikutlo a hao jale bana ana ke nye pepotsengwe ke tang hompa le yene ke go botsa yona prof o nala potso e ke tang hompa le yela monene ke re ke tlo e botsa oho ke ne ke le tabeng ena ya bona bana o bane itlile ka jeno ge e shebile haholo ka mona ka lehlakoreng lena la bana o re ke nke mmamedi ke enwa e ka mmamedi o teng kwano prof google mmamedi mme Aobana, o sa bila molangwana ha wona teng ka re o ka boetse o ka kena hape le leqepheng la rona la Facebook le bitswang Kalapeng Radio Less o tla bona post e buang ka ditaba tsa ka jeno tsentse re buisana ka tsona le professor mme o tla bo se o lahlela molangwana ha wona teng mamme khotso
1: ngabe
0: khotso ntate
1: eh di kuralwang
0: ke sa baba letso mngaka wena
1: amo hao
0: ntate
1: ke le ke rena bana ba tla me ke ntate mo re buisana
0: ntate mang
1: Ntate mo rebotsane
0: ya mngaka.
1: Bana ba tla mea lenyalong ha lenyalo le sena modimo ka hare.
0: Mhm.
1: Lenyalo ntate wa ka.
0: Mhm.
1: Mo ba go teile a sa go tea. Ha tsela ke na lenyalong a sa tsebe modimo. Lenyalo le jwalo le tla ba matsini. Bana ba tla mea bona ndo se tsabja ditlo. Empa ha ba tlo bana ba tswa di ba ba tseba go modimo ke ena monga lenyalo ke ena le theileng ha o tlhoka lengwe bua ka ua go manya ka e kaeng ua o morutu ua o motlhabolole gobane monga lona o teng batho banabatho bana ba teneng lenyalong ba na le molao o ba tsamaisang modimo ore lenyalo le tlhomphe ke ena ga se nna kapa ga se moruti lenyalo le tlhomphe ga ga batho botlhe le diphate di tlhoke dithi ke melao ya lengate modimo o e sileng motho ga a fika lenyalong a e sebedise
0: ee ntate
1: ke hlakile ntate
0: o hlakile ntate mo rebotsang
1: ka nnete tabaela ka ba gatlhola tswa mang amerika a tla etsa eng ruteile boemo ba mofuta o feng ga fela modimo o le sio ga ona o sentse na
0: ke a o leboga ntate mo rebotsang
1: ke a leboga ke motimposo
0: tanki ntate wa ka ka moka motimposo plus 2 ya bana mo batswadi ba hlalanang gore na bana ba me ya jwa jalo prof ge sheba motho eno wa rona kapa ngwana eno wa rona he ya singa a meile ke boemo bona ba hlalano ya batswadi na ngwana ya jwalo kgolo ya hae e ntse tlo ba e tlwaeleileng ya ngwana e mong le mong le yena motlhomong nakong ya seng a kena dikamanong tsa legato kapa ya leng ka gare o tsona kapa a kena lenyalong e be na ebe ke motho ya atlegang gore a sebetse ditaba gantle a ile a feta boemong bo jalo
2: ntate fakile ka bo yona taba eo
0: eya prof
2: a ke ke be a fela a sebetsa ditaba gantle gobane o ameile taba ena ya modimo ya lelapa ya batho ntate ke ntho e telele ke a utlwa seo ntate mo rebotsana se buang empa e qala ka ntata rona aborahama re mmona go ba le bothata a bua le modimo difatlhego e ba bothata bo saile ka tlong saga wa eletsa ba ntse ba na le modimo so re se ke be ka thetseya gore ga batho ba na le modimo ga e sa le batho ba ntse ba na le bothata re bona le kerekeng ya testamente e ntšha ya morena jesu go ba korinte mo wareng e ka re ga e mong a thulana le e mong e le gore taba ena o bile o re go jakobo bolelelanang ditshito le rapelelane taba ya gore batho ba tla fapana modimo ane thuso re eletsane gore bana ba tle seke ba ameya ke taba eo
0: mamedi ke itse nomoro ya rona ya mogala yo o ka bang le seabo go le wena lenanong la kajeno ke nomoro yane ya ya plus 2 66 599 33 ke ona mo ka latlhelang wa gago molangwana ona teng kapa wa latlhela jalo molangwana wa gago mane go Facebook leqepheng la rona la Kalapeng Radio Less o tla bona post e buang ka ditaba tsona tseno tsentse re buisana ka tsona ka jeno mo na mo o tlo fumana gore jwale batswadi ke bana

0: taba tsa bona di sedisa tsamaya hantle jwale ka ha bane ba regile hobane ha hona motho a kenang lenyalong kapa cheo teng prof motho a kenang lenyalong a ntsa gashe nna ke kena bekenyana tse pedi fela ko onyakala ke a kgutla
1: bofe ba tsena ba itolobeditse gore ba bile bankakano fela re gawanga ke lefu empa ke re dimelo le dibopego tsena tsa bona ebi di ba kabanya pele lefu le fisa mme di ba kabanya tsena bana le bana mme jwale be ba thulana ba tswala setšhaba se pelo di botlhoko se gopisegileng
0: ka e rata mono mo goreng setšhaba se pelo di botlhoko se gopisegileng e le gore motlhomong tse dingwe tsa dintho tseo re bonang motlhomong batšha ba di etsa kapa yes batšha ba di etsa tse sa amogeleng setšhabeng e ka nna ba ke tse dingwe tsa ntho tse tswalwang ke taba tse ka ntseng
1: gantse ntate esile setšhaba se amegile gobane lelapa le amegile
0: oh
1: bana bana ba pelo di botlhoko ga o ka batla background ya bona ba tloa malapeng ba bang a sa tsitsang ba bang a pšatseileng ba bang a aroganeng empa ge ba bang ka nnete ba ntse ba sengwa go kenwa ke bodemona tseleng fela gobane lefatshe le wele tlasa e mobe
0: kadi ke a leboa prof ga ke sheba molaetsa o monkwane mane ore thepa yeo batswadi ba nang le yona ga ba tshepaga le gore e be ya ke molaetsa wa gae woo ke a leboa moratiwa wa ka mmamedi ke itse o ka ba le seabo le wena e ka ba go botsa dipotso tla go tlatsetsa kapa gona go tholetsa e ka setsana le o dimakalela taba tsona tse tsentse ka di bua nomorong ya plus 2 66 599 33 ka go ka boetse gape wa latlhela wa gao molangwana mane go leqepheng la rona la Facebook la kalapeng radio les o tla bona post e buang ka ditaba tsa ka jeno o tla bo se o bile o tlhagisa maikutlo a ona mong o ka like wa followa lapa leqephe leo la rona o tla fumana ditaba tsa ka metlha tsa lenano lena mmame dikgotsa mmame di dumela mme
2: ne
0: maqamako ga nkgethwa ke nepile ke
2: eya
0: moratu
2: a tseba ntho tse dingwe jetse o ka bona kaka nnete kare ye mosekago tsona wa folola le sata ko gobane o tlo fona ba le bagolo ke gantle eere ga bafala ele gore o tlo fumana maratana o sa tsebe na a tlhaga kae e le gore fele kapo gong go se go keneletse batho go nyatsa le dikatlhego tsa batho go na le ntho tse o disang motlhoko go jontsha go ka disiwa malateng fela mananeo a ge bua metlhenangtate disore ka nete ya ke le tsamaye le metse motlhole mo go ntse na le batho ba sa utlwisising gore le bana ba tsebe gore ka nako ngwe bane le batho bangwe ga ba tswetele bakerekeng bane ba udisane mangwele gore gantlantle itlhe ditlholo tse ditlaleya go ba teng motho fela tse di tsona ka nnete kaare le ba ikakanetse modimo mme re tlametse mona batho ba utlwisitse tse dingwe tso tsona ka nnete kare di na le meleko ka gare
0: eme
2: ka nnete ga o bona jele kante tsona ke batho ba na le sedithimama ebe le ruta o satseng ke ditlolo fela ka gara ntho ga o amamela ke ntho tse sa tlalang fela tse sa tlalang ko go se ka utlwa gore batho ba bantse ba tsebeng ke ele gore go na le batho ba salaka tseng gore be jelo ba ka nako ka tsere motho ga keke ba e dula fela ga o ntse o tsela keno o ke se renana gore ee mmanye go ntse o tsela ke re ditsong la mmanye go bane jang e ntho tse dingwe di a leletsa ko jetse ka nnete bothole
0: ke a o leboa mme maqamako jale ke batla go tlatabeng yo ke tang go ethetsa gore taba ya o butlakeng ke mmamedi pele mmamedumele
3: oo
0: ndate
3: eswabatlha
0: ndate eswabatlha
3: enda
0: ga a feleletse mabitso a gago
3: ke swabatlha swabatlha
0: o ndate
3: ndate
0: eya ndate
3: e propo taba tsantsa di bua mpile gore tsa nyakela ka bukeng ya tsamaiso ya bophelo e leng bebeng
0: eya ndate
3: jwale kere ditaba tseno ka merabo e lesome fela e ka ga buka eno e laotse phoofolo e bitswang motho
0: eya ndate
3: jwale melao e e tswang bosile mosheare e na eo kapa e somatisa yone e le lesome ga ke tsebe ke yona e sentseng lenyalo gobane o tla fumana gore

0: ho tse ba drana ba ba be di a motlana le mosadi ho se ba se ka me tse ga bo se a di ho feta out there ya le wanda
1: ha ha ke ku se se ko e hlakisa ku ku
0: ke re le la ena e tswa mbusulo motjha ena o dong ya ya parliament e
1: anda
0: ke ona e se ntse le nyalo ba ne e se ka ene
1: mhm
0: e anda
1: o itse ka metsi ka hore e tshehetsa lo matlafatsa ba basadi ho feta banna
0: a ke
1: tlhobelelang o ndate ke lo go jona tabentse ba o jalo go ka kutlisa o jona tabentse ba ka ditlhalano tsena tse kana kang hey bo o so ile ka jalo na desha ba
2: o sa ile
1: jwa le kyane o sa ile yana ke ka mo le na ke maikutlo a hae ke ka mo bona ditaba ka teng gore taba ena e tsang go bentse re hlalana je bana gobane bana ka nnete ihle ke bona bere elang tlhoko gore batswadi bana ba babedi nakong eo ya galefo gadi eo ya bona ya go thofuthofulana le sututsana ga ba nagane ka bana go gang go fitlheletse ba etsa qeto ya bona goreng ko re ga gwane nako e batseng ba gwane jalo kona ba bona go hebana ge sentse bana ba gona dikelello
2: ya
1: jalo ke yona montlha a bona e le ngwana teng mamedi o ka kena nomoro ya +2 66 599 33 ke boetse ke itse le ga e ba motho wa marangrang a Facebook o ka etela leqephe la rona la Facebook le bitsang ka lapeng Radio Less mamedi mela helele sodi
0: ne jeng ba sa buri so ka ke mudu ke ba
1: eh
0: abre na ndate ya bana ba mang ke di tlhalano tsa batho di a se so sa ke bona batho ba la pele ba fisa ndate ba di social worker bana ba ra ba se the o re o sa go mo bona gona ba ba le ka palo a ne tse ba o ke go la ka buri so ke go ba go di a o da o fine go re ke mo le mo a ga se ba ke ka ga di thepu wa shatelana ga ntho mo le mo ka ntle ba ke ba tlo se mo nga ha ba bone ka ba ka re gwe hanyane ga khukela bo sothong
1: oh
0: ke re tsene ditsena tsa bana bana ba matsatsi yana le u ikhantsa hona wa le ho bo bjela hona ba mma bona ha se ka tshusiso ya bona ba hlabudi bana ba gona ta
1: oh a amnga o hlakile prof o tla etletsa le yona eno a go re jana ho yona yena prof ke ngwe
2: motswalleno wa ka ke tsebo wena ke mosotho wa o kae hobane re na le dibuka tse ngotsweng lesotho mona tsa botholwana tsa sethepu moo ho no bonala o sale batswadi ba sa utlwaneng ba thulanang malapa a neng na le ke o kena dipakenganang mo le jwaleng bala buka motswalle wa ka o se ka bo sore ke rona baba ka moferefere hobane re bana moferefere ona e sale o ntse o le teng o theowa kwana ke ka ona re nang le dibuka tse ke reng di bua ka botholwana tsa sethepu di bua ka bo mamang jwalo
1: e le gore taba tseno ke taba tse tiisang fela gore aa ka nnete ga se ditaba tse laka tsa tlwadi le taba tse tlakileng tseng
2: ga se dibaka tse tlang ka rona empa ke ditaba tse tlang ka nako ga o yampa re nako ketlaore nako e re leng go yona yona e sile na le setsokotsane se amang batho ga botlhoko ya
1: o ke taba ya nako
2: ee ntate
1: batho he batho wa ntlhokomedise nngwe jwa le prof mamadi ke itse nomoro yaka ya mohala ke +2 66 599 33 ke gona mo ka tleyang go kena ona teng ke a e peter +2 66 599 33 ke yona mo ka kenang mona teng mo ntse re buisana jalo le professor Calvin Motebang ka taba ena ya thalano ya batswadi rona ebe bana bona ebe ba amega ka tsela ya mofuta ofeng mme prof o bontshitse taba yana gore taba ya kgotso ya naga e qala ka gago lelapa ga e qale fela e sere e le gore re tena re na le setšhaba se tšee sa batšha ka lebaka la boemo bona bo baorebege ka malapeng ga jale re se re tlalana.

0: ene ke tlatsetse ka mmame di mongkino mmame di khotse mmame dumela mme tsho me mana po mahala wa ha o hlaella mo ga o hakakang tsela pele go ukwana ke tla ukwa mogatu
1: e andate
0: e tsela pele
1: mme manya tso tlhanya le sobeng
0: o mme manya tso tlhanya
1: e andate
0: e amme
1: e ke ha ile taba e mama ya di ka go ha
0: mhm
1: e o tsoka go ntate wa ke
0: mhm
1: o tsoka o tsoka o hola o le mwana pe re go tsoka go sa go du mphuthulwa go ha
0: e amme
1: gore ha o bona batho ba bang o bona ka batho ba bang ba o tloile gore ka petsela ya gore batho ba mme wa gago le ntate wa gago tsere ka bang ba gwane ka yone ga sa tsotele go na wa tseba ka fa o tsebe kala taba eo e tlo o fitlhela ga bosoko gore le wena o tlo ba le sasipalantheno ntate go wetse tate e mong mne wa kasa a na le monna e fa monna ga e sa tlhokaetse
0: eam
1: jale ebe mme wa ka wa gwana le ntate eno e leng ntate wa ka ha sa wane le ena ile ka taba tsa batho ba bo bohadi ba re tlhoka go tsele
0: lapeng
1: e ba ba ntshentsha mabitso ba ntshentsha ntlhongwe le ngwe tsela ya ka ga ntse ke gola le bana ba bang ga motho a botsa ona wena o ngwana mang ga ke re ngwana a mang mang e be ya mogolo e ka ba ngwana a tseba ditabanyana pele o tlo e empa wena o ngwana mang mang
0: fela
1: taba ena ga ukwa ntate nna ne ke tlabe ke sa e tsebe e ntlisetsa tshwao e ntlisetsa gore e le nna go etsagala jang ka nna e le ntate wa ka ke gotse ka dilemo tseno tse kalo go tloa ka 1990 e ke tlaileng ka yona gona jale ka 2026 go gona ke tsebang gore na um ke mang lebitso la ka ke sentšhiwe mabitso le kesane go taba yane bosoko goo ke lewetse kose ke bosoko go tlhokala ngwana fue nnete ya gore motswadi wa gao ke motho a itseng o gola o itseba gore na go etsagala jang ka wena wena ko wena a tlo ikgethela na o tlhoka go phela jang ke a leboa
0: mme manyatso ke a o leboa phephi tlhe moratuwa phephi hei ke a ikwa ga fumana motho a reng aa ke tlile nna ke tlaetse ke holetse boemong bona bo tjena ore e tlile nthone e ne e mpherekanya gona e ntlhokisa le boitsebo le boitshepo a ke tsebe na o ka reng ka taba tseno tsa high prof
2: mme manyatso o bua nnete ya mohlala o hlakileng ga a lato le dintho jalo ka batho ba latola nnete e bonagale ore nte wena wa e tseba mme wa utlwa gore na a entseng go yena mme a ka tseba gore a bua le batswadi ba bang go ba tlhokomedisa gore yona ntho e nao jale ngwana o ketelela o the fane yago ke motebakanya ntho eno mme re seke ra enka nnyane ka baka la pherekano ya rona e be re ferekanya bana re ba sie ka thoko mme ga modimo a ka re thusa re ba etse ka gose ka mogore ka kgonang gore re ba baballe re ba sireletse bosabolole boteng motswalelo wa ka e mongwe buile mona re ke rona re ntseng re baka mofegofego bosabolole boteng bane nako e re e leng go yona e setse le e tlhoka gore go be le dikopano tse jalo tsa mo o tlhabololang batho ba thuse gobane jale bana bana ba kena marangrang mona ke di Facebook ke di social media ke di teo ke tla ba fa information e tla ba ferekanya ba bangwe ba ipolae mme nna ke re ntate lenaneo la kajeno la ka lapeng le re ga re tlhokomeleng gore dithulanong tsa rona dikabanong tsa rona o fapaneng wa rona wa maikutlo
0: wa e beya ka e bona 2 2 plus 2 66 5 9 9 3 3 plus 2 66 5 9 9 3 3 e ka tsena le mane he go Facebook ka na le qephe mono le bitswang ka lapeng radio less o ka lahlela wa hao molangwe na ona teng re tsere buisana jalo ka taba ena gore na bana ba ameha ka tsela ya mofuta ofe mo batswadi ba hlalanang le gona mohlomong bana re ka ba thusa ka tsela efe mmamedumela mme mamagatsheane mapešwane
3: ka nnete ke botlhokwa mmele wa gore batsadi ke bona ba kalangtsele ga motsadi a kala a patela ngwana nnete ya gorena wena o ngwana mang ke yona mokgwetso e fo o sa galang ngwana teng bane ba bangwe motho o nyalwa le ngwane no wa gae ga a fitlha mane

0: hore ntate ana a monyetseng ke yena ntate wa hae. Qetellong ya letsatsi ha tsebe qetello ya bophelo ba hae hore na o tlo etsahala jwang ka yena a le bophelong. Ha ho ana le ntate yane ngwana ano o tseba tsa a e le ngwana ntate yane kapa lefu le mokgaoletsi. Ke yona ntho e etsang phoso hona mono. Motsadi ke yena ke a leboha ntate.
1: Ke a leboha nne. Ke a utlwa gore mme o na bua boemong bona bo tla fumana gore a kere jalo o tla fumana ga re qeta go tlhalana hangata ke bone gore ntate o mme o fuwa bana hangata ke bone bomme le bona ba fuwang bana jalo bomme o fumana gore jalo nako nngwe o boetse o itholola motšhaufa o mošha sebile ba nyalana ona mono o nyalelela le bona bana bane ba hamabese jalo ga a nyalwa le bana bane ba hamabese a fitla mane ga motebang o sa ba fetola difane
2: Mamedumele,
1: ka mapepe ka
2: mogotong.
1: Ntate
2: bana ba a sedifetsea ke taba eno.
1: Eya mona.
2: Empa jale go na le lebaka le dile o tla fumana gore mme ka wena o nsulafaletsa bobu le kgotso ka pela bana bona bana ba
1: kona.
2: Jale ebe nenneng ga ba se re qabane bana bana ba be ba tseba gore mme wa bona ke ena a na le legosane kgatlhang le ntata bona e le nna jale ga ke tsebe na boemong bono jale ga batho ba se ba ba bolelela go ke tlhale dinna bona ga ba jwang ga fela ba tseba go na taba ia e tala jwang na ebe boemong bono go na le botlhe mo marabala le a botsa mme wa gae ba se ba le bagolo ba sentle ba na le basadi le moemong a botsa o ko fetse gantle ntate ke mang gobane ngwanena o sa le mogolo ga e sale a ntse a senang tatae jale ya ba mme wa gae o tla go nna o a thaba gona ke itlo goreng go ngwane wa moka a sandle a na le bana ba bane kafela ke tlabe bofete bodutukanete ke gatile na ebe ntate botlhaong ke akage tlabe ena re ka e setang jang gore itlebe bana ba tshwaregile gantle mme re ba bolelela nnete re etsa jwang ke utlwa ke sa tsebena ebe re ka e sebetsa jwang ke a le wantae
1: ke o le bona ka mapepe
2: tanki
1: prof
3: ka nnete e jwalo ntate e jwalo gore nna ke utlwa ba ntse ba tiisa batho ba re mametseng mona e le karolo ya lenang le o nela la gago gore ga re e leng soko ka gofe gore re bue ditaba empa keletse o re tla nne re e fane ke gore re bue ditaba tse nepagetseng ka tsela e nepagetseng ka nako e nepagetseng gobane ga re sa etse jalo re tla di fosa ke mona moo ba bangwe baolwana mabikeng ga ngwana a tshela mokutlwa bangwe ba ka ngwana o se gaukana di ba tshela pele motshona a o makala a le mabitleng gore ga ngwaneng eong o akile kapa mangmang o itse ke tlowe mona fele ngwanena o le utlwa a le mabitleng ga a tsebe le gore ake ke ba tshela pele go mang gobane ntho tseno tsona ntse ba di rata basotho ba di etse ba tshele medu ba etse jwang jwale ga ba fane ka thuto e sale ka nnete mme ba amogele gobane mosotho ore ngwana ke wa kgomo ga ke tsebe na kgomo e ne etsa ngwanane fela mosotho ore ngwana ke wa
1: ke wa kgomo
3: ke wa kgomo mme ga o le jalo ke mana moneng re le seboko se le seng re le setšhaba se le seng bafokeng e le bafokeng matebele e le bomang go bile o ntse o tse ke ore eno ga o bua nnete ko amane kwa nn eo empa ga a le mona le re mong ka gore ngwana ke wa kgomo mme jale ba rutlwe taba tsena ba amogelwe ba tle ba tsebe gore ba fola ebe setšhaba se fodileng
1: +2665993333 metsotso leshome le metso e robedi gantle re lebile maano reng yane ya leshome e leng mo re tlo tla re a rwana teng nna le wena ke itse nomoro ya ka mogala ke +2665 e thetsa ena gore jale itlile gangata ke a bona ebile ke yone ebileng e ke bona gore e batla e ba ka moferefere gagolo mone mo tla fumana gore jale mogatsa ka egelang ga ba le ngwana le ena kapa ga ba le bana ya ba ka tlalana ka morago ga re tlalane o se a nyetswe nqe nngwe o sa nyaleletswe le bana jale ke gona mo ke utlwang gore itlhe bjale bile moferefere o ba mongata ka go fetisa ona mono jalo obane jale bana ba se ba sa itsebe gore na ke bomang gantle go etsagala eng ka bona o sa makala fela

0: Mamari ho ka ba le seabo le wena ha lena nong la rona le ntse re buisana ka lona ka jeno nomoro ya kona mahala ke tike +26659933 moho le tepela rona la Facebook le bitsa jalo ka lapeng radio less bizo botata habuli habobe teng ka tsela ke ena e mongwa batswadi bana o qeta kelello tsa bana ba sa le banyane ka ho ba hloisa motswadi e mong ebe qetellong bana ba sala yeo ya jwalo morao empa dintho tsena di na le qalo le qetello ha ba se ba le baholo ba tla tseba taba yeo e le nnete mme e tla ka motho o ba tuele sa tshelweng ke nta ke a o leboa ntate Sebata Mohale o bontsha gore prof o na le bothata bo bong jwalo bo o tlo fumana gore ha batswadi ba bang ba se ba rwana motswadi e mong o fepa dikelello tsa bana se fosahetseng ke tle ke boemo boteng boo
1: go jalo ntate ba bang babile ba sele ba ikgaga ka bana a banyenyeletsa a bua le bona a etsa jalo ba bang a se le ikgaga yena eno ya morohorang o morohora moo bana bana ba mametseng jale bana ba ntse ba utlwa ntate batho ba bangata ba nagana gore bana ga ba utlwa o ntse o roa ka ntate a bona o roa ka mma bona o motshosa o mosokela ba ntse ba utlwa ba thotse fela meyeng ya bona ba bona gore na ya le rusu ke mang mme ka nnete ntho yona ena e ba etsa gore ba golele batho ba sekameng dikelellong
0: taba e nngwe ke golwa prof e ke bone gangata ge sa ye letlhoko ke gore ge ntse ge na le tumelo ya gore gere bana ke bana ba nkelwa diqeto bana ba etsetswa ntho ngwe le ngwe ebile ge ntse ge na le tumelo le kelelo gape ya gore bana ga ba bone ebe bana ba qalelela go bona le go tlhokomela dintho tse ka ntse motlhomong tsona tsetse ke qetang go di bua tsa gore motswadi e mongwe o tla ba rogaka e mongwe kapa a otla e mongwe a mo gagatha a mo phedisa ka tlhekefetso ebe bana ba qalelela go tlhokomela bo ntho tse ka ntseo ga ba le dilemo di kae
1: ba tla fapana ntate go ya ka tlhalefo le go ba sedi wa ngwana dimelong tsa bona ba bang bang ka nako ba setlhokomele empa ba bangwe tloa ba lelemo dipedi ditharo ba sentse ba bona le ga ba sa utlwisise empa gore batho ba utlwisise ba fakele ke ga ba lelemo disupileng mo jale bo ba dulang fatshe ba tlhokomedisa gore taba tse kena ga o le kena ko banone o le kena ga ba le sevenes ba batla tlhaloganyo ya bona e sakile ba utlwisisa empa e le teng se so sake ka mokgwa o feletseng ba tla nne ba gole jalo empa ga ba ile ba kengwa motšheng o nepagetseng ba tla gola ba sentse ba ithuta ba di utlwisisa go ya ka dilemo tsa bona le ka dimelo tsa bona ya
0: mamadi ke metsotso e lesome le metso e meraro ge lebile maano reng yane ya lesome ke itse a re fitlha goreng eo ya lesome ke mo go tla bega go anaona teng ge le beya khutlo lena la kalapeng ka jeno mme o ka ba le seabo le wena he lenanong la rona ka go letsetsa nomorong yane ya +26659933 kapa ka o latlhela maikutlo a gago leqepheng la rona la Facebook e leng kalapeng radio less ke gona mo o tla bona post e buang ka ditaba tsa ka jeno ebe o se o o tlhagisa maikutlo a gago gona moo ke itse ditaba tse ntseng re di bua ka jeno o ka etsa tlatsetso e bang motlhomongwe motho a bileng ka ka boemo bo jalo kapa o nna le motho o mo tsebang motlhomongwe a ebile a na ile a o qoqela ditaba tsena ka botebo o ka etsa tlatsetso o ka etsa thooletso o ka kena ka thooletso e ka sitana le tsona fela gore o ka boetsa potso kapa le go dimakalela taba tsena gore aibo taba tse teng ke taba tse tse ke taba tse teng o ka dimakalela o ntse o amoeleile nomorong eno ya +26659933 ke yona mo o tla fumana teng gentse re buisana jalo le professor Calvin Motebang ka ditaba tsona tsena tse reng di re bopela setšhaba sa kamoso se pelo di botlhoko setšhaba sa kamoso se pelo di soteileng kore batho ba golang ka leqeba mme prof ke ga ke tsebe ga bakela ka go botsa taba ena gore na ebe motho ya jalo na ebe ena motlhomong dikamanong tsa gae motho ya go tseng ka leqeba le ena ebe dikamanong tsa gae na o atlega go mamelela le go gola ka gago dikamano
1: e mongwe a ka atlega go tswa ka gore na o a ipoleletse eng gobane ya ipolelela kapo a re aga ke ntho e phelwang ena ke e bone le heso le eng empa yo mongwe file ga a tsee o a lwana gobane a re melego ena e tloa kwana ke e bone le mona e ntse le teng le mane tla ba teng ke mo o tla fumana gore e mongwe kena lenyalong a kene.

0: leleng a ba tena o leleng a ntse jwa ntse le ka o batla nthina yeo a utlwa ngai ba sa empa ha ka hlokomedisa hore ke dikholotso tsa bophelo ntate o buile ka melao e tswang ke paramente yena ya e sekametseng go tsietsa bomme haholo go na le bontate ba bangata ntate biso ehlile ha re bua nnete ba maikutlo a hlabeileng a hlajwa ke basadi ba dulang le bone empa jwale re bona melao tabeng ya tshireletso e le yona eo re bonang gore e sekamela gagolo go sireletsa bomme ga re gane gore go ntse o thele bontate ba seke ba sotla empa ditaba tse ngata tseo re di bonang le mesebetsing ena ya rona mona banna ba ketelela ba bile ba le ditlhong tsa go tlaleya ga ba sotlwa gobane ba tla go sotlwa ke mosadi le monna jalo ka polelo yane ne re monna ke nku a lle ke nku tsena dithope ntate di manganga a tshabeya nku tsena di ja tšhelete di le dinku tsena di a utswa gobane ga di nne gore ba hlabollwe maikutlo jale bane ka nkane ba ntse ba ba thetsa fela kore ke moferefere o tshabeyang
1: o na le taba e nngwe prof mona ke kuko otho dintho tse di nako nngwe ke dintho tse o theng di serial kapa di generational motlho mongwe o tlo fumana gore ke re ka gara ga ke tsebena ke a etlhalo or re ke e bee gantle ka tsela ene ka mantse a nepaetseng a sesotho go na le taba e na go tlo fumana go theng ka gara lelapa la mabese ka mona ntata e mogolo o ile a nna a tlhalana le mosadi ya ba e ba ntata e mogolo a nna a tlhalana le mosadi ya e ba ntatae a tlhalana le mosadi le bona bana kore le rona bobiso le ba bangwe gotho aa ga se motlholo e tlile monana ke ntho e teng lapeng leno e tlile ga ba dule o gantle ke lapa la e le gore ga ba dule le ba lekane nna taba e jalo e tlile ke taba e teng prof e tlile ke ntho e existang e tlile ke ntho e phelang
0: e masakore a mabedi mme e lokela gore ga e addressa e attendwe ka masakore ao a mabedi e nngwe e ka ba taba e spiritual e bosemoya e leng generational case thogako e teng moyeng wa lelapa leo le demona le busang ka mono le tswa o enwa le kena o enwa ke ena e tla tlhoka go bjale e sebetse ka moya e nngwe e lokela gore e sebetse social ebe le social support ya gore ba tlhokomediswe boemo bona ka baka la dimelo tsena tsa bona mme jele ba rutwe gore batho ba lwisang temper ba latlhelwang ke control le boitaolo jalo ka lona ntata ona ntse a le jalo le ntata e mogolo jale ba tlhokomediswe gore ba ele tlhoko dimelo tsena tsa bona mme ba seke ba busa ke tsona bona ba di buse
1: ka e ukwa prof ga ke nke mmamedi keno mamedumela mme
2: ntate ke kopa go ditse ka ditlhalo
1: ga gona bothata mogatu
2: ntate taba e tsena calcina buang ka tsona ke kwa dingama gobane molekane wa ka o tlaese lelapeng la bonna wa gage la bonkgono wa gage o tlaa ntate wa gage e be ntate wa gae o etsetswa dintlho tse basotho ba ditlwaetseng tsa gore go thokeng a lelekong ka gone ere ha tsa kentse wa hlokahala o sala molekane wa gage a sa setse o ntse a thulana le bothata bono le gona tse ba gore e be ba ka molena tsotlhe bo botsa ba ka molena and tsena e be seng se sa hatlo wa ka ngwana o kena go nyana o khatisa go nyana le mmisi o sentse le motho e ka reng ha itlhalosa ka re ke nyeo wa le tebe o bona o sa le mokae ka nako ane bothata ke bona ba gore leloko lone ga le amoameele ga le moameele ke kopa go botsa gore na motho o a mokalo calcina ka kgona mo e le gore a tle a gole a santse a e tseba taba eo gobane nna ke utlwa ka ga ka nnete ga ke kgone mo tlhalosetsa yone fela ke tlhoka a e tsebe gobane ga e be o ya one le mosetsang o le kopana le batho bane ba tlhagang malapeng a seng a ne a santse a nena batho bane kukwa ka ga a naya moo a santse a tseba nnete go na tla kgona gore kapa a santse a tlhatlheletse gore na a ka ikemela jwang bathong bao ba jalo kukwa ka gona tla thuseya gagolo
1: o madu
2: ee gobane molekane wa ka wa ntlhalosetse gore nna ke ne ke le ngwana a botlhale sekolong ga bapalang bolo a etsang empata ba gore ke ne ke tla re ke nyeo ebe principal le yone e re ae ga o nyeo ile ya nkama go kile ka tloela go etsa ntho nngwe le nngwe ka ba ditlhono jwalo ebe ke botsa ntate wa ka o ne a tswa monyako ya ba gamphiteng ka botsa nne ke yana.

0: lengambe ka taba tse empa taba yeno le gona go leteng e ntse e motisa botlhoko gore e ntse le ntho eno e botlhoko ntate
1: ka mantswe a mangwe o go tsoka pelo e botlhoko le gona jale e botlhoko bone bo ntse bo le teng ka gare go yena
0: go jalo ntate and le yena o tshwenyile ke yena ngwaneno wa gae gore ngwaneno o rata le ga kare ga mmetsa fela gore o amana le nyeo nyeo ke nyeo nyeo e tshwanang le faneng kore o mo amoela o mo rata goo o mo tsotelela gona gona goo
1: Hai, o hlakile mme wa ka ke a leboa mmamoratuwa wa ka prof o tla dithetsa taba tsena tsa gaukwa
0: ke a leboa ntate
1: thank you moratuwa ke a tshepa mo utlwile prof
2: ke mo utlwile ntate
1: ee ntate
2: bona mona mo rereng go ntse o tlhokagala gore lelapa ka leng ntlo ka nngwe motse ka mong ga o tlhokometse ditaba tsena tse ba tshwenyang tikolong ya bona ba seke ba tswa fa gore ba nke mehato ntate jalo ka mme a tsho ngwana eno ke ntse o tloa ga e ba o sa ile o bala one
1: prof ke kopage mo mataganye le mong ke eno mongaka mamedikgotsa mme
0: ke le kgotso ntate dizo
1: ee ya mme waka
0: lebitso la ka ke mme masamuele sefo
1: eeyam
0: ditaba tsena tse le di bua mo nang ntate prof ke kwa dithitse pele ya ka gona goo
1: eeyam
0: ke na le magadi le a nyalwa a ba a tlala ba tlala ya ba ngwana o teng ke bona dipotlo tse mmaka tsang matsatsi ana ehlile ke bona ngwana a tshwana le taba tsentse ntse le di bua moo o tshwana le bogale o tshwana le bofoko nyana tena gobane ka nako ngwe na re ga tswa sekolong ga ntse o etsa grade 9 ona tena a sa bala grade 6 kwa ya ba mampolela we tate ditšhege o itse gona bo batswadi ba gona ba gwane ge ne ke re ba botse gona bothata kee ge ne ke e bone gore taba eo e tlile ga ya motshwaga gantle le ga fela a sa bue gobane le ntate ga na le nako ya gae ga ona motlhang tate a ka moletsetsang a bua le ena e tlile o gole gagolo le ngwana empa mabitso ntho tse dingwe kao fela gona ga tšhentšha letho ke leng kgono le ntatemogolo re ntse re mo bitsa ka tsa ga bontate wa gae fela taba eo ke e bone gore e ntse e tšhentšha botlhelo wa gae ka nnete bontate ke kopa thuso gore na ye re ka tswa le kae ke ntse ke bona gore ntse a tšhentšha ke bona bogalenyana le go kwata fela
1: ke a leboa ka tola
0: ke a leboa ntate
1: thanke a fitlhe a bua gantle taba tsona tsane tse o ne ntse o di bua prof go tlo bona dibopeo tse itseng ka ngwana
2: ya ke ntse ke tsho jalo ntate ke re nna ga re tla e kobelela ke ne ke re motho e mong le e mong motse o mong le o mong lelapa le leng le leng le bona diqholotso tsa lona mme jale ba ntse ba ka ba tseba gore ga ba tlhokometse diqholotso tseo tsa bona ba seke ba dinkannyane ba bangwe ba galefa ba di bone ba se ba phela ka bogale bo sabeyang ba bangwe ba dibantsha ka katamelo e sele empa ka nnete ga re lekeng gore re itseng gantle ka gotlhe ka moo re ka ra kgonang ka teng pela modimo re sebetsane le ditaba tse re senyetsang botsitso le kgotso tse tla tseba go thusa le bona bana bana gore ba tle ba fetoe banna le basadi ba fodileng ka moso ba ntseng ba sa inamangame ka gore goja ebe ga o ka ba gwa e tsala tjena wa ke bo sa e tsala tjena na re leke go sebeletsa jalo ka lenaneo lena la ka lapeng ka jeno ka mme Molebueng mme Magauelo le wena ntate Bizo le nna re leka gore re re Basotho ga re itlhatlhobeng re itekole re ipone bana bana ba tle ba leke gore ba fuwe thuso ka tsela e tshwanelang dikolong tse dingwe o santse o na le di-social support groups metseng e meng go na le di-social support groups jalo-jalo ka go fapakana dikerekeng tse dingwe ba tlile ba na le ntho tse jalo tseo ba lekang gore ba bue le bana bana ba na le maitsebelo a jalo
1: ke leboa go menagane prof a ko tlo ba fentate ge gore na ba tla o fumana kae gobane wa bona go mosebetsi wa gao ko o na o tlhaile mongata
2: ga ke re nna ke effective counseling services
1: yes
2: jale ke 5950 ke nomoro yaka 5950 4163 ke sebeletsa monata sa Methodist High School go bitsana ofisi ya ka yona teng batho ba ntseng ba na le ditaba tsena ba ya tla mme ka nnete ba ntse ba thusaya modimo a ba lopolola
1: prof o ke le buile a golo mongaka tle gore ebe gantse re fitlha re kokotama mating a gao

0: wa re bulela ge le bo ho menahane mme ke tsapa lo dumela hore mosotho o ithutile ho hong ho botlhokwa ba tla o tshwara mo he jwale ba tsebo go ba bua le wena mme ba ele hloko go di tshebeletso tsa tsa tlhabollo di ya lefellwa
1: o bua lo ntate
0: prof ke le bo ho lo hle mongaka ba letsatsi le mnate
1: elele
0: thank you ntate ha simo he mamedi inelena professor calvin montebang inelena moiti wa rona lana nung la ka jeno mo tene tle buisana jola he ka taba ena ya bana le tlhalano ya batswadi gona ebe ho e ba amakatsela ya mofuta ofeng bana me ke mo he u ikutletse ka mo prof di beile ngwe ba ameha me ha ba me fela ihle ba ameha ha holo holo ka hona ngetsetse mo le mogeng o hlobona hore ha bo bona go taba tsa ho le mahatsa ho sedisana tsamaya gantle ka tsela o neng o lebeletse ka teng be se le qala le dula fatshe mo no bane tšhe a ke re go tsa lona teng tlabele setoreng le dula fatshe di diragolole be se le dula fatshe le shebana le ena ya bana gorena ke mona bjale he re se re fitlhetse qeto ya gore re arogana gana bana ba bona go tlo etsala jang ka bona tlhalano e ya rona e tlo ba ama jang ga re bone gona ga ba fumanela thuso ka tsela mofuta ofeng nnanong la ka jeno le tlhophetse kgaso ke molebontsa le mmagauelong kopele nna ke bile molemoali wa moifo lebitso laka ke sephowa bizo mabese ke molele ke letebele ke leboe gagolo mmamedi ka bomamedi ba gago taba eo ga se taba e kengkang ganyane ke taba e kgolo gagolo rona kgotso.

0: matha le wena he ho tla hore nya shume ho ya hore nyane ya shume le metso e medi ka mora ho mona ke tlo ke nana ne lawa wena o ring empa pele ho mo re ke o fela tsebiso tse a karetsa le ka la puso ya dibaka borena le tsebisa bagethwa bohle ba puso ya dibaka ka hotla tsebana le bokamedi bo botsha ba lekala le hotla kopana le mohlomphe itona kgolo Ntsukwane Samuel Matekane. Mohlomphe itona kgolo Ntsukwane Samuel Matekane o tla etsa puo ya sehloho ka lona letsatsi le o kopano e tla bakala leshome Phupjane selemong sena se hodimo ka hora ya leshome hoseng sebaka ke Manthabiseng Convention Center. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba thuswang ke Social Development MCC le batho ba phelang le bokoa hore ba tla godiswa ho tloha ka la nngwe ho isa la nne Phupjane selemong sena se hodimo mme manane a godiso a eme tjena. Maobane he e le la pele kgweding ena ya Phupjane ho lefuwe fela jwalo he batho ba difane tse qalang ka A ho isa ho ME ka jeno e le la pedi Phupjane ho kgola batho ba difane tse tlohang ka MO le NP ho sasane ho kgola batho ba fane tse qalang ka R le S ho ya ho Z ha ka la hlano Phupjane bohle ba satlang ke bona he ba tla godiswa ka letsatsi le o la hlano Phupjane. Sebaka sa ho godisa ke dibakeng tsa Standard Lesotho Bank, Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Empa batho bohle ba qale diofising tsa rona pele Memorial Hall ho ya ngodisa. Tsebiso ka ofisi ya diphatlalatso bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa ofisi ya diphatlalatso nomorong e latelang ya 27326239. Mona o tsebiswa bahwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa Maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa bona tsa ho kena marangrang hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a rona a dikgwebo. Ngodiso ena e ka etsahala ka marangrang ho https://businessregistrations.gov.ls kapa lekaleng la kgwebo. Bona ba lebeletse ho tla letse latelang bakeng sa bo itsebiso. Ya pele ke boitsebiso bo nakong ba naha ID. Ya bobedi ke bukana ya ho eta e leng yona pasa. E nakong ngodiso ena ke mahala e etswa ha nngwe fela. Ela hloko hore ditereke tse ding di tla latela bakeng sa ditlhakisetso. Letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 22326647. Matumane Ntswane wa Mazinot ha lekgobanyane o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha ba ha fumana molaetsa ona. Molaetsa ona he o hlaka mane ka Legal Aid Council. Di fella mona tsa kajeno tsa kapana tsona hape hore nyane ya bosupa bosi hore ke tetse na fela he khetsi wo kana ditabeng tsa rona.
1: Ke tena ke le bitsa ke nana mona ke ke mona ga ga motho tla. A se batho ba lona ba fela le nga ga ga mbana ba tlhokana ba thata ba mo. Ho latela ntho tse ke di etswa mona mo ke dilang di mona mo ke dilang go jetsa go sa. Ha nge ke tsamela ke ba ga mo ke chalete e ke mo kukuma mo ke dilang go jetsa go sa.

0: ena ya leshome ya re taba tsa rona di nepahetse jwang, taba tsa rona di nepahetse jwang. Nate le bakeng. Nate le bakeng.
1: Kgotso ntate.
0: O ya hantle mongaka? Ee ntate.
1: Kgotso ntate.
0: Wa nkutlwa ke?
1: Ya, ke ra utlwa jwale.
0: Eya mongaka, le mme mpho ka moo.
2: Eya ntate ra utlwa.
0: Mhm. Ke pa kgona isa Basotho beng ba ka re tsebo ke na le ditabeng. Ha re be isa Basotho beng ba.
3: Dumelang Basotho ba heso, ka lebitswa ke Mpho Modupe, ke tswa LAA.
0: Mhm.
1: Dumelang Basotho ba heso, ka lebitswa ke Lebake Matlatsa, go tloa LAA.
0: Mhm. Kona le maitwa a rona gape ka mona e le mme Madineo ke ena molli wa rona ka jeno lena he. Mme go ya jwang?
4: Ntate.
0: Go ya jwang?
4: Ka nnete ga ona bothata. Nna ke mme Madineo Lejakane, ke tloa aga mabanta ga jwale.
0: Ke banna ke re go na le bothata mona ko gore ke tsetse. Haiko, haiko. Go na le ntho ke sa e utlweng mona. Mamedi tla o tshwarele ke tsetse na fela mona, go na le bothata bo bona ga nang ka boteng mona.

0: Mashaba bile motho mo fela metso tso fela tso jalo hora ena ya le shume mema di neo
1: nda de
0: o ya handle
1: a ke ho kwa nda de mkhwatla
0: aha me wa ka a go re fe ona ho thu ho etsa halavang ka mo ka ga mabanta
1: nda de
0: ka ga mabanta ka mo ho thu ho etsa halavang
1: ka halva mang
0: ha ga mabanta
1: Ka
0: setsa se sa hao.
1: Ke me madinao maime le jaka. Ke dula ha ka mabantana kwana fela ho ba ene le sebaka se ne ke sebetsa ho sona. Hantle ntle ke le ka belwa ke ba tswa dibaka setsa albama. Ya ba ka di 80 tsa kgwedi ya bo super 2016 ya ba ke loetsa kopo mo geneng hore ke fumane le listen to e fomusi ya setsa

0: ke fetolelo e taba eno ya mobu e le hana neng ke re hlelise ha ke e hloke ho ba ke utlwile hantle ha o no bolelwa ho thwe ground rent ya haeyo dibakeng tse ka maloding. Jwale ka nnete ke kopa thuso hobane jwale kila ka leka hore nne ke kope thuso ebe ke bolellwa hore ke tlo tlhaya ke tlameha hore sebaka seno se arolwe se arolwa kang ka gore ke batle mapodiele hape empa se hatuwe ke morena le mokhanselara sa ba sa podielwa. Jwale ke ipotsa gona ntse ke re ga ke na tšhelete jwale ke boele e potielwa gape na ke nke kae jwale tšhelete gore sebaka seno se kgutlele form seng e ne ntse ke fuwe pele. Ke ka ba khutshwanyane ditaba tsaka.
1: Mme Madineo, ke batla go utlwisisa mona fela gore go ne go thwe ditsha tse ka maloting ga di patadisiwe crown rent. Gobaneng di le ka maloting crown rent e patala ke e le fuwa jalo ditsheng tse ka mabalane fela.
0: Motho a na bua wa kabotlhe ka moo ya mobu o ile a re ga a kgothaletse basotho gore ba etse dilese ga ba le ka mono ka thabeng mme nna ga ne ke utlwa ne sentse ke na le yona lese mme jwale le ga ntse ke bua ke kena bo counseling bo kae e be ba re etlhile crown rent ga eo ka mane ka thabeng ke ya kgolo ka yona taba eno ya gore go ne go sena lebaka la gore be kile ka etsa lese fela ga re thaothelwa dilese ga tlebe re jwetsa gore re etse lese e tla o sireletsa sebakeng sa bo ditsekisano ntho tse ngata jwe ka utlwa e le tokomane e botlhokwa fela e re motho a nthusang ka yona e be ga ntlhalosetse go gona jwale e tla tsamaya jwang jwale e re ga se ke thulana le thako e be go thwe ga e fetolwe ga e emisi lese jwa ikutlwa ke gona jwale ke tla dula ke patala pampiri eo fela setsha e se setsha sa kgwebo.
1: Mempole nete le bakeng ba tla re thusa ditabeng tsena. Mempole nete le bakeng taba ya e mme Madineo a buang ka yona ya gore ka maloting ka kwa ga gona di-crown rent ke taba e teng kapa motho a na mofa ditaba tse ga a mofa ditaba tse tlileng e leng tsona le gore na mo morena le mokhanselara ga ba ganela go ngolola mme Madineo lengolo le nepaetseng gore a be le tokomane eno jwale bona ba re setsha sae bane fela se le seholo haholo se lokela go ba sa se lokela go ba sa commerciale e be sa sa kgwebo na ke bona ba lokelang go mobetsa gore na setsha sa gae se wela boe mogatlhelong ofeng kapa monga sona ena ga a tseba gore na setsha sena se ka ketlo sebedisa go etsang ke ena a bolelang na setsha sa gae o tlo se sebedisa go etsang.
2: Ke a leboga ntate Mokwatla. Ke kgola re qale mona pele hore ha ke mametse ditaba tsa mme Dineo wa hlokomela motho hore ke taba ya hore information kapa ditaba tse amana le taba tsena tsa mobu ho bile le se utlwisisane kapa mohlomong ho fanana kae ditaba tse seng tsona. Jwale bohloko ke hore jwale ebile ke taba tse hlahang ho mokhanselara le morena ba bua ka ditaba tse amanang le lisi re na le ofisi ya rona ya kabo ya ngodiso ya ditsha e le yona e nkareng ka kotloloho e ikarabellang

0: tseba ditabeng tsena tsa mobu tsa ho etsa di lisi haholo na lisi tshwere ditaba difeng. Ke hle ke qale hona ka taba yona ena ha ke bua ka information e sa nepahalang. Lisi ke tokomane e bontshang hore mobu o abetswe. Ko o ngodisa rona re le setsi sa tsamaiso le ngodisa ya mobu. Re go fa tokomane ena hobane re ke yona e pakahatsang phano ya hao ya setsha. E leng hore ditaba tsena di tlamehe ha di qadile hona ofising ya mokhanselara jwalo, hore mokhanselara ba fane ka tokomane e nepahetseng. Tokomane ena e nepahetseng ke Form C jwalo ka ha mme a tjho ha rona na le Form C. And Form C eo e tlameha e tjho rona tshebediso ya mobu e eme ka mokgwa o jwang. And mme kutlwisiso ya ka e re ha ke mametse ditaba tsa hae, yena o tseba ana a etsa tokomane ya bodulo. Yaba o fuwa ditaba tse fosahetseng tsa hore a di etse kgwebo. Ha mme a fihla setsing sa rona mona, a tlotla a etsa lisiyo ya hae ya setsha sa hae, re sheba tokomane ya e fuweng, e leng hore tsa rona mokhanselara le morena ba itseng ha re na ditaba tseno. Re sheba ntho e ngotsweng fatshe e leng pampiri ya tankana e leng Form C. Ebe jwale re etsa lisi ho latela phano ya setsha seo, e leng hore setsha seo se etseditswe lisi ya kgwebo ho latela tokomane ya itshwereng. Ha ntse re ya pele, re tla etsa ditaba tseno tsa rona tsa lisi re ntse e le jwalo, e le commercial, e le kgwebo. Ena ho latela molao wa rona wa mobu, lisi ya kgwebo e patadiswa ground rent. Ground rent e patadiswa hangwe ka selemo. Mobu wa mantlha sekapa setsha sa hao sa mantlha seo e leng hore ke sa bodulo, moo o dulang teng, moo o sa etseng kgwebo teng, mobu o jwalo wa dumeleha hore o se ke wa patadiswa ground rent. E leng hore taba eno e jwalo e tataiswa ke molao wa rona wa mobu ka section 77. Le hona taba eno ya hore o se ka patadiswa ground rent, wa tla o tlo e kopa, ha e etswe fela re e automatic. Wa tla o tlo etsa kopo e jwalo, le rona re netefatsa hore ha hona kgwebo setsheng seo se jwalo. E hlake hore ka hobane taba ena ya ho etsa lisi ke neheletsano ya mosebetsi, ha Medineo a tla ka tokomane e ngotsweng kgwebo, re utlwisisa hore ya ikarabelang ka ho aba mobu o entse mosebetsi wa hae wa hore a bone hore setsha seo se sebetsa, se abelwa mobu ka tokomane e nepahetse, ka tshebediso e nepahetse. Kutlwisiso ya ka e mpha hore ha eba mme Dineho o na sa batle tshebediso eno e mokhanselara le morena ba mo fang yona, ke nahana e ne tlameha e qadile hona mono ba leka ho di hlakisa. Empa he ka kgola ka botho, re renke hore mme Dineho o na se na kutlwisiso, o na kutlwisisa hore morena le mokhanselara ba tsebana ba etsang. Empa ka bomadimame ya ba jwale ba mo fa information kapa ditaba tse seng tsona. Ke a leboha.
1: Hona mono mongaka, ke re ke utlwe fela hore mme Madineo o hlalositse mona hore ho na le nako ena ya seng a batla hore taba ena vele e fetuwe ha sa e makalla. Ho na le taba ya hore a potiele setsha seno hape botjha, mohlomong boholo ba sona se lokela ho arola. Ko hore na ehlile o tlameha ho se arola setsha sa hae, ene a soka a ba le maikutlo a jwalo, a se batlantse se felletse, mohlomong a se sebedisa e le e le sasaya sa bodulo ka nako e tlang na e hle bele hona tseo sa tlameha maoto le matso hore a se ya gole bele ka ha ho tshuo.
2: Ga le bo ntate. Ke ne ke kopa hape ke tlatseletse ditabeng tsa ntate Matlatsa hore ofisi ya rona le di council di aneletsana. Di council di tla qala di abe. Di ebe ha se ba fane ka tokomane e nepahetseng ba tla fetela ho rona re tsebetsa tokomane e leisi. Le mo e bang motho kapa mme Madineo o batla ho tjhentjha. O ntse a tlamehile ho kgutlela morao mane counseling a lo etsa ntho thweng ke change of use. A tla tsebe hore tshebediso ya hae ya mobu e fapane e kgutlele mane setsheng sa mobu sa bodulo. Ke bontshe hape hore molao o na le dikgakanyo tsa hore na setsha sa bodulo se tlamehile ho ba size e kae. Mme ha ebe setsha seno se le seholo haholo ho feta tshebediso kapo dikgakanyo tse nepahetseng tsa bodulo, ke mane mo a tla eletswa hore a role setsha seno sa hae. Empa ha ebe e le setsha sa bodulo, e tla nne e le setsha sa bodulo. Ha ho bolele hore ha se se le seholo se feta dikgakanyo tseno tsa setsha sa bodulo, se tla ba commercial. Re bontshe hape hore ground rent ho latela section 77 e patalwa hohle mo ho nang le lease. Empa molao o tswela pele o re mo e leng setsha sa motho sa bodulo mo a dulang, setsha sa mofuta o non ke mane mo ntate Matlatsa ya reng setsha sa mofuta o jalo se ka kopelwa hore se fuwe ntho thweng ke exemption hore se ke nne sa patala ground rent selemo le selemo. Empa jwale ka ha re tlotla re tseba hore setsha sa motho ke sa bodulo ke mo a dulang teng, re kope hore motho a tle ofising monana a tlotla a kopa exemption enono ka ho etsa application. Mme ha a sa entse application, ofisi ya rona e tla sheba ditaba tsa hae, e ikgodisa hore ke setsha sa bodulo ebe e mo fa ntho thweng ke exemption. Empa re hlokomele hore exemption e fanwa fela setsheng sa bodulo e seng commercial plotting, e leng hore setsha sa mme Madineo ka ha se residential plot se ne se sa qualify hore re ka re ke re se fa exemption. But ha ene le setsha sa bodulo o na ka etsa application eno a bontsha hore ke moo a dulang, ebe ofisi ya rona e ya tswa e le ho sheba e kgodisa hore ho jalo, ebe e ananela kopo ya hae hore a se ka hlotse a patala ground rent.
1: Boemong bo beo setsha se leng teng a batla ho sebedisa e le setsha sa bodulo empa a so dule ho sona, ho sebetsiwa jwang ntlheng e ya di-ground rent le yona exemption? Exemption motho o e apply-ela boemong bo feng?
2: Setsheng sa hae sa bodulo moo a dulang ho sona e leng residential plot.
1: Moo a seng a ahile kapa?
2: Ee, ma a dulang ma ahileng.
1: Oho, ke teng ma tlayang ho apply-ela exemption.
2: Ee, setsheng sa bodulo moo o dulang teng. Ee.
1: Ha ke rekile
2: sa hao sa mantla.
1: Aha.
2: Ho bolelang hore ha ebe o na le ditsha tsa bodulo tse ngata, sena sa pele ke sona se tla apply-ela exemption se be approved. But tse hlahlamang tseno ke tsona tse re tlatla re dipatadisa ground rent.
1: Aha. Ke tla be boemong bona beo ke dula malaineng, ke na le setsha sa ka sa bodulo mane ha ke so ahe ho sona, se ntse ke patala ground rent.
2: Ho jalo ntate, hobane ha se setsha se o dulang ho sona. Molao o re o tlotla o fuwa exemption setsheng sa hao sa bodulo e leng residential plot mo o dulang.
1: Mohlomong
2: ntho ya bohlokwa ke hore ke ebe mo o dulang.
1: Ha ke na le ditsha tse tharo ke so ahe ho tsona di le tharo jwalo. Di le tharo.

0: mohlomong ha fela motho a sa ahe o tla dula patala ground rent e bophelo bohle ba gae.
1: Ee, hey, yandat.
0: Ditshatsane tse re buang ka tsona ke tse nang le di-lease kapa tse nang le di-form C kapa di le pedi tse tse patalelwang ground rent.
1: Di-lease.
0: Tsa di-form C tsona?
1: Andat house ha o na le form C. Ha ke gore a opolola ga re qala re le ga re sebetsa le ofisi tsa rona tsa di-counseling mane e leng bona ba abang ba tsa kabo le ka moya mobu. Ebe ha ba qeta ha ba thusa batho ho etsa dikopo tsa bona ke mane mo batla tlatsa gore sesa sena sa hao mempho ke sa bodulo, sesa sena sa hao mempho ke sa kgwebo, sesa sena sa hao mempho ke sa temo. Ebe ba tlatsa difomo tsene tse nepahetseng ka fomo eo e ke e fuwang mo counseling. Ke tla tla ka yona ofising ya rona ya LAA mona ba go tlatla ka katela process ya go jwale go etsetse tokomane yane e lease. Mme ha re qala re o kena ka ofising rona ntho re tlotla re e sheba ke tokomane yane e tswang ofising ka counseling e bontsha gore na phano ya gago go itswe ke ya bodulo, go itswe ke ya kgwebo, go itswe ke ya temo, go itswe ke yang. Ebe ka tokomane eno go etsetsa lease. So ntho e re e shebang rona re le LAA ke gore na tlase mane mo o qalang process teng go itswe sesa sa gago ke se feng, gobane re gopola gore diofisi tsenono tsa rona ke tsona tse fanang tse ralang mobu, ke bona ba tsebang gore na tshebediso ya mobu e reretswe mofuta o feng. So ha ba fitlha tokomane re sesa ke sa bodulo re tla tswela pele re ntsha tokomane ya lease e bontsha gore sesa ke sa bodulo. Ha e re sesa ke sa kgwebo re tla tswela pele re ntshe tokomane ya lease e bontsha gore sesa ke sa kgwebo. Re tataiswa ke pampiri enono e leng form C e tswang di-counseling e re bontshang gore na tshebediso ya mobu go tloa sebakeng se o tlwang go sona ke ya mofuta ofeng.
0: Membo ke pa go re fa dikgakanyo fela tsa gore na setsha se re reng ke sa bodulo se lokela ba boholo bo bokae, sa commercial le sona sa kgwebo se ba boholo bo bokae, le gore na jale ha eba ke tshwere lease ke tshwereng form C ha ke lefe crown rent ha se mo ge tlo tswa fa jale ge dula ka di-form C malapeng mola ge sa etse di-lease gobane ge ba leya taba ya ground rent fela go utlwisisa gore ene ya ground rent ke mokgwa wa gore mmuso o be le lekeno ka gare go mokotla wa mmuso.
2: Ya lebogang that ke hlakise gore go latela mola wa rona wa mobu setsha se a bueng ka mora 1979 ha se a tlame se fete 1,000 square meters. Ka puo e tlwaelegileng basotho re rata gore ke 30 by 30, empa 30 by 30 ha se reng ka di-measurements le metšhini e potiela o tla bona gore ke bo ma 900 square meters, empa he bakeng sa rona sa gore kgona go utlwisisa rona kgakanyo ya rona setsha se se kae ga nka ra 30 by 30 ke nana basotho ba tla utlwisisa, empa di-measurements tse nepaetse ke tsa bo mapotiela ehle e tla ba 1,000 square meters. Sa kgwebo se ngotswe e le 2,000 square meters e leng gore le sona ka go tshwana ntse re bua ka taba tse etsaetseng phano e etsaetseng ka 1979 go tla kwano. Molao wa rona wa mobu la feta jalo wa ba le wa 2010 le gona o fetile ka ditaba tse jalo ga ya fetiwa ntlha eno, e leng gore setsha se a bueng pele go mono go molao wa mobu wa rona re tla qala go ba di lease gore na se feta 1,000 square meters se feta 30 by 30 re tla se etsetsa lease ka boholo bono bo title ya hae ya pele ho 1979 e tlang ka bona.
1: Ke ne ke re hape ke tlatseletse ditaba tsa ntate Matlatsa gore le ha e le monana re tla bontsha gore dikgakanyo ke ka mokgwa ntate Matlatsa a qetang ho di bolela ka teng.

0: Honzona le monyetla wa hore o etse kopo mo e bantse tsa sao se boholo se kgolo se se kgolo ha holo ho feta dikhakanyo tseo tse tate matlatsa buang ka tsone hore o dumellwe hore se fete se le jwalo empa application eno ya hore botho ke area of the exemption eh hore se tsa sao se fete o tlamile ho yetsa hore jwale wa bona hore se tsa sena sa ka la hele mona ho se molao hore ke 20 saka ke 30 ke kopa hore ke mpe se fete ke ya ke dumela hore se mpe se fete e le 30 molao wa dumela hore o ka etsa kopo e jwalo hore e tsebe ho amohelwa
1: ga hona hantle ge bulela ba mamame dinomoro ya +26659933 kapa 2231 6429 go utlwe maikutlo a bona ditabeng tsena le dipotso haeba di le teng ke mokgwa ke reng ha ke na le lesi jwale lona le le LAA le lebeletse gore le kenye mohlomomong bohasana bo itseng ka mokotleng jwale ke na le le form C ke ijwetsa gore ga ke tlola ke etsa lesi ubane fela jale ga nka etsa lesi ke tlo tlameya go patala ground rent lesi ke etsa boemong bofeng nna ke a ikgethela gore ke lesi nka ba le yona kapa tšhe ke ituele ka form C nka aga haka ke ituetse ka form C bophelo botlhe ba ka kapa lesi ke etsa boemong bofeng
2: taba ena ya lesi jole ga se ke la ka bolela qalong gore e tataiswa ke molao wa mobu wa rona o current hona jwale wa haufinyana hona jwale e leng ona wa 2010 go ba le lesi ka hare ho meedi ya toropo e hlile ke setlamo gore re bone gore mobu o jalo o etsetswa lesi ke boikarabelo ba mosotho e molebolemong go bona gore a fetolele mobu wa hae tokomaneng ena ya rona e bitswang lease ka ntle ho ditoropo ha se setlamo ke kopa basotho ba utlwisisa ha se setlamo ho etsa lease empa ka baka la melemo e le sena le ona ga kgothaletsa re le setse hore meeding e ka thoko ho toropo ha ho etswe di lease hobane jwale re a bona hore ditaba tse ding di rarolleha ha bonolo ha lesi e le teng o ke kwa baya bankeng o tshwere form C o dutse motseng kwana banka ena e ntse tlo o batla lesi ha ho na le ditsekisano ho batla ho le bobebe haholo ha lesi e le teng hore re rarolle ditsekisano tseo tse jwalo e le gore ke kopa e utlwagale gore ge le setse ge kgothaletsa gore basotho ba etse dilesi ka ntle go toropo
1: jale boemong bona ba mema dineo ha e leng mona jale lesi ya gae e se e tlaya setshae se se sa bodulo e le sa kgwebo boemombo ho etsiwa jang o tolokela go kela counseling hape mola a kope gore se fetolwe jwale a tsebe go tlo gotla hape a tlo etsa le sientšha
0: eyantate go jalo gobaneneng o tlamehile go qala mane ma a qadileng gore tshebediso yaneng e lukiswe
1: membo ke kopa ya tshwaganya le fela geng ke mmamedi ke kgotso
3: o tsena be
1: mme
3: o tsela wa mme ape
1: ha ntse o phela ba mme wa ka
3: mme o ke mme mante be leng tha
1: mme mante be
3: ke ne ke mpa ke rata go botsa ho nna jwale setsha se le haeba o susuwe ke batswadi jwalo ka ha madme wa bolela jwale o susuwe ke batswadi e ne e le sa kgwebo jwale wena o fitlha o haha mono o so o haha o se etsa sa bodulo jwale taba e o ama jwang wena kapo jwale o lokela go etsa jang pele a etsa jwalo kapa ha a sa entse jwale o lokela go etsa jwang

0: ke go tlosise o fuwa setsha seo e leng sa kgwebo wena o fitla o aha ntlo ya hao ya bodulo hona ho di masona
1: eh
0: ya ntate potso ene re
1: na jwale o luketse ho etsa jwang go bana jwale kutlwe ka kare sona ntse se nkuwe le sa kgwebo empa jwang jwale gobane motho yo yena o haile e le lapeng moo ha e le sa kgwebo ga ke re batho bao ba se ba sokaetse ee batho bane ba se ba sokaetse bane ba entse kgwebo mono jwale ke etsa jwang e le nna
0: ale ma me a ho ya kgwebo yona ntse le teng ka hare ho sa se jwa lo kapa
1: e se le si yo ntate ha isa le
0: aha
1: ya le bwanda
0: thank you mama ntwa le mempo
2: yena e qatang ho feta hare ne re sa utlwe mme hantle
0: oh mme o re setsha sena sa se fueng mohlala e ne le sa kgwebo jwale o se a kgwebo tse jwalo ha di sa leyo ena kgwebong eo ya setsha seno sa se fueng moo e leng sa kgwebo o fitla aha ntlo ya bodulo ho sona jale na o lokela ho etsa jwang ho fetola ditokomane ke reng ke e mong a o katela ke enwa kgotsong
3: kgotsong ntate
0: ee ntate
3: ke ntate Matsaile ke kopa go botsa baeti ba rona ntate gore na ba re tataise kore ba bua ka melao e mmedi wa 79 ga baneng ke ntse ke gopola selemo le 2010 ke re ba tataise ona mo e bang motho o rekile setsha gore a fumane lease e ba motlhomo motho a mo rekiseditseng o sa tlhokaetse o etse jalwang le mo e bang motho o jalefa na o etsa jwang ke a kokobela ke tlamamela selemo
0: tangi nale Matsaile ena ya bobedi ya ntate Matsaile o re go latela melao ena e le tlhalositseng na motho ha a jele setsha lefa gore a setsetse lesi o etsa jwang mo e bang motho ya rekisitseng se seng a rekisetsa motho setsha se seng jwale motho a jalo a sa tlhokaetse eno a ya rekisetsweng setsha gore a be le lesi ena o etsa jwang ka metsotso e mmedi fela
2: mokwatle ke tla bua ka taba tsa mme Madineo le tsa mme pele tse ne di bua ka change of views gore mo re batlang go etsa change of views jwale ka ga ke ile ka tlhalosa gore re sebetsa mmogo le office tsa rona tsa di-counseling ka ga ke bona ba fanang ka tokomane ena na e qalang e bontshang gore na setsha sebediswa sona ke sefeng ka mo go tshwanang ba tlamehile go gotlela morago ba lo etsa kopo eno ya gore jwale ba kopa go change tshebediso ya setsha ba bontshe mabaka a bona ofising tsa mofuta onono mme ofisi enono e tla dumela kapo e gane kopo ya bona e be ga base ba dumetse kopo ya bona ba tlatla ofising kwano go tlotla ga ba thusa go etsa change of views gore jwale re bontsha gore tshebediso ga e sale ya setsha sane sa kgwebo kapa ga e sale setsha sa temo e sale setsha sa bodulo ga e sale setsha sa bodulo e sale setsha sa temo re fetele go ena ya gore na ga o rekile setsha ha o rekile setsha
0: mme o fuwe setsha sa kgwebo fela jale o sa ahile ntlo ya bodulo o so
2: e ne ntse tshwana le ya mme Madino gore jalo o tlamehile go tlela morago counseling a le kopa ntho o tshweng ke change of views ne ke batla go arabela yane ya ditaba tsa bojalefa
0: aha motho ha jele lefa jale a lokela go etsa lesi o qala jwang o etsa jwang
2: ditaba tsa molao ona wa rona wa inheritance administration of inheritance

0: hona tjena na o so bontsha hore mo honang le ditaba tsohle tsa bojalefa di qale ofising ya nene ya rona ya Master of High Court. Mme ha o se ba qadile Master of High Court ebe ho thwe mojalefa ke mpho, ebe pele mpho pele ke ba mojalefa ebe mohlomong batswadi ba kana se registe se sa senono ho tla bontsha hore mojalefa e se le mpho. Mpho ke yena a tlatla a tswellisa pele ditaba tsane tsa bojalefa tsa batswadi ba hae. Ho botshwang hore e tla re ha sa katile ka taba tseno tsa hae tsa hore mojalefa bo fetiswa, o tlatla ofising kwano a tlo etswa endorse hodima tokomane ena e lease. Mme ha qeta ho etswa endorse hodima tokomane ena e lease, ebe jwale re tla qala di-process tsane tsa ho fetisetsana sa hore mpho a fetise disasetsa senana a se fetisetse ho motho ona sa se rekile hore jwale o ba jwale motho ana mo rekisitse sona a sa ile a hlokahala.
1: Tla ke leboe mme mme ka kanako ya lona. Re tla le bitsa hape nakong e tlang ha ona le ditaba tse amanang le ofisi ya lona.
0: Ka lebo ntate.
1: Mabedi le fella mona la wena o reng re tlo fetela fela ka ditabeng tse re tlo di ballwa ke mmolaeng. Re ketse tjena fela mona ke molokisetse mona. Ke etse tjena ke molokisetse a tsebe o tlo fa ditaba.
2: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho. Re hlokomedisa bamamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng.

0: motsotso o mong ka mora hora ya 10 le motsotso o mong ditaba tsena o di ballwa ke Molayeng Tladi mo mamedi ke o dumedisa. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le qadile dipuisano tsa setjhaba le bahwebi ba makoloi a baeti le a thepa mabapi le ntlafatso ya molao wa dipalangwang wa 1981 o tlalehwang o se o sa arabele ditlhoko tsohle tsa setjhaba. Lekala le re ka mora go phethela pokello ya maikutlo ana le tla ba le setshwantsho se hlakileng sa dintlha tse lokelang go fetolwa kapa go kenyeletswa ka hara molao ona o qetetsweng ho hlomathiswa ka 2001. Dipuisano tsena tse qadileng maobane Thaba Tseka tebello ke hore di tla anela le ditereke tse ding tse robong tsa naha. Lekala la tikologo le meru le tshwere kopano le setjhaba sa sebiti ya Berea ho itukisetsa ketekelo ya matjhaba ya makgulo le badisana mmogo le tumellano ya matjhaba a kopaneng ya ho lwantsha bogwatata tse tla tshwarwa ka la 17 Phupjane. Mogokahanyi wa setereke Monghadi Tankiso Letshopa o re tshebeletso ena e lebeletswe ho theha menyetla ya mebaraka bakeng sa baahi le ho fana ka ditshebeletso tsa tlhatlhobo ya mobu ho ntlafatsa tlhahiso ya temo. Baahi ba re merero ya tsosoloso ya mobu e thusitse ho ntlafatsa boleng ba mobu le ho eketsa tlhahiso ya dijalo. Ho sa le jwalo, letsatsi la matjhaba la tikoloho lona le tla ketekwa lefatsheng ka bophara ka la 5 Phupjane ka sepheo sa ho phahamisa tlhokomediso ka ditaba tsa tikoloho. Ke ya phethela ka ditaba tsa matjhaba. Ditsebi tsa temo le ditho tsa paramente tsa dinaha tsa Afrika di kopane di matchat mokeng wa bone wa diparamente tsa Afrika o qadileng ka teno mme o lebeletswe ho fitlha pheletsong ka labone. Dipuisano di tla tsepamisa maikutlo tabeng ya tshireletso ya ditaba tsa temo le paballo ya mefuta ya peo ya lehae nakong ena eo Afrika e itukisetsang ho qala leano la dipeo la kopano ya dinaha tsa Afrika. Ditaba tsa hore ya 10 le motso o mong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.
1: Mamedi, kgefutelananeong la sebini sa kajeno jwale ha re tla tsenagele boe molaeng ka ditaba tseo tsa hore ya 10 le motso o mong. So tla fumana ditaba horeng yane ya pele.

Ani bi sɔrɔ a lɔgɔ

0: ke tshwanetse go le nna ke sebetse ka thata go ke lo fitla mona bo mo beme bana ba le mwana teng go ba ke taba tabelo ya ka e bile ke talent ya ka ke e bone
1: Thabeng o keng ka selemo se feng nne ka ka selemo se feng
0: 2002
1: mhm eh o tsontso bina ga nakwe
0: eh yana
1: how ha ka nya fela ka dilemo o no le dilemo ga
0: tsa ke a tla ke le tse
1: fela no so o
0: e ne se ke hlala hlala fi eh ya ndate
1: e le o re hle o no nya school kwa ka nakwe
0: eh ya ndate ha ke tla fela
1: ke batla o go tloga fa bona hore o qeteletse hore icon se ke batla ka mona ka koriane ka bona ga pitting ha o hlalosa ho tlile jwang o la tloela ditswanya wa tla ka mo ka mo jwang ka pa ihle no so ntse o rata ho mmino wa koriana empa fela ka nako eo no ntse o le sekolong ba le sekolong teng o tlameha ho bina ho wa wa ditswanya fela ka nako eo ka tla re nkele tlhaso mona e no to ya ga ba re gotlhe
0: o ya ndala
1: Mashebe ya metso tsetse mo fatse hora ena ya somo le motso motso misa ka jeno ke motho a mokalo ka le kanyane la taung mme la pina ha ke a mako.

0: o go kopina tsa ka ha holo dina le bofelanyana le tsela e e ke phetseng ka yona o kile bona
1: bofele mo onole kagolo ya di shopa tsa kereke
0: a
1: imba fela o lo le motho a thasela kereke mohlomo mong ka ba thasela mbebe Jwale di fela manja a di fela anta a kope kope tsa ka hare ho ho mantle ya hao itle ka ka se bopa se feng yo
0: ke ne ke utlwa hangata gore batho ba se ba le baholo le batho ba ona village a bona tela bophelo bo seng bophelo ona je lefatshe mo bo se bo le boima haholo so ke batla pina tsa ka ha di fitla ka ho batho di fitle di ba touch motho yo molomo a utlwe gore motho yena ka go bua ka nna ya ntate
1: Kadofikela mono ke batla ke tla sa hape mo tsetso ma tsama mbedi mo mhlano ga re bile o re nya tsama mbedi mo tsimbeni mo tlo ara ho nana re fitla hona teng le ka nyana la taung ke era se mntsa ona sa ka jeno le tla pala ha ke lena le bitso en fela maroleng a di ka tsimpa ha le sotswe he ma medi o qala ho lukwa sa le mo sa sotho mona le tla pala na le sotswe le tla tswa ha morao google ga itla ba beke nyone Mbeke a tlaba be ke nyona ena tlapa lena ha letswa jwale he ba mamedi ba tla ba le hore ba le fumana mpata sa mehala ha he hore na tlapa lena o le fumana he o le fumana ka tsela ya mofuta o fire ke dadina fela ke nke pina ke ena mona mamedi re ha kopa re a rapela

0: mama na fela mama be di mama be mama mama be di ka grave level le hore nya ne ya shume le metso imbe +26659933 ka pa 22316429 ke ona motla fela na ding le le ka nya ne la taung o mu kwa lwa o mu cha mu chi ha go utlwe he pina ke ena bona re a kopa ga rapela a go fa nya ne ka pina ena ho na pina ena ithokotswe ke
1: ha e itletse fela le yona utlwile fela e le pina e kutlwang e ka kare nka e bina
0: e ko bane kutlwa kae kae mona o kenya bahlomphei matona gore ba ba le sebeletse o ko tlhoge fe ga go tshwane ka mantswe yano
1: ee ya ntate ko baneneng ke bone bana ba basotho ba rutegile ba bangata ba ntse ba batla mesebetsi ntse ba sekola bjelo ka gona gae mona gona batho ba sa kenang sekolo ke yona ntho e ke ikeng otla
0: moyangya bana ba keneng sekolo jale ba sekola ba sa sebetsi
1: ee ya ntate ba sa fumane mesebetsi
0: o na le potso ke tang gompalela mone ke re ke tlo botsa yona e ntse ya mona le taba ena ya kereke morago tsena go bonagalang dikereke mane dipalo di fokole ka tshebo ya gago o bona e ka lebaka ke lebe
1: dikereke mona go swana le mathata a gore go se batlwa ditšhelete tse ngata gago tse batho ba senang tsone ba mesebetsi le yone ga eo o utlwisisa gore ga ne ba go batlwa tšhelete tse ngata ya kaleka leone e le gore mesebetsi teng dipalone e ka nna tsa eketse ya dikerekeng
0: o kerekeng ale go batliwa ditšhelete
1: go batliwa ditšhelete
0: fale mesebetsi ga eyo ka ntle
1: ee le yona mesebetsi
0: batho ga ba sana tšhelete ya okoleka mane kerekeng
1: ee ya ntate bjalo wa utlwa ga o sa koleke batho ba bangwe ba koleka o tlaya ka
0: bosekela mtlho mongwe batla go sebaa ka itlho la mosito ba le
1: gore go eno ga ona motlhang
0: akana motlhang ee le ga o eto ka dikereke bjale
1: wena o dula o sa tsamaya
0: o dula o setse metlhae o ke nngwe e e tsang gore batho ba nyagamele go ya dikerekeng ena ya tlhoka la mesebetsi mewa ka yona ke tlhoa boroko ya letsatsi le letsatsi ile ga o thola go sheba batho ba sa rumeyang ke bona boo ga o ba sheba o bona gore bophelo bo batla bo le
1: teng
0: o ka re phapano ya motho a ruteileng le a sa ruteyang ga re sheba bophelo kefe
1: nna ke ithuta gore motho a boteileng ga ke rena o ntse tseba gore o ntse a lebeleletse gore ke tla fumola mosebetsi ke na le mangwalo a ka jale motho yo ane a sa ruteyang ntho engwe le ngwe ena o tlo e etsa fela go petetsa gore a fitlhele maane mo motho yane o e ka nna ba o ruteile a ka fitlhang teng ka motsotso jale wa ukwa o dula o tshwile wena e tlile o tlo tla o etsa gore o lo fitlhang
0: eeyaoona ga o sena mangwalo o sa ruteya ntho mo lengwe tlhang fela wa etsa ga e ba gothe go rekisiwa diphatlho tsena tse apegweng wa tlhomoata wa kenelela ga otho ka nkela ke diapole
1: oka
0: le diapole gape wa dikopanya go rekisa ntho ngwe le ngwe ane fela o batla gore le nna ke batla bophelo ba ka bo fitlhele le kae kan
1: and-e motho a sa ruteyang le tšhelete e tlile o tla gana o e ntsha gobaneneng o ka fumana go wa rekisa 5 rand e no ntse o beya ka letsatsi wena o ya gole ka yone
0: ba le bana ba na le mangolo o shebiwe gore ga ke fumana mosebetsi wa mangolo a naka ke gona ke tla bona na bophelo ba le ge ke tswanang bophelong
1: ntse a dula ntse a lebeleletse gore ka second tlhe bophelo ba ka kana
0: yaga fa mosebetsi fela bophelo ba ka
1: bofedile ee eno wena ke tlo mo sia mo na ntse a rekisa diapole jale yane ena ka mane tlhile o itswetsitse gore ga ke tlo tlhodisiwa ke motho
0: e tla ga fumana mosebetsi tlabe ke le pele
1: tlabe ke le gole ya

0: Moto.
1: Adungwani.
0: Eh ndade.
1: Eh asa ke muzama munyaka kuka musukunda.
0: Hokai munaka.
1: Pariba matso kuka musu.
0: Ah madina vaso.
1: Eh ndade se pano masi hawo muimo se tela esa lo hawa hawo. Kukena le nanen la sita ka jeng. FM hai.
0: Ah obanna naka AMO o ka tla o fumana.
1: Ha ke le ka we ba tla ha ke fumane gore ke jo ha ke le ya e sa re ke le ka ha e fumane ye ye mndati.
0: Wa re ne se re ka la ya. Ndo 639, ndo ta 639.
1: Ndati.
0: AMO mo o entse 639.
1: Ee amba dikinte yona ha iyo huha.
0: Oh le yona ha ihlaye.
1: Ee amba de. Yo ne so ji ina ya ka ina FM fe.
0: Oh ina FM fe.
1: Ee yana yele li eya mwini le mathata yare. Ka yona i tlo bona ta balla ka yona o ya tshi tsai ba ha.
0: Ee bi mwa ka ba ga mchi ba sanze ba uku.
1: Tangi ndari.
0: Tangi mwa. Khotso.
2: Nela ndadwaka.
0: Eh ndade.
2: Dadela ni yina manzu yani mona ndade.
0: Dadela ni.
2: Wadwa waka. Asa dzuri ngo bala lungwa la ho hang.
0: Eh ndade.
2: Asa lele na wana mmeki kwela. Kilke ni fasi mona ya hora gela ka hola ke holela la pe. I was thinking about putting one. I'm probably like a whole lot of man to me. I'm going to go to the house. O re be nne motho le motho o se bile go wa hi go ba kwa ke nna ke pelanga na ke ntse ke patse le ba ka ba ka le holo holo ka na patse ene ya ba ba le ke tswa panya le ba tlhile tsa mtshello ke na le bana ba ba lana ka o fela wa bona ke ba jeng di sekolo ke se betsana le taba ya patse ya mogatu wa ka ja le mmeno ha tswa ge motho a go tlile nga na tlhile ba ne ngudi a le bele tsina go yo tlhile le nna ba guru ke ntse ke ntse ke polela fela go na ha ho ho ite ke pele ke di ba na ba ka go go tsietse bang a ke a lebella ke le o hi wa nna ke go ke ka ba ka jwa ya ba no di go topata la ke tse ka go le gale ke a lebo mo ga tswa wa
0: ena o mo utlwa bang pine mo o tla a ntsa tsa ma jwa nyena
2: a u go di mo ga tswa wa ka o go fela a di se mo di mo a mo se ha nta ha ga ta ke ga ta motho ana ha na jwa lo ka ena
0: I was in the house. I was in the house. I was in the house. I was in the house. I was in the house.

ka metsotso ka lebile jalo goreng ya somone metseng bedi mo go to arogana le wena re fitlha gona teng tsaa mathamate fela jalo he le motho ya mokalo ka lekanyane la taung um ka letlapa la ga e lebitswang fela marweleng ga dikatse e gitlhago metlhano ge ya re lebile goreng ena ya somele metso e mmele mmewaka ga re phethele mona ke a eutlwa pine ena um ya moya wa ka ena um ke ne e tlhile ke tlo go botsa ke re pineng ena ya moya wa ka ga ntse o theoa mona ka difela tsa gago um bua ka batšha um bana ba seng ba sa tlhomphe batswadi um ba seng ba fetolwa

0: nomoro ho ya ka ka tsela e wena o tshwantse ka nna ka paka maikutlo a hao khahlamelo ya busio ba ntate ho ngwana ha ka pa ho bana ba hai kholo nya ngwana e ka ba efe
1: ho tswa hore na wena o le mme wa ngwana o setseng le ena na o mo treat ka tsela ya mofuta ofeng o ka fumana hore ha e se e le hore ntate hae o sota wela fela mahlong a ngwana haeba ke re o na le batho bo sutlwana le bona ba tla be ba ya fela ngwana a ntse a le teng ba sa mohlomphe kore ntho engwe le nngwe e ka etsahalang ha batho ba babedi ba le babedi etsahala fela ngwana a ntse a shebile so ntho enonong e etsa hore ngwana a qeteletse a sa sa o hlomphe le seterateng mona ke mane mo ngwana a tla ba sa ntse a rwaka motho mo le mong kapa a qeteletse a kene tsona dithethefatsing a bona gore ga ona thuso
0: madula le mmona
1: ee
0: bona fela bele
1: kelello ha e sa phomole ho etsahala ntho a sa e rateng ntho tsa a sa di rateng ka tlong athe ha
0: o bele mme wa hae tsa nna o tshaketswe ke mokwatle ho sane ke nyeo ne neng ke nyeo bele bile ho humelwa hona mahlong a hae mo
1: ee e bile be ngwana ntho eno ha e rate empa na ke nka kgothaletsa bo mme ba seng ba sena bontate hore ba hlomphe bana ba bona
0: haeba a na le motshaufa
1: ba e kgole kwana le motshaufa
0: e seng mahlong a ngwana
1: oba bana ba ona tjena kelelo tsa bona ehlile tsona ditshwanele tsa rona tsa gale
0: ee di sebetsa gagoo bana a tsewa taba eno meaka e o e buang motho a thula go sheba tse di tsa dintho le wena o sheba mo o ntse o phela gona teng wa bona gore haiko ehlile go na le batswadi baneng ba ba le baeti ba le bana ba ntse ba le gona mo jale moeti eno wa gae a qetelele a kene diphateng tsa ngwana gape-gape kankene ga e ba e le ngwana
1: mosetsanaa ke go tla tshosa bo ngwane le wena o tla bo samamele le tho eta tlasa o bane utlwa go rata motho yo
0: ee bele motho enwa ga a sa kenye diphateng tsa ngwana mane le wena ka ga o utlwa e ka wa mo rata taba tsena ga o tlo
1: ditlalela
0: letlapa ge le lebelelene mme wa ka se bile re tswa fela le ba fa le dinomoro mo ba tla le fumana gona teng
1: la bohlano
0: le re tlang re le lebile jale dinomoro mo ba ka fumana letlapa gona teng e ke a bona mame ditshwanetse a kokota mona jaleng ha re tswa tjena ke ha re phethela beng ba rothi sentse ba le teng a rothi sentse le teng se le teng a rothi jale re lokela go ba suthela dinomoro ka pele fela 5804 5807 ha re phete gape
1: 5804 5804 5517 5517
0: mamedi ga a tswa ka kwano ene le ena he lekanyane la taung re sebeditse nna le wena go tla kopana gape nakong e tlang.

0: nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo itlaisa
1: ke le bolelle ke a kgola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ha le tsebe how to

0: kana ke tsena ha ke tsho ha
1: ha o tsene ntate
0: a nna ke tsela ka nne empa tso ke se tsitse ba ngwana ba le tsena ke hore ha e ba ke tsekisa ho no tso tsela pele ha ke hana le ho ha ke na le botshaka le bona e bile ke a tseba e bile ke le ntse tlele ke re rona re e phamoletse go di bofe go bane ke mona mo kireng re bile re tswa ka di bofe re bokella tshana re bokella ba go ile mo se bana le tshimetso ma dilo ba ke ba tota ba fitisa ka bo ba me ke fella ha ka lo ha ke na le botata ba go go ntse o tswala pele go itswe ba go itswe ra ke bolela ka seo nna go la o di ba ka ba se tlhoka gona jwa
2: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo tlaisa naha ena ya moshosheting gobane e senya tsotlhe kaofela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na license ntho tse fetisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ntlhong a kaleka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
4: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futsane ya go ya go sa bona a le mo eya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona
5: ntate le fana le nnete ga ke na o senya nako o yae gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke gore ntate lesono le nnete a ka salotsa lentswe tomokrati ke nake ga re na go fitlhela ditumelela ga o soka feba go na le e tomokrati ke o motho wa gobane o latela ona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a saila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
4: gobane ua ke setho se ileng ka le batho ba palamenteng moo ntate wa ka le le tlhokomelo ba dieeta ke tla ba eageile ka nnete ga e batla bana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke re le mpe diikeretse se le lekgotlala e di ikopona setšhaba gore go ra seba ke mokgetho wa bontate ago lo a ileng palamenteng ka le batowa se le tla re mara bontate nna ke re le lo ikeretsa kempa ke re raela date mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho wa ka tswang ba ithetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate kgwere ka nna ba taba e teng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke dipedi kempa ke re fela ba sebedise re ntse re la gore dipolotiki ga ona se ga tsamokelelang.

ileng a ipha nako ya boitsholo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa Basotho a tshwara ditshupelo a tshwara

Kudu medi se Mohamedi wa Salma Sal Soto ka jeno ke labobedi le lapedi go dinyena ya Phupjane ke se mo sa dikiritse pedi le masheme a mabedi a mezo e tsheletseng ke nna nna ne o la rotlolla taba ka yona no twina he sentse go hwehla ga ga re mmoho go lena la rotlolla taba ke nna ne o le tlhopisang le fapelana la ditaba ditaba tsa morao rao tsa selmo ya Sal Soto me mo tlhopisi ke melida penda rangwa jana ke mpho masala wa ka mosebetsi ko go go obelela ka jeno moyeng jalo ka dinako tse dinghe mosotho e motle ke le molomo wa moifo go lena la re otlolola taba go tloga ga jwale go ya gorenyane ya bobedi gauta bopa kamane ka metšhining kamane ke ena yang gokaganyang le wena mmamedi go ditaba tsa gona e betse mathemalodi go ya gorenyane ya bobedi re ntse re tsamaya mmogo dintlha tse go tlotla ge dišheba ka jeno ke ditaba tsa legotla la motsemogolo maseru ya mosotho e motle mo ka kotlologo he re bele ditaba mona nanong la maobane la rotlolola taba ka bai ba mane semphetenyane mo ba ileng ba etsa boipelaetso mme ga tsedi ka dimpho ka bedi le botlhophisi ba ne ba ile ba qoqa le ba nang le seabo tse kenyeletsang jalo le mokgetho wa puso wa dibaka ka gona ka mane ka semphetenyane le morena wa ka mo ka tsona ditaba tseo he mosotho e motle mme ka jeno he ge le ka go ntshetsa pele taba ena pele ka gore re buisane le legotla la motsemogolo maseru mona mono o tlhaelela e ka bua le ditaba ga o mokgethwa wa ka mono he mosotho e motle a ne a etsa puo ka mana ka ntlong yane ya bakgethwa a supa ga go bonagala e ka tšhelete ile ya ajwa ka mono mme go tlhaelela taba ya gore e ka re le tsela e phethetswe ka mono ka semphetenyane mokgethwa wa dikotsi ga a ne a etsa puo ka mana ka ntlong ya setšhaba motlhomphei rantsho mme go tlhaelela e ka taba empa he ga nna ga utlwa he mosotho e motle gantle ditaba tsena e ka ke yona ntse e dikopetso tele ge tla utlwa ka kotlologo he mosotho e motle ditaba tsena go bona di tsamaya jwang ke ntlha engwe re tlotla re shebana le yona ka jeno ka legotla la motsemogolo maseru ge bela re shebe gape-ape kgwedi ena e ketukang jwale le go tlhwaya bophelo bo botle ba banna ke ka gona he re tla nne re qoqe le ba bangwe ba amegang ditabeng tsena gore gantlha ga re bua ka bophelo bo botle ba banna jalo ka ga e le kgwedi ya bona ya bophelo bo botle ba banna re bua ka enye mosotho e motle ke dintlha tseo re tlotla ge disheba le tsona tseo re sa se morago ditaba tsa bolepi mme ka jeno re betse re sheba ape-ape phatlhalatso e ntsweng ke dieme ye supang ga go tloga go sesane ka phirimana letlhola tla kgetheya mme matsatsi a mabedi kao fela ditaba tsena tlatla re di utlwa he mosotho e motle qetelele ka ditaba tsa bolepi ba re beyane seding ona ka jeno na bebeng ba bolepi na boreng ke na le kamane ka lefapeng lane la dikoduwa jale ba re beye ditaba tseo ka ba re behele ditaba tsena le seding ke tsona tseo go tlotla re disheba boleleng ba lenaneo lena la rona la re rotlolola taba ga re rotlolole taba mmogo le wena he mosotho e motle go ya goreng ya bobedi.

0: Ee, metsotso ya rona ke ena e dula hore leshome le metso e mmedi, re lo fihla hore nyane re furaletse hore ena ya rona ya leshome le metso e mmedi ka rona neo lena la rotlolla taba. Pejana kajeno lekgotla la motsemoholo Maseru MCC le bile le mmoka wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba, moo sepheo e neng e le ho ba beha leseding ka morero wa kgaho le tokiso ya ditsela tse welang tlasa motsemoholo Maseru MCC e ntseng e tswela pele. Sena se tla ka morao hore maobane ba bang ba baahi ba motse wa semphetenyana kwano motsemoholo Maseru ba kene boipelaetsong moo ba neng ba lla ka tsela e mpe ka hare ho motse wa bona. Boipelaetso bona bo tlile ka morao hore ho hlahelle tsela eo ya semphetenyana e ahilwe moyeng, mme ke lenaneo lena la rotlolla taba ya Mosotho e motle letsatsi la maobane ha re ntse re qoqa le ka ditaba tsena ka lenaneo lena la rotlolla taba, jwalo ka ha ke ile ka supa ke rona le mafapha a bileng ha buisana le ona, kenyeletsang le mokgetho wa puso ya dibaka letsatsing la maobane ho lena la rotlolla taba le morena wa sebaka seo he Mosotho e motle, mme wa ba hlahella hape apele hore e ka ona le batho ba ileng ba tshwarwa ke sepolesa sa Lesotho ka tsona ditaba tseo he Mosotho e motle. Kajeno re hokahana jwalo le ka diphatlalatso wa lekgotla la motsemoholo Maseru ke Mofumahadi Dintle Bless ya seng a le teng kwano mohaleng ka morao hore ba tshware mmoka baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba. Le ona maobane o ile a nna hlalela ya Mosotho e motle hore lenaneo lona lena la rona la rotlolla taba ra supa hore lekgotla la motsemoholo Maseru le tla tshwara mmoka baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba kajeno ba beha leseding ka ditaba tsa mararao tse amanang le tokiso le kgaho ya ditsela ka hara lekgotla lena la motsemoholo Maseru. Mme Bless, ke a o amohela sealemoyeng sa Lesotho, ke Mpho Mosala, mme re thabela ho bua le wena. Mme Dintle.
1: Hello ntate.
0: Ke a lebohe mme, ke o amohetse sealemoyeng sa Lesotho, re thabela ho ba le wena letsheare lena.
1: Ke a leboha ntate Mosala.
0: Re qoqa le wena kajeno ka mora hore ho hlahelle ditaba mona tsa tse amang motse wa semphetenyane tse di dumelang ka kotlolo hehlile duela hona tlasa lekgotla lena la motsemoholo Maseru, moo ho neng ho hlahella setjhaba se le seboko ka tsela ena ya semphetenyane se dula mono semphetenyane ka nnete ba re ba tsamaya mangoping jwalo jwalo kaofela, mme taba tsena di tla ka mora hore mohlomong mokgethwa wa lebatowa lena la dikotsi a etse puo ka mane ka ntlong yane ya bakgethwa a bontshe ha e ka ho ile ha ajwa tjhelete jwale ho hlahella tsela ena ya semphetenyane e le e nngwe ya ditsela tse e ka nang ya ba di phethetswe fela jwale empa e ka ha ho jwalo. Fela ra ithuta mme kajeno hore le lekgotla la motsemoholo Maseru le entse mmoka wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ho bebele seding ka ditsela tseo lekgotla la motsemoholo Maseru le ntseng le shebane le ho dintlafatsa esita le di aha. Re lakatsa hore qoqa le wena kajeno mme, o ko re fe dintlha tse feletseng ka kotlologa hantle lekgotla la motsemoholo Maseru ke dife ditsela tseo le shebaneng le tsona ha jwale, mme re tlatla re bua kana ya semphetenyana ho etsahala jwang ka tsela e ya semphetenyana le ya arabela jwang taba eo mme Dintle?
1: Ai ntate, ke a leboha. Ka mora hore e hlile ntate maobane ho be le taba eo e ileng ya etsahala semphetenyane, re ile ra ya le rona re ilo utlwa hore na go thwe bothata thata bo hokae, mme bothata e hlile bo ka mokgwa o seng o bo beile ka teng. Ke tla e hlalosa hle ntate hore selemong se fetileng sa ditšhelete e leng se bitswang sa 2024-2025 re ne re ile ra abelwa tšhelete ke mmuso wa Lesotho jwalo ka ha o ntse o etsa selemo le selemo.
0: 2024-2025 se fetileng e ne le sa 2025-2026.
1: Ke re sa 2025-2026. Ke a leboha ka ho correct. Ehlile re bua ka 2025-2026. Mme selemong seo sa ditšhelete re a tseba hore 2025-2026 e ne e sala maobane mona ka kgwedi wa March. E le hore selemo se ditšhelete sene sa selemo seno se ne se kwalelwa ka nako eno ya March. E le gore ditšhelete tsohle le yohle e neng e etseditswe selemo seno sa 2025-2026 e ile ya fella ka nako eno ya March. Motho jalo e ne le hore di-project tsohle tse neng di etseditswe selemo seno di ile tsa phethelwa. Jale ke hlalosa hore selemong

0: seo sa ditšhelete semphetenyane jolo ka dibaka tse ding ka gara toropo ka mone e ile ya e ba karolo ya ditsela tse ileng tsa a sebetswa tlasa ntho e bitswang ka gore ke periodic maintenance. Ha ba bua ka periodic maintenance, re bua ka gore ga go agwe tsela, go etswa tokiso mo go seng go le gobe gagolo. Mme taba eo e ile ya etswa selemong se fetileng, ha ba wena le bamamedi le ka gopola gore ke nako yane eo dipula di leng tsa fitlha tsa senya ditsela tsotlhe tse teng ka gara Maseru ka mone. Mme ya ba he go dula fatshe ke lekgotla la motse mogolo Maseru gore ga re shebeng ka gare go metse le metsana ka mone gore na dibaka tseo e bang di senyeile gagolo-golo-golo ka gare go mabatlwana ana a rona na ke difeng. Mme semphetenyane e ile ya ba e nngwe ya ditsela tse e leng tsa abelwa tšhelete e kalo ka milione le letso gore go lo sebetswa dibaka tseo e bang go se go le gobe gagolo e seng gore go tlo gauwa tsela. Mme semphetenyane e ile ya sebetswa jalo ka ditsela tse dingwe tseo le tsona di ile nna tsa ba le mathata ka mora gore e re ga re tlata go lokisa ya ba digola le dipula di ntse di e ba teng e le gore ga re ya foo santate re le lekgotla la motsemogolo Maseru gore tšhelete eno e ileng ya abela semphetenyane gore go kwalwe dikotsi tsene se di leng te gagolo e ile ya etsiwa mme ya sebetswa. Tšhelete eno e re buang ka yone e ile ya fitlhelanta dibaka tseo go ne go se go le gobe gagolo. Ke tlo etsetsa motlhalang data gore ena ka gara semphetenyane ka mono go na le dibaka tse o ne se o sa tsamaye tse kang bo matšhabatšhaba le tse dingwe ya ba re fitlha re ripa kapa re fitlha re tlosa sekontiri seo se ne se sentse dikgamelo gore bonyane tsela eo e tle e tsebe gore e tsamayege. Mme go etsa jalo ke ditšhelete ge di entse ka tšhelete eno yo re neng re fiwe yeo e ileng ya ga ga e felela ya ba le mosebetsi o no neng o tshwaetse ore o etsiwe semphetenyane e be o a etsiwa e le gore ga go a napagala he ke gona gore re re semphetenyane tsela e entsiwe semphetenyane e sebeditswe jalo ka ditsela tse dingwe moo go ne go le ka gore dibakeng tse go leng gobe go fitlha go lokiswe teng.
1: Ke a lebame e le gore tsela e ke tsela ya sekontiri empa ka lebaka la go senyeya ga yona e se di dikgamelo jalo ka ga o tlhalosa ne se e sa tsamaye kapa go le dikoti ya ba go tlosa sekontiri seno jale go girilwa gore e tle e tsamaege go utlwa gantla go tlhokalo mme e le gore ona tee ke re bua ka tsela e kanang ya ba kae-kae e se e se sekontiri e se e le gravel go jalo o se o biela go jana mme dintle sa o
0: kwa
1: gantle
0: ke ne ke re e tlile tsela eo ka bo yona ke ne re sa ile ra tlhalosa gore e tlile go se go sena tsela e tlameya gore e kalwe kalong kao fela mme ditaba tseo tsa gore go tlo tla go etsiwa tsela ya moswelelela ke ditaba tse tla kopelwa ditšhelete jale ga re fuwe tšhelete yeo go thweng jale Maseru ona re tlo kgona gore re fane ka tšhelete e kana jale e be re ya gola ka mabatlwana ana a teng Maseru mona gore bonyane re ka e kgona go etsa sena le sena ke moo re kgonneng gore re sebetse go fitlhelela gona teng ka tšhelete eno yeo re neng re
1: maikutlo a setšhaba mme ka ditaba tsena ga o di tlhalosa e ka ba gore re ne re na le tsela ya sekontiri e seng ile ya fate ya sekontiri jwale se e le gravel e se e theogetse boemong ba gravel e seng ba le tshwana ga re lebeleletse gore ditsela tsotlhe di matshwana jwale e se e theogetse boemong ba gravel nna e lokisitse kapa e sentse go tloga boemong bola bo phagameng ba sekontiri go ya boemong bo tlase jwa le ba gravel
0: tsela eo ka bo yone go latela puo ya gago a ua ditsela e ga go sana tsela gore sempetlele ga go sana tsela e le gore go ne go ke ke gane pagala he ke bona gore ka baka la gore ke tsela ya sekontiri tsele e re le ga re bona gore tsela ena e lokela gore e agiwe botšha ke tlo bua ka bona baagi bano he ntate Mosala gore le bona karolo ye nngwe ya bona ke ntseng e kentse letsogo gore e be tsela ena e se e le boemong bono ka gore tsela ga e agiwa go na le mona mo rereng metsi a lokela gore a matha gona teng o tla ithuta ka gare go motse ono gore go na le dibaka tse dingwe moo baagi ba kwetseng dibaka tseno tseo ge di bitsa di-signage mo na mo metsi a lokelang gore a tsamaye gona teng mme metsi le sekontiri a sentho tse pedi tse kopanang go gang metsi e tlile a senya sekontiri tsele ditaba tsena kao fela ga dintse di etsa gale di qeteletse di etsa gore gore fela re seke re a ema gobaneng go etsa sekontiri fela ndate Mosala kilometara e le nngwe ya sekontiri e feta milione ka nkane mme ga re ne re tlameya go etsa tsela ena e bolelele ba dikilometara tse fetang 7 kilometers ge ne re lokela gore re tloba ge batle ge fuwe tšhelete e atametseng gagolo go legolo la dimilione gore tsela eno e etsiwe jele ka ga ke se ke tlhalositse gore ditaba tsa gago ya ditsela le ditaba tsa gore na ka nako eo go ne go etsagala jang ge le ra bone go fapagala he ke gona gore re thuse gore tsela eno e nne e tsamaya he ka gore re thuse gore dikgamelo tseno ge di tlose gobane morago o santse o le teng wa gore sekontiri se tlo tlase ba teng mono sebakeng seno empa re ne re keke rage ka lebaka la go jale ke tsela ya sekontiri ga re sentse re bona gore ga ena mokgwa o tsamaya e be re eme ga re etse letho gobaneng rere ge seke ra tlosa sekontiri seno se teng go ne o santse o sena sekontiri go santse o sena tsela all together
1: ke ya lebogamme e nngwe eo e ammentlha ke mona mo setšhaba le sona jale se kenyang letsogo motlhomong ka okiwa le mokgwa ore metsi a tle a tsamaya jale metsi a ketelela a ema motlhomong a kena ka tseleng jwale tsela e senyeya sekontirise senyeya ka lebaka la metsi le tlo etsa jang jwale tukisong ya tsela e nna go sa tla ba bobebe go lokise ya bone motlhomo e ka nna ba le baai ba bangwe jale ba se ba nametse le gona mona mo ntse o thwe bonyane le sie sebaka sa tsena le mokgwa wa tukiso le gore metsi a tla tsebe go phalela gantle a tla se ka tla ka tseleng na go tla ba bobebe go retisa bona batho ba e ka nnang ya ba jale ba se ba atametse ka gara tsela
0: anate ke a leboga e tlhele ga go ba bobebe gagolo empa ntlafatso yona e lokela gore e etsagale re tlo bua le bona batho ba tlo tlameya gore ba nna mowe ba tswa ka gare go tsela go tseba gore go etsagale go tlhokagalang e le gore taba e dintse e eketsa taba yona yane ya gore taba ya go gauwa ga tsela ga se ntšhe bobebe fela gore go se nne ga re le ka tsamaya fela ya ba le go se go beiwa sekontiri ga golo ga re se re bua ka sebaka seo go seng go agilwe go sona e le gore teng nnete ke gore ba tsebang gore ba tswile ka gare go medi ya bone ba kene ka gare go tsela ka nnete ba tla tlameya go sutha mme se ile nna ra etsa jalo dibakeng tse dingwe le gona mono go tla etsagala jalo gore ntlafatso eno e tlere ga e etswa e tle ke be ntlafatso ya moshelelega
1: ka nako e telele setšhaba se re tsela ena ya semphetejana ga e sale e ntse e le je ka dilemolemo motlhomong dilemo tse tlhano tse e fetileng kapa dilemo tse tsheletseng tse e fetileng e sale tsela ena ya semphetenyane e ntse e le jalo go lua ka bobe ba yona le ka dikoti tsa yona fela jale re bua ka dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemong sena tse fetileng le qetetse neng go lokisa tsela e le le lekgotla la motsemogolo masego
0: re qetetse gona selemong sena se fetileng sa ditšheletengdare ke agabele potso ya gao kutlwa ko tlhalosetso gona na re tswa kae re ya kae lekgotla la motsemogolo tšhelete mmusong ke ne ke lekgotla la motsemogolo masego le etseditse gore le gongwe ke mmuso mogolo ka gore o ise dintlafatso tsa semane setšhabeng mona moo re ikarabelelang gona teng re le lekgotla la motsemogolo masego jale mosebetsi wa rona ka ma councilara

0: ke mo sala e ka sella mo go go sung a e ba re ka re nne mo sala ka sa utlwa ba bua ka ditira tseo pindise ya ke mo somo ka sa utlwa ba bua ka tsa go gore e sele mo se itseng ya ga phunya tsela ye le banka e sele mo se itseng ya ga phunya tsela ye le banka e ka nne dilo tsa ya ma hena e sella mo go go sung ke le ndabe mo sala ke ntse ke le ke nale se bo go se o ke ntse ke mata le ka yero ke mo khantsa ga mo mo ke le ndaba na ntente aba tsoba ya ri le motho ka difate ke ga mama ha ya le sutu ire ho ge ire ke ka golo ya mogatso a machara a kopane ntaba ye ke go bana fera ile le ditso ha ile ka bo serele di ntho go ke ke ga bona ye tsahala empa ha ke go ka thara nda ke ntse ke fasi tse ri eta fera yena yena ye go nna tshelete ya ma yena e sella mo go go su ne ha ba sello se ma faga se ke ke ntsa ga yona na demo sala tsela ba sutu ke tsamela ntse o bingi di prodigi ge tloelle ke se re ga nna ka politika ba na ha ena ga hata ditogo ntate se tsaba ba ba sutu se ke tsaba ga di tsore seng hantle mora se nela go bona makanselaga ke ya ga ba fira ba tsama ma mora ntate ne a o so ke ne tsa re ke sa hona motho ya monga o e phola go re mi tsa di ntse ga ne ding ntate ha ya ka ba ya gora wa butswa ntate wa ka o ntsha ga ra ke a dire le mana o la house ye di sa ra ke ge ba ne dire ga ra le mana di tsela le nka o fela ba share hanje o bana bo ya bo bona bo go leng ka ga bona gona ke bo feng ke ntse ka le ba botsi mo motho ya
1: ke le wanda detulo mfela he re bua le me di ntle bless mona ka le ka le lena la
0: bua di ka le ne di ntle mo fara o sere tsa ntlo kholo yana hena re so thunda di mo fara a ke le le ho yana ka phoso o sere tsa ntlo kholo yana ha ile
1: e ya ntate di a ke ntate detulo nji re hlalo hanye gana le lekala la gana le makala a fa pakaneng hona le lekala le shebane le ditsela tsena tse golo ka kotolo mesebetsi ya setšhaba le
0: dieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: lena la puso a dibaka le bogana jolo ka bua ka ditaba tsa
0: makhanse nna lona lona la he sonta dia yo bua le nna ke makhanse la
1: ba ho rua lo nta de thone ke ne ke re re ne peta nna na go bua ka lakala lena la la dipalangwa ndwa le letsa mesebetsi
0: a nta ba dia ke ga o tsike ke tsike ke bua ka lona lona lena le o ke re sebeletsa
1: a ke a le bohanta te re
0: o mo ba ndo di gela dia ma hena sa sera mo go so ha ba ka tsama mela dia tsa mo futa o ke nanta
1: ke le buile ndate tholo o e otlolotse mogolo wa ka ne ke re re se ke ga di fapanya gentle ga ba ke tsebetsa ka tse ileng tsa eba o ntshwarele he mogolo wa ka lona mamedi mabedi ke a wa mohela kgotso
2: kgotso mebelfala
1: kgotso mme
2: ke ne ke mpa ke botsa mme gore na e le gore setšhaba sa moo ke sona se sa utlwisisang gore na ga o phe go fedile taba di etsaetse kobane go ne go lokisa eng ga e ba le bale baketeletse ba ba entse diphoso moo ke taba o se utlwise ona mosebetsi o ne o tsamaya jang
1: ke lebile ke mme mante bohileng thaba
2: ne
1: ke mme mante bohileng thaba
2: ee a ntate wa ka
1: ke lebile mme wa ka
2: ee ke a leboha ntate
1: na aka me blesse aka na ke setšhaba se sa se sa fumanang tlhaloso e nepagetseng ya se e lokisitsweng le se sa etsagala nna ke potso ya mme mantebogele mamedi ke a wa moela kgotso
3: randate mosala ke mmatanki makwa e patlong
1: asakgotso mme matanki
3: go na le ntle mme dintle e buang a reng ke bona ba tla bona gore na ke kae mo ba ka sebetsang teng go na ntlho ngwe e builen mono e ke sa utlwong gore ba sebetsa go latela dilo tsa setšhaba kapo ba sebetsa go latela kadimo ya bona ya maso kapo ba sebeko ga ko utlwisise na go easo jalo rente dinte kopa mmotsa gore na aebaebae mono meeding ya ditsela ba ne ba ile kae e le batlhokomedi ba ditsela seo tse kenang masego jale ga obeaaotlhobosaaaebang ba ditse mono ba ba ka tsegoomolentse go kgapolola mekhubu ka digofu ba disopo na bona ba se ba tlositse kapo ba tla phalelwa gore ba tlose ke bona ba ba dikojana di magetlheng be bangwe ba ditse ka gaga meedi jale mme dintle a kampolele gore na gobaneng ga go na le ditshebeletso tse bang dintle di lokiswa go sa tsebise setšhaba gore setšhaba ke gona bana re teng re tsile re bolelela gore re ntse re etsa tena le tena le tena re ikemiseditse gore re tloa mona go ya mona mme a le bona nako ee fitlha re sa etse tena go kopa le tena ofising ya rona male ka ditho tsa lona lutsa.

0: Ke le bile me matang. Ah, gauta balakane ba mamedi renke dikagaba tsa meeting tle ya go hane ngwane so mona mogolong hona te. Meeting.
1: Dade.
0: Ke le wa ke go pao ke ditabeng tsa ba mamedi me bana ba bagago.
1: A le se ka le ba ire ke se ke tla ka me matang ke wa kutle ka o dikgobetse di lengata. O ka ile o. Ke tla le ka go ke ja ga bele ka mogo o de araba tsotso tse di. Ya go ntwe ke utleng ke taba ya ditšhelete gore na ditšhelete na re a tseba gore na ditšhelete ga re tsela ke bokana dikilometara na re tseba jang a ge tlo tseba gobane ga ke re ditsela re le di agiwa ke rona ka gare go lekgotla la motse mogwe masoro ka mona go na le lefapha le tlile le sebetsanang le ditsela e le gore re tle re bue ka dimilione tse jang tsela tsa gore na tsela e tlo tla e ja dimilione tse kae ke go bana botsibi ba rona botla bo bo file dipalopalo tsa mofuta o jalo mme ha re tata gore re tseba gore tsela eo e ja dimilione tse kae ke go bana tsela eo ke le ka hlalosa qalong kare le go tlala motse mogwe masego le nale batho le bagetlha ba puso ya dibatla e leng makanselara mme makanselara kona a emetseng setšhaba tlase mane gore ba tle ba tle ka ditlhoko tsa setšhaba e sentse agaba le gore na re sebetsa re tadimile kapa tadimo ya rona ya dintlafatso na e tswa kae tadimo ya rona ya dintlafatso e laolwa ke ditlhoko tse tlhagang setšhabeng tse kenyang ka gara council ke makanselara e le gore mokanselara wa lebatowa la diabia kapa la dithuteng kapa la dithabaneng o tla kena ka gara council ya re ga goua ditabeng tsa tsela ditlhoko tsaka tsa tsela ke tsela one le tsela two le tsela three jale e be rona he ge le botlhanka ge nka ditlhoko tsena ge a di kenya ka gare le merano ge lo dikopela tšhelete yane e ke itseng jale e tla re ka nako ene ya kabo ya ditšhelete go tla a bua tšhelete go ipapisitswe le maemo a moruo a teng ka nako eno jale tšhelete eo ga e gutla go tlatla go shejwa gore na he ditlhokong tsane tse o re neng re di beile tšhelete e re nang le yone e re dumelela go etsa dintlafatso di feng e le gore ga se rona re dulang ka ofising re tla etsa kgetho ya mofuta o jalo empa le ga re se re submitile kapa re se re isitse ditlhoko tseno tsa rona mo go tlhokalang teng go fofane ka ditšhelete jale ke mane he mo re tlatla re sheba gore na tšhelete eo e re laola gore go etswe dintlafatso go kae empa ga se mmusong o mogolo fela le gotlhe mo e bang ge ntse re thusiwa ke bo road fund ka ditaba tsa ditšhelete ke mane mo ditaba tseo ga di etswa mmogo le kemedi ya ena ya setšhaba e teng ka gare go kansele e leng makanselara ke tla go memelela ga ke utlwanetse kapa ke memantebele ane a bua ka gore
0: ake
1: memantebeleng ore na e le gore ke setšhaba sa sensitinele se sa kang sa utlwisisa taba ena ke tla re go jalo ntate gobane ditaba re a di bua mme gangata ke ithutile gore go na le batho ba shortang ditaba go di lebisa mo bona ba batlang teng ka dithagaselelo tseo ba nang le tsone gobane taba ena e tlhakile le mo e neng e ngotswe gona teng e ne ntse e tlhakile gore e tlile re re selemong tsena sa ditšhelete ditsela tseo di ne di abetswe tšhelete e itseng gore di sebetswe ke di fedile sempetenyane ke ile ka tlhalosa gore sempetenyane e ne e ipheleletswe fela

0: ka tlo ba bona ho so ho le hobe ha holo mme tlhalete eo e hlile e ne e se e fedile e ne e le project eo e ileng ya fela e neng e etseditswe gore e etse jalo e seng e gagetseng jale e hlile go bile le se go utlwisisane ka mokgwa o se le ditseleng tsa baagi eo go ntate tshwenyeng go qatela ka nnete gore a ka nnete nna ke le lekgotla la motsemogolo masego mona mo ke ikarabelelang gona teng re bolele ha di-project di fedile ha e ba go fane ka tšhelete gore tšhelete itseng e tlotla e sebetsa tena councele mane go a dura kgwedi e nngwe le nngwe mme report-o e bolelang kapa e tlhalosang gore na re ntse re sebetsa jang ditabeng tsa ditsela tse ntseng di gaua e a fana ka gare go councele kgwedi e nngwe le e nngwe mme tulo yone ya councele go teng baphatlhalatsi ba ditaba le batlolosi go bile go buletswe le setšhaba gore se kaya sa imamelela gore na ditlaleo tsone di jang e le gore nna mona mo ke phelang gona teng ditlaleo tsa mofuta o jalo ge a di fana mme gone go kekeng go etsa gore ebe pelaelo ya tshebediso ya ditšhelete e ka ba teng gobane e fanwa kgwedi e nngwe le nngwe
1: mme dintle ka nete re le boya seabo sa gago sa go ba le go lenaneong la gona ka jeno mme le go salosa dintlha tsena tse e tlakileng ka nete ka bogabane go bamamedi ba sealemoya sa lesotho ka mogago ga debe le mmoka ona bakolotsi le baphatlhalatsei ba ditaba ga a lebogatlhe mme ntle ga e bona le ntlha tse pedi tse e thago tse o ka kobelelang ka tsona mme wake
0: ai date ke kopa re seke ra baserekanya re tlatsa ka moswa ge re tlotla re ba tlhalosetsa go wena ditsela tseo re ntseng re sebetsana le tsona ka gare go tikologo ena ya rona ya masegona ke difeng ka lewandatebile
1: mme mamedi metsotso ya rona ke ena e se e dula go e lesomele metse mmedi re lo fitlha gorenyane ya rona ya pele ka ya gone jalo ge le mmedintle ditaba tsena di ne di le botlhokwa wa bona go qeteletse re sa ke ena le yane ya mantlha jale ya rona ge utlwe gona tsena jale tse ntseng di sebetswa ditsela ga jale gona ke difeng ga ke tletse ga sa kenya kena ntlheng eno ka lebaka la nako fela ge mosotho e motle e ne e le kagolo ya ditaba tsena tsa rona ga re gatele pele kgwedi ena ya Phupjane e tshwauwa e le kgwedi ya bophelo bo botle ba banna mme ke kgwedi ena mo go etswang tlhokomediso ka bophelo bo botle ba kelello go banna sepheo ke go thusa banna go itlhokomela le go tlwaela go tlhatlhoba ka sepheo sa go tlosa sekgobo mo go yeng go bonagale kagolo e nngwe ya banna e ketelela e na le mafu a tlhogo nakong eo ba kopanang le ditlholotso tse ba amang bophelong bona basotho ba na le maele kapa polelo e reng monna ke nku ha lle mme taba ena e etsa gore kagolo e nngwe ya banna e diege go bua nakong eo ba kopanang le ditlholotso mme ketelela go bonagala bophelo ba bona bo ameha ke dintho tseo baneng ba ka dikoba jalo ka ga ba ne ba ka buisana le mang kapa mang ya ka ba thusang le ona go ba imolola ditabeng tseo tsa bona lenaanong la rona ka jeno re tla go tlolola taba le buisana le monggadi Kgabo Gampane go tswa mokgatlhong wa maqoqolo e le mokgatlho o shebaneng le bophelo bo botle ba banna ka sepheo sa go utlwa gore na banna ba itlhokomela ka tsela efe e le gona gore na ba bone le mokgatlho ba ntse ba etsang le mokgatlho go fitlhela ditaba tsena tseo re reng ge ke ditlholotso tse e tobileng banna mme re tla gokagana le ena ka mokgatlho ona wa bona wa maqoqolo ka gona ga ena ya lesotho mme re tle re buisane le ena jalo ge mosotho e motle re tla gefutsa ga re tlo balwa ditaba tsa sesotho tsa go raya pele be re tswela pele le ena dintlha tsena tsa rona be khutlomane ha re lo balla ditaba tsa senyesimane ke ka mohe re tlahle re qoqe le yena ka teng ntate Gampane e ha jwale he ka makhatlona wa maqoqolo ntate Gampane ke wa metsi se re bensa le so thun ntate
2: go go tsonda ntate go tsonda
1: go diena e tshwaua e le kgwedi ya bophelo bo botle ba banna ntate le le makhatlo wa maqoqolo re bua ka dikholotso tse tobileng banna tse o kana go tse ding o qetile banna tlasa polelo ena kapa maele kapa polelo ene reng monna ke nku ga lebe ga balle ba qetelela ba le bothata kate e ka qetelelang jale e eketsa.

0: ya bona mona mo bona hale pele ba sibaba mane mo kokilo mane ka lebaka la bothata ba kelello ntate kapa ka mafu ya kelello mme taba ena ntsuthe hona le mo e qalang teng hobane ba sa ka ba bua le mang kapa mang ba sa ka ba balla bophelo ba bona bo botle ba bona gore ba bolokeye ntate ha re bua ka kgwedi le le mogatlo wa maqoqolo le reng le re go etsagale jwang ka bophelo ba banna bophelo bo botle ba kelello ba banna
1: ke le boela monyetla ona se bile ke ntse ke dumedisa basotho gotlhe mo ba mametseng ba le gona teng ee ntate bosodi o tlololotse ke kgwedi eno yaeo matšhaba a e sebedisetsang go ela tlhoko ditaba tsa bophelo bo botle ba banna mme dibaka ka go fapana ka nete le megatlo ka go fapana batho ba na le megoo ya bona kapo dintlhakemo tseo ba reng gona molaetsa gore batlang go fetisa kgweding ena kona ke nnete o se o botsitse potso re tla ya gapelela fela mo re emeng gona teng ke tabeng ya gore re itlhophe botšha kapo re phagame botšha a ke re wa bona gore motho wa monna re mo tlhalosa e le motho yo o rereng o tlameya gore a tlhokomele lelapa ka tsela yane rereng a provide mme hangata ge nka e le motho wa bohlokwa ga ile a sebeletsa nakong a gwalela matlotlo a ba le maruo a ba le mokgwa wa gore a phethagatse taba eno empa ga re sheba maemo a teng gona je le ba ileng ba tla go kgotsofatsa taba eo mesebetsing tse fela ka segatlha se godimo ke ne ke bua le ba bang ka merafong ka mane ba reng tate re se re emetse mangolo fela ge ntse re utlwa teng gore re a gae ba bangwe ba se ile nne ba ya ka megatlhelo ka megatlhelo mme ke dipalo tse godimo tsa banna se ntseng di felelwa ke mesebetsi ga ba bangwe bona o fumana motho go sena le motlhang a ile ngaka a sebetsa kapa a fumana letlho leo a ka ba motlotlo ka lona bophelong jele taba ena e qetelela e sia motho wa monna a ikutlwa e le motho ya tloleileng gobane ebile a sadiswa morago tsona dipolelo tseno tse mo fang boleng bono ba gore e be ke motho e kang gana molemo e le gore ka mantswe a mang banna bogolo gona tsena ba inka e le di-faila bophelong jale ga o le motho ya itsebang o tloleile ge tla le tabeng tsa gore o bue le go bua o tlo bona go se o sena thuso gobane o bona go sena ditharololo ka nkane gobane o inegetse mme seo banna ba setse ga maemo e le ano o tla fumana ba se ba lebala ka maphelo a bona jale ba se ba sebetsana le taba ya gore hai rempe ke beye bana pele le teng ga ke tsebene a jwang kapo e rempe ke beye mogatsa ka pele yeo e tla re le ena ka nako nngwe ga a le pele mole jale a bona o se o le morago go bo saleletse ntho yane ya gore empa ke ena a lokelang go ba leletlo a sa shebele gore o nweseditse gore a fitlhe mono ma qeteletseng a fitlha teng jale gona re mparere go batho ba banna dintho tsotlhe tse bang o faitse go tsona le ga e ba o ne o le godimo itumelele go qalafatshe gape mme ntho tsena le gore se tisa go qalafatshe ke ditaba tse kang bo dilemo ka nako nngwe motho a ga se ke le mogolo a golo ka nako nngwe ke ditaba tsa ditšhelete re ba nako ele ntho ene e tlo tlhoka tšhelete fela gona re re qala mo o leng gona teng mme o tlo tsebe gore ditaba le tsona di qala ka kelellong pele di ya kae kapa kae ga o qala o jwetsa kelello wa gago gore ke itlhopha botšha ke a itata ka moga tlhalano e ne ntsileng ke se ke le motho fela ya nkuang a sena boleng ke tlo tla ke qalaqalong ka moga tatlhelo e na mosebetsi ke tlo itumelela go qalaqalong le ga nka qala ka dintho tse e ise yang kapo tse galale yang fela gwa botlhokwa ke gore ke tlo itumelela go ba le mamelelo go nna
0: eyantae
1: jale mane mo rereng monna ke nkugalele ke a gola se re e lokodisitse gore ebile o tlo fumana e le botoloki ba batho bo e seng banna ka nako e nngwe gobane le banna o tla fumana gore ba re ee ga re llagelela go kae mo re mamelwang na sello sa monna ga se tshwane le sa tsuonyana seo se o tho a se tlhomele phakwe na re bona melao e mamela banna ko kapo e ba sekegela tsebe na re bona mesebetsi mo banna go na le menyetle o ka thweng a che mona ge beetse banna gobane re a tseba gore ke bona bo go shejwang go bona malapeng mane ke bona mo go beetsweng basadi ntate go tho ba sebiwe morago mme ge le naga ya lesotho ga gona moo re kareng ga re sheba le ditabeng tsa katlego thutong fela re bapisa le literacy rate banna ba morago basadi ba pele ntate ka gare naga e na lesotho fela ha re araba meguo ha re ipapise le rona re go kae re latela se tswa machabeng empa go nka go bolelang hona ke hore bana ba ba thoba ba tso ba banna le ba hlangana ba thoba ba tona e hlile ntate ba le betse me e hlile ha hona le motho a ba sekelang tsebe ha ke se re tloella ho lla ka hore maele ke ona a sitisang re shebe maemo hore na ba fuwa monyetla wa go bua me ba ba le dikarabo dife ditabeng tseo na hona le mo ho ka tho monna o bonwa e le motho a boleng
0: ke a leboga ntate ntlha ena ya o qetela e buang ka yona motlhomong gore le ga banna le ba shebile le bona ba kenyang letho ka malapeng ka mona fela mesebetsing mona motlhomong ga ba e le tlhoko ga ba sireletswe mo o ka thoke a ka nete re sheba mona gore banna le bona batle ba phahamiswe batle boemong bo phahameng go ile ga lebalwa ka banna ya ba gosherwa taba yane ya gore go phahamiswe basadi jwale basadi e be bona le bona ka nkana ya ba ka nkena jwale e tetebetsa bana se ka ke batho ba senang thuso mo wa ketelang so tla dipuo tsa gore ao monna ke ba bitswa dintja monna ke ntja o bona monna o bona ntja gore dintho tsohle tse ka ban di a ba hobosa le mesebetsi mona le ho tingwa menyetla e se e bulelwa banna fela ke ntlha e matla ho le e hlaitseng ketellong tsena ntate ho lokela ho sebetsa jwa ntate ha o ne paitse
1: eh ntate kentle ke ka le mo o e kalang teng ke shebe bana ba bashanyana ke re motho ke moshanyana pele ba monna pele ba ntate ha hona menyetla yo ka tweng mona ge hlophela ngwana moshanyana gore a tle a ntlafale e ka batabenya mosebetsi professionally e ka batabenya botho ba high personal development menyetla ha o thola o e sheba e tswa letsatsi le letsatsi o bua ka bana ba banana ntate le megatlo mona we ka ngwana wa haeswe le emeng ye ka reng bana ba bashanyana ke re ntate le mokgwa o tshehetswa ka ditšhelete fela a se ntho e etsagalang e le go o mamelwa ga o ka thwe ke tlo tshehetsa bana ba banana ke o bontshe fela gore ne ntse ke bua ka ngwane mongwe wa moshanyana ona tjena a pasitseng gantle sehlopha sane sa bohlano o na le dintho tse o ka reng ke di-A star tse tharo fela ngwane ono o dutse hae ga gona scholarship ga gona tshepo ga gona letho ko o tlo bone ngwana moshanyana ntate o latlhagego tlhola a sa ntse a iteka ke go tho moketa go tsoswa o itekang jale gona gere mmuso ka nnete o tlameya go kobele diprograme tse goreng ka nnete ge sa empowera banna re empowera bana ba bashanyana ebile se ka nna a bitswa empowerment o bane e na le go tlisa tsekisano ya maatla ge bue go ntlafatsa
0: ore
1: bophelo ba motho bo ntlafale yanta
0: ke a leba ntate re tloge futsa ka metsotso e megago re tlabela re gokagana ka mogao mo ntate re fetise ditaba tsena tsa gore apele fela
1: ke kokobetse ntate
0: ahe ntate mamedi re re tle re suthele ba lefapha le ditaba ba tle go ba le taba tsa gore a ya pele re tle go kopane ka mogao go tsona
2: ke tla mo bona ya ba le se ke ba mo ga o mane ke le ra la ntate o fere ka nna la taba e ke empa ya ntate ke tsama go

0: tikolo ya Afrika o bile motsemoho le Seoul, Korea o tsoreng tlasa moho o matlafatsang tshebedisano ditabeng tsa moruo. Mohlomphe Motiane o tisitse boitlamo ba Lesotho ba ho matlafatsa tshebedisano le Korea mmoho le balekane ba tikolo Afrika ho ntlafatsa kgwebo, ditaba tsa matla, ntlafatsa ditsebo esita le tshebedisano ditabeng tsa temo. Letona le bile la bontsha bohlokwa ba ho matlafatsa batjha le basadi ba tikolo ena. Ho feta mona, o totobaditse bohlokwa ba selekane se tlisang ditholwana tse molemo ka tshebediso marangrang, ntlafatswa ditsebo esita le ntlafatswa setjhaba sa Afrika tlasa morero wa ntlafatso wa selemo sa 2063. Letona la ditaba tsa lehae kapa lekala la ditaba tsa lehae le sepolesa le matlafaditse mohato isa disebeletso setjhabeng ka ho etela batho ba hodileng le bana le bokoa ho ba thusa ho fumana ditokomane tsa boitsebiso. Ga diphatlalatso lekale Mofumadi Magele Buile Mothibedi o itse mohato ona o reretswe ho netefatsa hore ha o Mosotho ya sala morao phumantshong ya ditshebeletso tsa mmuso. O itse dihlopha tsa basebetsi di fuwe thomo metseng e fapaneng ho disa bakopi ho nka ditaba tsa bona le ho ba tlatsetsa difomo malapeng a bona. Mofumadi Mothibedi o boetse a re lenaneo lena le kentswe tshebetsong ho arabela diqholotso tsa dihlopha tse tlokotsing tse sitwang ho ya ditsing tsa ditshebeletso ka lebaka la botsofadi, bokulo kapa bokoa. O itse morero ona ke karolo ya mehato ya mmuso wa matlafatsa le ho kenyeletsa bohle phanong ya ditshebeletso. Lekgotla la dikereke Lesotho CCL le re le tshwenyela holo ke diketsalo tse ntseng di etswa ke matswallwa naha ya Afrika Borwa a ntseng a tebela setjhaba sa dinaha tse ding tse phelang hona naheng eo. Modulasetulo wa lekgotla la dikereke Lesotho Bishop Monaeng Sekese o re ba kopile kopano le mmuso wa Lesotho ho tla tshohla maemo ana ka sepheo sa ho netefatsa hore Basotho ba phelang Afrika Borwa ba ya sireletseha mmoho le ho fumana tharollo ya moshwelella. Ho tswetse pele hore dinaha tsena ka bobedi di na le dikamano tse mofuthu, mme a tea mohlala ka morero wa metsi a dihlaba o re bothata bona bo lokela ho fumanelwa tharollo hobane ha diketsalo tsena di ntse di tswela pele setjhaba se sengata sa Basotho ba phelang Afrika Borwa se tlo ameha. Re phetela ka tse re mokotlisi sehlopheng sa naha sa papadi ya bolo ya maoto Dikwena o re sehlopha se malala a laotse ho nkgisetsana mahafi le sa Kenya ka labone dipapading tsa matjhaba tsa setswalle e le boitlhopho ba ditlhodisano tsa AFCON tse tlang ho ba ka lowetse selemong sena. Monghadi Bobo Mafoso o re dipapadi tsena di tshwarwa ka mora hore dipapadi tsa COSAFA di thise ka lebaka la tsa mohope wa lefatshe. O itse ba kgethile sehlopha sa Kenya ka ha dibapadi tsa teng di le mmele e meholo feta tsa Dikwena. O itse ba tlo lokela ho bapala papadi e tatileng molemong wa ho hlola papadi ena. Dikwena e tlile ka rona ka jeno ho ya tshwara dipapadi tsena Pretoria, Afrika Borwa. Ditaba tsena tsa hora pele di fihla pheletso mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya boraro.
1: Now, sebetsa difemi, lebenkeleng, kapa kgwebong e senya mmuso, Express Credit, ena le ditaba tse monate tsa hao. Rena le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. Ho fa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo ka jeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Hona le melawana le dipehelo.
2: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlele tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipelaetso.

0: tshedimosetso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Iropa Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Re bua ka Morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le setjhaba sa Basotho a tshwara
2: Momedi re buile sekwele he ke gona bana ntle ba le mogosi ba letse ditaba tsa gore ya pele me gatela pele ga mogatlheleng wa bobedi wa lena la rotlolola taba empa he re ke ne mogatlheleng wa bobedi re ne ntse re buisana jalo le mong ha di gabo khampane yo re gatelang pele le yena ga ile ga gefutsa e le moaneng a ntse a hlaisa dintlha ka marapotso yane ya gore na e be na go ka etsiwa jwang mona mo go bonagala mohlomonye ka banna ba sekisitswa le ka mora hore ho shebe dintlhatsane tsa go phahamiswa bomme kapa basadi ka tsela ya hore le bona batle ba phahame ho shebe banna kgetlong dina fela re bua ka kgwedi ena e tshwauwang jalo ke matšhaba e le kgwedi ya bophelo bo botle ba banna gorogoro bophelo ba kelello jalojalo ntate e kgampane ke a lebogang ntate ke kopa o qetele ntlha yane he e neng re ile ka bua ka yona ha re tla gefutsa go tlo balwa ditaba tsena tsa Sesotho mo o neng o tlhalosa gore ga e le gantlentle matsatsing a morago tsee ebile o itsa motlhala ka ngwana wa moshanyana ya pasitseng ka dinaledi fela a ntse a dutse gae mo go sena mokgwa wa gore a ka thusa mme ka nna ba go shebiwe motlhomo maatlafatso yane ya bana ba banana kapa basadi ka kotlhologo
3: ene le moane mo o bileng re bontshang gore ditaba tsa rona re le makokolo ka ga lepetso la rona le re laola kgalefo phahamela letswalo ka go lla ka bogabane ga dintlheng ya tsekisano ya maatla dipakeng tsa banna le basadi kapo tlhodisano ga re re basadi o etswa tsena jele rona go etswe tsena ka tsela e tlhodisanang re bua ka go bopa boleng bo le bong bo ka nyalelanang bo ka thegang malapa a tsititseng a nang le tšhebelo pele me ha re bua gere e ka le mona go ngwana mojanyana ga e fele ntse la capacity building e seng empowerment go ba nena empowerment ke se re bone ditholwana e ka re go ikutlwa matla go ikutlwa boitshepo go ba le lentswe jwale ke tellonya letsatsi e be go siuwe boleng ba botho morao jwale gona re batla ngwana mojanyana a ntlafale dikarolong tsotlhe e be moetla pele ebe motho ya nang le lesedi le tšhabile mafapheng a galelena la bophelo molemong wa go aphele bophelo bo ntlafetseng go seke o ga nna go athwe wa tseba bana ba bašhanyana ba na le o lebalwa ba lebalole ke bontate le bontate ge a ba kgolotsa o tla utlwa ga o bona ngwana mošhanyana o bona motho e kang ga a so butswe gantle ke moeta pele wa ka moso ga a so be le boiphitlhelo gantle jale mpa ga o sheba balwanedi ba tokologo Afrika mona le dinageng tse gaufi le Lesotho mona o bona batho ba nane ba le banyane bana ba le dilemo di 20 mamang ba le dilemo di bo 30 mamang ne sentse ba le boeta peleng mme ba tshepuba jale e le gore le gona ge lokela go itlhopha botšha ge gutlhelele mono mo rereng ga re bona ngwana mošanyana ga re bona motho e motona ga re bona monna ge bone gabane ya moeta pele ge seke ga bega fela ka dilemo ge e bege ka boiphitlhelo mme re ntlafatsa boiphitlhelo bono ka ditsebo
2: ga le bantate selemo le selemo le kgwedi ena e a ketekwa jalo ka ga ge le go yona selemong sena le keteka jwang he kapa lona le maqoqolo le re go ketekwe jwang yona kgwedi e
3: wa tseba le tabeng ya go keteka batho ba banna ntate la o ka ba re ke birthday ya ga e o moreketse dimpho e ka nna a se ka ba le moelelo o mokalo ke mo gona gona ge e nang le mogo o rereng motho wa monna tsoga kala kalong itate botsa e le go mosebetsi wa rona hona je go thopotsetsa kutlisiso kelelong ya monna gore ha wa tloleha kapa ha o motho a selehe kapa ha o motho a sena mboleng jolo ka ha o ka tolokwa mme re kopa go iqala mono tabeng ya go gaga boinagano mono gobane re dumela gore bo ka sireletsa bophelo bo botle ba gae ba kelello ga golo boemong bo wa ikutlwanye kare ehlile o latlhetswe ke boleng go latela boemo ba dikatlego kapo tswelopele bophelong ba gae
2: ke a lebang data mme mohuona ga motho o mametsetso ga kala kalong itlhophe botlha motlhomo motho a ka nnaga ae bone kare ke ba motho a ileng a wela bjelo tla tlame a itlhotlhoga jale a qale leeto le letšha la bophelo batho ba seke ba mo sheba e le motho ya neng a neng a wele ya neng a neng a eiseya motlhomong ba bang bona ga ba ba boimong ba go wela ba sentse ba tseba bophelo bona bo le jalo fela e seng ba go wela ge bua jwang ka mohuo le ba mofuta o jalo motlhomong ba soka ba utlwa botlhoko motlhomong ba kagareng go na le mo ba ileng ba ya ba saua motlhare teng kapa ba tlhabololwa gona teng ge reng go ba jalo gobane ka nako ngwe kana ga ena jale ga se ya gona ga ke re nna ke se o tsamaele ko go tshwana fela la motho batho ba bua ka gona ke ile ka disa ga e ba ga o a disa ko o bolela gore ga ona thuso eyantate
3: potso e ne e monate gomme ka bomadimabe ga o ya o lebane le banna palo tse godimo tsa bona di supa ga ka ditsela tse fapaneng motho a kile a kgethemela kapa a latlhelwa ke boleng e ka nna ba go itseba le go itlhalosa o le monna gore na o mang e ka nna ba moruong e ka nna ba dikamanong e ka nna ba mafapheng a fapaneng fela ga re bua ka batho ba banna re bua ka batho bo dipalo tse godimo ba bonang gore hai e dintho ga di etsagale kapo dintho ga di kopane mme ba le ba fokolang bo re ka reng motlhomong ba ntseng ba tswelelela go bona re se re kampakaga fela o ko nno tsetele banneng ba gaeno go tlisetsa ditsebo tseno go tlisetsa moruo ono go tlisetsa magabane ano o a fepele ka gare o bona a pharalele jale a ka ntlafatse bophelo ba monna
2: ke a lebang tate mamedi nomoga mogala yo ka kenang ka ona ke 59933 o ko kene he re utlwe dipotso tsa gago lena la rotlolola taba mona mo releng gona teng mamedi wa ka jale re tle re utlwe le wena o be le seabo ditabe tsena ka go botsa dipotso nomoga mogala e o ka wa e sebedisang ke yane a thoto tshwarelo ke ena ya 59933 ke yona he o ka kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago lena la gona la rotlolola taba re ntse re buisana jalo le mogadi gabo kgampane eo he go tlololang ditaba tsena mmogo le ena ka ketekelo ena ya kgwedi ya bophelo bo botle ba monna bophelo bo botle ba monna ka mohe re qoqang ditaba tsena ka teng go utlwa gore na gantle banna ba lokela ba sebetse ditaba jwang ba lokela ba etse jwang bophelong mona go phela botlhe botsebo go nepagala mamedi ke a oamogela kgotso mo mamedi dumela
4: ntatea
2: kgotso ntate
4: ke ga mapepe ka mogotlo
2: ntate ga mapepe
4: eeate hai tsonyana fela mone ya ona ebe ga a sokola ditho taba ekale ka mabaka gore moshanyana ena ga a keteng a etsang o na le diphaka ebe motlhomo mmuso o shebile gore moshanyana o na le diphaka a ka itshimakela a itshebeletsa ka diphaka tsae ka potomane jale ke mo gona go shebiwa ditaba tsena tsa banaga ba batseyadi bomme gana ba le teng nakong yena eo mosebetsi o se o feleletse bontate magolo one go se go tsamaya bomme go bona ntsa a itselela pele go sena phetso ya letho ka nete ba ntse ba etsa dintho tse tsarang ba apesa bana ba etsa bongata ba rona re le banna gantlentle re itlholelwa ke mothamane re itlholelwa ke mothamane gagolo ga go sebetsa ke eo le eo ka bonang a tlhile a tiisitse ka lapeng o setshwetu ena ore ke ena a tla kenya papa ka lapeng ka mokgwa o tlilen jale ga bone ka taba tse di etsiwa molemong ona ona ke ya leboa tusa
2: ke lebileng data ga mapepe kgatlhang ka mo mamedi e mo nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala he mosotho e motle e o kenang ka yona 59933 mamedi wa kona wa pele ke ntate ga mapepe ya gna halbone ka tabatsi

0: company eo ba ne ngwana moshanyana yena mo hlomo so ntse o tshepetse hore ke motho a ka lwantsha bophelo ka diphaka tsa. Kgotso ntate.
1: Ntate.
0: Ke na loya ntate, ke ntate mangwe kae?
1: Ke moeketsi ma fa ntate ke tsa mama.
0: Ke le bile ntate moeketsi.
1: Ntate.
0: Ke na loya ntate ha go tlwa dintlha tsa hao.
1: Ka se ga utlwa.
0: Ke na loya na kwa no serving sala so thun ntate.
1: Naa o bona la hore rona bontate fatare ke khasa khasa naa ntate o a dulanga a mohlala ke dilala tsa ho simana ha yo
0: e yena
1: ntate ke so mo re mo ha di so ka go tsa o tle mo la o so sira
0: na de mafa mahala ona wa ha ha monate ho ha ke re mahala ona wa ha o kutlwa o se monate jwale o re sitisa go kutlwa dinthatsena tse bohlokwa tse ontse o kena ka tsona ha ke tsebe na be ke ho baneng ao batho e hle ho ha mfela ke taba tsa maqhubu ha ke tsebe mamedi go rona e hle ke bothata ba network ka ho phagalla ka pa ke di bakatse di ntse itseng mo ho ba le bothata ntata ka mapepele ena o na ntse a kgibekgibela mamedi ke a o amogela kgotso
1: kgotso ntate ke zara thoriso
0: ntate thoriso
1: thoriso zara
0: ke a leboga ntate
1: o ke kopa botsa ntate gore na ebe ditaba tsa moetlo di ka thusana jwang go rarolola dikoloto le mathata a banna
0: o ntate
1: ee ntate ya leboa
0: ke lebile ntate na ditaba tsa matlo di ka thusana jwang ke lebile ntate gampane
2: eeanta
0: ditaba tsa bamamedi ke tsena ntate ntate thoriso ke mo mamedi wa o qetela ntate mafa rile ga gwana le yena jale maqhubu yana sa hlaka hantle empa ge ke dumela ona ditlha tsa gaetse o di utlwileng re qale ka ntate ga mapepe
2: eeanta ha re qale go ntate mona boetlong le ntse moetlo le pharaletse mohlomong a ka bantse a tobokeditse gore na moetlo o feng empa ke tla ipopela setshwantsho sa gore mohlomong o bua ka ona ona wa ona o neng o tla ngwana wa moshanyana o mo fa bonna wa lebollo feletse ha ke bua ka ona nkare ke motho a tswang matshege mane mme ka matlo ka pelaka ha ke sheba go ntlafala fa bana ba ba tona sebakeng seo ha ke ka ba ka bona gore na ebe go na le moo moetlo o tlileng o emeng ka maoto go bona gore o bopile motho ya ka itshematlelang o bopile motho ya utlwisisang boleng ba gago ya malapa ya utlwisisang ditaba tsa puso ya utlwisisang boikarabelelo setšhabeng ke bua tsena gobane ke re motho ebile o na le wa moshanyana a sa tswaya motho o motso sa o seng gore monna le ka pela matlo a gago fela o sitwa go etsa poloto fela wena o le motho o sitilwe fela gore o tlhape mme ke dumela gore tseno di ka batla ba lefapha leno gore ba tle ba di otlolle empa tlhakore laka la bontate la botswadi ke bona kodua mme kodua ena ke bona le mane mo kereng bona batho bo e kang monneno e ke buang ka ena o sa nyagametse sekolo o sa ipona e le motho wa mogolo o sa ipona e le monna ya ka ikemelang fela ga go letho le tshwareyang le goreng monna jwale o re bontsha jwang gore go na le boleng bo o ka fanang ka bona setšhabeng sa heno ke dumela gore ke mo arabile ke tle ke fetele go ntate ka Thaba Bosiu a reng ga a so bone matlotlolo Thaba Bosiu wa tseba taba ya bohlokwa ke gore ntate ditaba tsa banna di hloka banna botlhe re se ke ra sheba gage ae motho yo re ka reng a tswe nthau ka tsona ke enwa kapa a lokelang go jara boikarabelelo bo bogolo jolo ka ha a sa re mametse ha ke a kopane le morena wa Thaba Bosiu a ke a tlholotse taba go ke go shejwe gore na go tloga motseng moo e be go ka e tswa eng go ntlafatsa bana ba bashanyana ha eba go na le moo go tlhokwang go mengwa di-TV di nne di bue le bona di ba fe mekgwa gore na ba ntlafale jwang ha eba go na le mafapha a mmuso yo ba bonang ba lokela go a sisinya gore a ka phamise dikausi ba ke ba e jage gagolo ke utlwile le lentswe la

0: o se a tile ne ha le boemo mbono ena nka saka supa ena ho gatse o so le le supa zelanda te ha o le mono me o to be le boitshepo ba gore le ka wena phetwe ka bateng le ha o le jwalo tla nne re fihle le gona ge le makotlo ke fetele ho ntate ya reng bana ba batona bana le matla a nwa gore bana le potongwane jwale ibile o bontsha hore le ha bo mme ba ntse ba ya makitchening ka ba ntse ba tshwara bophelo bo ntse bo itswella pele jwale ke re ho yena dipalo ka magotleng tsa tlhalo ha di bontshe bophelo bo ntse bo itswella pele di bontsha bo mme ba se ba sa bone boleng ho banna gobane ditlhalo tse ngata di kenywa ke batho ba bone mona re bua dipalo tseo le wena o ka dikolotsang lekgotleng le phameng mane gore na gara ga o ntse o tswe bekeng e o kene ditlhalo tse kae batho ba tladileng ba le bangata ke bafeng o tlo bona go tlala basadi mme taba eo motho o baleya ntho eo a seng a sa fumane boleng go yona jale sena se re etlhile banna ba tlokotsing ka gona ntate potongwane eo ya gore ngwana mošanyana ka chepa moo ka ntle ga se yona fela e ka etsang gore a le katlego bophelong go tlhoka go nwesetswa le ka ditsebo tse mo ntlafatsang tsena tseo rereng etlhile ba lebetswe ke mafapha otlhe o ka naganang bophelong mona gore ba be le bophelo bo botle
1: ke lebile ntate
0: ke kokobetse ntate mme re na le setlhopha mona sa marangrang wa tsapo sa makokolo ga o ntumela ke phethele ka go fana ka dinomoro
1: eya ntate
0: dinomoro ke 58824116 ke kopa o dipheta ke 58824116 mme ka ga ke rongwe ke makokolo ke kopa o thetha ka gore laola galefo phagamela letswalo ka golola ka bokgabane ke mo o re emeng teng ke ntlhakemo ya rona ka kakaretso e phagama ntate kapa o ikale fatshe kapa o khutlelele ditema le mo e bangwe no se o nyagane
1: ke lebile ntate mpela ga le jalo ntate ga re na re buile ka mogatlho wa makokolo go tlhalositse le gorena o theuwe gobaneng ke netere kete ka kgwedi ena ya e botlhokwa ene ya bophelo bo botle ba batho ba banna fela makokolo ke mogatlho ke o na o teng jalo ka o se o fanele ka nomoro ba ka letshwaga moo ona ke mogatlho o itsang jwang na kwa banna fela na eyandate
0: a e tlile re shebile batho ba banna le bana ba bašanyana mme se ka tlala nalaneng ya gore o ketelele o bile teng ke mothehi ntate mme o itletse fela ka tsela ya gore motho e sale o ntse o eme kue mane o bua ka ditaba tsa gore motho wa monna a itsebe mme a rekisege e le motho yo a nang le boleng e le kgabane jale e re ga ntse re bua moo dialemoene dibakeng tse fapaneng ka fumane gore gatse e tlile sello se segolo sa batho ba banna go fitlhelela ba ikopela bona o bare we date a ko reetsetse setlhopha ge ke re keneng ka mono ge nne re kotleng mme le nna go ne go sentse o na letlhase go nna eo ke bonang bothata bo teng ka gare go rona re le batho ba batona ba gore ee re a gola malapeng mona mo go senang bontate mme ntle le mo go senang bontate re gola malapeng ane ao bontate ba seng ba sena bona boitshepo bono ba go bantate ka nako nngwe o utlwa o tlhobodisitswe maatla godima bana le dikarabelelo botlhe jale o ikutlwa o se o le motho fela jale taba e ne e sia bana ba bašanyana ba lokotseya mme e re re lokela go tlala le go bona bontate bano go kgotlisa boitshepo ba bona jale mokgatlho wa ba teng tate ya bageng sentse re kopana re etsa dimmo ka dibakeng tse fapaneng re bile bothabothe re bile bereya re bile mafeteng re bile masegu mona mme le dibakeng tse dingwe re tla nne re fitlhe jale re ntse re ya jalo le ga re kare e tlile re ntse re totoba ntate re sale leseya re tlhoka go nesetswa ka ditsebo le dintho tsotlhe tse ka etsang gore e tlhe re lebe le tshebelopele le kgatelopele e batlang e phetagetse
1: ka nete re lebeile ntate tle ka seabo sa gao lenaneo lena la gona la rotlolola taba le tsheyage le monate ntate gampane
0: re kokobetse ntate ga banna ba ntse ba gopola ka nete ka itebogela
1: ga leboga ntate mamedi mona mo releng gona temetsotso ya gona e mašomo a mabedi le metso e metlhano go tlo fitlha goreng ena ya gona re fogaletse gore ena ya pele empa re saletswe ke metsotso e mene gantle re tlo fihla metsotsong e mašomo ya mararo ka morago gore ena ya pele mo go balolang ditaba tsa senyesemane ditaba tsena tsa rona re di bega gutlo mona he le mokgatlho ona wa makokolo mme ka kotlologe mosotho e motle e re tle re suthele.

0: tebalo a tlo bala ditaba tsa senyesimane ge tle re kopane nna le wena ka mogao mo jwale he mogatlhe lengwana wa bogago o re isang pheletsong ya nnane le nala gona la ro tlolola taba
1: ena ya
2: They are only 2% but baluna me an democratic halise be how to push us to that chaba for the one to cha ke se ka mo no botsa ke ka ona na haina ena le mantlo nya manga nata in se ke futane ya o ya go sa bona ha le mo ya mane mo re mo no tswe le botsona o le le tsona a enda de file ke a se ba ke ke hlaela le tsho mona so falla mo sotho so ban o ne o tsheta mo eta tlo ha wa le ke ke rona ne ba ka lona le no ba le tara a di ka dikolo o tla wa mma lo ana ke mo ba ka bele ba mo tsheta ke mo ba ka bele mo tsheta ke ha pa nya ta se o di se ke ngore ke ro se bele tsa na ha le se tsaba ka yo
3: ndadi di tsano nete ha ke na o tsinya na go ya o ba ne o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo tloaka wena ndate mpho gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go a bana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re yang democrati ga ke na sea gore ndate letsono lennete a ka salosa lentse democrati ke na ke ga re na go fitela tuela ga o soka tseba go na le e democrati o motho go bane go latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya onke go na le o itse le wane.

0: Ntate, boipiletso ba rona re le Lefapha la Dithibelo le Taolo ya Dikoduwa ho Basotho ke ho uwele ha re baneleng dikeletso tseo re ntseng re di fumana. Ha re fumane phatlalatso, ha re ke re leke hore pele re tloha hae re ke re shebe maemo hore na a jwang. Haholoholo Basotho ba bangata ha ba na dikoloi tse ka tsamayang lehlweng kapa hona ha ba na boiphihlelo ba ho kganna ka hare ho lehlwa. Jwale ha re ke re lekeng ho koba ditaba tseno tsa hore re tsamaye ka nako eno, re ntse re tseba hore le molao o teng. Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa le ntse le molao o ka sebetsang e le hore bano ba jwalo ba hlolwe ba ntseng ba tsamaya fela ba tsebile hore maemo a jwalo. Empa ka nnete ha re ke re lekeng hore re kobe le taba tsena tsa hore nne re re molao o tla thusa ka le Bosotho, motho a nke boikarabelo bophelong ba hae. A nke boikarabelo bophelong ba phelang le bona motseng. E leng ho bolela hore sena ke leka ho bontsha hore ha eba o utlwile molaetsa, o bona mohaisano wa hao a tsamaya, o ko leke ho mo eletsa hore a e bona o utlwile ditaba tse tjetse, o ko leke ho qoba ho nka leeto lena la hao.
1: Me Mahlapi, ka nnete re a leboha. Ntle ha eba o na le dintlha tse pedi tse tharo tseo re ka lakatsang hore o tlo phethele ditaba tsa rona ka tsona.
0: Ntate, ke a kgolwa ke tle ke bontshe hore le badisana re ntse re lebelletse hore ba tla kgutla le diphoofolo tseno tsa bona mono dithabeng. Empa ka ha ha jwale tje re ntse re na le lefu le la tlhako le molomo, ka nnete ha ba kgutla ha ba ke ba kopane le ba ikarabellang pele e le hore ba tle ba hlahlobe diphoofolo tseno, re seke ra iphumana diphoofolo di tlotla di tshwaetsana ha di kopana le tsena tse ntseng di le tlase. Ka mokgwa o tshwanang, ke nako ya mariha ena, bana ba tlatla ba futhumatsa ka matlong. Ha re ke re futhumatseng ka mokgwa o hantle o re tla be re sireletse maphelo a rona, re ipaballetse ka matlong ka moo, re se ke ra bona matlo a sa tjha kapa rona re le batho re e tjha ka matlong. Kannete Mosotho e molemo a nna hopola hore Thibelo le Taolo ya Dikoduwa ke boikarabelo ba hae.
1: Mohlomong ba ka iphumanang ba tjhe ha re ba tla ba teng, empa re e bone dinako tse fetileng ba ntse ba ba teng. Mohlo motho a sa ela hloko hore e ka nna ba ha o tlo tsamayeya. Ke nnete ho itswele ho tloha laboraro, o fumane hore motho tla re ke tsamaye pele ba laboraro kapa nako jele ebe o qawa tseleng. Na ho na le moo a ka letsetsang teng hore hela ke se ke le tlokotsi mona nthuseng?
0: Ke diofisi tsa Thibelo le Taolo ya Dikoduwa tse diterekeng. Fela ke tle ke bontshe hore re na le bana ba ditsela e leng roads. Ke a kgolwa ke yona e ka thusang ya tseba ho bona hore na ditsela di ntse di nepahetse kapa ditsela di hloka hore ho tloswe lehlwa le ba leseleletse.
1: Ke a leboha mme. Ka nnete re lebile seabo sa hao lenaneong la rona ka ho ba le rona kajeno.
0: Ke a
1: leboha ntate. Ke Mofumahadi Mahlapi Kwadi ena re buisana le ena ke ra diphatlalatso Mosotho e motle ka mona ka lefapha lena la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa. Ka tlhokomediso ena e ntsweng ke babolepi ba tsebisa jwalo setjhaba sa Basotho hore ho tla ba le ho kgetheha ha lehlwa, mme ofisi ena ya bolepi kapa lefapha lena la bolepi la be le ntsha phatlalatso e reng hela setjhaba sa Basotho elang hloko taba ena ya ho kgetheha ha lehlwa. Mme lehlwa dinaheng tse ding le bonahala le thabelo haholo ka ho etsa dipapadi, tla bona dipapadi tsa lehlweng le ka mane ka mokgotlong, ka mane ka mahlasela, ka mane le sebaka se o thelediswang ka teng ho etswa lehlwa la maiketsetso mohlomong hore e tle be taba e ka hohelang bahahlaodi ba bapalla hona mono lehlweng. Jwale ba bang ba e ba re jwale rona ha e ka re a letshaba ebile re he lehlwa ke le ore tlotla le kgetheha ke tloba kou, ebe ho ka etsuwa jwang ka mokgwa o ka qetellang jwale e se e sabe koduwa, batho ba sa qobellwe ke lona lehlwa lena, mohlomong ba iphumane ba bophelo bo ntse bo tswela pele hara boemo bona bo re tsebang hore bo tla ba teng. Na ho ka etsuwa jwang? Mamele re tle re fetele ka ofising ya bolepi le yona ka mane ka Thotamodi ka Moshoesho wa International Airport, re tle re hokahane le bona ba re behele seding ka taba tsa boemo ba le hodimo jolo ka se ile le lomo lo ho lena la rotlo la taba hore re fumane ditaba tsa bolipi me re tle re hokahana jwalo le mong ha dipusetso

0: Mamedi, ha o shebana ka metsotso e supile fela re fa tseba le hora ena ya ya bobedi madume ha fele re le boe moifounu he wa go tlola taba ka pa le bona hape tsa tinyana le sosane ha re tsena ha mamedi ba ka so tlwesela ke la se se gabo tseba lo ga ke nala nanong la dikamano tsa sports sa le se chaba ka jeno lena he re tshwere bana ba kamane ka ofising yena ya dikulu hole bo ha hlaudi ba sentse ba tenga kwa no re tlo utla gona ba re tshwaretseng inspector Makau wi tse o sa itse galo kae kae mona he sele ma o santse le tenga kwa no re tlo utla gona ba re tshwaretseng e le ba ofisi ena ya dikulu ho le bo ha hlaudi. Eh, ba sompe.
1: Dare mo kwale.
0: Dare. Where are
1: you? Ah, ka nnete mo ya ka.
2: Re ha o ya ho.
1: Ha o le ya ho no. Empa e lo re fela. O qeta o nyekeletsa mabaka. Ha ke ntse ke tla kwano ke tla atsho. Ke tla atsho. Eh, nna dare mo kwale. O qeta o nyekeletsa mabaka. Ja re tinye ne ha ene mona empa he. Ke a tseba taba di monate ha di hlahe le tsome e re ke tlo o betsana o nyekeleditse mabaka ka ntate Mokwale. Ee, ya mabaka ka nnete ke tshwenyehile. Ke tshwenyehile hoba di ne ne ke
0: nna. Ha re nwese masodi re tsebe ho wela kgabong.
1: Ta ke a leboha ntate Mokwale, ke kopa ka wena ntate ke hle ko hlomphe, ke hlomphe le bookamedi ba sealemoya, ke badumedisa kaofela le mamamedi ba hao hohle mo ba leng teng. Ke sentse ke ho wa madume, ke police constable le mao, ke tloha ka lekalelane la dikoloho le meru bohahlaudi botšhaba dipapadi le ka mane mosotho waeso ka moro shabaneng le ditaba tsena tsa ke tsa bolipi go thwe ke meteorological services ke mpa ke re fela nate Mokwatle ha ke se ke dumedisitse basotho ke mpe ke fe wa mphato a bo ke dikgomo jwale ga tse ba huela gaong.
3: Ke a leboa tlhe ntate le mao, ke o leboa ntate Mokwatle tlhe. Ntate le mao sa ndumedisitse hae mono Basotho re teng ke re tlo bua ka ditlolo tsena tsa molao tse amanang le tikologo. Ha ke tsebe na ntate o se bile o ntokolola ke tswela pele na.
1: Ntate ha o santse o tsholowale re ka ha ke a tseba ntate Mokwatle o santse a batla go kwana ke tlo mo manyakang. Ke kopa o empebe wena a di buang goba o lebeleletse ntse le phefa o tswa go nna empa mosebetsi o mong.
3: Ntate le mao ke a leboa tlhe. Ke mpe ke hopotse bamamedi hae mandate Mokwatle hore tse ding tsa mesebetsi eo ka kotloloho re tshepetseng ho e etsa ntate ke ho thibela ditlolo tsa molao tse amanang le tikoloho. Ntho e nngwe le e nngwe eo ka reng ha o e sheba wa bona hore ena e kenakenana le tikoloho o tsebe hore ke tlolo ya molao. O tla bompa o sa tsebe na ke tlolo ya molao e re e bitsang eng. Mohlomong re tlabe re e bitsa ka hore ho pollute-wa kapa ho tshilafatswa moya, ho tshilafatswa metsi, ho tshilafatswa. Fela o tla bona hore ntho ena yona ke tlolo ya molao le ha ke sa tsebe na ke tla re ya mofuta ofeng wa ntho e sa tlwaelehang wa e bona hore ena yona ha ya tlwaeleha. Ke mpehle ntate Mokwatle ka kotlolo ke kene ka hara ntho etswang Environment Act ya 2008. Ka hara yona ka mono fela re fihle re inkele mane mo re buang ka waste disposal. Ha re bua ka waste disposal re tlo bua ka bohlaswa mekgwa e hlwekileng ya hore bohlaswa ba rona bo re tswele molemo. Re a tseba ho sona le company tse mmalwa ka hare ho naha ka mona Basotho ka bomong ka boikopanyo ba amohelang yona toti kapa dithole ka mokgwa o di ka tsa bitswang ka teng e ntse e le hona ho iphedisa le ho phedisa malapa a bo bona le ya bona. Ka kotlolo ntate ke mpe ke bontshe hore ke a tseba hore ntate Mokwatle o le a hlokomela ke beke tsa ho feta mona ha monamodi ana a tshwenyehile haholo ke taba ena ya waste disposal le compliance ya yona. Ehlile taba tseno ke taba tse teng ntate tseo Basotho ho bonalang re iphelela ntate le maotlo etse hore iphelela ka ditlwaelo. Motho o kena ka hara kgwebo empa jwale a sa tsebe ditlamorao kapa tsohle tseo hore o tlobe ka hara kgwebo eno o tshwanelang ho ipapisa le tsona. Ke tlo bua haholo ka bo makiniki ke ya pele e leng mona moo re isang dikoloi di lokiswa teng. Jwale ke bue ka ena mona moo re isang ditshepe re tlwaetse ka ho bitsa scrap yard. Jwale re bue ka mona moo re isang diplastiki kapa dithole tsa mefuta yohle moo teng jwale re ya re fitlha re rekisa mohlomong re kgutla re fuwe tjhelete. Seo motho o lakatsang ho bua ka sona ke sa hore hore ywa lo ntate ihle ke go weteng ye hore etle beteng motho mang ka pa mang ya batlang ho ba le yona a lokelang hore jwa le abe le tokomane jolo ka dikgwebo tsohle tse re tla tsetse motho a ka reng o a tseba ho ba le business idea kapa khalokwana ne jwa trading license jolo ka ha le yona ile kgwebo o tla tlameha o be le seo se o tsamaisang hore na ha o nepaetse yona toti ena o lokela o e tshware jwang ha o nepaetse tsona dikoloi tsena tse basotho ba di tlisang wena jwa di tlo lokisa o lokela o di tshware jwang e ntse e le hona hore re bonagale tikolo e re phelang yona e tshireletsegile e sa tshilafatsee one jale tikolo ga e tshilafatseya ka gone kapa bophelong ba gone motho ka mong le botlhe ba gaufinyana le sebaka seo ba ameya le a ditlamorago ke eng wa di bona hanghang fela o tla bona ga nako e ntse ya go na le ntho tse o tla di utlwa tse o tla re hel ane ke ka lebaka lane la koloi tse ne ke dipenta jale ke sa tene diphatlho tse ne di ntumelela gore e be ke tshireletsegile re tla bua ka dimaskele tse dingwe ke ona o tla bona gore bana a tseba taba ela ya gore se ke na le motlhomo le cancer ya letlalo o bakuwe ke nako eo jale ke sebedisang yona taba yane ya pente jale ka gare yone e na le benzine jale benzine yane e fitlha etsa contact le letlalo kapa e fitlha e thetsana le letlalo jale e be se sia bokulo bono boo re tla bua ka bona ga nako e ntsee tate ke bontshe gore ga se tlolo ya molao go ba le kgwebo tsena empa ke tlolo ya molao go ba le tsona ga fela o sena polomiti e o dumelelang go ba le tsona kapa ga fela o sena license e o dumelelang go ba le kgwebo tsena tse ke buileng ka tsona ke bontshe gore ntate tikolo e ameya tsena jale ga kgwebo ena e se e le teng o tlo fumana ga ngata go feta ganyenyana mona mo e leng scrap yard o tlo fumana gore tikolo e tshilafatseya ka gore re tlo bua ka moya ga ngata go feta ganyenyana o tlo fumana gore scrap yard mo o tlo fumana ba dithapo tsena tse ka bantsha motlakase tse golo kapa tsenyenyana ka ga tsona ba ntsha nthwane o thweng ke kopa mme ga kala ba ntsha kopa yane gore o tlo ntshe kopa eno fela o tlameha o chese ga o kala o chesa go se go tswa mosi mosi o ne o fitlhang o amang o ama ditaba tsa ntse re reng ke legala le godimo leo re tshireletsegileng ke lona gore matlasedi a na letsatsi a se ka fitlha go gone fatshe mona a le maatla gagolo empa morago tsena re ithutile re bone diphetopheto tsa legodimo di bakwa ke tsona ditaba tsena tsa go chesa le tse dintse ngata tseo re ga tla bua ka tsona e le gore re ga o ntse o sebetsa mo o ne o le monga scrap yard ka lebaka la go tla bona license e o dumelelang go etsa jalo o tla bo tataisiwe ke ba lekala la tikologo gore na le sona scrap yard seo ga e ba se ka gara motse ba tla o tataisa ga ko se ntshe ka gara motse o se bebelele ka thoko go motse e le gore e tle ga o ntse o etsa mosebetsi ena ya gago ya letsatsi le letsatsi gona scrap yard moo e tle e se ka ya kenakenana le batho ba gaufinyana le sebaka seno seo o phelang o sona gobane ka metlha re re botlhaswa ba gago bo felele ka gare go wena mme ditaba tsena di re ka kotlolo go tlo bua ka lefatshe pele re buele ka metsi go na le dioli tse tlo ba teng nakong eo ntseng o amoela botlhaswa bona o tlo fumana gore nke nngwe go nkue mekomo e neng e sebediswa motlhomo ebile e ne tshetse le tsona dintho tsa tse re reng dikotsi ka gara mekomo e jalo o tlo fumana gore go na le dioli tse teng go na le mafura a teng a ntseng a tswa toting ena o ntseng o tswa kapa toting ena eo o ntseng o e amoela re tla gopola ntate ya tsosane mane o ile wa ša lebaka e ne le gobane fela go le a ba le di-reactione tse e bang teng go dintho tsotlhe tse e bang teng mono jale di kopana le taba ya legodimo ya ba jalo sonyoloa mollo taba ena e re nako eo o ntseng o bokelela kapa o amoela bona botlhaswa bona bo amogele ka tsela eo botlhaswa bo go ke ke ba beya bophelo ba gago tsietsing kapa ba beya bophelo ba batho ba gaufinyana tsietsing ga o se o tlhalane yona oli kapa go tlhalane eng kapa eng e tshilafatsang lefatshe gona go bolela gore nako e pula ena pula ena e tlo fitlha e tsamaya ka oli ena kapa renke motho ya ne a lokisang dikoloi ga ngata go feta ganyane nako eo ba sefisang dikoloi tsena tse basotho ba diisang go bona gore ba yo di sefisa o tlo fumana gore e mong yona oli eno e reng se re sa e batle ka gara koloi o e kgalela gona fatshe mo mantse a sefisetsa teng ga o bone ebile a na le mokgwa gore okay e re ke nke ntho eo e tla oli ena ga e tswa e kene ka mona jale tle ke be le mekgwa ya gorena kue kgalela kae ka tsela e sireletsegileng gobane o tla bo tataisiwe gorena ga o ntse o e bokelela jale o etseng ka yona gobane o santse o la dicompany tse golo le ka gare gona

0: tse seng di reka nthone re bitsang fuel oil. E le gona o bolela gore e se ka ba monyetla wa gore o so ka phela ka o leo o ntseng o entsha dikoloing tsa Basotho gore o tlo se fise. Empa jale ditaba tsena ga di tshaetsa le ka tsela e nepagetseng, go bolela gore o tla bona re mo kwatlo gotlhe mona e tla be le go rothela fela wa oli go ngata go e kareng le ga ka phoso mollo wa ka a tuka e tlo ba mollo o sa thibeng. Lo ke nngwe ya dintho tseo e re tlamang gore re bone gore ga o ntse o se fisa dikoloi moo ga o na letho leo le ntse le silafatsa tikologo. Pula ga ena metsi ano ga a feta a tlo fitlha matha ka oli eno ke mane mo go tlo bitsa ka nof e tlo fitlha e matha ka metsi ano a tlo isa sebakeng seo re ka reng bjale re tlwaetse ka gore e bitse water source dibakeng tseo re fumanang metsi go tsone. Gona go bolela gore e ka ba sedibeng e ka ba nokeng mme ga ngata go feta ganyane noka ya gaufinyana e tla o tlo fumana gore ke mogokage re nwa metsi a teng kapa dinokeng tse golo re nwa metsi a teng. Gona go bolela gore oli ena e kala e tloa mona mo e tlwang fela e kena ka nokeng ka mane e fitlha yama dintho tse ngata golo e kena ka sedibeng ka mane e fitlha yama dintho tse ngata golo batho botlhe ba tlo nwa metsi ano e boetse
1: e re ke utlwisitse gantle tabeng yo ntse e tlhalosa gona o re oli ena ya makoloi ha se re ntshitse makoloi mane ge e sebedisa bang ge e etsa bang gore ge e sebedise gape botjha.
0: Okay ntate, ka go nna ka mona ke batla ko utlwela fatshenyana ga ke tsebe ona
2: ntate mokwatle ke kopa ke bona ka ntate Matjane ha utlwa ditaba tsena re batla re bana le bothata ba mike empa ntate potsa gago ke gore re na le a way of disposing waste mme ka bokhutshwanyane oli e tsilafatsa tikologo e le gore oli ga e tsilafatsa tikologo jena ntate mokwatle e se e re ga e sa latlhelwa gotlhe fela kore mona re se re re waste management ntate mokwatle toti ke botlhaswa ke a gola ke nempa ke re nate ke ga ntate Matjane a ntse a itlhopha tse ba huka gorena o ne gore na oli e kgalwe ka e ntate ga re re e kgalwe e tlile ntate mokwatle ge se re re e loetsa tšhelete e nngwe gape ba e recycle-a bona ka bo bona ga o hula koloi eno ga mono ga ba keta o bula sampo ena ga re re lebekerenyana leno mono e be se tloetse be se ntse e kgalana e qetelele e lo fitlha go batho ba ne ntate mokwatle ba loetsa tšhelete ka yona gobane ga e tloetse fela e tlo go bakela botlhaswa tikologong.
1: Go na le batho ba rekang oli ya mofuta oo jalo maraka o teng wa oli e seng sebitse makoloi.
0: Ee ntate mokwatle go jalo maraka o teng ntate ba rekang oli eno ya mofuta ono go tloa mono le wena o ka wa e bokeletsa pele wa tla lekaleng la tikologo wa tlo fumana promiti e o dumelelang gore o e tshedise. Ka nkane ka nahenyana ya South African ntate go na le dikampani tse ngata tse ya moela le gona le sotho mona go na le kampani eo yona ebileng e iketsetsang yona fele o le eno ka gore e chese mabidi a nakoloi tsa gone a seng a kgathetse se o le ntshitse o a bokelela anke fela a fitlhe a chese a tlhotlhe fela anke o le ena e tswang mabiding mona e tlile ntate mmaga ka o teng e se ka ba gona fela wena motlho mo ntha selo ya gago ko gore o e tshedise kapa o e rekise gona gae mona mme ta wena ntate e re re ntse re sebetsana le yona tabane ya gore pele re tlolo ena ya molao e tle se ka ya ama batho ba bangwe gobane kile ka bua ka gotšha ntate go atšha wa tseba o se ile ya ba le sebaka seo go etswana mane dikoloi tsa batho di tšhang kao fela di isiwe molokisong e ntse e le ka lona lebaka lena la oli e sa laolegang go tsilafatsa tikologo ntate ke feta ke re gona sebakeng se tshwanang o tlo fumana gore go na le lerata mona scrap ya tlo fumana nako ena kao fela o ntse o tlowa ditshepe ntse di otlowa ke lerata fela ke letshega kao fela go lerata taba eno yona ba yona ke tlolo ya molao e le gore motho a jalo tshebetso ena e etsang letsatsi le letsatsi ga e a lokela go ama batho ba bangwe e loketse gore lerata le a sebeletse gore le felele ka mona ka go ena ga e ba o tla tlameya a be le mekgwa ya gore a thibele sounte se ka tswela ka ntle ke ena a lokelang gore a bone gore mekgwa e jalo e teng empa re a tseba ntate kapa dibaka di teng tseo o tla fumana gore ka nako nngwe re utlwe e se e le gobane o se o na le ditaba tse ngata tse etsaetseng ebile gona bjele re tla tseba gore manna maane o na le scrap ya disetsena setsena se ntse se tsamaya ka thoko go dipalelo tsa molao empa ga o nepagetse ntate scrap yate e ka ba makheniki e ka ba mo o phuthwang dithole kapa bona botlhaswa go lokela go tshireletsege ka gore ho kampelwe ka ntho tsohle tse ka etsang hore nna ka ntle ke se ka bona le ho bona na ka hare ka mane ho ntse etsuwa jwang le diplastiki tsane tsohle tse teng tse ka bang moya o ka ba teng e tle re le ha moya ono ka wa di nka jwale di sekebe tsa tswela ka ntle ho sebaka sena se o ntse o sebetsa plastiki ena ho sona ntate ha ke tjho jwalo jwale ebile ke bua ka diplastiki ntate le mao o ithisitse hanyane a re jwale ka ha o ntsa kwatile te bue ke nna ntate ha re kena gate mona ka hara jarete ena se a le moya ntate bohlaswa ke bono bo hlahlaeng hantle ho hanghanganga re mpa re ntate hle re a kopa ka thuto ena re mona ho matlafatsa thuto ena le ho e anetsa ka sona sealemoya se e le hore le motho a tlang ka thoko o lokela a re bone re le sealemoya a bone le nna hore motho ena ntho ena ntse a e bua wa e phela e le gore ntate ha e hlahe hantle botlhaswa bono ke diplastiki tse ngata bona bo e seka la botlhano le leng le leng ke mokete kapa ho na le batho ba di tlosang ka ntle ba di tlisa mona empa ke a tseba ntate bookamedi ka nna ba ntse bo mmametse botla e address-a ka pelenyana ke fete ntate ke bue ka hore tsona dibakeng tsena tseo ho bonalang re isa dithwele kapa re isa eng ka raitsang e ka bang kotsi ho rona o tlo fumana hore re na le dithipa tsane tsa motlakase ntate Mokwatle e ka ba fridge ya hao ya motlakase nako e se shwile o tla fumana se dinkuwe le bona batho ba ba lokisang ba di bokeleditseng qalong ba di beile mona ha o feta jwale ho ngotse hore di-fridge di a lokiswa e ka ba difono o tlo fumana re na le difono tse ngata hae mane ha e shwile o e bebella kwana o batla e nngwe ntse di bokellana fela di ba mmoho ha re tla ditabeng tsena ntate tsa tikoloho rere tsona thepa tseo tsa motlakase ho na le nako eo ho bang le ho reacta hwa tikoloho le yona thepa ena eo jwale e leng ya motlakase mohlala gase yane ya frigi le ha e fedile re re frigi ena e shwile batho ho ntse na le gasengenyana e ntseng e tswa ha e tswa gase e jwalo e tla be tswela setšhabeng kapa e tla be tswela tikolohong moo ke itseng jwale ditlamorago re tla di bona qetellong o tlo di bona ka bo manna o tlo di bona ka bona bana ba sebetsang le di-fridge o tlo bona ha nako e ntse e ya o tlo fumana sa na le hlo e sa feleng o tlo fumana sa na le ho ba le disi nako nngwe e re ha ntse a sebetsa ukwa sa kutlweka ke tlo wela ke hobane jwale yona ga seela eo e ntseng e tswa letsatsi le letsatsi empa yena a ntse a re e fedile e ntse le teng ha e fedi e ntse e tswa hanyenyana e ntse e tshwana le yane ya ka tlong fela o utlwile ha yore re e fedile ya ka tlong fela nako nenneng ha o e bula o tla utlwa gore ga se ena e ntse e tswa ke gobane ha e fele gore re e fedile go na le e tla nne e sale e tla nne re ga o bula e tswa jale yane a frige a kere yona ga o sana mo e kwala mo e laolang teng e le gore e dula e ntse e tswa letsatsi le letsatsi e le gore o ka ifumana qetellong ge se rere yona frige eo kapa yona fono ela o e beileng ka tlong kapa yona ketlele ela ya motlakase e shwileng o sa e latlhang ka tsela e nepagetseng e teng ka tlong ya mo go na nako e re tla re e fitlha e explode ha explode ya ke gobane e se e reactile le tikologo mme ha e reacta le tikologo go na le dintho tse e tsalang yona mono tse e etsang go jale e baste kapa e tse yona taba eno e o ka fumanang jale e se e beile bophelo ba motho tsietsing ke a tseba ntate re nne re bone ganyana le magang ga mona go fumana go motho o ne a kentse a chargile fono jale a kentse tla samo nenneng go thwe e explodile e sentse letlalo e sentse sefatlhego o itlhile ditaba tse jalo di teng di bakwa ke gobane go se go na le tshilafatso e ngata godima tikologo fela ga o se go na le tshilafatso e ngata godima tikologo go se go na le dintho tsane tse re reng jale e nngwe ga e kopana le nngwe kwana ka nako tsane tsa gao ntate Mokwatle tsa sekolong le bitsa di-particles ka go fapana ga di-reactor tse dingwe di a re phela tse dingwe di a kopana tse re phelang ke tsane tseo jale re tloge ke tsane tse re bakelang gore o fumane fele go se o na le ditaba tsane tsa gore e explodile yaba e se ama motho kapa e ama batho ba gaufinyana le sebaka seno
1: sebaka gona mono ke re ke utlwa ona go charge fono bosiu ka go fela na go bolokegile
0: ntate ga o a bolokega ke mo gona o tla fumana le ga o keta go e reka ge tla be o ngweletswe kapa o jetswa gore go kopa o e charge gora tse nne kapa tse tlhano ko bane rere e ntse le ntšha ga e keta go e charge e sebetsa nako ya yona o se ka e charge ke gora e le nngwe fela o latelana o se charge ka charge ka mofuta ofe kapa e nngwe e charge 30 minutes itlhe ke e kotsi ntho eno ya gore jale o ka e charge bosiu ka go fela ka nako nngwe ebile o e charge

0: ja bo simpe o fela o igobetse godimo tlasa mosamo ke mane mo reng motšhiso otlhe re bua ka motšhiso wa motlakase ke re bua ka motšhiso wang wa mosamo yane di fitlha di reactang ka e leng gobane re bua ka metšhiso e sa tshwaneng re bua ka motšhiso o naturale e leng ona wa tikologo pele re tlo bua ka motšhiso ona wa motlakase go ka etsala dintho tse ngata date gona ditabeng tsenong re boetse date re fete ntse re bua ka dibaka tsane tse re reng go collectwa kapa go amoelwa toti kapa ke skrap ya te kapa ke bomakeniki go beetse go ka ba le ditlamorago tse e seng monate tse kang go lemala ga ngata go feta ganyane ka go botlhaswa golo dibakeng tse jalo o tlo fumana gore nako e ntse le sebetsa ka lebaka la oliela ebile ya tshela sebakeng se e kareng ga go gata ya ba wa wela mme ya re ga o wela ka baka la disepe tsela tse ngata tseo o bonalang re sa di beye ka tsela e tshireletsegileng o ka nna a fumana ga o wela tlhoo se fitlha e otla e kaba e tla otla gamoretse mona tse ba nang le o di sebedisa kapa e tla otla anything e ka bang thata fela e ka o bakelang bothata tlhogong nenne ile bophelo bo ka nna ba felang date ke tsona ditaba tseno gempagere taba ena ya tikologo ka kotlo ebile re shebile taba ena ya dithwele date ha batle basotho ba batlang kena ka gagobo eno le ba sentse ba le ka gagobo eno bane basotho ba na le o qala kgwebo empa a sa tsebe tsotlhe tse amana le kgwebo eno ha batle bjale ba tlo tataisa gona mekgwa e nepaetseng ya gore a boloke yona totie le gore e tle re ga e tsamaisa o e tsamaisa ka mokgwa ofeng o bolokeileng e tla thusana haholo re tla ba le ya tsona ditaba tsena tse re reng jale qetong ya letsatsi e tla ga se re fitlha re re empa ra bua ka taba ena gore ha o a lokela go ba le spillage go gang spillage ke ona mane mo re buang ka marothodi ane a tla batswa dikoloing ka botlhaswa bane bo tla bo bokeleditse jalo go na le yona date dibotlo tsa ditrinki go ntsha o tlo fumana go e setse ganyenyana kere so ga e fitlha mane o fumana gore basebetsi ba mono ba ntsha yona trinki ele e setse setseng ganyenyana mane ba entsha ba tlhotlhoga yona botloleng tlhokomelang gore ke dibotlolo tsa mefuta e fapaneng kapa ke ditrinki tsa mefuta e fapaneng tse ntsweng ka dintho tse fapaneng ga o ntse o latlhela fatsemo go na le dintho tse o ntse o di ama kapa o ntse o ama tikolo fela bele ka kotlo ke ba tse ba na o ama eng ditlamorago tsa teng ke tsena tse re tlo di bona ga nako e ntseya ge di bona kae na o tlo di bona mona moo motho a seng a na le bothata ba matshwafo o tlo di bona mona motho a seng a na le bothata ba pelo o tlo bona mona moo seng re na le bothata ba letlalo kapa kankere yane o thong ke ya letlalo ke gobane tikolo e re leng go yona ka nako yo nngwe ke yone eo re sa bonang gore e tlhwekile gore re tle re tshireletsege o tlo fumoga le tsona dibakeng tse tshwanang makene ke ya ka tena dipharong date kgwedi kao selemo kao fela go sena motho a ditlhatsiwang gobane fela a re ke tinne tse dingwe ka gare tse sekono jale tsena tsona a ditlhatsiwe a le tseno di a tlhatsiwa because tetong ya letsatsi o tlo bona le ga baja a tlha itlhakotlhakoletsa fela mono o itswelela pele o kenya letsogo ka mane taba eno e ba kotsi go bona mme ga motho a entse senepaetseng o tla rutwa le gona protective clothing ya tlo e sebedisa le botlhe ba teng moo ba sebetsang sebakeng seo na ke ya mofuta ofeng gobane rere ga se fela taba ya kgwebo empa e ntse e le gore yona kgwebo e o tlo o e phelele nako e telele gobane bele tse dingwe ga ntse di etsa latsatsi letsatsi o tla o sa di tlhokomele mme e be di ama bophelo ba gago ebe diketong ya letsatsi o ketelela yona kgwebo eno e sebile e wele o sa kgone le o a sebetsa gobane jale o sa qala pele wa tlhokomela tikolo e kgwebo ena e leng go yona date ke a leboa ke kopaa ke tshilo tsena ntate le mao a ka a tswele pele ke a lebong
1: ke a lebang ntate matsana ntate mokwatle ke a tseba taba tsena re se re di buile gangata sealemoyeng sena sa bo rona e tlile re tlo tlhokomedisa basotho ntate rempa re re fela basotho ba tlo tlhokomela gore e ka re re ntse re gata ka lebata e tlile ntate matjano o buile ntate wa tseba ga ona tabe e ke buang gangata gore re phela ka ditlwaelo ditlwaelo tsena di a re lematsa ntate mokwatle ke kopa ke re fela taba tsena tsa plasticing ntate mokwatle ga rere etlile re tlo tlhokomedisa basotho gore phela ka ditlwaelo re ba phemise bofutsana re ba phemise toronko re ba phemisa bofutsana ka gore ntate mokwatle ga o ntse o latlhela kapa o etsa botlhaswa o etsa bo sekotlo sa monna ke dikete tse tlhano go phemisa bofutsana ga o sena 5000 eno o ya toronkong go phemisa toronko jale re mona rere re tlo fa basotho tsebo ntate kapa lesedi gobane taba tsena di ngata re ke se ba fe tsebo ka gora fela lesedi ntate mokwatle mosotho a ka ba le thasello gore tsena di a ngama jale taba tsena tsa tikolo ntate mokwatle kao fela ga re di bua ka taba tsena tsa pollution jolo ka patsila fatso ya tikolo jolo ka ntate matsi ana e bui re se re re bo hlaswe mona ntate mo kwatle go kopa re sebediseng hona le di aretse hlano mona tikolo ho ntse sebediswang ha re bua ka pollution control gena le recycling gena le reuse gena le refuse gena le repurpose gena le reduce di aretse tse hlano tse ntate mo kwatle ka ho fela ha tsona a dile tsena o le ya e o ibuileng ya hore na ya ka hona le are e hlokomelang mo bohlaswa ba ne bo ntse bo matha ba di plastic bo mona hona le are e hlokomelang mo toti e feng kapa e feng electronic waste yo lokanda tema tsana a tshula ga di lahla fela di fono tsena ba bona ntse di besta hona le mo e waste e caterelwa mona hore na ge ka etsang ka bohlaswa ba di komporo kapa ba marangang jwalo ka ha re ntse re ntate mokwatle re boemong ba dilemo tseo ga bo rona mona re nang le ditlama le diphoofolo le diphoofotswana tse hlaga mme ke mpe ke re wa tsaya basotho re barui ntate mokwatle re barui ka tsela e kgetheileng gobane motho le ga sena mosebetsi o reng wa mo godisa ga kgwedi fela ga bo rona mona motho a ka phela go na le mobu go na le tikologo yane yo rereng ge e sireleditse ntate mokwatle re mona go tlo gopotsa basotho fela gore re lahlile tsela yeo re tshwereng tikologo ya rona ka yona kapa ke mpa ke re ke tlo phepetsa basotho gore ge gotleleng mane mo re neng re le makgethe ge a kgona go ya nageng ya ba gaelang wa tsang tate mokwatle ke tsamaye ke tshwere legapetla la banana gora tse pedi be ke fufulelwa ka letsong ke lebeletse go tshobona mokomo ga bo rona mona hanghang ga ke qeta ke a latlha tabe ena e re go rona molao wa tikologo o teng o thibelang botlhaswa ke dikete tse tlhano e ka ba ke legapetla la banana kapa plastic e nnetsetse mazimba a ranta kapa dikwankwara ke dikete tse tlhano kapa hore o kare ntate mokwatle o ne o imetse wa emaema wa itshetleya ka mora container e nngwe fela ke dikete tse tlhano jale taba ene e re buang ntate mokwatle ke nempa ke re ga ntate matsiana a buile ka botlhaswa tjena nna ke tlo bua le basotho ka dirashwang tsena tsa bo rona le diphoofolo tse hlaga le dimela tsena tseo re nang le tokelo godima
2: tsonapele o fitela mono o sela le mao o bua ka taba ena ya botlhaswa le gore dikotlo di teng
1: go jalo nta
2: jale se ga o nagane ka sebakwa ke gore ga re se o bone bale le tshwara batho le ba isa magotleng ba a tlholwa jale e le taba ya go kenya letswalo gore motho a se ka na etsa kotlo sa monna a seke a latlhela legapetla la banana gotlhe moo a tsamayang gona teng
1: wa tsaya ntate mokwatle re ntse re bua fela jale ke batla ke leloswa basotho gore tabe ena a tikologo re tonetse matlhoge le bangata ga re bang go yona go na le bomphato wa rona beketse bang ba e bina tsatsi letšhaba le dikelang bane ba masepala go na le batho ba tshwarwa ntate mokwatle empa fela mosotho a batlang ga re na bothata ntse ba ntate ga mosotho a kare ke batla go bona ke mpa fela jale ke itse ga batla go ba phemisa bofutsana le toronko ke ofisi ena e se ntate mokwatle ka kotlolo e sena le batho ba ileng togonkong e sena le batho ba patetseng dikete tse tlhano ka ona molao ona ona jale ga monga rona le bookamedi bo tla tlhokomela gore o kolo buang le basotho le ke le batlhokomedisi e ne le gobane ntate mokwatle basotho ba re etsetsa dinyewe tse bonolo ga re fitlha ka magotleng ba re bane ba sa tsebe wa tseba ka nako ngwe go monata ga ntse o fumana challenge ntate motho ga a sa re ke ne ke sa tsebe case ya ka e fedile o molato o patala kete tse tlhano kapa o ya toronkong le motse pedi kapa di le pedi jale re mona ntate rere re tlo ba tlhokomedisa ba teng ba tshwarwang ntate mokwatle le bana ba e ntseng di-legal dumping site oko bone go tletse di-diapers fela mangopeng mona jalo ka ga re keta go tlhokomedisa lengope le na le ka godima sealemo ya mona ka ntle ka mane mangopeng ke tsona fela jale taba e botlhoko kore ntate mokwatle ke batla gore ga ke tsebe na lentswe le napaetseng ke ga nka re basotho re na le pelo
2: jale le le mo lootlosama
1: a re re a le tlhokomedisa ntate mokwatle re tlatla re na le tsele re tlatlang ka yona jalo ka ga re ntse re bua le basotho je le lona rere e re se kaka re sheba ka itlhwana jwangjwang le bona ge ba tlhokomedisa gore bomme le bontate elelwang gore tlolo ya molao ga se fela dipolao ga se hutswetsa diphoofolo ga se botšhwatla matlo le tikolo e na le melao e e sireleditseng yona ena e reng se ka etsa botlhaswa
2: ke tlhonemetse go ka la lona maobane le ntshitse polelo ka taba ena ya mothamagane tabeng tse tsa lona na ye ya mothamagane ya go tsamaya ka mothamagane ka gare go mapatelo a ditoropo le metseng le metsaneng mane na tabeng tse tsa lona letshwere ga e ba letshwere re tla thea tsebe re utlwa gona le tlo goreng ka yona empa ga e ba gale ya e tshwara ke gore na ga e le mona go tlalewa gore ka ofisi ya bophatalatsi ka le lena la environment le tourism how to fela ho nwella

0: tamahane ka pela motho ya sa o sebedisi le malape mmane ha re nwelela ka pela bana ho thuketlolo ya molao re to bona di gato di qala ho nkuwa neng ka batho ba tsamang strateng ba ntse ba sebedisa mothamahane
1: e re ke tshatshele jena e ntse le bohlaswa nate mokwatle ke kopa wena le bamamedi ba hao mosotho e mong le mong jwalo ka ha o se o ebile ntate ehlile ke bothata bo re kopanang le bona ke kopa ke ekale jena ntate mokwatle o ko bone ha e tsowa e le manta boholo ba diterata tsa rona di na le dibotlolo tsa mothamahane tse tshwatlheileng mapatlelong a tselamo kapa hohle taba eno e bakuwe fela ko gobane monga kgwebo o ile a dumelela nna le mao gore jwale ke tsamaye ka lephaka go na le dikgwebo ntate mokwatle ka pelenyana fela ke bontsha ke shebine ke public bar ke night club ke off sale taba tseno ga di le jwalo ntate mokwatle di a fapana go na le off sale mane ntate mokwatle gere o nke in bulk o tsamaye e seng ka wane o sebile o e bulelwa ke tlolo ya molao ntate mokwatle gore bo tla bona batho ba dutse di-off saleng ba dutse ka pela off sale e jalo ba nwelela mono ga go nwelelwe ke ka gona off sale ntate mokwatle e senangeng ga e na toilet ga re ya shebineng re ya public bar e na le ditulo e na le toilet sena se re molao wa tourism liquor licensing act ntate mokwatle e re se ka ba dumelela mang kapa mang ka gara shebine kapa public bar go tswa ka mothamahane o butsweng o etseditswe ditoilete gore ga o qakela o kene gana mono o etseditswe mo o latlhelang botlhatshwa ka gana ka mono ka gara premises eno e jalo ntate mokwatle re utlwisise taba ena e tloa moo ntate matjane a tsamayng ka bona strateng e amane mo motho a mo dumeleletseng molao o tshwarwang liquor licensing act e tshwarwa le re ga o tlo tswa ka bona ka gara premises e o e dumeletsweng ga o borekile ka gara taverne kapa public bar lebaka le telela gore ebe ditulo di teng le matlwana a teng mo o so tsamaile ka tsona ntate mokwatle ke mane jwalo mo o tlo bona gore o se gore o baketse botlhaswa o latlhile botlolo ena gana mone o swontsheditse metsi gana mone ke se molao ono o se bolelang ntate mokwatle jwale re ntse rere ge boetse gape re na le taba tsane tseo basothore di tsebang public indecency re taba eno ntate mokwatle ga ke re sebetsa ka ditlwaelo ntate ga bo rona mona o nkutlwa etlile re tlo tlhokomedisa basotho ga se tlotla ntate mokwatle go rona o ka ba o tshwere lekolokoti kapa bo bokhutshwane kapa bo bogolo ga se tlotla go tsamaya ka mothamahane strateng le molao wa gana
0: sale mao le kore setšhaba ka kakaretso le naga ka kakaretso le mmuso o tshwenyegile ke batšha ba bonagalang ba sedisa mothamahane ka sekgatlha seodimo gagolo ofisi ya lona ya sepolesa le sebetsa ga mmogo le kapa le le ka gare go lekala lena la tikologo le botšhaba le bogatlhaodi le thusa mmuso jwang go bona gore batšhabana ba sebisa mothamahane gampe e ka ba go nwelela mapatlelong a ditoropo ge tswa mafelong a beke ebile le mafelo a kgwedi gona jwaletse gotlhe mona batho bana ba tsamaya ba tshwere mothamahane ga golo ba tsamayng ka maoto bane ba makoloi ba se ba tshaba pikapa yane ya tami empa bana ba tsamayng ka maoto bona e ka re jale gothwe bona ba lokologile jale bona ba ka nwa ka mogo o ba ratang le thusa mmuso jwang go theola sekgatlha sa tshebediso ye mpe ya mothamahane
1: nale mokwatlo a tsaya ntho e re ntse re etse ga re ntse re bua le basotho jena ke karolo ye nngwe rereng we sensitize before we enforce the legislation gobane taba ena ntate mokwatle e tloa gole ga e fitlhe gore ebe basotho re tlwaetse fela jale se o makatsang ke gore ditoropong tse dingwe motlhala ntate mokwatle bothabothe mosotho o a tseba ga a tsamaye ka jala mapatlelong a toropo mafteng mosotho o a tseba ga a tsamaye kang ka lebetlela mapatlelong a toropo sena se re ge ne ntse re phela ka ditlwaelo molao teng ntate mokwatle wa liquor licensing act o etsang prohibit gore motho a tsamaye a ntse a ithusa ka mothamahane strateng taba tsena di tla re tlisa mane mo rereng re susumeletsa le bana bana gore ba bone e ka ntho e ne e re etsang ke yona gobane jale re se re tlile ka mane ka mo re kwaleletsweng mo molao o dumetseng gore re lo ithabisetsa ka teng jale ke rona bana ntate mokwatle nako di a fetoa se re kgona go dula go thwe re a bloma ka diphakeng ka mona wa bona re se re ile baneng jwale mono mo re bulomang teng bana bana ba re bona hantse ra phahamisa ba ntse ba gagwe fela ha ba sa re bone ntate mokwatle ha ona ngwana o ka nna mo bona jwalo kana go ntsa gona nno tse ba hore ha o tlo galemelwa ke mme wa hao fela hana tjena o ka yetsa ka swelo ntha go ka galemela ngwana strateng o sa motse ntate mokwatle ke tsela yeo re se re tlwaetse go phela ka teng fela mehleng ya gala ntate mokwatle ga tseba hore ntate ka pa mme mo fela o nna ka o galemela hana tjena ntate o sa le jwang
0: fela mao pele se rena le botha ke bona ba hore le bona di parking mona ga dula ka pela bana ga ithabisa ke di picnic ke eng ke eng re le ga bona go taba ena ntsetswa taolong re thuse lona le spolesa o bona hore ge le batho e ka ba batho ba baholo kapa ba dilemong tsa hore ba feise motho a mahane fela ge gotlela tseleng tšhaba se na se ntseng se senyaka ntle ka mona ke baetapele ba kamoso re tlo ba baetapele ba jwang nakong e tlang ga re ba tloetse ba wela ka gare nkgo ya motho a mahane le dithetefatse
1: e re go vetse nnete bohloko ntate mokwatle o tlo utlwa gore ena koduwa e se tlhoka rona lona beng ba dikgwebo tsa motho a mahane le batho ba sebetsang le bona le mosotho ka kotlolo gotlhe mateng ntate mokwatle ga re bua ditsaba tsena re tlhokomedisa bomme le bontate bane be bana bana ba rekang jala go bona wa tsaya ba re bana ba ke bona ba na le tšhelete ba re bana ba ke bona ba rekang e le gore tabena ntate mokwatla ga ke re rona le lona le beng ba dikgwebo tse re tlameya fele re duleng fatshe re gutlele morago e tlile ntate mokwatle re mona gore re tlo swayana motlhare gore re se ka re hatang ka lebatha lena leo re hatang ka lona jale ke re e tlhoka e mong le e mong a tšhang a tshola ntate mokwatle ga kgwebo a tsebe melao le melawana e tsamaisang kgwebo ya gae e se ka re ga ngwana 16 years a fitlha ka kgwebong ga mmatla ID ngwana ga ntsha 500 ebe jale o solebala le gore ID ke ntho e ka bang teng re se re ha re tloeleng ditlwaelo ntate mokwatle ke mpe kere ke kopa ke gutlela tabeng tsa ka ntate o tlo utlwa gore taba tsena tsa melao le melawana e re nang le yona ke bohloko haholo ntate obane tse ding tsa dintho ire ha ke di bua mona ke sheba gore banna ha re bua ka di-protocol tsena le di-conversion tsena tse amang tikologo ke ntho tse bomme wa rona le bontate wa rona ba di etsang haemane tsa gore go bewa magulo tsa gore motho a tlang a tlong ka kwari a sie letho fela jwale ntate mokwatle seo re batlang gore re se thopothetse dikelelong tsa basotho ke gore ba tsebe matla a bona ka gara di-convention tsena ntate mokwatle ka kotlologo mona mo mosotho a ka bang le thahasello ya go gafa lehlabathe kwari kapa segafang sa mofuta ofeng kapa ofeng a kena kgwebong kapa jwale a fumana ditlama tseo a kareng tsena ke rata go kena kgwebong ka tsona e ka ba gwara e ka ba potshetla hlwenya ka tsela mofuta ofeng e mosotho a ka gagwang re o tla lekaleng la tikolong jwale o tlo laola gore na ga o na le kgatlhego ya go sebetsa ka ditlama tsena o tlhoka go etse jwang ga re gane bo mme le bontate basotho ba gabane gore le sebedise ditlhodilweng tse re mpa re re ga di sebediswe ka tsela eo le gosane ga o gutlela mono o tlang go di fumana ntate mokwatle re na le di-protocol le mona tse amanang le taba ena ya tikologo mane mo ereng ga ba rafi kapa ba nang le kgatlho ya go kena kgwebong ba tlameya gore ba diele tlhoko tabene e ke buang ya gore setšhaba se na le maatla dirafeng tsa bo bonang tate ga re gane ga ba di sebedisa re mpa re re fela ba tsebe maatla a bona mme ba tsebe le boleng ba seo ba se lokollelang ga kgwebo ya jalo go na le di-protocole mona tate mokwatle e amanang le taba tsena tsa tikologo go bona gore boiane ba tlholego bontse bo re bo bona go sane le dilemong tse tlang le dilemong tse tlang jale re na le protocole mona wa tsaya mantswe a segoa ntate mokwatla ga o sa a balea ka wena o tla ukwa ya ka ke ntho e thata go na le taba mona o thweng ke nako ya protocol nako ya protocole e sireletsa tikologo ka gore fela re se re re basotho bane ba haemane ga e ba ntate mokwatla a na le kgatlho ya gwang ka lehlabathe ntate mokwatle bona gore o siasiela tšhaba seno sa mono letho e leng taba ya ne re reng access and benefit sharing ke ABS ka senkgwetshe sena sa protocol ena taba eno ga e fitlhe ntate mokwatle gore e be basotho ba ka e tseba empa fela jwale ke ipotse gore na re na le melao ke ena ntate mokwatle le melawana le tumelelano tsa matšhaba tse se di tlama naga ya bo rona gore re kene tshebetsong ya melao le melawana ena rona re le ba setsi sa sepolesa di law enforcement agencies le ba re bone gore molao ona wa sebetsa tate mo batla tsa amela o di protocol tse ntate ke mpekeleng lo tsaba soto di tswalana yentsane tse o di fela ke rona bana le di hlodilweng tsena thasello ke ife putse ena e ya

0: taba rona e fedile mongaka. Ha se re phethela fela o go re fe di nomoro tseo. E tla re ha ke bona koloi ya motho. Mhlomo ke tla ka magao ho yona e la fela le gapetla ka pa. Le thini ka festere pele ke inke senepe ke romelle di nomoro ntse ntse ya lo e be lona se tla se tsena le koloi eno wa le mosotho ho hle maleng hona teng. Ha bona motho fela ka ga koloi a la fela eng ka pa eng ka ntle ho ka festere a nke koloi ba lo senepe jwale a e romele nomorong e jwalo ebe ofisi ya lona kapa ya masepala e se tla se tsena le motho eno ya jwalo. Bekeng ya go feta mona ke tlhokometse teraka e tletseng mongwe e tshela ka borogong ka ma le dibon le yala maserulena potso waka ya ba gore na ebe motho yo ha tshela tje ka kwano ka gare o naga ebe go na le letho la lesile ka moo ka borogong ga motho a tshela ka thepa mofuta o jalo a tshela go bonagala gore o e rekile ka kwano kapa o lo e rekisa kwa go na le letho la lesiang motlhomong e ka ba ka mane go bana ba agesele kapa go etsala ba
1: ke a lebonate mokwatle ka penyana fela ntate motho yono a nako eo ga a qala gore jale a gatlhiwe ke yona mo go bee yong ka mo maongkang go na le permiti a e fuwang lekaleng e bitswang harvesting permit. Harvesting permit eno e motlama maoto le matso gore a yo kopa le council le setšhaba sa moo ke moo ba tla dumelelana jale gore na ke nka mogobei ona ka bokana lona le o tlo dumelela le bona gore nna ke tla le batho baka ba tlo tla ba ga mogobei kapa lona le aga le a nrekisetsa e le gore ntate le maudi a bua ka access to benefit sharing o anka go na le letho le o lo siang e se ka ba setšhaba seno sa monna sona se tlage o se siele eng dibakeng tse dingwe ba e ba re aska re fa tšhelete ka bomoo empa re lokisetse tsela empa sekolo ke sane difestere ditšhwate tsamaokeng ya difestere ditaba tseno ntate kao fela di a etsagala tsa gore a sie letho motho a jalo o tla ba santse a sia letho ela re ka gore o tla bana le lengolo la kgwebo le bileng le nang le tax clearance gobane ga o fiwa permiti yane o tlameya o tlise dintho tseno go bona gore o ntse o gafa ka gona jale o beetse gape o gafa setšhabemane jale o ba siela letho le o ba siela leo le tla dumelelana dibaka tse dingtate batlhe ba gano ga o sanke mokotla ona ka 120 o tsamaye ke ka tsela yo ntate o tla bo le sure gore o siile letho ga a tsamaya a sa sia letho ga fela go latetswe melao e nepaetseng empa ntate o ntse o na le mo o tla fumana gore
0: nako e seretabotse ge lekela fota ka ditabeng
2: a ntate mokwate ke kopa fela basotho ba tle ba fetisetse melae tsa mona kapa menyenyetsi 22326075 22326075 mme ntate diofisi tsa rona di fumane amane lekaleng la tikologo mogaung wa poso ka floor 7 ntate mokwatle ga se re tsholo tsena re kopatlha basotho re nowe ka bona menyenyetsi eno ya tlolo tsa molao tse amang tikologo re e lebeleletse
0: ga ke lelebowe beng baka mamedi re fetela ka ditabeng tsa gora ena ya boraro ka morago go mona modikong wa batšha nna le wena re sebeditse re arogana hona mo
3: Joey o tla mo tlhokeng wa hweletsa ka ntle ga phalele
4: ha re letsetse sepolesa pele re phalla
3: e bo ha ke na ethame ha re potla ke
4: ho letsetsa sepolesa ke mahala no mogong ya 112
3: ha ke tsebe o re keng butle ke etse
4: je 112 sepolesa se ha ofisi tla kena
3: 112
4: 112 sepolesa se ha ofisi tla thusa
5: ntlogola sepolesa ke sergeant makgete kopa o thusa ntate kapa mme
6: ga e ba o tlokotseng kapa o bona tlolwa molao e etsagala tlabela sepolesa mogosi nomorong e e sa lefelelweng ya 112 go thusa

Motiane o tiisitse boitlamo ba Lesotho ba ho matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa Korea le balekane ba Tikolo Afrika ho ntlafatsa ditaba tsa matla le ntlafatsa ditsebo le tshebedisano ditabeng tsa temo. Letona le bile la bontsha bohlokwa ba ho matlafatsa batjha le basadi ba Tikolo ya Afrika. Lekala la ditaba tsa lehae le sepolesa le matlafaditse mohato ho isa ditshebeletso setjhabeng naha ka bophara ka ho etela batho ba hodileng le ba nang le bokowa ba thusa ho fumana ditokomane tsa boitsebiso. Radiphatlalatso wa lekala Mofumahadi Mareleboile Mothibedi o itse mohato ona o reretswe ho netefatsa hore ha ho Mosotho ya salang morao phumantshong ya ditshebeletso tsa mmuso. O itse dihlopha tsa basebetsi di fuwe thomo metseng e fapaneng ho ngodisa bakopi ho nka ditaba tsa bona esita le ho ba tlatsetsa difomo malapeng ao ba phelang ho ona. Re ya phethela. Banka e kgolo ya Lesotho CBL ka letsholo le hlaloswang le kgothaletsa Basotho etsa diketo tse nepahetseng tshebedisong ya tjhelete ebile leetong seterekeng sa Thabatseka ho fana ka thuto setjhaba ka matsete a nakwana esita le a nako e telele a sireletsehileng a bileng a fanang ka phaello nakong eo tjhelete e tsetetsweng. Banka e re matsete ana a thusa ho kenya letso ntlafatsong ya moduo wa naha le moralong wa ditjhelete wa nako e telele. Ketelong ena setjhaba se tholeditse CBL ka le reng se ne se na le kwetliso e fokolang ka matsatsi ana ka ha se ne se na le tumela hore a loketse batho ba ruileng fela. Sa re thuto ena e tla se thusa ho etsa diketo tsa bohlokwa bophelong mabapi le ditjhelete. Banka e kgolo ya Lesotho e qadile ho fana ka matsatsi ana ka selemo sa 2021. Ditaba tsena tsa hora boraro di fihla pheletsong mona ha re boele re kopane hape horeng ya bohlano.

0: kusho bani ha ka pele di ntho pele tsa rona di tsho bolo ka le hla di thabeng
1: oh
0: eh tsana di tsho nnete
1: ke ba thabang nda ke kwa ba o sibia mafting ha ba jole wena o re
0: ke taba tseka ka mara mabaka ke afi
1: eh ba ga khona motho a ka nna nga o tlela o vuthitsi
0: eh
1: e ya
0: o bo so bale
1: e ya khona
0: ke ne ke batla betsa mehlala e fokolang jole ke kwa ke tshaba ba ga le bitswa la motho ke pond
1: o no batla bua ka mehlala
0: e ka mehlala e phela
1: ke
0: ke tsa mang ka ke bua ka di steady hona tjene
1: oh
0: ntho tse leng di role model tsa bana bana ba ba suthu hona tjene
1: ka ntle ka mo
0: ka ntle ka mona tse hlamarang ga ne ke re ke tsa mehlala e phela mara jole bitswa la motho ke pond
1: oh
0: e hape hantse ba botsa taba tseo ba le ba botsa go bana na mafting hle ba batle
1: a yeno I know
0: oh
1: my point is I know go ba mmoji ba batle
0: le di body ba di fu
1: e fela na are they lovable
0: very lovable
1: oh
0: are they loving hey they can love
1: okay ao itsho jalo
0: eh so o tlosa o vatse batho bano ka mithi ono wa bona go butleng ba fetu
1: o ha ba kotsi ya kalo
0: bana bano ba mafting ibile ha ebe le batla o fumana quality
1: quality ya
0: bolembo hudimo quality ya mosadi wa mangkhonte le ka makauteng hle ka makauteng ka mono ba utlwi
1: no no tswe ile nyaka ke ya go tinga nete nka ha ke gothaletse le bana be sola tahole he ho ditshinye helo ho nyala hole
0: oh
1: e 2 minutes se le qabana se lo kopela go skila la qabana
0: ha ona hane ke ngore ha ona hane ke ngore ha ke re mafteng ke quality ke bolela gore ha se ntho tsa mandingalanga la
1: oh ha ke ba ngala oh
0: ha se nga ke ba ngala
1: ha ba mafteng ha
0: ka o phanisa ona ka tlung ka mona sa ngala ke ntho e utlwe
1: ba nna jalo ya montseng ke ba phanisa ba phanisa ya montseng
0: no not in a bad way mara tla o kenya tseleng ntse mamela e seng ka tsela empe ka tsela ntse hlomphentse kokobetse ke tse ba sa dira mafteng ke quality
1: I doubt empire tla uku ho jwalo ha mamelo ya sema sa Lesotho e ha ho sheba ka nete metso ya rona e le shumele nang le metso e robong e ka morao hora ya boraro e rona lo yena mo re yanting ke ho re nyane botshelela e nna ka le bitswa ke corruption ke rapela ngwa radio ngwane ke mohlakwana wa mapula di sema maila ngwa thela e majapulo ko ntse le ka ofela re batho ba ne re ha reje di jwa tse setseng ha re di jwa tsa maobane mme ka nete e bana mamelo ya sema sa Lesotho e ba le rona e tla mama ba ntere tsa maya ga palame fofane sena e re dikele mane ho re nya botshelela mo ile ngwa re tla rwana ding ka nete e re bile le ditaba tsamona ding hloba metse ditaba dingata etsentseng dietse hala kwano wena ga itse dia ka mao ba ne letsatsina la mao ba ne kana dikukuli ditaba tse semonate mane khubetswana ka dikotsi tse pedi tse itsaetseng khubetswana mono ha tswa batho ba babedi
0: a ha engwe
1: dipedi kha itse dia motho ba engwe yona e bile e etsaetse qeta le ho feta ya moshanyana wa se wa ba isekile
0: e kitse ba yena moshanyana ba isekile
1: ba na mwanana wa pelenyana
0: wa tgoli
1: eke
0: ai bo khanti uno sa thwe bophelo bontse bo bolokehile
1: a khona ka nne dibile ha etla ba che re tla di ukwe mpa ha etla ba ke teng go bane ke hlokometse le motho mongwe la ba bontsha gore khubetswana letsatsing la maobane ka nna ba ene ka ke ntwe ka sacrifice uno etse ala letsatsing le la khubetswana
0: maobane ho ba watse ba ntwe ndi ste banke tse di kotlofana go yes ke nnete ya nete fatswa tabena hore bophelo bo bolahlekile hang hang se ya bakeng se jwalo koba ke hopola yane e ileng ya tumela kgala le mmano wa thongwana sekolo o qeta watlwa ke koloi hampe mme go bonala sa sa phele ande o hopola ke ngwana mogaisane ande o ntsa le teng for dilo sharp jwale ga tla ukwa gona hle
1: ke ditaba tsa re tla rukwa go gona di ka tsela e jwa mme re tlo boela re ba le ditaba tsa rona ka nete mo re tla re bua jwalo le OCM Jabeng Senekal ya tla to re fa ka nete ka ditaba tsa hae e kile ya ba bomma botle ka nete nkile ka sebetsa le yena kae kae ra bua ditaba tsengata le yena mme o tla re fa tsa re fa tsona re boele re tle re be le ditaba tsengata ka nete tse tla be dikenyelletsa taba tsa ntse lifestyle mamelo ya sema sa Lesotho wa tseba hore ha re bua ka ditaba tsa lifestyle ka nete re bua ka ditaba tsengata re tla be re na le bo did you know dingata ditaba tseo tla hloka o tlo ditseba tseo neng o ntse o sa ditsebe letsatsing lena la kajeno.
0: Ai. A tsa ditaba tsona dingata. Wena ga pshene ga tsela ka hona letse dintse o tlo fumana di trend ebe o ipotsa dipotso gona hantle motho ke ntwe e jwang. O le khona jwa mo kenya di foto tsa bana ba thuka di botlolo ni ditsetela le ngotsi melaetsa e tshosa.
1: Ke ntwe tse itsala.
0: Le khona jwang? Le atla jwang ba ga tuwa go utlwa gore motho yo o mohloile to the core. Ho fihlela boemo bo utlwa mongwe o kampa wa nka sinepe wa etsa sohle seo se entseng sinepe ngwangola ditaba tse bosula ka bokamoso ba motho wa tsetela ka botlolo.
1: fasa ka meriana
0: wa etsa fasa ba fasa le di chelete wa fasa ko re ke boemong bofimbo bo tlamela o sebetsana le gore o phamise bophelo ba hao e bo shebane le ba energy eo ha no ka focusa ho batla mosebetsi kapa ho bona na o iphidisa bang go tsiba watle kutlwa ka hono le betego feta ha o focusa ho mwana wa motho emong a tsenga le ka o sebetsa ka thata go boka mose ba haibe bo tshabileng
1: jale lo yena o shebane le ba ha empa nna tse dintsa dintho ba tsiba ke ka ha ke monna fela wa mosotho wa ngwana mo Roma tse dintsa dintho ke na le o di sheba fela ke ipotsa rona ebe ke ntho tse hlindietse halang o energy e ngata hakalo fela e nngwe qetelong ya letsatsi ka nnete go na le batho ba bapalelang go rona bo ka kukang gore ae o le motho mona nka etsa taba e batho bana ba bangata ba ditaba tsa dikoloto ei ba re kolota basotho jale e mmakatse taba ena mme mosotho o tla ka tshwa ka re qokele fela tabeng ena ya taba tsena tsa sesotho o kothe seholo ehlile ke sone sekotsi ga ke tsebena gobaneng ntho tsena ga ba qeta go di etsa ba fitlhe ba tsetela ka gara seholo ba tsetela whatever e ba e tsetelang seholo mmoo
0: gantle mathata a seholo keng kapo matla a sona keng
1: ee ke yona nto nngwe ke sa ikosise ngwona ebe matla a sona a kalokalo keng ke tseba fela ka nnete gona ga le bana ka nnete nageng kwana re ne re disa ga tseba go fela seholo
0: le ka besa
1: mohka mono ga besa pone pone ya teng e monate ya golo
0: jale
1: ga ke se ke gola je ke se ke ya ke gopolo e le gore ka nnaba go ne o na le montseng re tšheka ebe ga re tšheke kao fela go na le mo o tsetetswe ntho tse itseng
0: mamero sa masa lesotho ge tla utlwa gona ke bo mamakete kang letsatsi la bona la tswalo he letsatsing la ka jeno go tse dingwe tsa letsatsi la ka jeno go utlwe go tsane tsa dipapadi gore na rapšhine o re tshwaretse difeng he gape tsatsing la ka jeno ke shose choose my kettle gopola goreng yane ya botlhano teng he ke mane mo ge tla bulela o re jetse rona o batla re o bapalele e feng he letsatsing lena la ka jeno e ratwang ko wena go fa monyetla wa go bapalele ya kgetho ya gago ya kgetho ya hao.
1: Ke go tsholo yana mamelo ya sema sa Lesotho. Nna tsa tsinena ke kopa go bapallwa etseng.
0: Ya mofuta ona.
1: Mme re sentse re o e bone ina lo etsa la go tseba gore na mamelo tlo tla kgetha efe.
0: Hai. Wa tsa taba e onzo e bua rapshini ke ga sa hloka go ipiletsa ho batjha. Bo buti ba gannang di bicycle. Ge a le kopa. Tloelang ho itshwareletsa ka diteraka.
1: Watsa taba e ha o swebu ha ile mona o swebu ile ke nna ke le motho ke ne ke ukwa ka ke tshaba ho e bua ha holo boemong ba hore o bone ha ke re ntho ha e qeta yetsala ha o bua ka golo itseng se ka o mohlomong o na le tabanyana itseng batho ba nwa di bua sekiri wa tsiba le tsela ba tswapelang ka yona e ka re ke gona batho ba baeti ke gona be leng go lokela o nahana o tlo bona sa fika tswapela pela ha o mona o sa nahana gona motho yo ho laetsalang hana be le mo bana monga kolo ke yena senga lokela hore a tshwele motho eng
0: hai
1: me ha ona le boikarabelo e tlo lokela hore o yeme ho bana bua le ha ka etsa jwalo o tlo mo tshaisa
0: wa tsaba tsa le o tlo bo shebile le ha ba ganna ka yona ya o nya go sa le motho
1: ke nne to kae ka o tlo e khazela ke motho o teng
0: o navigate ha ka ka
1: but jale fela le ha o e shebile wa bona go ikutlwa ke bona letsatsi nona la mabala hang hang ka moga ka khola pelenyana ke tlo hlokomela yo ya kotsiwe hele hona le motho a fihlinga feta hele ka motho ke bile ke itsa maya ka mokwa o tshwa o tsa maya ka motho re hele motho ba nna o tsa maya ka tseleiwa
0: otherwise eruption ngone so ha re etse jeng ha re bona gore na ge fana ka lehlaso lefeng ge mathamathege e be ra gotla.

0: Mamelo sa masal so tle e le shumele metse medi metsotso re ya re libile horeng ya bona ha re tsa tsena re ya hotsane etsa
1: ana di taba tsa ntsentseng ditswela pele e bona mamedi wa semasala sotho ka sehlopha sane sa matlama masepala wa maseru wa motsemoholo maseru ka nnete di ntse di nka mothinya o sele di ntse di nka mothinya o sele ka nnete mo e leng gore ka nnete ba matlama ba bontshitse jalo gore taba ena eo bana ba motsemoholo maseru wa masepala ka nnete ba ntseng ba etsa ka nnete ga ya ba tshwara hantle mme mmokeng wa ditaba letsatsing la kajeno ba bontshitse ka nnete gore taba ena ehlile ha e ba tshware hantle ebile ha e monate ho hang ka ha lebala le bona ba bontsha hore lebala ke la bona mme ka nnete taba ena monghadi moeketsi gojane e le mopresidente wa setlhopha sa matlama o hlalositse gore ka nnete e se le ka makgetlo a kopana le mookamedi wa lekgotla la motsemogolo gore ba ke ba fitlhele tharollo ha e le mona ho bonagala go ntse go tipelwa mobu ka lebaleng la setlhopha sa matlama empa a bontsha ka nnete gore tharollo ga o bonagale e ba teng a re o bontshitse ka nnete gore ke dilemo jwale go tloa dilemong tsa bo 1960 ga setlhopha seo se tloswa lebaleng la sona mo e seng e le mabenkele ke motlatsi wa tonagolo ya ka nako eo morena Nehemias Gonyana gore ba sebedise sebaka seo e leng pitso ground ka jeno e le lebala la setlhopha sa matlama mme taba eno e santsane e makatsa ka nnete wena mamedi wa semasa lesotho gore le ga jwale go santsane go e ba le mathata a jwalo empa tharollo go bonala e sa fitlhile re tla ukwa mme re tla lebelela gore na ebe MCC e tla araba ditaba tse tsena ka tsela e jwang e tla araba ditaba tsena tse tsena ka tsela e jwang mme ke ditaba tse seng monate ha re tla lepatlelong jwalo la dipapadi ha re tla lepatlelong la dipapadi mme e nngwe ya ditaba tse teng wena mamedi wa semasa lesotho go tla ba le nthwane o bitswang Four Nations Tournament currently ka nnete e ntseng e tswela pele naheng yane ka nnete mo e leng gore bana ba rona ba megala ditwe ke dipapadi tsa basadi mehala ditwe ka nnete e naheng eno mo e leng gore naheng ya Zambia go tloa letsatsi leang la maobane mme ke dipapadi tse tla fela jwalo ka la robong kgweding ena e godimo mme ditaba tsena di kentse methinya e mengata ka gara tsona mo e leng gore ka nnete mokwetlisi ka nnete e le mong ga ditšamela-tšamela o beiwe jalo e le mokwetlisi wa nakwana gore a tle a etelele lebotho leno la rona gore letlele le gore emela o tla gopola gore mong ga ditšamela e ne ntse e le jalo moetapele kapa mokwetlisi wa setlhopha under 17 leng dishweshwe ka nnete gore ba qetelele ba fitlhile jalo mogopeng wa COSAFA championship mme taba ena e re re tla boela re bona gore ka nnete na ebe tsenonong di tla sebetsagala ka tsela e jwang tlhokometse gore ka nnete dinaga tseno tse teng mono ke le naga ya rona ya Lesotho le Zimbabwe le naga ya Zambia e ka setana le naga ya Kenya e ka setana le naga ya Kenya mme di tla tswela pele jwalo ka nnete naheng eno ya Zambia re tla re utlwa mme le botho ka nnete le tswile taba eno e tlhokometse gore ka nnete mokotlisi o fanne ka batho ba reng ka nnete o ba tshepela gore batle ba emele mehala ditwe dipapading tseno tsa mofuta o jwalo dipapading tseno tsa mofuta o jwalo mme ya o sheba ka nnete e nngwe ya ditaba e ntse le yane ya gore ka nnete mogope wa lefatshe ka nnete re ka ra ona re ka gara ona re shebile ra bona ona ebe tsa ona di tla etsagala ka tsela e jwang mme matsatsi a robong fela pele re fitlha mogopengwane wa lefatshe ga o shebile ka nnete taba e nngwe e teng ka gara ditaba tsena kogore motlatsi wa mokwetlisi wa naga yane ya Aforika Borwa e leng jwalo monghadi Helman Mokelele ka nnete o bona etse jwalo ka nnete taba ya gore ga o ntse o ba le meferefere yane ya di-visa ka nnete ena gara le botho le qetelletseng le bile monyetlong wa go tsamaya ka mora tshukudiso ena ka nnete o tlaeletse a ntse a saleletse morago empa re utlwile gore moragong ona motlho mong letsatsi nilang la go sane taba tsa gae di tla loka o qetelletse a ka nna a phumana a tsamaya gore re tle go utlwa gore na ebe di tla ba ka tsela e jwang tsa gae ke tlhokometse ka nnete e mongwe wa batlatsi ba moetaba motlatsi wa letona la dipapadi naheng eno ka nnete o bontshitse a tshwela taba eno ka mathe ka mo wa bontsheng ka nnete gore ga re a lokela ebe re ntse re le boemong bo e leng gore re se re sebeditse jalo le batho e leng gore letshwele le qeteletse le le monyetleng oo ba bangwe ba bona ba ileng batshietsi gagolo le bane ba mekaubero ya papadi eno ya papadi ya maoto gagolo bane ba setlhopha sane se ileng sa bapala ka selemo sane sa 2010 ba le monyetlong o e leng gore ka nnete di-visa tsa bona di maemong a nepaetseng e be ba bangwe ka nnete di ntse di ba sokodisa gagolo ka ra technical team ya rona ya naga mme ka nnete o itse

0: tse seng monate mme re tla lebella re tla utlwa rona ebe di tla tswela pele ka tsela e jwang mme re ntse re le go tsona tseno tsa mogope wa lefatshe ke ithutile ka nnete gore le melawana le melao ka nnete e tla tsamaisa papadi tse jalo 2026 World Cup ka nnete e ke eketseile e mengata ka nnete gore na e tla ba efeng mme ya e meng ya tsona ka nnete ke bone gore ena ya gore e tlile tshenyo ya nako e tlile ba e beile ka pele sebapadi se lokela ka nnete ga se lokela go tswa ka lebaleng ka metsotswana e leshome fela sa be se tswile ka pelenyana ka pele go ditaba tse ngata mme taba yane ya VAR le yona ke e leng gore e lokela e tle e sebetse e be ka gare go ditaba e dumelelanwe mme ga golo tabeng tsa gore na phoso di etsagala ka tsela e jwang ke ya tse dintsi e leng gore ka nnete e tla bona gore na e be e sebetsa ka tsela e jwang mme o boetse nngwe ka nnete ke ya gore dibapadi tse ding di tlhokala go kena le go tswa ka gara ditlhopha tsa bona e bele ditlhopha tse e leng gore ka nnete di rutuwe di rupetswe ka nepo ke utlwile gore e nngwe ya dinaga tsena tse ntseng di fitlha ka nnete di ntse di fana ka dithupelo jalo gang ga ba fitlha gorena e meng ya melao e tla sebetsa ke feng gore ba tle seke ba loba ditaba ba utlwa e ka nnete ba se ba ganyapetswa kapa go se etsala ditaba tse dintsi e leng gore motho ka nnete a ka utlwa a se a re ga di kgotsofalela mme ditaba tse dingwe re tlhokometse ka nnete motlhankanane wa setlhopha sang sa Orlando Pirates e leng gore ka nnete kwa ba bangwe ba bathibathibane be e leng ka nnete ba tlhauwe le bona Sipho Chaine o bontshitse ka nnete gore taba ena e teng e ntseng e bontshwa ka nnete gore o boemong bo a ka bapisiwang jalo le bo Senzo Meiwa le bo Monib Josephs ka gara setlhopha sa Orlando Pirates ka nnete o bontshitse gore ae ga a sobe boemong bo a utlwang e ka o lokela a bapiswe le batho bao a reng ke hotse ke shebella bolo ke shebella papadi ya bolo mme ke nka e le batho be ke reng ke di-legend go nna ke batho be e leng ka nnete ke shebile go bona ga re ya papading tsena tsa bolo mme a re ga a so fitlhe boemong bono bo jalo le ga a moela taba e jalo a re ka nnete ache ke e monate e ya ukwala ke taba e ka mogatlhisang empa ga a so be boemong bo e leng gore ka nnete ore utlwa kare ehlile o se a le boemong ba bapiswa le motho a jalo mme ya ditaba tse dingwe tseo ke e boneng e ntseng e etsagala ka nnete ke tlhokometse gore setlhopha sane sa naga ya Ghana sa rona Africa kwano se e leng ka nnete se tlabe se le teng karolonyane ya mogope wa lefatshe le yona se ntshitse le lona lenaane la bona ka nnete mo ba bontshang ka nnete gore le bona ba tlabe ba sebetsa ka tsela e tena mo e leng ka nnete dibapadi tsa bona di teng ke bone gore ka nnete bo Gideon Mensa ba teng ka gara setlhopha seno sa bona batlhankana bana bo Elisha Owusu ba teng ka nnete ehlile ke taba tse re tla di bona re tle re utlwe gore na e be se ka tsela e jwang mme tse dintse ditlhopha di ntse di fitlha ka gara naga eno ya Mexico America le Canada mme se seng se seng re fitlhile se ke tlhokometseng gore se qeta go fitlha ka nnete letsatsing le ka jeno ke setlhopha sane sa naga ya Germany e le ka nnete gore le sona se tle se bone gore mogopeng o jalo se tla sebetsa ka tsela e jwang mme re phethela wena momamedi wa samang sa Lesotho ditabeng tsena e nngwe ya ditaba tse ke di tlhokometseng gore e teng ka nnete ke ena ya rona ya lefa mo e leng ka nnete mongadi Bob Mafoso ka nnete o bontshitse gore tse dingwe tsa ditaba tse etsagalang ka gara COSAFA ka nnete di qetela di ama le taba le tukiso ya setlhopha gorena e be se ka ba ka tsela e jwang mme tsena ke ka morago gore ka nnete mmokeng wa borwa ditaba o neng o le teng letsatsing lane la maobane mo e leng gore ga o sheba batlhankana ba ne ba le morerong e leng ka nnete ba lokela go tsamaya e le go ya dipapading tsane ne ntse e leng go tloa letsatsing lane la labone ba tlabe ba bapala le naga yane ya Kenya mo e leng ka letsatsing la labone le letsatsing la Sontaga e tlabe dipapadi tse bapalang jalo ka tatelano mme ke moo le yena ka nnete a boetseng a fana jalo ka lenane la bahlankana ba tla bapala ke tlhokometse ka nnete tse dingwe tsa dithibathibane tse teng mohlankana ane mofoka ka nnete le yena o teng re bua ka sebapadi sa setlhopha sane sa matlama bo kuleile ka nnete ba teng bo moerane ke tlhokometse gore le bahlankana bane motebang sera le yena o teng ka nnete bahlana bane bo letsema ba teng ka ofela mme ke ditaba tse e leng gore ga lebeleletse re tla bona gorena ebe setlhopha se tla fitlha se sebetsa ka tsela e jwang mme o bontshitse ka nnete gore phepetso e ka godimo kgatlhanong le papadi e ne e teng empa e le setlhopha ba itukisitse mme ba tla bona gorena ba sebetsa ka tsela e jwang gore ba fitlhele sephetho se le gore ka nnete se lebeletswe mme re na le tshepo go lebeleletse ka nnete gore ka setlhopha sena seo re se bonang seo a faneng ka sona ka nnete ga o le motho wa ithuta gore e kare o sebeditse mme ga tla lebelela ga tla utlwa gorena ba tla bapala jwang le setlhopha sane sa naga ya Kenya mme wena momamedi wa samang sa Lesotho re ga re le gakalo ka nnete re re ae re sebeditse ga tle re di utlwe gorena di tla sebetsa ka tsela e jwang re tla utlwa gorena dipapadi di tla sebetsa ka tsela e jwang letsatsing la kajeno re ne re fella hakalo
1: Antla celebrity ke
0: celebrity ho ya ka nna ke seo batho ba mo lebelletseng hore a be sona ho ba ha ke ha ho iketsetse qeto ya go celebrity
1: ke title e fuang ke batho
0: eh because ke ba tswa so go celebrity ke mo khona hanga ta ofita
1: o ka thabela ba celebrity a le sutu
0: na ke mo khona hanga wa hopola ntse go jetsa hore ke fumane chaff pose ya ka kae kae single room nyana e jwang purpose ya yona wa tsana gore
1: eh
0: ke be as low as batho bohle ba ukwanye ka ga leveleng le bona
1: ke shebile di comments mona tsa ngwane mongwe thung ke celebrity mona ba sotho ke ba tshaba ka fie
0: bele wa tsana ba sotho ba kutsi kae ba sotho ba ka o phamisa ba bana na o sharp flo khaya fela o tlo bona ba tlhaya le go nentse ba nyemetse go ntse phoso ba kotsi kotsi kotsi kotsi
1: hi khon ke comments tsa bana di a dubu gapshe go re
0: ga no no ka ka ba sotho ke ba ba wa ba ready ho rena
1: ba tota ka o tla bana hore ha ba predictable le ba sotho ke hopela motho e mong a ngwala a ho bosa di sentlase tsa mo tshaufa wa monna wa hae tse setseng ka tlung le ditshila ka ba khedi mme itse ha o ka lo ho bosa yena batho ba Facebook ba hla ba ga ka yena monino ha tlisitseng ngwane no ka tlung kwa hana no ba tlwa malwena be ba mama
0: hey.
1: Ba tlipi.
0: Jale yang ngwe ke ithutileng ha holo a gatla ditabeng tsa maranda. Ko gona ka motsotso ba o gata ha kae? Ka pa ba o thabetse ha kae? Ka pa ba o appreciate ha kae? Ka motsotso because o kana na o sharp ba o thabetse eng ka ofela ha ba tshika mo.
1: Ba tshika ba ba sa o
0: gele go we. Show
1: we.
0: Ho etsaetse.
1: Batho ba Facebook
0: no ho etsaetse. Maranda rang a bohlokwa a kotse. Ke mo gona ke re e ke re le ba ba sotho. Re ka be re focus energy ya rona hona hore re ntlafatse dikgwebo tsa rona tsenyane tse bang re ntse re diqala
1: ne
0: e ke ona nda bohloka fela marangang a lokela a re tswele molemo boimong bo
1: otherwise ha se nna ka nnete phoka bo rona mme re se masalso.

0: theuwa. Parafini ya theuwa mme ka nete ya e ka re gona ba tsamang ka koloitsa di parafini bo siu go tla phomella.
1: Ya.
0: Se go le fumana ka bo 19 rand a mamang. Khabisi
1: khabisi hataba eh ki shebile o re tabena parafini bile etla ha monate tsatsin le re boneng gore bo ema ba le hodimo e kare botlompe fala go gethe ya mahlo ho bate jolo jwalo
0: jwalo bo so ipotsa hona le bana ba irekileng pele ha ke re leng a thaba bana ba utlwe ho bata
1: a thitlo theu
0: khathe a rona o sana re tlo e reka ile monati nati nati
1: o ntsongelwa ke mahura
0: e ya ne
1: a ntate
0: petrole ya nyolwa ka bokae kae me a o shebile kgaitsedi ya motho yo nngwe ya ditaba tse ke di boneng ka netetse tse teng kwano marangrang mona ke tlhokometse go na le motho monana yo thweng e kae taba eo ke teacher kapa ke motho a ikentseng eng ka go nna a qhekanyetsa setšhaba ka sekolo sa lefofo
1: hebo
0: ke tlhokometse ka nnete gore mane qatšha snake ke nne ke motho wa qatšha snake mane ya dulang maseru mona o hlaile le gotlelela masterata ka jeno a qoswa ka boqhekanyetsi bo jwalo go bonagala ka nnete moqosiwa a etsa ditaba tsa gae ka thoko go molao le ka maikemisetso a le gathamae mane o ile a etsa e ka o ngodisitse sekolo se bitswang leading business college ka molao ya batho ntse a amogela bana le go fana ka mangolo a semolaong mme yole ke ditaba tse e leng gore ka nnete ke tseno sedimo tlhepetse sedimo beile ka pele go magotla re ta re utlwa rona ga ntse di tswela pele ka tsela e jwang di ya ka tsela e jwang mme e nngwe ya ditaba tse ke di tlhokometseng ka nnete ke yane e leng gore motho o tlhaile ka pela legotla ka nnete a qoswa jalo ka go gagatha motho le o motlhaba ka thipa taba tsena tsa dintwa di ntse di tswela pele e tlile ntse ba ditaba tse e leng gore o le motho wa ipotsa gorena nna ke le motho ke re wa tsa le go dula fela ke tseba o bala game mo e reng ga ke fitlha ke bone ga tswalo la ka le yanganela mona ga ke dule go na le e nngwe ya dibaka tse teng tia tianeng mane tse ga ke tla etsa qeto gore ke ditswetse ka bona ge ntse re ituletse fela ka bona go kena motho e mongwe a tlamisitse bandage a le dikgopo madi a ntse a gotha ke tse e kantse na e sa letsaka go gang so batho e ke ka o fela re ka ithuta se o bolela gore ga o qabano lefatsheng fela jale taba e mone e leng gore mo e leng gore ga o safe ga o comfortable o a tseba o a bona mo e leng gore mona ga ke ya lokela beke ka ga sebaka setse tseba o bala game gona ka bala game mme
1: ya mamoroso masalesotho ke tsona tsa dingwe tsa ditaba tse ntseng dipetsa pele ke shebile ebile o thoma kgatsi o batlang ngogoile ke taba ena ya mofuta o ne etsaetseng ya gore ngwana wa movenda ya dilemo di 19 a confuswe kapo go nagana gore ke molata mme o qeteletse a latlhetswe ke bophelo ke ditaba tsena tsa dintwa tsena tsa nageng ya Aforika Borwa
0: mme e mofa letswalo gobane e re ga e baneng le kgona gore leka ukwa le lokela ebe le bolaile ngwana gobane le nka e ka ke molata e le gore le bona bo makgatsi ba ka bolau go na le motho a ka mo ferekanyang ka gore makgatsi motlhomong ga a motle gore a ka qetelela a bolauwe le ena so ke ditaba tse e leng gore le motho o tla ipotsa gorena go etsagalang Aforika Borwa go etsagalang ka yone jale motho e mongwe o ne a bontsha gore kanete e ka ba ka tla ba etsa taba e tlakileng gore basotho ba seke batla ka gara naga ya bona le eng kao fela motlhomong re tle re tsebe gore ke dinaga ga re šhaisane e mong le mongwe o phuša bente ya gae jale re tle re tsebe o bona gore na ebe ba ka felela kae ka ditaba tsa rona goba nneteng ya ditaba batho ba boemong bo ntseng ba lwantshana ditaba tse je nna ke ipuela nnete fa ke ba senang le passport motho a senang le monyetlo wa gore o tseba na ka ntle go e tsagalang ga a tsebe gore na ka ga naga ya Lesotho a ka fitlha a fumana kamoelo e jwang ga a tsebe gore na ka ga naga ya Eswatini a ka fitlha a fumana kamoelo e jwang nageng ya Botswana o dutse mo o no le keišeneng mo a phelang bophelo botlhe ba gae a tlaile ke motho a le mo di 40 o utlwa fela gore bophelo bo felela mong
1: ga ona maaka yang
0: ee ga ona mo a tsebang
1: ke shebile mona thaba bosiu o bonagala moretsana le motlhankana ba tsetetse ngwana ka tumelelano e le gore boemong bona e bontsha gobane ba se ba sa batle boikarabelelo ba ngwana
0: ba le babedi o sore le mme o dumelelana le taba eo
1: a ebe ga dumelelana o dumetse ba ngwana a tsetelwe
0: ga ke re motlhomongwe ka nna ba ko tshoseditse go e la itu
1: ha ebe o batla go nyale tlosa jale ka bo ka boatla
0: eh tlosa thepena
1: o tsetela ngwana
0: eh ibidi and hang out of it anyana watse ba le maemo a jwa ma banna banna ke batho ba bohlalahlalahlalo lo feta batho ba bomme
1: mm
0: ba gwe monna o gona go ka o testa gore na boemo ba hao ke bofeng
1: ba hona hana
0: eh ba hona hana ka ntwetse tse leng gore ha re di sheba ka tlo bona gore motho o yentse ntwe tshiwa e le go ha o ka etsa ntwe jwa lo ntse a tlo hlala ha o so yentse ntwe bo watla bo jwa lo o bola ile ngwana wa ha ile go gore o monyetleng wa go le wa ha o ka tlo mmolaya so ke ntwetse tse ntse di etsa se eh batho ba lokelang ba ithuti ha ona monna ka ba o gata a tseba go wena o le wena ha ona lagato la gao pele ithate pele monna tla tsebe go gata
1: ya mama re sama sa sotho ga tlo qoqa ka sehlomo mona ke itse ke tlo bulela mehala ho 2231649+2665993 ebe o kile wa utlwela kapa wa e bona yetse halata ba ya hore ebe motho o batla ho bua ka motho e mong marangrang e ka ba di WhatsApp-ong kapa di Facebook-ong ebe molaetsa ono wa ho gozipa o lahlehela ho yena motho yena o reng o batla ho bua ka yena kapa ebe molaetsa ono o fetela ho motho ya fosaetse
0: motho mo ke dilang jetsa re o emelletse itu etsa o mpatale he he ne ya le selena ko e kae he ha tloa o etsetsa letse molaetsa yena ke lelo ha ene re mo fa o etsetsa motho mo molaetsa ga tho romelletse ho itu hape ha e hole sana wa tswa hantle sana o mpatala sela se a nshukudisa ka tshelotaka he ne ke bua le motho o ga mpatale mfuthu he
1: Nai.
0: Mo tsana ba fika. Oh, ndi ntso buya ka nna. Ntso buya ka nna batho.
1: Ba ai ai ai.
0: Ya ke tshe ntso tsetsa la ntsa bophelo.
1: Ba mme re se masa tsho tshe. Re boele re tse kopo ya tshwarelo hle re bontse go metu ya rona e go khone go tloqoka lena tsa tseleng ka jeno go bona hala abile le lebaka la tshwanetso. Mme re se re sa tlo atleha. Go qoqa lena re retsa tsena go tlo bua ka tsona ga
0: ka ke beng a qojwa
1: ke ke nga qojwa retsa tsena ga hla
2: yebo nkosi JFP

0: sa sa lso thotlhe e mashima mabedi a metsotsheletse metsotso re a re lebile horeng ya bohlano. Ria relibile horeng ya botlhano rapshine 2231649 plus 2665993. Ebe o romela molaetsa wa gozipa wa itheba kante molaetsa ona o ya go yena motho yone o batlang go bua ka yena kapa ebe o latlhela go motho ya fapane na e kila go kila e utlwa scenario kila kopana le yona kapa wena e kila o etsala a se mamogodi o gana o nqokela mona o ke tshaba le gotsho a se mamogodi tsoaka tsona tsaka tsona gapšhane ne tse o nqokela mona ore motho ya ba ditšhele
1: ee ya ba di sothile ntate ore motho ena wena wa o kolota in reality motho a o kolota wa mojetso gae wena monne he neng o nkolota jale e kompatale
0: yay
1: hell motho ena ona ba go etsa mola so technically ntho yone ke ntho e ka etsalang ga ke re gaholo wa tsena ke ithutile gangata gape e etsala ka level efeng ntse le bua ka di-voice note
0: exactly
1: o mamela voice note wa tloa lo
0: mamelaekankane
1: ga o se o gutla o se wa gabelela gona mo
0: o ntse o nana wa gaba ya
1: yane ya ntseng a bua ke ntho e ka etsalang eno so a kgona motho ena ba atloa ebile gantle o na tlhile a buile di-valka valka moleko o nana o gana o mpatalang tate ke lona ba nne ntse ba re ke thuse skepesele sena hehehe ke sena bjale ka nako eno se se gana o mpatala o sang sukodisa
0: ebe e mong motho oa rekisa jalo ka ga rekisa he ka nako ngwa ke gatsa o tla kolotela batho motho enana wa mo sukodisa ka go patala bagaisane ba motho yona ebile ba motlhalosetsa motho yona a o sukodisa ebile moragae o tronkong o bolaile ngwana motho ka thipa ena o etsetsa mogaisane wa eno wa mo sukodisang gore hei gana motho le moragae o bo a bolaya ntho tse ka voice note kante voice note yone ilomane
1: And o tlo gopola gore ditaba tsena tsa di-voice note go na le di-text mone ga e sa ile o motho ga ke re ba bangwe o tla bo go tlo e di leader
0: kgatho sa e bone
1: motho yano o sa e badile yana
0: o sa ema metsi
1: o sa ema metsi
0: 2231649 plus 2665993 go qokela mamela sa masa wa sothona wena ga o so tobane le taba ya
1: mofutaga
0: o so le boemong bo jeo ka e tsaba
1: kapa momamedi a re qokela go motlho mongwe le motho e mongwe
0: lea
1: mo qokela taba e itseng a tseba gore maemo a tsena ke maemo a e tsalang go ke ntho tse e tsalang a utlwa a reng boemong bo jalo goba tsona ke ditaba tsa bophelo tse kotsi tse e tsagalang tse re di
0: tsebatsona di a etsagala.

0: ebe ha tswa ho seng ore o etsetsa motho wa hae molaetsa o bua ka taba tsa maobane monnate o bileng le ona bosimong bo selang ka la maobane ore e ka nnete I can't just wait gore o kgutle mosebetsing se bile ntse ke o gopotse gona jwale ke tlo o phela mahenyahenya ka bomadimabe ya ba message o jwalo o lahlela go nna
1: nna friend ya ka ona ka dime phone ya ka a gumela boy friend ya hai jang tle
2: o bile ke buka gore kana go eno ha o ho nna mona o pitori ye e lo ro ho le boelong gore motho eno ha a fihla mona ka nna ka go gore motho eno ka nna ba e hile e hlakile gore ona le o phela le motho eno
1: ke shangwane no ba thola kwa madiana ka tla ka sefahlo ka mona go tsa madikokonyana
2: ha ile jwalo
1: pele yena a bitsa di drama
2: e chaile e fedile ha re tla re etse qeto ga e fedile ke shebile le taba engwe yona tabentsena
1: a ga ba mo block
2: ha no ha na stand e tlo na sna munyetse
1: hele
2: bona sna munyetse ke shebile taba engwe ka khotla ka mane apparently motho wa ntate o na tshwaretse molekano wa hae ka gore e ka nnete molekano wa ka kino o saentse diphoso o bile o se ana le ngwana ka ga lenyalo lena laka ga tse ke ya morata ke mogatsa ka ke se ke mo tshwaretse fela jalo re itse ga a gutla a ba setlhabatlhana phetho ga a fitlha a thola gore mosadi eno jalo o na le mafatlha a re ee
1: double
2: responsibility ya e ka nnete ga ke sa o tshwaretse moratuwa
1: I've changed my mind.
2: Ke change tsa dikelello tsa ka nnete. So batho ba bomme tse dinga ke tsa dintho ge di etsa ga sa tsebe gona di tla mogao tsa tsona ke difeng. A o suna sa ukusi so ka nnete ho se tshepahalle monga gona. Ho se motshepahalle ke ntwempi. E fela le taba engwe ba tlhoka go gona monga rona yena ya ba taba ena e reng ho yena. O na ska a lokela ho ga ba tla a sheba le rapo.
1: I pass. Tsale teng ho iphasa ha wa lahla.
2: E bile ba re ha o ka iphasa hang o ka se hlolo o phetha.
1: Ba o ka se phetha.
2: Ha ka fitla ga o fasol.
1: A o ka se phetha ho hang. Hai, mamelo sa masala tsotho e le shumele metso me hlano metsotso. Re ya re libile ho reng ya bohlano. Re ke tshe.
2: Ya tutu
1: o busy ya kalo
2: o busy ya kalo
1: emhlabeni ka nkosi yo hai ke le re tsa tsona
2: a a ndwetse ho etsana ntsona
1: hai
2: ndwetse ho etsana ntsona
1: ke re na hana ka ta go pa thuso ho motho ga bo go pa nthuse mona ka mogwa o re ke bona na ke ya mosebetsing jwa ha o qeta ho tswa fela ebe o etsa voice note
2: o etsa motho
1: mo ngore modimo ona sa tloka di mantho itse go re maena ha sutlela gale athi molaetsa o khutlela ho wena
2: yey
1: so itheisa mona o tsebena
2: o tlhalosa ba bang ba batho tsebe ha qala o bua le yena fela mohlala ke re molaetsa o tloa ha tloa fela ha ke go santsa tshela o santsa na difitswe ya o firikanya ntho eno le modimo le yena o tseba ho senola
1: ene sha utla ba senolo
2: di motse ba o senolo because o tla ba ithutile hore ga le bomadi ba be ko re ha o hlokomele di red flag tseno le motho
1: and
2: papanyetsa maemo a jwalo ntso di melo gae batho bana ga tla ba sharp
1: wa tswa wa bua ntho e tibileng go vetsa corruption wa bua ntho e tibileng ho bane kana kongwe ge ha batho ba se ba tlile pele ha o kana kongwe sa tsebile gona ho etsa lang kapo e bo ho hladi ntso tsa mofuta ona ebe utla ho se fe ho situka hore ho bane nthwetse e ka enyetsa halala ho bane motho a tsa san fetu hetse fela kanti ha o tsebe hore modimo
2: o
1: tseba dinthotse o sa ditsebe utla dinthotse bua yang ka wena ditafolentse jwalo o le siko o sa dutlwe
2: mire ha motho a sa tshuluelo ka wena it means ine se gatlwa pele it means modimo o na bona gore ngwana ka a swa ke moshebeleletse
1: o na bona gore mona ngwana na o tloetsa setlhabelo kapa o tlo swa
2: ebe ke tle ke montshetabentse
1: e le gore ka nako tse di maemong o bonang o sa bone gore na go etsagalang ga o ipotsa gore modimo ga ba ke morero wa gago ke a leboa motlhobong o mpholositse boemong bone ke sa bo bone go bo ka ba kotsi go nna dintho tsa dingwe ga di etsagale fela

Hantle hodima hlo ke hora bo hlano sena ke selemoya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke ntebalo modosi mamedi ke boetse ke o dumedisa le khotla la dikereke Lesotho CCLA le re le tsonyela holo ke diketsalo tsentseng di tswala pele na inya Afrika Borwa tseo matswalo a tenga ntseng a tebela setšhaba sa dinaga tse di ntse e phelang gona na inyeo modula setilo wa lekgotla Bishop Molaisekese o re ba kopile kopano le mmuso wa Lesotho o tshotlha maemo ana ka sepeo sa o netefatsa gore Basotho ba Aforika Borwa ba sireletsega mmogo le o fumana tharolo ya mošwelelela o tswetse pele gore dina tsena ka bobedi di na le dikamano tse mofuthu jalo ka morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho gore bothata bona bolokela o fumanela tharolo gobane ga diketsalo tsena di ntse di tswela pele setšhaba se sengata sa Basotho ba phelang Aforika Borwa se tlo ameha. Banka e kgolo ya Lesotho CBL ka letsholo le tlhaloswang le kgothaletsa Basotho etsa diketo tse nepahetseng tshebedisong ya tšhelete ebile leetong seterekeng sa Thabatseka o fana ka thuto setšhaba ka masete a nakwana le a nako e telele a sireletsegileng a bileng a fanang ka phaelelo nakong eo tšhelete e tsetetsweng. Banka e re matsete a na thusa o kenyeletsong ntlafatsong ya moruo le mogalong wa ditšhelete wa nako e telele. Ketelong ena setšhaba se tholeditse CBL ka lereng se ne se na le kotliso e fokolang ka matsetiana ka se ne se na le tumela gore ya loketse batho ba ruileng fela sa re thuto ena e tla se thusa o etsa diketo tsa botlhokwa bophelo mabapi le tšhelete ge ya phethela. Sepolesa sa Lesotho LMPS se terekeng sa Berea se tshwere kopano e bileng tiatianeng e kgobokantseng banna go tswa tikolong ena o tshotlha mekgwa lwantshana le tlhekefetso basading le bananeng haholo nakong ena ya dikholotso tsa moraorao tsa bophelo tse ka qetelang dibaka bothata bona. Mookamedi wa sepolesa seterekeng sena senior superintendent Kabelo Halahala o re LMPS e ntse e tshwenyile haholo ke ditlaleo tsa tlhekefetso tseo boholo ba tsona di etswang ke banna. Ho feta mona senior inspector Petete ke go tswa ofising e shebaneng le ditaba tsa bana le tekano sepoleseng o itse banna le bona ba lokela go tlala ditaba tsa tlhekefetso.

tshohanyetso ka mehla di etsahala, ka ha seo se tla thusa hore ba kenyeletswa ho thibela bokgatjhane bo sa rerwang, mafu a dikoba e ka sitana le kokwanahloko ya HIV le AIDS. Ditaba tsena tsa hora bohlano di fihla pheletsong mona, ha re boela re kopane hape horeng ya botshelela.

0: Mosotho hle emashimi amabedi ametso isipile metso tso re fra le
1: ntse ba ba
0: mane ka tsane tsa bo emo ba sipitipiti mme sentse ke tswa re valo Sergeant Pheko mahaleng go tlo gona ka mane ka main north one e bedi eme jwang tsa tsinela ka jana sa dumela
2: khotse mngaka khotse mngaka
0: ya hantle sir
2: fetele ga mso ntse jwang
0: ka mohao
2: male bua
0: ha go amaile hle sa go tlo gona e be ka mo ka main north one di eme jwa mantsi bua tsa tsela ka jana
2: Eh abuti. Uti. Ah jale wa ka mga ka yo ba yuri mele se yuri se mo jikari yo so tum tum pente. Se dibi tsa ona se senga ta se tsanga ga motho mo mase u yana mga ka. Impa ye ke re ya me sa se polisa sa ona se tsa taula se dibi di. Di ga ke ntso se o bona gore di ntho di tsama hantle. Ha o be le tsitiso ya letho. Ke bo ntse sa ba di tsa di teng ka bongata mebileng ya rona. Ba tshelang le ba tsamayang pelane di ya gona baqhui ba gona ba ele tlhoko tlhe mosompi ya bana ba dikolo gore le bona re bona gore ba phetse gantle ba sireletsekeng dileng ya gona ke bontshe gore mabona a gona taba se difitsang ba sebetse gantle ga e se mane sebake sa dielemo a ntsa sa sebetse empa gona teng sepolesa se teng o tataise baqhui ba gona go kopa fela tshelodikano mmogo le sepolesa sa rona se teng dibakeng tseno ke bontshe fela gore ka nnete dintho tsotlhe di gantle ge teng o ba tataisa se ba khuiba gona ni bieng ya gona monana tengofu ke tsuta ke tsena no mo fa ba o se ka ntla thetsa ntse le ke ba ya bona e magolo e ntse ba bale ile nda ke ne ke a lebwa ke ba le mantsi bua mona le bila
0: holo se thank you
2: thank you
0: thank you thank you ya ke tsona tsa bo emo ba sipitipiti ka mane ka main north one re ke mathe kutlo rena main south ka ba ka ipodroti ka mane rena e bedi e mejwa
3: se ha kae se phetepete Ua hae ka tsela e jwang.
0: Ee, o di beya ka tsela e feng. Hona le opina e kopeng mona eruption hle ha ntse go tswela pele ka tseno ke ditshepe ka mane ka Facebook ba re fela ex yako.

Me a sheba metsotso ya rona e 20 fela yona mamelo ya sema sa Lesotho pele re fihla ho renyane ya botshelela pele re fihla ho renya botshelela me ga nete sentse re ke nako ya ne re tlotla re bua ka ditaba tsa ne tse re reng ka nete tsa lifestyle mo e leng re ka nete re a rutana re a thusana ho rena ebe dipalesa tse o le motho o reng ka nnete tsena ke tsa bohlokwa ke difeng mme re bontse ka nete gore tse itseng ke tsa bohlokwa o tla hopola mme letsatsi la ka jeno ka nnete re tlo bua ka tse leng ke dipalesa tseo ge sa lokelang ho di lema ka hara matlo le ka hara malapa a rona hobane ka nnete di tlisa jwalo lerotho le lefifi le tlhokagalo ya kgotso le ntwa ka hara malapa ao re phelang ka hare ho ona. Mme ka nnete re tlotla re bua jwalo le Dr. Mhau Rafobane a tla re fe ka nnete gore na ebe o re tse e leng gore ke tsa bohlokwa ke tsa mofuta ofeng. Mme ka nnete re tle re utlwe gore na tse e leng tsa bohlokwa ke tsa mofuta ofeng.

0: station. All the hits.
1: 5, 5, 4.

0: tshutle o emehlano metsotso re re lebile horeng ya botshelela ho bile hotle ho balona tsa tsena ka jeno fla re kopana nna nakong e tlambo mamedi be bo monate ba manana o a tlangwala dilo sentse ke re hle mo ebang le re ha ta tompepe e gopjwa e le motho mana o khinela matso madinga mara na je sempa mo ebang sebeditse ha monate thoriso iso ya matlohle etswe ya molokela bye bye
1: ho jalo na mamedi wa sema sa Lesotho a e ka nnete o fla re kopana hape na go nyeo itlabe kgethuwe jalo ke morena modimo mere re ka nnete re sebeditse ho tlo re nyane bra re o fihlela ho re nyena ya botshelela ha e wotla ka nnete mme fla re kopana hape re mamedi wa sema sa Lesotho dango kubaye.

0: Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke e ratang haholo ka yena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo eo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading eo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse horenyane ya leshome le motso o mong. Bo ntate le amengwa tlohong, mona ke moo re tshohlang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.
2: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta. E le hore ka tsela eo rona re tsitsang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona. E le go re ba di-intentional role model, gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona, ka go shebelela.
3: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholla dikeledi, ke boima boo ba bo imetseng. Mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng haholo. Jale ke batho ba bileng ba na le maatla a maholo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jwale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe. Ya hore gale go ne thwe monna ke nku hale, ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026. Mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng e lekanang, ga ona ba le letlhare le na le o re le bonang.
4: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana, bana ba banyanyana. Bana re bua haholo ka rona bana ba bananyana. Tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng, amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong. Le se ke be la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore kaofela lona le lebja gore sekolong moo le kaofela le tshwana. Le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng. Taba eno bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana. Se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scaffolding se etsang 200 go sane nne wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona o sa tsebe gore na bjela o tlhaya emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fuwa tlhoka tse bang hantle gore lapeng mono a se ntho teng. Bana ikamogeleng, le tlwele go amogela dintho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa e gotlhe.
5: Batho ba Modimo nna e be a se o serekanya bana ba rona na, ka gore bana bjalo ba o rutwa ka dikgetho sekolong. Ha di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ha le go ja bana, batho ba ba batlang mokgethwa bona. Na bona le na le sekolo sa bona ha ba qeta

0: bana ba lokela ho sebeletsa setjhaba jwang. Ke tlo re thusa ka ntho eo. Bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa hore na ba iphedisa jwang. Ke phetwe ke tuu ke a lekwala ke hlake.
1: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo weleseng. Ko re ka re lele. Ke tlhokomelo ya ka. Kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka moo. Le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena setema e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
2: Ha o ithuta hangata batho ba.

0: Mamedi metsotsong ena e le shome re fokaletse hore ya botshelela e re re hlakena kgabong ka ntlha ya pele e go tshwaretseng yona e reng maobane lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le bile setrekeng sa Thabatseka. Ketelo ena ke mo lekala le bileng la gakola letsholo la boithuto le go fumana maikutlo a setšhaba. Boithuto bona bo tlang go anela ditereke tsotlhe ka gare naga, sepheo sa bona ke go fumana maikutlo a setšhaba le bagwebi ba makoloi a baeti le thepa. Sena se tla e le mogato wa go ntlafatsa molao wa dipalangwang o qetetseng go tlhomathiswa ka 2001. Go utlwa dintlha tse e feletseng ka boithuto bona, re buisana le ga diphatlhatso wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang ena ke Mofumahadi Ntumeleng Ntshege Molonyana. Yo re sentseng le gokagane le ena ka katlego ga jwale. Mme Ntumeleng, re leboe nako ya gago mme go amogele lenaneo la go tloa tele go emisetsa nthapimeng ya ka jeno.
1: Ke a leboga tlhe ntate, ke kopa go dumedisa. Ke dumedise le bamamedi ba Selma ya Selesotho go tloa tele.
0: Mme. Mme Ntumeleng, ga re tle re qale monana. Letsholo re di utlwena le qadile kae le gakotswe kae. A ko re fe hanyana fela mme ka gore o ke o re fe ka molao o nana e o re tsebamiseng maikutlo ka ona ka leno.
1: Ke a leboga tlhe ntate Tlaba. Ke mme Ntumeleng Ntshege Molonyana. Ke ra diphatlhalatso ka lekaleng la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang. Lekala la heso la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le tswile letsholo go etela ditereke tse lesome tsa Lesotho moo re ntseng re bokeletsa maikutlo a setšhaba mabapi le tlhophobotšha. Ke tla re ke tlhophobotšha kapo ke ntlafatso ya molao ona wa rona wa dipalangwang Road Transport Act ya 1981 moo re reng ka nnete 1981 ke dilemo tse ngata haholo tse fetileng. Mme bele re dumela gore re se re le 2026 gona baletse. Mme bele dintho tse ngata di fetuile. Mme bele re tlameha gore le dintho tse ka molaong wa rona wa

0: 31 di tlameng go fetoga go banebelegege ka nna ba 1981 go nona le dintho tse nneng di re sebeletsa ka nako eno empa ano yo jena ga e se le 2026 go tsona le dintho tse sa re sebeletseng elegege bahwebi le setšhaba sotlhe kao fela ga re tleng re tlo dulang fatshe le re jetse lona gore aa e naana lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang gona e ka ga e sa re sebeletsa e naana lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang re bona e ka e ntse nepaetse e tloeleng ka mono e le jalo e naana re bona e ka re ka eketsa tabeng e na la lokisa monana la gore ditaba di tsebe o tsamagantle mme jone ke tle ke tlhalosa gore letsholo lena re qadile Thabatseka ne re le Thabatseka letsatsing la maobane mo re neng re tshwere di-consultation le bahwebi le setšhaba sa Thabatseka ba bile le maikutlo a bona ka moo bona ba bonang ditaba ka teng mme jale go sane le labone e leng laborago le labone la la 3 le la 4 re tlabe re le masegomone mane Global Guest House go tloa ka 9 goseng moo re reng setšhaba sotlhe se kenyeletsang le setšhaba sa Berea re kopantse Berea le Masego setšhaba sa Berea le sa Masego ga re tleng re tlo kopanang Global Guest House mono pele re tle re tshetsheteng gona lona le batla eng ka ga molao ona le batla gore re fetole eng e le bonang e sa le sebeletse hantle le batla gore re eketse eng e le bonang e ka e tla sebetsa hantle molemong wa gore ke ne ke batla gore Basotho ba tle ba utlwisise gore tabaena ke molemong wa gona gore ba tle ba molao wa Lesotho o tlo ba sebeletse hantle ka tsela e nepaetseng ke a gola ra utlwisisa natse tla ba gore 1981 motlhomong ke etsa motlhala fela ke batla go etsa motlhala ke re ha ba 1981 tšhelete e kalo ka 30 maloti ne le tšhelete e ngata gana tsena 30 maloti ga e sa le tšhelete empa di-fine tsa rona batse le monana e ntse le 30 maloti di ntse di eme gona mono tsa Spotify jone ke bona mo re nna ga re batla naga e tsutsitseng e na le melao e nepagetseng e batho ba ka tlhompha melao ya teng ntse re eme gona go 30 maloti mono mona ke etsa motlhala fela batho batho ba nkutlwisise gantle dintlha dingata ka gara molao ono tse kareng ga re di shebeng je re bone gona dintho tse dintse di nepaetse di ntse di re sebeletsa re ka di fetola kapo re ka di tloela kapo re ka ekisa ke yona taba ya rona ya mantlha tate eo ke reng re tswile letsholo ka yona re le lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang
1: mme ntubeleng o teile motlhala ka e nngwe ya dipotso tsa ka mme e ne ke ne tlo latela gore na re ka bona le tsona ditaba tseo tsa dikotlo motlho mongwe mo melao e sa latelweng re ka bona le tsona taba tseo tšhe na ke taba tse teng mo ntseng le batla maikutlo a setšhaba kapa a borakgwebo lefapheng le la makoloi
0: dintho dingata ka mono ka molao ntle le dikotlo fela dingata di-permitiki tseno dingata re ditotomisitse ka moo Basotho ba ka tsho se ke batla go etsa motlhala fela ba re a kannete permiti e itseng go utlwe ka re sa e tlhoka kapa go utlwe ka letlose kore se ke etsa motlhala fela dintho dingata go latela molao ono wa rona wa 1981 mme jale re tla o fana molao onono ka leqepheng la rona la Facebook gore Basotho ba tle ba ke ba o shebe onyakogele mme jale re tle ba tshona ka gara molao le o fumana ba ka o fumana wa fumaneya for motho e mong le mong le mong mane government printing ga o go batla Road Transport Act 1981 ya fumaneya ba ka o fumana ba itshebela ona motlhomong ba ka sheba le marangrang ba ka o sheba ba ka o fumana ba sheba gore gona gantle maikutlo a rona re le setšhaba re batla mona go lokise mona go tloelelwe ntho ngwe le ngwe le ngwe e teng mono re batla maikutlo a setšhaba gore ba tle ba re tataise e le gore qetelong ya letsatsi ga se re tsamaile ditereke tsena tse lesome re tle re tsebe go ba le setshwantsho sa rona gantle maikutlo a setšhaba a sekametse ka

0: ke di ntshotse re bonang hantle hore jele re le le kala re tlame hore jele tsena tsona ha di sa re sebeletsa completely re tlame ho etsa do away with them bile re focusa ho sheba hona hantle ho ne pa itseng go seng hore ba sotho ba tle ba ho natefelo lo no ro fa la ke ke tshebediso ya molao wa bona wa transport act.
1: Mamedi metsotso e le shomele metso e robong ge fakaletse hora ya botshelela mme he ba ngotsa tsobudela ntso mme tsena no la ditaba ho tlatela e metso tsane mme mo ite rona ke mofumadi ntumeleng sa re molonyana yena ke ga diphatlalatso wa le kala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang mme ntumeleng e shebile melawana na wa 1981 na le kala ha le ya dieha hore le ka etsa dihlomathiso molaong o ha re sheba ke 2026 molao kona kwa 1921 na ha se ne sa tshwanetse go bile kala la tlhala le mo taba e nakonyana tseo feta
0: molao ona o kile a ka hlomathiswa ka 2001 e ne le ha o qetela ho hlomathiswa
1: oho e nngwe ke gore na e le lagosane letlabe le le maseru kapo berea le maseru ka kopanelo ditiriki tse dintsi latelang di tseba jwang gore na letlane na se le jadile melaetsa motlho mongwe batle ba dule ba le malalalatso gore ba tlo ba le sea boitabeng tse
0: ke se re kgadile melaetsa date letepeng la rona la Facebook se kgadile melaetsa basotho ba tle ba shebe Ministry of Works and Transport Lesotho re bontshitse dinako tseo re tla retela dibaka tseo ka dinako tse fapaneng ka di 8 se tla berele mogotlong mo re tla be re bua le bagwebi ba mogotlong mme ha re tloa mogotlong re theoela re tla berele lerebe ka di 10 ha re le lerebe re tlotla re kopa bagwebi ba bothabothe gore ba tle ba pinyelele leribe re tlotla re sebetsa le bona leribe di-10 le di-11 ka morago go monono re tla tsamaya jele re ye mafeteng ka di-16 re tlabe re le mafeteng mme ka di-17 re tlabe re sebetsa mogalesuku mono re tla kopa bagwebi ba thiwae le basotho botlhe ka ofela ba tle ba theowe e mogalesuku moo re tla bere le gona teng mme ka morago mono jele re tlaberenye loela qatha
1: Mosotho a kalakatsa go tseba motlho mongwe ebile re tseba gore naga ya Lesotho na e bopile ka tsela lesopeosomofutaofeng go na le bagwebi ba ka ba le thaselo ya go ba karolo ya taba tsenana fela ba fumana gore mo lekala e ka bane le tlhophile gore le lo tshwarela ditaba tsena teng ha go bobebe go bona go fitlha na go na le mekgwa e meng eo maikutlo a setšhaba a ka fanwang ka yona ka ntle le tsela e ya go mo lodula tlele le shebana matlhong
0: re na le lekapha la rona jelo ka ntse ke referela go lona gangata gore basotho ba ba ka seke ba kgona go fitlha ba ka kena leqepheng la rona la Facebook e le Ministry of Public Works and Transport Lesotho ba fana ka maikutlo a bona mo maikutlo ao re tloang ka lona re a kopanya ge bane bele re letsholong la go batla maikutlo a basotho botlhe kao fela ba ngole monono ba ngole ba fane ka maikutlo a bona re tla kena ka ga leqepheleng la rona bele re nke maikutlo ano wa rona a bona re a kopanya gobane bele ka nako nngwe o ka nna a hlaisa maikutlo a bohlokwa o le mosotho wa hlaisa moo o reng nna maikutlo ana ne ke tlo sitwa go ba teng jelo ka gao tshulo but ga o ka kena ka ga leqepheleo la rona wa re ngolla wa re jetsa go nna le mentumeleng tshege maikutlo a ka kana kana kana kana ka nnete a tla ba fitlhile sebakeng se nepaetseng ka go tshwana fela le motho ya ne a ditseng moo a re shebileng matlhomatlhong
1: mamedi metsotso e masome a mabedi a metso e mene re fakaletse gora ya botshelela mentumeleng le bile thabatseka maobane jwale na maikutlo a batho a ka tshotlhwa kapa a tla bula nakong eo botlhe jwale ba se ba fane ka maikutlo go rana bobeng ba go ka re fana thaselo ya bona e ne o ne bona e sekametse o kae gagolo
0: ha ke na le bothata ka ke gola ka ha re le ke maikutlo a bona a santse a re tla sheba le gona ka nete batho ba thabatseka ke utlwe taba eo ba hatelletseng ho yona haholo e ne le hore ba shebile taba ya boto ya rona ya dipalangwang ba teile mohlala ka hore di-price ke tsena di latsa nyollwa ditaba tse ngata di etsala hantlentle ke a kgola ba ikutlwisisa e le batho ba bonang e ka ba siuwe ka thoko obane ele ke batho ba thabeng ba ne ba refera hangata gore ba ipitse batho ba thabeng ele ba itse ba kopa gore ka nnete gore ga o ntse o lokisa melao ena motlho mongwe o shejwa gona boto ya dipalangwang e bupue jwang motlho mongwe ebile ba utlwisisa gore dintho di a etsagala ba utlwa fela ba se ba jetswa tse dingwe ba di utlwa ga ba fitlha ofising gore o lanna etsa diqeto tse itseng motlho mongwe ba sa tsebe le gore na boemedi ba bote bo bopue jwang ka batho ba seng ba gokae bona ba ne ba utlweka ba na le taselo e golo ga motlho mongwe strekeng sa rona sa thabatseka go ka ba le motho a ba emelang ka gara boto ya dipalangwang yeo ba tsebang gantle go eno emetse streke sa rona mme bele ditaba tsa rona ka go fela tseo leng dillo tsa rona ditletlebo tsa rona o tla kgona go di fetisa a di fetisetsa ka gara boto ya dipalangwang ke a gola ke yona taba ya mantlha eo baneng ba itoboketsa ba re ka nnete re tlhoka kemedi mme na bile ba bontsha gore e ka re setereke se seng le se seng se ka ba le kemedi ya motho ya teng ka gara boto ya dipalangwang gore motlho mongwe re tletse ba o bua ditaba tsa rona ka tsela e phuthulileng ba buile ka dintho tse ngata ke a gola tse ngata le gore re shebe taba ya mokgwa wa go nyela di-price ke a gola e le ga motlho mongwe go ba le sello sa gore go na le dibaka tse dingwe tseo ba qeteletseng ba inyolletse di-price motlho mongwe ba tlhalosa gore re qeteletse re nyolletse di-price re bile re ntse tlolo ya molao gobane jele re bona ditsela tsa rona di le mpe mme jele ga ditsela tsa rona di le mpe go utlweka tharollo e ka ba gore re ikekeletse di-price jele re ba tlhokometsa gore a ka nnete ga e ba le bona ditsela tsa rona di le mpe atamelang lekala re dileng fatshe re shebisane gore tsela ena ga e ba go entse di-calculations tsela e sa le ntle gane jena tsela e se le mpe re shebeng ka mogao go tloa monana ga ba re ne reng ka gora tse pedi se reng ka gora tse tharo mme bele price e keke ya salamane mo e neng tse e le teng nakong tse fetileng ye le rona re tsebe go sheba re le lekala gora e re re ba re calculate di-price tsa bona ga re dinyolola ka tsela ya mofuto o itseng go fapana le ene e neng tse re e sebedisa jale go fapana le gore bona ba ikekeletse ditifiso tsa bakoloitsaeti ba lefisetse e seng molao mme ba jale ba tlhole molao ke dintho tse ngata tse re di tshwetlhileng le bona le tshebediso ya dipolomiti le taba ya batho bana ba kenang bo megatlo gore na mokgatlo o amana jwang le taba ya gore ga o tlo nyekemiwa permiti ya gago bo potile association ko ke dintho tse ngata tse re di tshwetlhileng le bona impe ke ntse re dumela gore setereke se seng le se seng le se seng se tla ba le diqholotso tsa tsona tse fapaneng le tsa setereke se seng
1: mamedi metse masome a mabedi a motse e supileng re fogaletse gora ya botshelela mosotho a ka lakatsa go utlwa he mme molonyana gore na taba ena ya go bokelela maikutlo a setšhaba jale ke yana maikutlo ana a se a feletse jale lekala le se le potile ditereke tsotlhe tse le shometsanaga jale go dula fatshe go se se fuwa jwang
0: boramolao ba rona ba lekala gantle team ena ya rona e bopue ka boramolao ba bangata gagolo ka ntse ba lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang bona e le ditsebi tabeng tsena tsa molao nna ke re ke mophatalatse fela ke fetisa ditaba boramolao ba tla dula fatshe jele ba shebe gore taba ena ga e le tsena jele molao ona re tlameya re sebetse tsena maikutlo gore bona e ka setshwantsho sa rona basotho ba batlang e ka re ke sena mme bele re tlameya gore bone gore re sebeletsa gore re lokise mona le mona le mona le mona re bona e ka tshwenyeo ga ke batle ba potile jele ba utlwile rona tshwenyeo ya basotho e go kaya

0: haholoholo mme be le bona e le batho ba entse molao e le ditsebi tsa rona tsa molao ka gara lekala e le bona ba tla tseba gore ga taba di le tsena re tla tlameya go bona gore re lokisa mona le mona le mona le mona se bo go utlwile o ba sotho go tshwenyego ya bona e golo ke ena
1: mamedi re sentse re ga ba go tla go bulela ga e le wena o tle o botse mo ka lakatsang go botsa metsotso e mashome a mabedi ya metse robedi go fogaletse gora ya botshelela mme tumeleng a ko phethele ka tse e bang ga re a di amang metse o lakatsang go be karolo ya ditaba tsenana mme re tse ba bulela mamedi
0: kantse nate ke utlwa ka ke di otlile kao fela wa tseba ke utlwa ka ke di otlile kao fela obanelele ke ne re so ke hola ya o qetela nka ipiletsa fela gore basotho ga re fule monyetla gore le tlo tlhagisa maikutlo ka nnete re a kopa tsetse gore le mpeletle le tlo fana ka maikutlo a lona e tle se ka re qetelong ya letsatsi ya mabele go thwe ka nnete ga re a rerišwa re fana ka monyetla re le lekala gore re thuseng ga re thusaneng molao ona ko a rona molao ona la bona go motlhomong ga ba re qetetse go ntshafatsa ka moka nako e telele ke molao wa 1981 batho ba 1981 sa bile ba tsofetse ona le lesenana ga re etse molao o tla re sebeletsa ga re bueng ditaba tse re bonang gantle gore tsena di molemong wa rona mme motlhomong ke ditaba tse ne ntse di re tshwenya re le batho ntse re ipotsa ona ga o bane naga le setho ene ntse le moo batho ga re thusaneng re lefile monyetla ne jena gore le fane ka maikutlo a lona le re tataise re tataisaneng mme yone re tsebo go nepa e le gore motho mo le mo le mongwe a tsebo go futhumalloga ke kentse letsoo molaong ona ke a tseba gore ke ntse go nepaetseng ke a kgola e ka ba bona boipiletso ba ka ntate ke le molemo wa lekala la mesesetsaletupalama
1: mamele metsotso e masome a mararo ge ya re lebile goreng ya bosupa sebedisa mangatlana ya go kena nomoro tsa mogala +26659933 e bang le wena o ka lakatsa go tshwaela kapa gona go botsa mmentumeleng ntsha ge molonyana dipotso mo e bang ga o a tlakelwa ke seo a se boletseng nako ena ke ya gago he kena nomoro ya mogala +26659933 le wena he o agele molangwana nanotabe tsa gona ka teno mamedi kgotso kgotso mamedi nnate
2: Dade tsaba.
1: Ho go ndade, na tlo.
2: Ke tlo ngwa ka onda.
1: Ndade.
2: Na idulele mga ka, na ka nedi ke le tholong. Ha ke a le tshwagala le otho, le le kala la hino. Ka ba ka la bo sebele di balona bo. O sa ye sindi ke wela. Ke re na idumeleng. Ke o le se tsang, ke le tsantsa le se lotho sena se o thweng. Go be di a sabantu, ntsho ya sabatsweng. Seo ya tlola le saka gona go bolela go lona le lekala la dipalangwang le agetse menamise baeng go setšhaba sa basotho batho ba ra ba bogamakoloi ya baeti dipatala tseo ba di etsang ka lebaka la lona le lekala le sa etse mosebetsi wa lona wa go potolwa le naga le ithutie boemo ba ditsela taba eno ke rata go fa ka jeno gore le agetse menamise baeng mme ke gona ebe ntwa e e le bakileng setšhabeng sa basotho ebe le tla ena mola ka pele ya kae ya go ketela ntate e taba ke gore na nna itumeleng o tlo kopanya setereke sa legile le sa bothabothe ke sentse ke utlwa gore mosebetsi wa rona o le o tsamaya digeng ke mmane mme ke bua le wena ke le kao mona ke gore na batho ba moo maikutlo a bona e be le tlo tla le a fumana janneng ke tlo ithutaneng ka motete ka moo gore e sile ga kere re batla tsela go mmuso wa resotho ge sile re bua ntho e sileng e le nnete ga gona tsela ya go ketela ke gore na e le tsela ya gaeso motete lekala la eno se le le ga kae ka yona nna itumeleng o ba ka ne le ntate e tlaba ena yena ga e re ise ditheowela ntate ga e ba ga o kala o kala makoloi o gatela thatelo ya mogena o bo iwo kena mo o yang go modimo a mpa o thuse gore o mpe o phela ka koitse kala mammalwe fela e le tokelo a rona le le lekala gore le re etsetse ditsela ka nnete nna lekala la eno nne ka nete a kea letshwagela le thompo ntshwagele ntate e tlaba ntate e tlaba
1: sehloa sa gona tsatsi le o se utlwile gantle
2: ke se utlwile gantle ebile ko gore na gole o etsang gana iwale ke refo ka ntamo ke potso setšhabeng kafo ke maikutlo ee ke se utlwile gantle nate tsaba o utlwe kaekaa ke latlheng ke kae mongaka
1: ke ne ke utlwa ka bone o se etsa sa gole sa motlhaletsholoa ke utlwa o se o butsa ka ditsela jale mongaka tle
2: ke lona lekala

0: Nomga mahala ke +26659933 lo yena he o ka tshwaela he nako ina ke ya hawe he me ho pula hanga ke na ka mochalo mong o no +26659933 khotso mamedi mamedi khotso tade masiro
1: da ga ga
0: e andadi
1: o ka tshwaela e andadi ke mamedi memo ni ba tsaba dai ga gale ye kholo jalo ga ana jena ha ke a tsi bana jena o ba ta ho le ha ke me o ntwa na jena sa patala sa di ka se di ha le mona ha e ke mpa hele ha o le jalo na bu ntwa mo lo ke ho pongo sa le ka no ke ba tswa pe di se ding antle di ntwa na le ka tao e tsa ka ga le ho a ke ba se se tsa bi mona ho le ba tsebe ho bona le bu jalo ga ba tswa le ba tswa ho tsira ka yo ka ba ga se le na ke tsala nda se tsulu ba u tsise o na go ya mo ke bo feng ba tsela o tsama ka nete ba ha ba ka tsi ha e tswa na matsa ile kwa na le go tsisa ka nete ne tsabe le botlo ba ba tsela le ba tso ketela to go di ya le wa tswa
0: na re mantsi lo ma me di lo ena kena he no mo ga mahala +26699933 me tsotse ma shuma ma bidia me tsome hlano re fagaletse go ra ya bo tshelela ma me di khotso
2: nda re la
0: na di malile
2: ee ya tate ke ntate maleke ka kgwa bale ya bua kuti ntosi mone ntle ke mametse gantle mona mme a nta bua o ribadile ka o fela ditege ke gona ba tlo di etelaneng ba etsekwang ba etsekwang kuting yona go gang ga a tlameya go kutidula komela kate ya kwana kuti moo ga ba natla mpa ke ba tsamatsege ke telekomo puso yaka ke yona e rufela
0: ntatemadumeleng a re kena go tsona mongaka
3: o ke kopa o qetella ka ena ya ntate wa kitchen
0: tate malegi
3: ka di 17 tsa June re tla be re le mohalesuku mme wena ha re le mohalesuku re tla kopa bahwebi ba kitchen ba tle ba tle mohalesuku
0: ka di 17 tsa June o mohalesuku le coding di tla kopanya mmoho
3: re tla di kopanya mmoho ka di 16 re tla be re le mafeteng
0: mhm
3: yele ka di 17 ke tla bere le mohalesuku mo ba ho iwa kuthi ba tla thewela mohalesuku
0: mhm
3: ene a ndate ona ite ka nete ke re qale bo matsa ile mane ke ke re ithute bo emo ba ditsela ka nete eno no ke hlokometse le gona ho latela ditaba tse re di fumaneng ha re le thabatse ka hore tshintse re tla mera le le kala re ke re tswe re lo ithuta bo emo ba ditsela tsena na wona di se di le boemong bofeng jalo ka ke tlhalositse gore ka nako nngwe o ka qetela ditsela di le ka moemong bonana empa go latela maemo a legodimo a ne a phetopheto ya legodimo e se re tlhasetsane jenana e tlile ditsela di senyeile gagolo mme bele re tla etsa boithuto re shebe ditsela tsena gona di se di le maemong a se mme jale re tle re tsebe go etsa go nepaetseng ka nnete taba enono ke a e leboa mme ebile ke e haela lesaka mme ebile re tla e nka felo eletsa ba bogolong gore re tle re tsebe go etsa go nepaetseng ele ntate a buileng pele ena o ne a bua ka gore le ena ke utlwe ka ona ntse a bua ka taba e tshwanang gore re ke re ga bana ditsela ga banang mpa he ke la ka utlwa tshola mo tlhalosetsa gae tsatsing ena re bua ka taba ena ya molao mme jale ga re gona bale tenana ke a gore ke batla basotho ba tla ba utlwisise gantle gore rege ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e le tshwenyang tlogong le tloge tlo dulang fatshe bele le re jwetse ele le se ke la gomanya le re jwetse ora mo na teng ga ra kgotsofala mona le mona le mona le mona le mona le mona mme bele re tsebe go lokisa re se ke ra tlang re kwatile ke theole moya gereng jele re haha molao wa rona o tla re sebeletsa mme ga ka ra dumela go molao ona kwa rona ga se wa mme ntumeleng le public works ya

0: kae ba etsa tena ke tla ne ba one vele re tla thusana o ga mona le mona le mona le mona le mona e ka re se se tsa ene ke re ha ne ke re butse ke butse mokotlana ka pore butse sefolo ka pore butseng re tlo dule tlo go jetse na re fositse ka vele re lukise re mothati mo a lukise vele ha re lukiseng le wena vele o go lukise mona le mona le mona le mona le mona na ska re ska go manya ke lukise vele re go buletse gore e tle sa re qetelong ya letsatsi wa re ha le a njwetsa ha ne je ba nang le ke lona bana se le ntse ntshana di ketse di tsena ke a fuwa ke re motho e mole mole mo ana ne maikutlo tla isa maikutlo a hao pele go jwetse go mona lukisa mona fokotsa mona tloela mona khansela mona o ntse ne paetse ha ke tswe la ba tsheki ke hlakile ntate
1: mme engwe ke yona ene tholong mo ane a re o sa ntse a bona ka tlokopananya streke sa leribele bothabothe fekele a etsa motlhala ka moo a fumanegelang teng ena na ke a bona e ne le gorena maikutlo a bona jwa le bona kapo setshaba seo sa moo a phelang teng na ona lereng ka ona motlho mongwe ke belela gore le taba tsena tsa makangkang motlho mongwe ga se le taba tseo ba nang le taba tse boe jwalo go tsona
0: hantle ke a gola ditlhophiso di re fa jalo gore re etse jalo ke bogorere ka nnete tlogong e tsang ka maatla letle re tlotla re kopanyang ke nnete e ka nna ba motlhomong re fetetse ba mangwe ga re theowang kaekae letle kaekae empa bale ke ka mokgwa ditlhophiso di leng ka teng mme bale se rere motlhomong o ka ba ngola le ka pene wa ngola mogaisane wa re mogaisane tsamaele le maikutlo a naka ke re maikutlo a ka ke ana tsa mofana ka maikutlo a naka
1: o ntse o tshwere jalo mme tumele e re ke re nke mokgatlho mongwe wa dipotso mamedi re ka kena nomoro ya mogala +266 599 33 le wena e bang o ka lakatsa go tshwaela ditabeng tsa rona ka jeno mo re ntseng re buisana moito ya rona men tumeleng tshegemolonyana moo taba bogolo e leng taba ya go ena ya go tlhomathisa molao wane wa Traffic Act wa 1981
2: mamedumelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hore na ha ile mona ho tswa la hore dikereken tse ding ba se ba ile mme tse ding ha o tlo bua mohlala ka seno se o thweng ba tla ya mohalesuti ke re na ditshenyelo ke tsa ba batho bao ba tla be ba tshwaretswe ke tsa setereke seo se yang ka hare se seng kapa ho etsahala jwang haholo ke bua ke e nngwe ke ipapisitse le mona mo thweng ho dula nyolwa taba tsa ditefiso tsa makoloi ke re na ebe boemong bo tsela e methwa kore ho etswa dikgakanyo tseo ka mora nako e kae kore e hlahlojwa ka mora nako e kae ha eba mohlomong he ha ho etswa taba eo ya nyollo ya ditefiso na ba ke ba be le dikgothaletso tseo ba fanang ka tsona hore ditsela tse ha eba di se di sa tsamaye di lokiswe kapa ho etsahala jwang hantle.
1: Mamedi ke na le wena nomonga mohala +26659933 le wena o tshwaele kapa gona go potsa potso mo e bang ga wa utlwisisa taba tse mme thuna di beileng. Mamedi dumela.
2: Hello.
1: Go tswa ntate.
2: Ee, go tswa ntate. Ee, ntate ke se ke le moeng.
1: Go jalo ntate.
2: Ee, ntate lebitso la ka ke ntate Serame Seagi ke mona Kolo mona Mafikeng. E re mametse ntate taba tse mme a ntseng a letlhalosa ka melao ena ya dipalangwang jale nna potso ya ka nne ke batla go tseba gona e le gore ga e le melao ya bo 1980 kwa se bile re tsamaya mo le motse ka molao melao e lokela go e tlhatlhobo ka mora nako e kae ke ba lekala kapo ba ema fela nako ba bonang fele ba ka e tlhatlhoba go arabela go e tletse go dumelana le maemo a nako ya bophelo ba setšhaba nakong ya dipalangwang ke potso ya ka ntate ke batlang go tseba tabena.
1: Okay, ntate. Ale wandade. mamedi kena lo ena o le wa ho petela mkhatlong ona go bedi wa dipotswa getse ho fa men to meeting dena a tse ho agabela mela mamedi
3: bona la nne
1: na de net
3: mpa ju sa nne mo le nna sala tsena how me wa re re sugula ke re le se thaba se sugulang ke re tsebang go na haina haina ne se re le mafura le tsu tsa mo tsao ke ka tao mo la o ba le le sa atametse se thaba o le ya le so o sona na lo ka ba se le tsiba se thaba mo sala o re ba go ba tsutsing ba tloe kutsing ba temo ha le se na putse ya ka u ya ntse ya na na ile mo sala ka nete ba re tsitsidisa o go na itse ka re batho fela re di nti ka ganna di sa tsiri ka ganna di sa tsitsing ina ya bo rona bana ka le bontate
1: nda di nete memo ke na ntse o tsere ka lo re ke reporter ka mabeng ke re ke se re tla khutla se go ke kena go tswana diphoso tseo mamedi ga re ke sa ga khutla.
4: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta Spaghetti or Macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP Brown Sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
5: Letse bonyaka ke mosolo taba ena e tsaitseng ke ipele mosolo o tsaitse babodiona ba ka nne taba maikutlo a ka le a komiti ke sitoo ke a o son empa se ntse ke a tsima maikutlo o la la la e re so a kopane sa se fetla sa matse sa re da tsela ke zwina a se ke tswe a moele yang ha ke na le di khatso tse tsa me ho kwa mona ga ha fara o ding ga ba ne ba zen ke ga ba mo tswa le sudu o tsa zo tsere mola wa ho na ba ho re ngri ga di khatso tse ra pa e tsa mola ho o tu a sa le o tswa ga 2013 se ma tha re bua ga mola ho na pa
1: mamedi metso e mashome le shomele metso e mene re a re bile gore eng ya bo superman to bileng
0: enet
1: a
0: tla
1: me
0: ke ne ke ke a le bondate ke mametse dipotso tsa ba mamedi ne ke re ba mamedi kana ko nngwe ke tla ketela re se re la hlile taba ya gona moete se se ri le o tsedi impa he nao le jalo ke tla le ka go araba
1: ke tla re nna tsa bo e ba re sa go le tshe tshoka mo tsalo tsholo mentu bile
0: a e empa mele ke fukwe ka hona le ba sa ma medicine seng hantle na hantle ntse re reng mo ke nnete ke taba ena e ke bile ena e ke bile nya thabatseka ene le mohlala fela taba kgolokoge ba sotho ha re tle re tlo shebang hore na ke difeng ditaba tse re tshwenyang ka hara molao wa rona wa Road Transport Act 1991 tse re batlang di fetolwe. Mme le ha ke tshulo malo ke mema hore ha ke re ditaba tse bueng thaba tseka pele re be re se re tlotla re tshwara hodima tsona ke re lona batho ba thaba tseka ba buile tsa bona. Lona ba so tlhone lona le tlo go jetsa tsa lona se le tshenyana. Mme bene ke shebe rona ditaba tse le ha ba di buwe di hlaile. Yes, ke di note. Mme bene ga re utlile hore se lokelang ho etsiwa. Ke hore ba re hlokomedisitse hore ba sotho ba lekala. E se hore le sa hloba ditsela. Go ba le ha se se ile a senyeya mohlomong phetophetho ya lehodimo ke ena a boemo ba lehodimo ke ena e teng mme bele ditsena di tla senyeya ka tsela e sa lebeleleyang go di tla senyeya ka teng go latela gona dipula di narwang ka tsela e sae ke utlwa basotho ba se ba batla go nthagisa bampe ya manogi na ke neng lekala le tla tlhatlhoba ditsela e neng go le tlhatlhoba ditsela ka mora nako e kae mpo bele ke re taba eo taba ya mantha ya motho.

0: re tsepameng tabeng. Mme bele re tle re utlwisiseng hore taba ya rona e ntlisitse mona ko rere. E mong le mong le mong re butse sefolwane tena. Ha re tlo discussa ditaba tsa batho rona. Ke ba tshwenya ke mang, baitse ba tshwenya. Ha e so be nako gana. Ue tshwenya ke ena, ke thwe tshwenya ke ena. Ha re shebe rona, re le leka la taba e bothateng bo re ka feta jwang.
1: Ke a gola mme Ntumeleng, ne ke utlwa ka ntate Monyaka le ntate Nnete taba tsa bone di batla di le taba ena ya go ya bogole ba mo dikopano di tshwarelang teng. Ha ke tsebe na le yona na o ke se kene go yona.
0: Ee, eno ne se ke e fetile eno ya bogole kere ke a gola re tla sheba, ke a gola ba lebele. Ke fana ka tsela eo ditlhophiso di se di entse ka
1: teng
0: re tlhophile go tla etsala tena le tena le tena
1: le tena. O tlhakile mme mamedi metsotso e leshome re a gelebile gore ya bosupa o ka kena le wena he wa botsa kapa gona go tlatsetsa ditabeng tseo mme Ntumeleng a seng a di tekile ka kwana e le moito wa rona mabapi le taba tsena tsa maikutlo a setšhaba mo bantse ya potolo wa ditereke. Mamedi dumela.
2: Ngaka
1: kgotso ntate.
2: Ha o tsela se yaka o kena kuti ntate
1: president
2: mohlampei waka ke mametse mme kalekala la gabo ba tseba ka nnete ga re tsebe na re ka reng gobane tlile re tlo bua ntho e lengwe le bona te nnete dingwangwagoeo na ntho ne ke batla wa ka etse ke na pele a ka gage dinofu aholo na o sa ile a ka tlamookapo
1: ha tsho ralo se ka ba mokenya mantswe ka gano president
2: ke re tlabese ka kakanakong ge dinofu aholo ka olela ntho e lengwe
1: okay
2: ee yantata ke re yena ke re tlabese ka kakanakong ge dinofu ka tse tshwanang gobane ke rena ebe o kile a tla ka eso ka mona ka kuti mona ba ke a tseba rona le baphatlheleditsamagole na o sa ile a tsamaya ka eso ka kuting ka mona wa tseba ga a tsamaya ka toropo ena eso ka kuting ka ga se toropong le magaeng o betere tsela eo go le digotlo ka teng go le dijwagajwaga ka teng bo bono ithaufi bagobi ba bangwe ba eso mono ka kotloloo motho ya tumeng kao ke ntate setlha kuti mona ga e ba o sa ile a ka
1: bona ke utlwa e kataba yona e mo gabang go ya teng ke yona eo mme Ntumeleng a llang ka yona gore gona jena re keretsitseng tabeng ena ya molao letle fale le tlo qoka le bona le shebane matlhong le bona mono mo ba lememelang teng.
2: Ee, ke motlhola ke reng ka nnete ga nte ga tsenya bathiba taba e se ile bobe gagolo jale se bile tlo tlaeng ka ditshenyelo gagolo ka nnete mpa e ga e le mona a bontsha taba eno re a leboa ka nnete boye ka nnete ga ke re bontsha le gore ge batho ba phelang mo bobusi bo leng teng se se ka ga tshewa ke ditšhaba tse dingwe ke nnete ditšhaba tse dingwe se di tseya bogolo ka gobane jale ke magabonyana a bona kona ka mesebetsi ga o lae se le ditlafatso ba re to tsenanta tsena ebile ba sedia bana tsena ka ka dina le bengkwana ditoropo tsa bo bona dishebele a le tsamaya ka mono ga re tswile ge le bogatladi oe ya re tlwele mo tlontlole ya ke a leboa motlompe jwa
1: mamedi metso e supile re a re lebile goreng ya bosupa ke yana helo wena o tshwaele ditabeng tseo mme Ntumeleng re mo mmetseng kwano sa le moeng gore a tlo bua ka tsona e leng tsena tsa go tlhomatisa molao ona wa dipalangwang o a bontshitseng gore kgetlho a go qetela ga o ne o qeta o tlhomamisene le ka 2001 mamedi dumela
3: re bawa
1: gotso nate
3: anate a re tshwarele tle mme Itumeleng anate ke tlo ba teng wa tse banate tlaba mongaka
1: nate tholo
3: ee ke tlo teng wa gamotete tlaba nate ke tla bua le makansela ka gae se bompaka ge nte re kopanye maso senke ditaba tsa setšhaba tsa motete ntate ee o go lebelele mme ge a tla mme wa kare ge tlo tla buang ditaba tsa setšhaba ka nnete re leboa golo ntate se ge tshwarele bogaikedi ya gona ge tshwarele mme ke buile ntate
1: nate tholo mamedi le wena o ka kena ge sentse ebile re ga ba go ya phethela nomoka mala ke +26659933 kgotso mamedi nkgono matanke
4: ntate tlaba ga o tsamaya o tla re phubula molomong
1: ee ya tlhame setletlang ke dira matsoo
4: ikarabelela ka taba tsa nyolo

0: ya meputso ka pa u ikagabella ka taba tsa ditse ka tshelete tse patalwang dikoloing ka pa u ikagabella ka taba tsa ditsela
1: mang mentumeleng
0: ei
1: a mentumeleng ke ga diphatlalotso wa lekala ka ditabetso ohle tsa lekala di tla feta ka yena
0: ke ga diphatlalotso wa lekala
1: rojalo mme
0: ka mo lekala la ditsela
1: la dipalangwang mme
0: Ba ikarabellang ka ditsela hore Basotho ba lla ka ditsela le ha le lo lokisa taba tsa dipalangwang hore na meputso e etsa ntho tse hana di kentwe tjhelete e patalwang e etse jwang fela ditsela tsona ke mathata le qale ka taba tsa ditsela o ska ba basala ba ditsela o bankeng taume ha o ntso kopana le setšhaba setšhaba se se lo hlahisa mabinabina a pelo tsa bona ke a leboha tanki
1: ke a leboha gore matanki mmatumeleng
2: Nabe.
1: Na nako e se le ka motinyane mme ha re phethe.
2: A ndabe ke a le bua hle ke le bua monyeto ona la mphaona ntate o re hlaele se re hoeletse ba sotu kutlwile ka nete ke na le tshepo. Ho ba no ba ntse ba re gona re atla ke tlo bua tse ba tsa tshaba. Hantle e hle re tlo ho ba sotu. Ka ipiletsa re tlo ho le tlo re jwetsa gona le ha le batleng. E le hore re tle re tsebe ho lukisa. Mo ho hlokang ho lukisa teng. Re tle ene ra re ha re se re qetile mona re re molao ko ona o tswile mme molao o re tena go tena ba le re ke le gona ha go tswile ko a bona re le tsebe motho mo le mong a ta ikotle sefuba gae le nna ke kentse letsoho mono mme taba eo ke neng ke lla ka yona ke ena e lokise ka nnete ke yona mmoko taba wa tsatsing lena eo ke neng ke bua ka ona gore ha re tleng botlhe kaofela re tle re tseba go ikotla sefuba ka molao ona a gona gore le nna ka nnete molokong ona wa ka mona mo ke phetseng ke kile ka kenya letsogo tabeng ya tukiso ya molao ona o nkamang wa naga ya Lesotho bane le ga o ba o mopalami le ga e ba o mogwedi le ga ba o Mosotho fela e tlile molao ona o tla o ama gobane go na le mo o tla o ama teng. Jwang kapa jwang go na le mo o tla wama teng ka nnete ke boipiletso ba ka gore Basotho re kopa gore ga re tlile re le etetse re tlile go lona le tle mme le tlhaise maikutlo a lona ka o phuthuloa gotlhe go teng le bue ditaba tsa lona mme le tsego fa sa gona pele re tlose leoto kae re le lekala gore re tsebe go lokisa le tsebe go phela ka bolokoloi mme le bagwedi ba tsebe go gweba gantle ka bo ka bolokoloi botlhe bo teng ka nnete wa tseba ga ke na ditaba tse ngata ntate ke kopa go leboa ke re ke a leboa ke a leboa
1: a ka o tshwana mme le moifo wa heso wa go tlatela mesejane o leboga seabo sa gago go ba le seabo ditabeng tsa rona ka jalo mme le ka moso
2: ke a leboa ntate
1: mme mamedi ke metsotso e medi re a re lebile goreng ya bosupa mme ge ga re le mothating o nana re fiefiela nka ya rona mehaswana re beha jana la go tlwatele go ya mesetsane gotlwe mona mme lona le tlaisitswe ke Mathomba Mabaleha la tlhophela gaso ke Mmego Photledi mme ka metšhining ya selemoya ke sebeditse le Justice Lekopa le Gauta Bopa na yo kobetse mo lona moyeng la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba mme re tla boela gape re kopana bo e sa renanong le tshwanang jaaka nako eo kgotso ke ya mosheswe.

0: Hantle hodima hlooho ke hora bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi, ke boetse ke a o dumedisa. Kgao ya tsela e tlisetsa setjhaba sa hasae molemo wa tlhahiso ya mesebetsi. Lekala la bophelo le elelliswa setjhaba ka ho qhoma hwa lefuba. Batjha ba ka hodimo lekgolo ba unne molemo wa tlhahisong ya mesebetsi tseleng ya lehlohlojane hasae seterekeng sa Maseru, e entsweng ke lekgotla la motsemoholo Maseru e leng MCC ka bokgutshwanyane, mme hlaloswa e tlo boela ko fisa polokeho ya setjhaba. A bua le baqolotsi ba ditaba tlhatlhobong ya tsela yeo le tse di ntse nne ebile Maseru ka jeno. Mongodi wa toropo ya Maseru mongadi mmo ya magaga o retebelwa ke gore tsabe di kentswe paving nakong ya dikgwedi tse tsheletseng. Ho feta mona majoro wa toropo ya Maseru ha tlhakisa ditaba mabapi le boipelaetso ba setjhaba bo bileng sempetenyane. O itse tsela ya mosholela e tla ba teng motseng ong ka ha e tlo kenela dikgakanyong tsa ditšhelete tsa selemo se tlang. Mongadi re lebohile setjhaba o bile a re ba lokela ho ela hloko mokgwa wa phetisetsano ya melaetsa ho baahi ho qoba dikgohlano. Ka ho le leng setsebi sa ditsela mongadi Maponyane Tholong o re tšhelete e neng e abilwe ho etsa tsela eo ha e fihlele ditebello tsa baahi, mme a kgothaletsa hore tsela eo e ahwe botjha. Lekala la bophelo le fumane ditlalo tsa lefuba le mokgohlane diterekeng tse supileng tsa Bothabothe, Berea, Maseru, Thabazeka, Mafiteng le Mwalisuko, mmoho le seterekeng sa Qutting kgweding e fetileng dikolong le metseng. Ga diphatlalatso wa lekala la bophelo Mofumadi Matebo Mosebekwa o re dihlopha tsa ditereke tsa diphuputso di ntse di etsa diphuputso ho fumana sesosa sa taba ena. O bontshitsa dihlopha tsa bophelo di se ntse di fana ka ditlhare ho batho ba ngweng ke kokwanahloko ena. O boetse a hlakisa hore kokwanahloko e tshwaetsana ka ho hema moya o nang le yona, ho katiswang ke ho kgohlola, ho thimula kapa ho tshwarana ka matsoho, e ka sitana le ho tshwara dibaka tse nang le kokwanahloko. Mofumadi Mosebekwa o tswetse pele hore molemong wa tshireletseho, setjhaba se kgothaletsa ho tswela pele ka mekgwa ya thibelo le taolo e kenyeletsang ho rwala dimongkwana le ho hlapa matsoho kgafetsa. Ditabeng tse ding, lekala la temo kanetswa dijo le phepo e nepahetseng ka lefapha la teng la diphoofolo le ahile ditoro diterekeng tsa Mafeteng le Mwalisuko tse tlang ho thusa dihwai tsa Fagaleng le Seiboko hore disebo ya teng e le hore botjheswe pele bo ka fetisetswa mebarakeng. Ofisiri ya dimmaraka seterekeng sa Bothabothe lefapheng la diphoofolo Monghadi Matie Dimo o re mohato ona ke ho fihlela dipehelo tsa ngaka e le ho fokotsa menyetla phetisetsano ya lefu la tlhako le molomo. O itse ditoro tsena di tla kena tshebetsong hang ha di abetswe mangolo a molao a tumelo ya tshebetsong, mme ho fihlela ka nako eo thekiso ya boya e kginwe naha ka bophara. Mongadi Dimo ekeditse ka hore melawana le dipehelo tsa motsamao wa diphoofolo e ntse le dikilomitara tse 10 o ipeleditse ho dihwai kopa tumelo pele ba ka rekisa le ho hlaba diphoofolo. Re phethela. Ho sa le jwalo, modula setulo wa mokgatlo wa ho sana lerothodi wa tlhahiso ya dipheleng o re bahlahisi ba dipheleu ba Lesotho ba hlahisa dipheleu tsa boleng ka bongata nakong ena yeo kginneng ho kena hwa diphoofolo ka hare ho naha. Mongadi Mpapa Mohale o re bahlahisi ba nke monyetla ka boemo ba sewa sa lefu la tlhako le molomo ka ho matlafatsa tlhahiso. O bontshitse hore takatso ya bona e le mokgatlo ke hore madibo a hle a kwale nako yohle. O itse ba etse hloko hore ho na le nako eo batlang ho hloka tlatsetso, empa ha dihwai di ka fumana tshehetso di ka ntlafatsa tlhahiso e le hore Lesotho le se itsetle ka Afrika Borwa. Mongadi Mohale o supile hore bahlahisi ba dina tse ding ba na le ho rekisetsa dihwai dipheleu tsa boleng bo tlase, mme seo se senya leruo ha ba bang bona ba difaula ho baka ntahlelo ya tjhelete e sebedisitsweng ho reka dipheleu. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Tsona di re kgao ya tsela e tlisetsa setjhaba sa hasae molemo wa tlhahiso ya mesebetsi. Lekala la bophelo le elelliswa setjhaba ka ho qhoma hwa lefuba. Ditaba tsena tsa hora borobong di fihla pheletsong mona. Ha re boele re kopane hape ha morao horeng ya borobong.
1: Hey Labu TV, ke sefeng ha o shebahala o le frustrated DJ? O tla bo o tjhatela phone.
2: Mshana,

metsotso e leshome le metso e mmedi fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya bosupa mo e leng kgwedi ena e tlhola fela jalo matsatsi a mabedi ke kgwedi ya Phupjane ha e le selemo sona ke sa 2020. Ke o dumedisa momamedi wa Salma sa Sotho letsatsing lena la labobedi mo e leng gore Salma sa Sotho setsa ditsebiso tsa mafu a latelang. Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko go tsebisiwang go etswang tsebiso ya lefu la ntate Habofane Emsley Magwane ya tlhokagaletseng sepetlele sa Queen Mmamohato Memorial Hospital ka la 20 Motsheanong 2026. Ntate Habofane o tla bolokelwa Lower Tamaya Maseru ka la 6 Phupjane 2026. Ditshebeletso di tla etsetswa Maseru LEC Primary School go tsebiswa bohle ba ha Magwane, ba ha Sematlane, ba Maswetsa, Maema, Benka Mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke mora wa hae e leng Kananelo Magwane. Mona ho etswa tsebiso ya lefu la nkgono Maitumeleng Regina Thulo. Mofu nkgono Maitumeleng Thulo o tlhokagaletse sepetlele mafeteng ka la 7 Motsheanong 2026. Mofu o tla bolokwa ka la 6 Phupjane a bolokelwa ha hae sekameng ha Thulo strekeng sa mafeteng. Tsebiso e etswa ke Monare Mophethe Thulo. Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko Salma sa Sotho se etsang tsebiso ya lefu ya ka lelapa le tsebisa ka lefu la matshediso morwa Edif Rantsatsi ya hlokahetseng ka la 25 Motsheanong 2026. Mofu matshediso Edif o tla o hlokahala sepetlele se seholo sa Maseru mme o tla bolokwa ka la 6 Phupjane 2026 a bolokelwa Qwading ha Morena Taelo Matsoso. Tsebiso e etswa ke Thabile Rantsatsi e le moena.

Ke o dumedisa hle mmamedi wa Selma sa Sotho letsatsing lena la bobedi. Ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano. Fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya bosupa. Ke santse ke o dumedisa ka setana le hona ho hwehla. Ka letsoho le mofuthu ke re tla hle o tlotla o dula le nna. Bosung bona ba la bobedi ho tloha motsotsong ona wa hajwalo ho fihlela mane horeng ya borobong. Hantle ha e re fela ke tla be ke tswa ka kwano ka kamona ke tlabe ke o siala abuti ya makalo ka dipholo ke yena o tlatla o tsamaya le ena he bosimo bona ba labobedi mmamedi wa Selma sa Sotho ka lebitso ke Senate Matsoga mme ke sentse ke re tlhe atamela o tlotla o dula le nna metsotsonyane e leshome le metso e mehlano hantle e ra re lebile mane horeng ya borobedi o tla fumana palo ya buka ebe horeng eno ya borobedi ha ke sheba ditaba tsa ka ke tla bona gore na ebe tlaleho ya lekgotla kapa tlaleho ya senate na e tla ba teng e bang ha hona ho e ba jwalo ke tla o fa rona ebe re tla ditshwatlha-tshwatlha jang ho fihlela mane horeng ya borobong empa ke sentse ke o lokisetsa ka kwano ke tlotla ko balla ditsebiso tse akaretsang o tlotse baotse ba rona e ka ba ana di a o ama ho na le tse e leng gore mohlomong o di lebeletse ho latela mabaka a gago a bophelo ba letsatsi le letsatsi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng fela hantle ka mora hora ena ya bosupa dumela hle momamedi wa Selma sa Sotho ke sentse ke na le tshepo le bonnete ba hore o ntse o ikela hantle ebile e sale o ipolokile marieng ana re kene kgweding e ntšhantšha e leng kgwedi ya Phupjane e tlhola fela jalo matsatsi a mabedi ha e le selemo sona e ntse le selemo sa 2026 re se re saletse fela jalo ke dikgwedi tse setletseng re fihla selemong sena sa re lo diela selemo sena sa 2026 re saletse fela jalo re se gabala dikgwedi re phahamisa menwana rere sentse se tlotla sea mafelo mme ke sentse ke re tlhe ke a o dumedisa gotlhe-gotlhe mo mametseng selemo sena sa Sotho o leng gona teng gobane nnete se belega ga sa gantle ho tswa motsemogolo Maseru hantle kgobong ya toropo mo e le gore dintho tsotlhe di etsagala gona teng.

metsotso e mashome ya mararo fela le Scott hantle ka mora hora ena ya bosupa. E re ke tla go fa ditsebiso ka kwano mamedi wa Salma sa Sotho tse akaretsang ya pele e bale ya jena. Matumane Ntsuane wa Mazinot ha le kgobanyane o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha fumana molaetsa. Lekala la puso ya dibaka le borena le tsebisa bakgethwa bohle ba puso ya dibaka ho tla tsebana le bookamedi bo botjha ba lekala le ho tla kopana le mohlomphehi tonakgolo Ntsukwane Samuel Matekane. Mohlomphehi tonakgolo Ntsukwane Samuel Matekane o tla etsa puo ya sehlooho ka lona letsatsi leo. Kopano e tla ba ka la 10 Phupjane 2026 ka hora ya 10 hoseng. Sebaka ke Mantabiseng Convention Center. Mona ho tsebiswa bahwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa Maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang e leng lock-in rights hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a rona a dikgwebo. Ngodiso ena e ka etsahala ka marangrang kapa mona lekaleng la kgwebo. Tsebiso bona ba lebeletswe ho tla le tse latelang bakeng sa boitsebiso. Boitsebiso bonakong ba naha e leng ID original kapa bukana ya ho eta e leng passport e nakong ya original. Ngodiso ena ke mahala e etswa ha nngwe fela. Ela hloko hore ditereke tse ding di tla latela ha morao. Bakeng sa ditlhakisetso letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 22 31 32 66 47. Lekala la tekano batjha le ntshetso pele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba thuswang ke Social Development MCC le batho ba phelang le bokoa hore ba tla kgodiswa ho tloha ka la pele ho isa la 4 Phupjane 2026, mme manane a kgodiso a emetse na. Letsatsi lane la maobane e leng la pele Phupjane ho ne ho kgola batho ba difane tsa A ho isa ho ME. Kajeno e leng la pedi Phupjane ho ne ho kgola batho ba MO ho ya ho NP. Letsatsi lane la hosane e leng la tharo ho tlo kgola batho ba R, ba fane ya R le S ho isa ho Z. Ka letsatsi lane la hlano ke batho bohle ba tlabe ba satla ka matsatsi a boletsweng ka hodimo. Sebaka sa ho kgodisa ke dibakeng tsa Standard Bank Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Empa batho bohle ba qale di-officing tsa rona pela Memorial ho ya ngodisa. Tsebiso ka ofisi ya diphatlalatso. Bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa ofisi ya diphatlalatso nomorong ya bona e latelang ya 27 32 62 39. E re tle ke boele ke phete 27 32 62 39. Re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng fela le Scott hantle re ya re lebile mane horeng ya borobedi. Empa o tlo hopole mamedi wa Salma sa Sotho hore metsotsonyane e leshome le metso e mehlano hantle re ya re lebile mane horeng ya borobedi o tla fumana.

Poaselma sa lo sotho ke o dumedisa palonya buka ka jenu ya o dumedisang ke ma gauhelong kopele buka o rentseng re bala e bitswa fela hore ke bana ba khomotsa batho ka mme mabasi ya mahalefele re ya gwane le wena ponong ya bohlano mo mahau mama hau le khongwana ba ntseng ba bua mme re ya go hane mo khongwana a reng le ha e ka ba o monka entse ile ngwana fela o tla nyala ka tsatsi le leng mme re phetla leqephe la 40 a metso e mene re kopana le pono ya botshelela. Pono ya botshelela, ponong ena ke ka kamoreng ha kgongwana, ke seroko kgongwana, o patetswe ke ditoro. Mama hao, ntate wa mosisinya, tsoha molato keng ha o ntse o honotha ntho eo ke sa e utlweng tje, o omanyamang kgongwana, hele. Ke lwaga mankgwe e kweba mosuhla hampe ebile e kgagamelletsa ka lengopeng. Ha e tloa moo e kgonya, e fata ka makwatsi, e hlaba fatshe. Mosuhla e bohla ha bohloko, e hlolwa ho tsoha. Jwale o ntsosa e le moo ke kgogohela mankgwe ke re ke mamola ka molamu ona. Mama hao ao batho. Kgomotsa la saka ha di ke dilwana, ithoballe ke toro fela, kgongwana. E seng ke hlaesa keng ke bone, mohlomong ditlotse, mama hao. Bo ma hao dikgomo ba tla dutlwa ba pela lesaka ka mokgorong ka monong, phomola ke bosiu. Kgongwana wa robala o boetse o tsetsela hape, mama hao, ntate, wa mosisinya, ntate, ntate. Ibe molato keng tsoa o fetohe kgongwana. Ke patetswe ke ditoro tse nkgalefisang. Ke boetse ke lwaga e nngwe taba. Ke lwaga mahau a fihla a kgokgwetsa ngwana wa motho wa ngwanana a re o shubedisitse. O ntsosa e le moo ke ntseng ke mo omanya. Ke re a kgutlise ngwana eo wa batho. Shubediso ha ke e rate ha ka mona. Mama hao ao ntate, na ebe ke ona masadi yo a seng a o dutse kelellong ho o seng o nahana hore mahau a ka etsa ntho e mpe hakalo kgongwana. Taba tse o re ka di tseba, ha bana ba jwale ba se ba ithera, ho mme e ka ba o ntlontlolotse. Hobane ke rata ho mo rera, ke mo nyadise hantle Sesotho, ke hlahlele lehadi. Banna ba potile lesaka ho thetheswa. Mama hao, ke nnete bana ha ba sa rata ho rerwa ke batswadi. Empa ha ke kgolwe hore mahau a ka etsa ntho e dihlong hakalo. Ke a tia o tla o rerisa ha batla motlhatlehi. Kgongwana, leno letsatsi ke

selelekela. Au mama hao, ke nye o le kikeng la e bona. Le ka beha matsoho diphatleng, mama hao. Nka o hlaba ka o laola, kgongwana. Mama hao ke a o rapela. O mpe o bue le ba di kgomo di kgannwe ke banna, le hona e be dikgomo e seng masawana. Ha ke batle kgomo tse parolwang ke mahlo a basadi, ke batla lefito le letsho, e re ha di hlahlelwa saka le sebe maribana. Ho kgotse banna ba re a nyala mosotho enwa, ha a tlisa papadi. Bohadi bo kgaohe hang, ke be ke hlabisetswe hona hoo. Oho mama hao, ha utlwa ke llela bana ba bashanyana tjee, ke hobane ke rata ho nyadisa Sesotho haholo, ha ke batle diteralala tsena tsa lona. Mama hao, toro ya tla ya nthusa, ka ba ka utlwa maikutlo a hao. Ke ntse ke sa tsebe hore o rata lehadi hakanana, ke tla bua le bona. E ka ba ikgana hore le nna ke utlwa ke thothelwa hobane ruri lehadi le bokgabane le sereiti. Kgongwana, mohau o se a ntse a le dilemong tsa ho nyala ha e le mona a isa masadio. Le malomae a ka nna a mo kgothaletsa ho nyala, re tlameha ho itekanya mesikago. Mama hao teng wa bolela, le ha ke sa dumele hore ke ntho e ka etsahalang ka pele. Kgoho di a lla. Mama hao o re ha re phomole, hle ke bosiu bo boholo. Pono ya botshelela e fella hona mona, mme re tlo kena sebaeng sa botshelela ponong ya pele leqepheng la 40 a metso e supileng. Pono ya pele, ponong ena ke mokgorong ha lefilwe, ke mantsiboya ho dutse malefilwe le mamorongwe. Lefilo o dikeletse o sa keng ho fihla mahau a qhoba kgomo. Mahau, dumela malome. Lefilo, dumela motjhana, le ntse le phela. Mahau, re a phela malome, ke utliseditse kgomo ena, ke masadio. Mangwalo a yona ke ana. Lefilo, banna ke mehlolo e mekakang. Motjhana ha se bana ba bangata ba Basotho ba etsang hona. Sesotho se se se shwele. O tswa kae? Ga ka gae. Mahau, ke ngwana wa Mosotho malome, ke tla be ke ye ho batang ke ntse ke latela mekgwa le meetlo ya Basotho. Lefilo, o bitsa Mojabeng. Mojabeng, Mojabeng, malome, mpitsetse mme le malomao o re batle kwano. Mojabeng wa hlaha. Nkgono le malome, malome o re le hlae ho yena sakeng. Malefilo, ebe molatukeng. Mamorongwe, o sa tla re tena a re mathisetse masawana. Mojabeng, abuti mohau o teng. Malefilo, ha re ye nnake, e ka ba ngwana ngwana ka o reng ba tswa. Lefilo, mme taba tsa banna di boelwa sakeng. Mahau e se e le monna, ke enwa o tla a qhoba kgomo. Mamorongwe, jowe, e be ke amang, e se ka ba ke ya boshodu. Malefilo, athe kajeno mahau e se e le leshodu. Lefilo, ke masadio. Mamorongwe, masadio ke ntho nngwe, re sa tla phongwa. Lefilo, o ka phongwa ke mang eo e leng thaka ya hao? Mamorongwe, oo, le mahau se a le moholo ho nna. Malefilo, wa didietsa. Anyadiswe ngwana enwa wa ka. Tsa bo moshimane ha di jewe. Mamorongwe, e ka ba o beheletsa ngwana wa mang? A tloe ha ka mona. Ha ke na ngwana ya ka nyalwang ke yena. Kapa tjhe ke a sotla. O tlile ho hlahla kgaitsedi ya hae. Lefilo, mamorongwe, ha o sa tsebe dintho ho ja wa botsa. Masadi o ke mpho ya tshebetso ya motjhana e fuwang malome. Mamorongwe, ke hobane ke utlwa.

Mme a bua ka lenyalo. Lefilo, mamorongwe, mme o nepile. O bua jwalo ka ha e ka ha o ngwana mosotho. Re tlameha ho tswa letho ha motjhana a nyala. Mamorongwe, ka mantswe a mang re kgutlise kgomo ena ya hae. Ha e ba e ka shwa re tla e nka kae? A hle a potlake, a shubedise e sa phela. Malefilo, mamorongwe, o tlwaetse ho fefetsa taba tse senang molemo ho mang kapa mang. Ba heno bao o ka ba kgatlisang ke ba dinaka. Mohau re a leboha ngwana ngwanake ha o hopotse malomao. Di tswale mmoella. Lefilo, motjhana, mme o se a lebohile. Mme ke tlatsa ke bile ke tiisa mantswe ao a hae. Fela monna o hodile. Mosotho o re kgomo o hodile boela hae. O se je le matla a hao thuteng kapa ditjhabeng. O sebeletse hae. Boya sekwele monna o tlo tsosa lelapa leno. O hloho ha mosolotswana. O tshela mobu pele, o kuta pele, o bile o phatsa pele. Haeba ba hantata o moholo mosolodi ba le siyo. O keke wa lahla boholo ba hao le leloko la heno. Mahau. Ke tla kgutla malome le hona e seng kgale. Momamedi ere ditaba tsa rona tsa kajeno re tle re di kgaotse mona re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso. Hopola hore buka eo re ntseng re e bala ke bana ba kgomo tsa batho ka mme Mmabasia Mahalefele. Nna lebitso la ka ke Mmakgau Helong Kopele. Ha re boela re kopane hape ka moso ho fihlela ka nako ene o haebe tshweu kgotso.

ke metsotso e seletseng fela hantle ka mora hora ena ya borobedi. Wa tseba ha ke sheba ditaba tsa ka ka kwano, ke bona fela hore ha rena ho eba letlalo ya lekgotla ka potlalo ya senate. Ke tle ke lebohe hle lefapha leno la palo ya buka. Mamedi wa Salma Sosotho hle letsatsing lena la kajeno ke na le taba e ke batlang hore re tle re e tshohle ho hlela mane horeng ya borobong. Jelo ka sentse ebile ke sentse ke o hlalosetsa hore tlalo ya lekgotla kapa tlalo ya senate ha ena ho ba teng. Ha ke qala ke kena moyeng mona, ke boletse hore re na le dikgwedi fela tse tsheletseng selemo sena se lo kodumela. Se re lebohareng ba sona motsotsong ona wa hajwale. A tseba ke tlo botsa potso e batlang e le thatanyana, e tlo batla hore motho a tla inahane hore o tlo inahane mamedi wa Salma Sosotho nakong eo o e arabelang. Tla ya rabela ho latela hore na ditaba tsa hao di tsamaya ka tsela ya mofuta o jwang motsotsong wa ha jwale. 2231 6429 kapa plus 2665 9933 ke hona moo o tla o ntshwara teng bosing bona ba labobedi. Potso eo ke tlo eo ko botsang yona mamedi wa Salma Sosotho bosing bona ke hore na haeba o ka kgutlela morao ho lokisa, ke ntho e feng e le nngwe o bonang e ka o ka etsa ka tsela e fapaneng? Ke ntho e feng e le nngwe eo bonang hore ha o ka fuwa nako wa kgutlela morao o tla etsa diqeto tse nepahetseng? E re ke tle ke etse mohlala ka bana ba sekolo. Morao tjena ke nako ya ho ngola dihlahlobo, hona jwale ba ya ngola. Ebe ngwana o ntse a sa bale motsotsong ona wa ha jwale, a ngola sehlopha sane sa bohlano. Ebe ha diphetho di tswa di hlaha a sa sebetsa hantle hohang. Ebe ke nakong yane jwale mo e leng hore wa itshola, o sheba morao nakong eo e leng hore o e sentse moo a neng a sa bale, a shebile mohala wa hae wa thekeng. O sheba hore nako eo e kabe ke ile ka etsa dintho ka tsela e fapaneng, nkabe ke ile ka bala haholo, ka sebedisa mohlomong mohala wa ka wa thekeng ho ithuta ditaba tsa sekolo, ya ba ha ke shebane le dintho tse ding marangrang. Empa ha nka ka fuwa monyetla wa bobedi, nka kgutlela morao mme ka etsa taba e batlang e fapane. Nka qeta selemo seo ke etsa hore ke a bala, ke shebana le dithuto tsa ka hore ke tle ke fumane ditholwana tse batlang di le monate, tse tlo kgotsofatsa nna e ka sitana le batswadi. Potso ya ka ke ena, haeba o ka kgutlela morao ho lokisa ntho e le nngwe e nyane, e ka ba eng mo mamedi wa Salma Sosotho? 2231 6429 kapa plus 2665 9933 o kompolella hore na e bang o ka fuwa monyetla kapa wa fuwa nako, e be keng e leng hore ka pelo ya hao, pelo, mmele le moya, kore o ka e fetola wa itjwetsa hore ena yona ke tlo e pheta, mme ha ke kgutlela ho yona ke tlo e etsa ka tsela e fapaneng. 2231 6429 kapa plus 2665 9933 re ke re bue mamedi wa Salma Sosotho fihlela mane horeng ya borobong.

0: di dumelang?
1: Kgotso mme.
0: Kgotso ntate.
1: Lebitso la ka ke Jeff.
0: Eya ntate.
1: Eya tsebe mme wa ka. A seng ka fuwa chance jwale.
0: Eya ntate.
1: Ha se ke lokisa jwale hoke. Ke pele ke lokisa ke ta ke pele.
0: Eya ntate.
1: Nka tjentsha hore e be kila ka ba le lelapa le bitswang ka fokese lenyalo nga tlhoela ho tsena ka galo
0: e
1: be jwale ene kutlwa kana ba botsa
0: tsela pele ke tla o botsa ha o qetile.
1: Okay jwale ke re ha qetile ho tlhoela lenyalo ebe ke boloka melao ya Modimo e le sho ke bolokela le fasile hobane ke melao le yona mme ha we tlo ke mo khona mo maponesa a tlaolele itse ka morao o ba tsaka dintja ditsatse o ba tsaka ke molao ha ka lwe seng hobane le maponesa ba be me ka jile
0: o hlakile ntate keto ye o etsa e le hobane o sole ka ga lenyalo vele hona le ntotse le go wa dihlokomela hore e ka re nka fua nako ya ba ke fetola tse ding tsa dintho
1: keto yo lo ye nka hobane I have go ke ke nka ga lenyalo ka batho ba bidwa papane pela le ntse le mfa negative
0: ontso sa fumane ontso sa kgole ditholwana tse batlang di kgotsofatsa ho latela ka mokgono lebeletse ka teng
1: o jalo mme
0: a o hlakile ntate
1: ya lebo
0: thank you re na le metsotso le shume le metso medi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bo robedi Mama di dumela?
2: Eh,
0: dumela mme.
2: Eh, nna le ke re ga o go tla sekolo.
0: Mhm.
2: Nka bala
0: o. O ka bala e lo bane o tswile mabaka ho ine le a feng? O khawe.

0: Mamedi dumela.
1: Ke re bua.
0: Ntate, ke ntate mang ho kae? Ntate, ke ntate mang ho kae? +2 2 3 1 6 4 2 9 kapa +2 6 6 5 9 9 3 ho fana ka ha maikutlo mamedi wa Selma Sasotho letsatsing lena la labobedi hle moo ko botsitseng fela hore na e bang o ka fuwa nako ya ho kgutlela morao ho fetola ntho e nyane fela ebe o ka fetola e nna mamedi dumelang.

0: fanando, la kon fanando.
1: Mame di dumela.
2: Mola di ava kwen.
1: Dumela memory.
2: Ho ya jwang.
1: Hantle hle, ho ya jwang hle.
2: Mmm. Ona lo uta pete de thato.
1: Bana o. O bana go dumela pele.
2: Hey, my old apple to the tattoos yet. Hey, go, open our room, we are mistaken. I was like a hook up. Come on, I see also got a hook and a guam row.
1: Is he the
2: one who put it with the garagata?
1: Boss, is he the regahook along one?
2: Can it be? Good eye. Na kung ka kalakata o kutsobane o ka fumana hore ne ne ngwe ntse o phela e gepeta le o tlwa wa bo kwaletse ka botlolong.
1: Mhm.
2: Nai. Kona je nan thapile ka ka batla ngwe lukisa fela.
1: Eh.
2: Ke ditaba tsena tsa mojolo bana beso. Hey. Eh.
1: Salo salo sa hanya ne monu memory.
2: Kona je na motho ka nna ba o mmele mwana le motho o sa mo alelwa.
1: Mhm.
2: O ba ha e tlaba ke mo mme o ntate ba le hona tse.
1: Mhm.
2: Ena o ntaja bo jaba ha e kwa anka e wa anka e u. Wena o so tla le mwana o go le skhulwe ke se mahlo ke se.
1: Mhm.
2: Ai.
1: So o tla mme mbo phelo bohle.
2: Gore bo phelo bohle. Ke tla lo ja tshelete ka hantle.
1: Wa e utlwa he.
2: Wale na ha e wa e ja.
1: A sna mo go tsa e ke a utlwa. Ke a utlwa
2: ka nnete. Go ha o no khutlwa ne ke tlame o lokisa eno pele. A.
1: Eh.
2: Go ga sa ho lokisa mo haka. Ke ne ke go kwela ho boulela hona ho matla o hleke se bouledi ya o swa.
1: Wa boulela mme wa.
2: Eh, o swa.
1: O kutinere. O sa le se bouledi.
2: Ena sa
1: o bulela
2: ehe ka ya le ho amakala empa motho o bulela seo a se ratang
1: amen
2: jale ha ku ku na o ka bonnotse a ka buetse monna bo khola o ka ba ntse o buetse age wena wa bulela wena wa bulela
1: eh
2: o ba ne fela o
1: sa ntse
2: o le go bona di mphete na ga a
1: o sa ntse a tsoba ga ka o sa ntse ga
2: kula
1: ehe
2: wa ukwa
1: ehe
2: le bana ba di fono o ile a silenting ha a fihla ka tlung ha a na nako ya hao ha o ka reka go a botsa hela ke itseng o ntse ore o busy le e mong kwana kore hai okwa kanete ke utlwa kane ke tlhoka go lokisa e re ga motho a ntse a ba busy ke itswetse fela kore ke pretende fela ke re modimo wa ka o go tlhuse ngwanene wa ha wa sokolo we a loke
1: a sokolo we a loke
2: mmm ga le wa ha ke ntse ke tla ke tataya ke ne ke se mphe jalo ke ne ke le motho a bitse na o mana ko ye ne ka re ha o hlamane le ha o tena le tanya ke ma
1: mmm
2: ga le wa ukwa
1: mmm ke a ukwisisa
2: mmm
1: a o hlakile mogatu
2: o jee
1: gago memere o re be fela metsetsong ye le shumele metso e go bona le skoto hantle ka mara hora ena ya borobedi mme di dumela
3: e di pela aussi
1: dumela mme ke mme mang ho kae
3: ke mme mang ka reng le go thodi ka mara ka be ka mme
1: e ya mme
3: nna ka nete ha no ka nne ka khutlela mara mhm ke ne ke se mo fela ke go ha halo tsimwena mo go batlang ha kana ke tsaba le fa bona go
1: mmm
3: mara tsena o tlo sa le bona ke tshile bona go
1: o tshile hle mara
3: ke ya le tsaba le so
1: e ya mme
3: ne ke tla ha ha mabalane kwa
1: mabalane
3: ei
1: mo
3: le tsalisa ni
1: mo le tsalisa gethe mo ga tu ya ba ka
3: le kwa a ashe ke mo pali
1: e ya mme
3: e ya mme ke ya le bo
1: a se ke se mo ga tu ya ka tankeng

0: di dumela?
1: Dumela.
0: Dumela ntate?
1: Iya.
0: Eh ntate, ke ntate mang?
1: Ke bua kwa Jumahari.
0: Eh ntate?
1: Iya.
0: Tswela pele ntate o kene tabeng e ntseng re bua ka yona.
1: Hantle hantle nna ke tlo komela gore ga kwa tloge go kena magalo.
0: Eya ntate.
1: Ee, ke fumana gae. Nkabe ke sa nyala, nkabe ke sa bolola.
0: Oh ntate.
1: Ee.
0: A hlakile ntate. Ke metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro fela hantle ka mora hora ena ya borobedi 2231 6429 kapa +266 599 33 bomme buang hantle na le ntseng bontate wa tse ba sele ntate wa bobedi a reng haebe ana ka fuwa monyetla nnete sebele o ne a keke a iphumana a nyetse gape go etsaetse jwang e kaba Mamedi dumela.
2: Khotson
0: tate.
2: Ee, ke tsara ga ke ntate mo papa tla ke sedimo.
0: Ee, ya ntate.
2: Eh, a ke ba ne wa ga re nna go go ga ha lo so tlo mo sa futlela mo gao.
0: Ee, ya ntate.
2: Ah, ke nga le di go tsa e be ho nyala ho hanga sentle nga wa nyetsa.
0: Hmm.
2: A ne di bona a se ya lo le hala wa le. Ke go dire mo a ja mo a ga ke la go dire ke le ba le. Ba na go tonne ma kwa ma putswa ana. Ba sa di ba go la ba ke ba re mo santi.
0: Ska ga mo putswa.
2: Ne.
0: Ke go ska ga mo putswa ntate.
2: Ha ke tlo go lo la ma ja mo a ga ke la ga o nna go ke le tsa ke le di tsana.
0: Go bona go ma.
2: Wo a o jala ya ka ba ba na ke mo a ona ba sa di mo ha ba tsi tsa fa bo ga ba na ke mo swa fela
0: Eh ntate o hlakile
2: Ke le bona wa
0: Thank you Mama did you melam?
3: Khotsom.
0: Khotsom mem.
3: Khotsom.
0: Ka mo ha ke ba phela jang?
3: Sena ga nante ha o no tlo ke khutlela morao a hey ga nte le nyalo ga be ke senyalo
0: mmm
3: ka ye ke ke tsa itse bana se ke iphelela ha monna ke ya ho hlomo ke batla
0: o ya ho hlomo o batlang
3: mmm ga le bana sena ga nante ke tla nya ho rebe ke ya nna ga
0: ke ke le ha o batlo le lo mo ratio
3: ke nna mo ho ke ha ngo ka
0: thank you Two two three one six four two nine kappa plus +266 599 33

0: Mohammed dumela.
1: Yeah.
0: Eh ntate.
1: A ke wa le wa ndiki fa fa la hona ke.
0: Ke se ntate.
1: Anga nda wa la ndo ke a hanne motho o fumana ka go ngwe tsa go hira motho a modimo. Ha o itse ke.
0: Ah,
1: na na o se ka ke ke ke sa fa no. He. O mo tse la ndate ke. O tla di dira ke ke nga la go.
0: Eh ntate.
1: Wari u mara na nguni ya le wa fata ma tso wa wa kera motho a modimo.
0: Mm.
1: Wari ha ka ta mo biana wa modimo ma tso ana ha fa tu ji ha fa one. Wa ke ne ga ma ha fi. Wari ha di bana ga ba bule pe a ga.
0: Eh ntate.
1: Ke ntate mo ta go je manzinya ya mo ta.
0: Thank you ntate.

0: Mohamed, dumelang.
1: Dumela ngaka.
0: Dumela ntate.
1: Ntate tsa isa wanyala ka mokutung ka mo.
0: Eh, ntate.
1: Ah, ke nna ka le tano e tsala e ho bera mo ha o hleng ka be ke tlela ho nyala. Mm. E ga nne ke jere ti ra ga ke jere ra ho la ti ya.
0: Eh, ntate.
1: Eh, o tata o te jura wa ga ja o se mo tla o la ka nne. Tai di ra ke ke ke ntse o ba be di tsela tena ga le. Hai, ha ke ge ya ja mo ntse ke na la motho ta ha o se di le ka e ka ga.
0: Eh.
1: Jalo molato ke bona ga le gire mo nga le ke ja ka ona.
0: Eh, hey, ntate.
1: Jalo mo.
0: Thank you, ntate.

0: mme di dumela
1: kgotso mme
0: le kae mme wa ka
1: ke teng mme le kae
0: ke teng ngwaneso
1: ee mme
0: lenaneo lao le botlhoko gaolo empage le monate autsa mme
1: ee mme
0: ka nete le nna ke re ga lenyalo nne ke ka nyalwa legale gaolo motho ao se o sena le molekane o se o dula le bana fela
1: ee mme
0: mathata ana a lelapa a o wena kao fela wa utlwa mme o phuta kore go thata
1: ke a utlwisisa moratio wa katlhe a skise
0: gobane ga o ntse o na le molekane e ka tshwarisana kela ga o se o le mongwe e tlile go boima mme a sene ke tla boela bokwetsaneng e be kanetse ke ikelela sekolo ebe jale ga ke a nyala empa fe ga ona ka mokgwa o ka itseng gobane sentse ke le ke tsosetse ebile kile a ka nyalwa monna ka o tsile le bana ba bangata.

0: lapa ka mona ba dikhutsana.
1: Eya mme.
0: Eh dikhutsana di ngata. Ke dikhutsana o tsebo re. O tlameha o tise o bone hore ha ke tsebe na o khotofala ha tsona na di a nkhotofatsa ka potsa ba khotofatsa empa he Modimo yena ke yena ya re fang hore ke bone hore na re phela jwang le bana bana jwale ka bana ba rona mme ho jwalo ke a leboha.
1: Thank you moratuwa wa kahle.
0: Ke mama ya kasi uhle ngwaneso ke a ipolela.
1: Eya mme.
0: Thank you ngwaneso.
1: Thank you. Ba me se tsonye mashima mabedi le metso e re bomfela le skoto hantle ga re lebilimane horeng ya borobong horeng eno ya borobong ka tla go ana hle mamedi wa Salma Sasso 2231642 ka pa plus 2665993 mo mamedi dumela
2: nora mme
1: dumela mme
2: ke bua mme khosi na se se ka ke sa bohlokwa
1: e ya mme
2: Eh ka nnete ha ile ha bona tlo khutlela mogabo. Mm. Ke ne ke tla go tsama ha ke tsukutwa ka ka eng ka go tsela mogabo ka boithatlhogo.
1: Mhm.
2: Boithatlhogo go go iphumana matla e ke nang le ona.
1: Mhm.
2: Le bo fokoli bo ke nang le bona.
1: Mhm.
2: Go na le batho mona ba weleng ba hlabodi. Kapo batho ba ile ke ba tsamaya tsela ya bophelo ba baholo ba bantsi ba banyana a Modimo ba sile hore ba be le pono ya go tseba hore na bophelo ka bo atamela jwang ba dithuto ba lenyalo ba tšhelete ba mosebetsi jalo jalo jale ha e le ena ya ke na le kganyana tse pedi ya lenyalo ke utlwa ka nne nka kgutlela morago ka gore ke itsebe hore na ke ratang
1: ga o rate eng
2: a ke rate eng jale le gape a ke kgutlela morago mme wa kana mo lenyalo ebe ke tadima molekane wa ka ke bona na o ratang
1: ga
2: rate eng ga o ntse o dula le ena ka tlong ka mone o tla bona gore motho ona o rata lesilesile esile ga rate motho wa kalokalo jale esile ke
1: lefeeea
2: ke nna waka ee ke lefetlha lesisile lena le ha ba ke paye di custody mane ne o tla fika ga go go kutse custody nyana ye ke le bile ka ke ba tloga ka ke custody ke re tshintshe re je se se la la magwa
1: mhm
2: tsena ke mo tsena ka o testa ka khabanya na fela tsala o batla ka mabele mmane
1: mabele mme wa ka
2: ke o se hla mabele ana
1: mhm
2: e ya
1: e ya mme o hlakile
2: ka bo khutsenya na ke rata go ke haiba bana ba Modimo ge mopo wa Modimo a tswa ga tlamehile o mamela fela Modimo go na o ge ene tla be re tsetile tsheng
1: e ya mme
2: e le nyalo le re dubile mme ka po ke bua lelele le ke bua
1: tsala pele mme tsala
2: pele ya le bua le nyalo wa se bana ba swa ke ba hlo ka po le nna ke tla hlo mpa ke rata go kige le nyalo ke tlo ya Modimo.
1: Mhm.
2: Tlo Modimo a sentse, jo lo ka le tsatsi le le a le tshabisa. A re ga a le tshabise. Ke yena a le tshabisa.
1: Mhm.
2: Ke le le nyele le lona. O le yentse.
1: Ho ja le mme.
2: Ha ho na motho ka bang a le fedisa.
1: Le nyalo ke kabelo mme wa ka.
2: Ke kabelo ke se Modimo a se theile. Ke le go na ge le batho. Ge fihla ge ba le di nthatsa rona sentle. Ke sentse ha ho ho ka ofisa ho di malona. Tsela a ge le le go ntata go na mma go na le ntate Modimo. Ke yena a le hlotseng ene re tla nne le ho tsama ya ka. Ditaelo tsa hae.
1: Mm.
2: Tsale. Ka nnete ya go khutlela mo ga o kotse ya sona gona e be motho o ratang ha ga ke. Ene ke be le mamelo di ma ditaba tse.
1: Amen mme wa ka.
2: Eh ya. Mm. Ba tsaba ka tsela sona le mfokolo ya hae.
1: O totse ba mo jagela mefokolo.
2: Antle bang.
1: Le yena o jagela mefokolo.
2: Le yena o tla kgona hore a jagele mefokolo. E na le bothata e ntse na mona tiampeng. E monate. Tsale ntlha ka ke yena ho ke na se nka ke se ka nyaba ke go phela jwa. Go bana ne ntlha e kgolo kgolo ya motho.

0: ditakatso tsa mmele. Ke sona se hlaolaola gona jwale e be di kgotsofatsa fa. Tela ha o se wa di kgotsofatsa o sa nyalwa o di kgotsofatsa le mang. O so tsotse melao ya Modimo. Re ipuele nnete. Gobane ne jwale ha o sa nyalwa o teng o ya botshabela. O ya botshima ha ona motho a tla o botsa o fihlile neng a kgutla neng wa fitlha botshabela neng. O wa teng o ja fihla neng. Jwale nna o se o le motho a phelang hantle ka bohlweki. And then ntho eo ya botshabela dikgutlo tse tse nna tsa lefatshe. E tlo stressa ha bohloko hampe le gona.
1: Thank you moratuwa wa ka.
0: E tlo stressa hampe ha bohloko le gona. Nna ja ke botshwana ya botshabela ke wa bona ke 9 o'clock.
1: Eya mme.
0: O tsamaya o ntse o tshwa o bona sehlatlha o kore koko ke eng a kere. Jwale wa bona wena o fira sa gago ka bowena.
1: Go jalo mme.
0: O ntse o itshwa ka bowena. Gobane go ba le bosigo go ba le motshegare. Batho ba leka ba ba motshegare o ntse ya botshabela o ya bothirima. Tsena mokgathala o ko fitlha o ko gathala o e ke gathetse ka ga nka robala.
1: Jwale
0: taba ko gore na o robala o le go kae o tshabeleng.
1: E re ke tla ke nka mmamedi mo mogato wa ka ke a le bohla o di beile.
0: Amen, hallelujah.
1: Thank you. Mmamedi dumela.
2: Ha e se mo mosombele.
1: E ntate.
2: E a mgo yena ke ba ntate mabitso na o bua le.
1: E ya ntate mabitso.
2: Ho ja neng motho o khutlela morao. Kala dena ba e ke se ke ke se le le se yona wa le ke le di kwe ba tla mo kotla o tengwe lo di tswa tsela mpeng
1: e ya ntate
2: o na o tla fumana go ntate ba fa se mo la le mona ba mo o tswa ga le tlalo la di popolo tsa tsana le di popolo tsena tsana e kana go matlalo a di tsa tse ka ba di e ya
1: ntate
2: di ga le ha se ga mo Jwale ke ya tsa ke na ka hantle. Ke go tsitsela ka baka. Ba ke ke ke ke ke ke. Na go le go ka ke ke ya lo ka.
1: Ke o kwenta twa ka. O ntse le tenda te. Kutla sa sa bui ka go sa gauile, ka go sa gauile mamedi wa Salma sa sotho re ke tsetseng.
3: Hello.
1: Khotsa ntate.
3: Yebo, ga itseri.
1: Eh, ya ntate.
3: Anna so sena se thata. Ah, nne, ka me di ha uno bua ma o nna ne ke tlobogea.
1: Eh.
3: Ke sharp ana jwa re.
1: O hantle mono mo teng.
3: Eh, mona mo ke teng ke sharp nne. Ae bana de mo di mo bile bana ba bana ba ba gago.
1: Eh ntate.
3: Ai nna ke khotsofe.
1: Ao khotsofetse ntate wa ka.
3: Ande ke motho a ka mpapa ha holo di go ja ithatela. Wa ra ha uno go ra mahao. Bana le go go ra mahe, ba le di tla ya o seng ra ya mantsibua. Ai go. Ai go re nna ke hantle ka nnete a tsona. Ha ke tsile ha uno go ra mono a tsine ke tlo fo.
1: Eh ntate.
3: Ka nnete a mo di mo ga ile ya ga. A si si ra uno khutlela mono si le ka sa go nna ga jona ba wa rana ba le jena na go go ha ba ke mona mo ke teng ha te eng wa tswa tswa ga ke dina ke
1: ke fe ntate
3: ke motho a ga tang o etella batho pele
1: e ya ntate
3: e ke ga ta o nka bika ga le lo ka ga na ha ya se ya resotho wa le taba eno ha uno ka ha bua mo ga wa le ke tota ke ba tsa sa khatello wa ba nna ke tlo bua mo dibong le fa le lo ngetela ne dibong kwa na ba nna
1: Ntate.
3: Ke sitwa ona go tota ye da wa ke tabe ke le tsa ga tele wa ntate a o na tla ba re we boela na e monna e se tshai.
1: Eh ntate.
3: Ba re ana ye jena ke dira le ena mona wa le ye gena le ya go sipatsela le ena go mona di khotso fe.
1: Le sipatsela ntate.
3: Eh ro ga ne da ji a o no du mo ga o ga ne de si nna ne ke du mo ga ya ji ke ke sharp.
1: Thank you ntate wa ka.
3: Ke duru mwa ka o le bitsela.
1: Thank you. Kemezo tso e mashume a mabedi fela hantle ga re lebile mane horeng ya borobong. Horeng eno ya borobong ke tla o sia hle mo mamedi wa Salma sa so

Thank you.

0: Ntate dumela.
1: Kgotso ntate.
2: Eya mme, o bua le Dijika Monare mona ha nkokana.
1: Eya ntate.
2: Ke mametse taba tsa hao le bamamedi jwale.
1: Eya ntate.
2: Bona ka nako e tlabe ke o ngotlela le nna ke be nkeke tseane ke be ke utlwa taba tsena gona. Ebe bonyane nka agela a ka jwang mantse hodima tsona.
1: Tswela pele ntate.
2: Ele hodima taba tsena ha di tala tsena hae. Oh, ke maswadi fela ga utlwa batho e re ga batho ba ebe ba tlala e mong le yo mo santse ro nkabe ke sa nyalwa kore eo motho o ithutang gore ke ntho e kang motho ga a ka o thakela ga gago a sa o jetsa gore o tla ga gago e re ga a fitlha ga gago a ba kena ka tlong ka ga gago a o feta monyako a sa bue le tholo wena e re ga a fitlha ka tlong ga dimokaka ka tlong ga batle go tlotla o mo thusa o ke ntho e kang fela ga motho ga a ka kena ka gara lenyalo. Lenyalo e lela Modimo a sa ka bua letho le Modimo ka taba tsa gae tsatsi ka lenyalo e re qetelelong jale ga dimokaka ebe ko gona ma bona go jale lenyalo ke ntho esele lenyalo a se ntho esedie lenyalo ga ona motlhale ka sele.
1: Ee ntate.
2: Number two ke mane mo utlwe o qetelela o se utlwa motsasare basadi ke ntho disee fela ka nakwane Modimo o kopile motho ba le babedi ga ba bona go go molemo go bopa motho. Jale ha eba mosadi ke ntho esele go tswa gona mosadi ga e ntse e le setshwantsho sa Modimo jalo ka monna ga re mosadi ke ntho esele kapa mosadi ga re monna ke ntho esele monna e le setshwantsho sa Modimo jalo ka ena gona yena jale na o sa iphia ka ena oba ke ntho e le ngwe ga ba lefalo. Jale ga re kena tabeng tsena tsa lenyalo nna wa ka ke kutlwa ehlile batho ba bua ka tsona gagolo ehlile motho a re e ke nkabe ke sa nyalwa nkabe ke sa nyala lenyalong go na le ntho mona ya gore pele re kena ka gara lenyalo ga ba le ntho e kanye ka kakekeke apoa sekitsana ka lenyalo go letse ga resile and-e lenyalo ga le practice ga ona mothao tla ke swetela go kena ka gara lenyalo ka lenyalong go tlhokala batho ba mona bo tlhong ba gatile dipapa kapa ba sereane. Ga o ka nka botlolo tse pedi tsa diperekisi wa nka botlolo e kwaeleileng le e sa kwaeleyang. Botlolo e kwaeleileng o kgona go e boloka nako e telele o tlo e ja motlhang o batlang go e ja empa e sa kwaeleyang e seng ya ka pelenyana. E le gore ditaba tse batlang di se di etsa ntho e kang e bosula ka gara lenyalo ke batho ba ileng ba kena ka gara lenyalo ba buleile ba sa kwaleya ba sa ka ba batla gona. Lenyalo e tle o le netilo o tsena ka ga go lona hantle ke ka tsela ya mofuta ofeng empa e re ketse go tsona mme wa ka kere nna ga e ne se le nna e se ba ka nnete go ka thwe ga go gutlelwe morago ke ke go qala dintho morago ke re bona re ka qala jwang ke bona ka nna ga e ne le nna ke ne nka ka bua le mosadi wa ka gore a ka gutlele gabo a kae ha bo mane ke ha le ha bo mane nke ko mo kopa botsa ko mo qala botsa ho latela hore go go wa utlwa mme wa kana jile ka hore
1: eh ntata
2: ke tang ke mme wa ka go ke yona nthwini ka kae kopa ntle le mono ha se ke kena mola o ngwa modimo modimo o ke so mphan tata o le mma o matsatsi a ho phela ho wa tla e tswe le fasting le o le nong ke Jehova modimo wa
1: amen
2: o go tlwa ka ke e batswadi ba ka la.
0: Ke metsotso e mehlano fela e setseng le sekoto hantle re ya re lebile mane horeng ya borobong 2231 6429 kapa plus 266 599 33. Mamedi dumela. Kgotso mamedi.
3: Hello.
0: Kgotso ntate.
3: Hey. Hello.
0: Kgotso ntate.
3: Hey, yes. Wa goba moya wa ka tuone nna no sulla tu tende chile
0: e ntate
3: o go ga o ga tsa motho tla se le go ile

Bacha ba ka hodimo le kgolo ba une molemo tlhahisong ya mesebetsi tseleng ya lehlotlo ya NHASA seterekeng sa Maseru e entsweng ke lekgotla la motsemoholo Maseru e leng MCC ka bokhutshwanyane, mme tlhaloso e tlo boela go fisa polokeho ya setšhaba. A bua le baqolotsi ba ditaba tlhatlhobong ya tsela yeo le tse ding tse nne e bileng Maseru ka jeno. Mongodi wa toropo ya Maseru Mongadi Moya Magage o retebelwa ke gore tsabe di kentswe pavi nako ya dikgwedi tse tsheletseng. Go feta mona majoro a toropo ya Maseru ha tlhakisa ditaba mabapi le boipelaetso ba setšhaba bo bileng semphetenyane. O itse tsela ya moshwelela e tla ba teng motseng oo ka ga e tlo kenela dikgakanyong tsa ditšhelete tsa selemo setla. Mongadi re lebohile setšhatšhe o bile a re ba lokela wela tlhoko mokgwa wa phetisetsano ya melaetsa go baagi go qoba dikgotlhano. Ka go leeleng setsibi sa ditsela Mongadi Maponyane Tholong o re tšhelete e neng ya bile go etsa tsela yeo ga e fitlhele ditebelelo tsa baagi, mme a kgothaletsa gore tsela yeo e agwe botšha. Lekala la bophelo le fumane ditlalo tsa lefuba le mogotla diterekeng tse supileng tsa Bothabothe, Berea, Maseru, Thabatseka le Mafiteng mmogo le seterekeng sa Qutheng dikolong le metseng kgweding e fetileng. Ga diphatlhalatso lekaleng la bophelo Mofumadi Mateo Mosebeko o re ditlhopha tsa ditereke tsa diphuputso di ntse di etsa diphuputso go fumana sesosa sa taba ena. Go bontsi tsa ditlhopha tsa bophelo di se di ntse di fana ka ditlhare go batho ba ngweng ke kokwanatlhoko ena. O boetse a tlhakisa gore kokwanatlhoko e tshwaetsana ka go hema moya o nang le yona, go ka tliswang ke go gohlola, go thimula kapa go tshwarana ka matsogo e ka sitana le go tshwara dibaka tse e nang le kokwanatlhoko. Mofumadi Mosebeko o tswetse pele gore molemong wa tshireletso setšhaba se kgothaletsa go tswela pele ka mekgwa ya thibelo le taolo e e kenyeletsang go rwala dimongkwana le go tlhapa matsogo kgafetsa. Ditabeng tse ding, lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng ka lefapha la teng la diphoofolo le aile ditogo diterekeng tsa Mafiteng le Mohalesuko tse e tlang go thusa dihwai tsa Afagelang le Seiboko gore disebo ya teng e le gore bo setšhwe pele bo ka fetisetswa mebarakeng. Ofisiri ya dimmaraka seterekeng sa Bothabothe lefapheng la diphoofolo Mongadi Matie Dimo o re mohato ona ke go fitlhela dipegelo tsa ngaka e le go fokotsa menyetla phetisetsano ya lefula tlhako le molomo. O itse ditogo tsena di tla kena tshebetsong hang ha di abetswe mangolo a molao a tumelo ya tshebetso, mme go fitlhela ka nako yeo thekiso ya boya e ntse e kginwe naga ka bophara. Mongadi Dimo ekeditse ka gore melawana le dipegelo tsa motsamao wa diphoofolo e ntse le dikilomitara tse 10. O ipeleitse o dihwai go kopa tumelo pele ba rekisa le go tlhaba diphoofolo ge a phethela. Go sa le jalo modula setulo wa mokgatlho wa go sana le rothodi wa tlhagiso ya diphele o re batlhagisi ba diphele ba Lesotho ba lokela go tlhagisa diphele tsa boleng ka bongata nakong ena yeo go kginweng go kena ga diphoofolo ka gare go naga. Mongadi Mpapa Mohale o re batlhagisi ba nke monyetla ka boemo ba sewa sa lefula tlhako le molomo ka go maatlafatsa ditaba tsa tlhagiso. O bontshitse gore ka tataiso ya bona a bontsha gore takatso ya bona e le mokgatlho ke gore madibo a tle a kwalwe nako yotlhe. O itse ba etse tlhoko gore go na le nako yeo batlang go tlhoka tataiso, empa ga dihwai di ka fumana tshietso di ka ntlafatsa tlhagiso e le gore Lesotho le se itshetle go Aforika Borwa. Mongadi Mohale o supile gore batlhagisi ba dina tse ding ba na le go rekisetsa dihwai dipheleu tseo e leng tsa boleng bo tlase, mme seo se senya leruo ha ba bang bona ba di faola go baka ntatlhelo ya tšhelete e sebedisitsweng go reka dipheleu. Ga re boele re lekole ditlhogo tsa ditaba. Tsona diregao ya tsela e tlisetsa setšhaba sa sa e molemo wa tlhagiso mesebetsi. Lekala la bophelo le leiswa setšhaba ka go tlhoma gwa lefuba. Ditaba tsena tse phetaletsa tse di fitlha peletsong mona. Fumana ditaba tse ding ka gora botshelela o seng haebe kgotso.

0: botsitse na se bolela hore nako ke ya lenane ho la university sechabe mo ma media khabane ha ke o dumedise le ho amohela ha ile mona le ka jeno o sa boyetse o iphile sebaka sa hore re ke re tlo phura le shwetla lena le wena wa tseba ke e kiri sepio sa lenane ho lena ke ho dula le ho beha leseding mabapi le thuto meraro ya ntlafatso esita le dietsahala tseo amang tsa thuto le botataisi ka sekolong se seholo sa setjhaba mme le kajeno ha ho phapang tabeng eo. Nna la ka lebitso ke Tshadi Marou. Ditaba tsa rona letsatsing la kajeno di hlaha ka setsing sa Confucius. Mo teng ba neng ba tshwaretse baithuti ba puo ya se-China mokete wa ho kwala selemo sa dithuto. Ke bile le monyetla wa ho buisana le ba bang ba baithuti bona ke Ausi Mahlapi Moeletsi, Ausi Tshwarelo Motshweneng le Ausi Masetawana Nthong. Re kadile ditaba tsa rona ka ho fumana hore na thahasello ya ho tseba puo ya se-China e kadile kae, mme Ausi Mahlapi o di behile tjena.
1: Ho ithuta China ho qadile kgale ho nna feela ke nahana taba ya batswadi ho hloka di-means. Ka nako eno ha nka ba ka ba le monyetla hore ke tle ke ye sekolong kapo ho kena dikolo tsena tsa hae mona mo thuto ena e neng le siko, motho ha o ka ba batla. Empa ke nahana tjantje le yone le nna a tswela pele ho hola ha ke kena ka hara business hobane ke etsa babe mona sekolong. So e la re ha re fuwa opportunity yone ba ke atjhe ntho ena e sale ntho ntse ke e batla ho tseba language enana e re ke tswele pele ke lo etsa ene ka fela ka etsa.
2: Ho ithuta puo ena ya China ho qadile ka 2023 ha ke keta ho graduate mane Lesotho College. Ke utlwa motswa le mong wa ka a sa re o dinaheng tsane tse hodimo kwana jwale o tseba China sena. Ke la ka utlwa ke rata hore le nna ha ke kopana le bona ke kgone ho bua le bona ke seke ka sekola. Ya re ha ke utlwa monyetla ona ho tlisa EMC ka reng ke ka o tlohela ka o phamolela hodimo.
3: Wena Tshwarelo?
4: Nna e sa re ke hola ke rata difilimi tsa ma-China, tsa ma-Korea, the Asian countries. So ke I've been motho wa di-language, ke rata di-language tse ngata tse different. So e la re ha o thwe opportunity na e teng, mme wa ka e la re ha o kwa hore nna ngwana ka ke a tseba nthona wa e rata, a mpontsha post-e ntse ka opportunity nana. That's when I took it hore ke a classeng tsa se-China, ke lo ithuta yona ke nke serious because ho na le di-opportunity tse teng ka hara di-language, especially in our China. E bula di-opportunity tse ngata, so I went with it.
3: Wena ha o kene kwano EMS?
4: Nna ke graduate from NUL ka 2024.
3: Jwale e ke leng tswese puo ye o kgona gore motho a ithute yona?
1: E monate, ha o ithute fela e monate. Empa jwalo ka ha o tshwa ke puo ke re ha e batle go tsatsi lena ha o ile wa e bua be wa e tlohela, e batla o nne gotlele go yona. O mamele, o nne practice kapo le qoke ka mokgwa o tla kgona go e tshwarelela ka teng.
2: EMA ya utlweha ya ruteha o ka kgona go e tseba le wena, empa e itlhokela mamello le gore o tswele pele go buisana le batho ba bangwe, gagolo le bona molemong wa ntho tse ka reng di-tone. Gobane mantswe a ka tshwana, empa tone fela e ka tšhentšha moelelo wa ntswe leno, ya ba o se bua ntho e nngwe e fapaneng le e wena o ne gore o a e bua, e le go tlhoka practice e maatla gagolo.
3: Wena o tshwarelo?
4: Bane pele. Motho ha bua ka se-China, ntho e tlang ka tlhong ya gago ke di-character. Ha se mantswe ana sekgowa ga kalo. Ke character tsa ne ntse re sa bonela go ntse ngolwang. But once teacher-e e ema ka pela gago e o bontsha gore character ena ga o e ngola, o qala monana, o etse tjenana, it makes sense. O tla tala go bona gore se-China ga se sebe ka mokgwa re naganang. Ke ntho e kgonang gore o ka ithuta yona wa e utlwisisa, o bo o e rate.
3: E leng go sa lengwala ka dithupanyana tse re di bonang tse re sa tsebe nna di bolelang.
1: Go jalo mme ke hantse. Ke hantse. E monate ebile ga rona laoshe e bolela teacher. Teacher-e yane ya rona ga re ngodisa ka tlelaseng re tlameha go ngola ka tsona di le pedi. Se-China se bopiwe ka ke tlhaga ke puo tse pedi go yona. Ke pinyin e bebofaditseng gore re kgone gore re tsebe hantse leng dipalesa tseno. So go se re di ngola. Thutsananyana tseo gore rutwa tsona di le pedi. Lebile morago tsena ke nana ka August ha re bula se re tlotsela pele ka dithutsana tsene be re tlwelela tsena tsa mantswe. E hlile e monate.
5: ebile nna ka nna ke rata dithutswana tseno feta pinini yane le ke yona e monate ebileng nna ke rata yona gagolo feta yane ya mantswe gagolo.
3: Jwale le fumane le ba le ditlholotso tsa mofuta ofeng mo gantse le ithuta?
1: Ga tseba ditlholotso ke a kgola ke taba fela ya nako gobane jele a ke re ka nqe ka sekolong re busy gagolo nakong ena ne re qetela go ngola yona HSK be ke e fedileng, so beke e ka pele go eno ne re ngola di-final tsa rona mona EMS e la ba tlholotso because di-class tsa rona tsa sechina ne ntse di tswela pele, empa le ga o le jalo re la nna ra phelela beke e ne e tlhatlhamang ga tiisa ka thata ga re ya di-exam-ong

0: rapela wena ma medie sa masala so tlhe ke na kwa na bohlokwa yana no le o le gatang le thaselang jo tsa ntate yo mogatang yo mobuli la tlhe ma metse masala so tlhe gore banna gotla tsatseng lena la ka jeno he na he maloka e
1: eh
0: ranye
1: eh ha o khangkhanyana ka re jaka mona ha o phoso phoso ntate ho bua ka nqong
0: a tshinete sa le moholo wa ka ho be a sa tloela mogana o shene bitse go vetse ho hlile re ntse re tshwere handle ntate ke tshwere ka tsa dire mogana eno wa ka eno ke yena itsingetse bonnete ba go bua ka babang ke emela chaba sana sa bo sa metsi maswana ba le ka nnete wae maemo ntse lo ona
1: a ntate ka nnete ke taba tse mona a tlhandela dipholo ke bo ntumela hle motaung ka wena ke dumedise mogana wa mogana o shene le magana ohle le setšhaba sohle batshetsi ba lenana le le legolo la banna gotla bontate le bomme ka gare le ka ntle o nagang tate dipholo ge dumedise le ba utlwang le ba tswang sesotho gantle le e se basotho empa e le batshetsi ba lenana lena le legolo la banna gotla ntate lenana lena le legolo

0: ona lu go be ke fitile ntato go batho ba ja gona segalepele ya ho ke dina wa ke eng ke tapola ke bona ntate ntwa be le tapola tsenga ta fela mona khabane a tena mtau nga ona mo ke go bana ntate ke mabele ntse ke bona go tlo go bana ka ntle nda
1: ke tse bang ke nyolo le le ribe mo
0: go kwa qeta nda go kwa qeta da do go phona ka moro ka nyohle a arumela moholo wa rona ka bogwa ka mono le ba mamedi bohle ntate ba kena ntsatsi le leng ha ele na kwa le na o le na ke hopola nda do go phona ba ne ke ipotsa gona ke o santsa go tula ka potla go tula ke bone nda le pholo go thosane mantsi buya ga ka bona mafafatsane yana a tsholi go bona ha le tsatsi la bona teng o tlo na pula ebe ka maloding go kgethe ya legwa ka lenane o le nang tate la banna sentse gore ba nne ba batla go kotula mogelo mongwe ba ka go kgwego sane e fete ntle le ba ke ba nang le moo batla tseba go beya dijo teng ga di tswa masimong sa go sane ga go na le ba yo kotula ga di lokelo ditshelele bane di lokela ga di fitlha fela tse sentse di tlhekelwa ka tlotsi ka setorong ka mokhukhung jaloba go ba kotulelang lebaleng ba ke ba emanyang tete dipholo ba tla kotula ka weekend ke bona ka e tla ya moriting ka matsatsi a ne ya mafelo a beke ke ba dumedisitshetlhe motao ke a lebona
1: ya mogolo wa ka lenaloka ha re se re phunya seswa mogolo wa ka se tswa boladi nnete sa letsatsing la ka jeno ge tubeile ntate re tshwenyeile ke boemo bona boteng be o nnete sale re ikeng ga o mamathe ntate go bua ka bona ba tahlehelo le go thefule ya go golo gwa moruo ntate ke bone gore bo parafini go
0: bileana
1: e teng dieselenyana ya theotheo ganyane le yona jale petogo le yona e a iketseya empa qetelong ya letsatsi ditaba tsena di ntse di re go rona di ntse di re tutsa maatla ntate di re tutsa diphaka gantle gorena gantle re eme sae semang kapa re eme jwa ntate gobane bale qetelong ya letsatsi moruo wa rona wa kajeno ntate ga o sheba ntho e nngwe le nngwe eo re kakanyene le ntho e ne fumaneya ka ditseo tse tlase e kaletse maru ande e kaletse maru jena ge shebile nate maloka wa tseba go na le ntho botlhoko ka o fetisisa ntate ya gore go na le maemo a teng a lefatshe e leng gore go ne ntse o tlhile go shejwa gore ditaba tseo re ka reng ke ditlhoko tsa mantlha tsa bophelo di ba le mokgwa kgatlhametsonyana ya gore di seke tsa bana gagolo empa qetelong ya letsatsi boemong bona ntate di tla go rona re sa thiba di kene fela mme re maemong ao ntate go tshwenyeya gona go re tlisa moo re lakatsang gore tsatsing la ka jeno batho bane ba jere moruo ntate e leng banna ge ke re tlo utlwa ka jeno ntate gorena e be motlhomongwe ke ka tsela ya mofuta ofeng kapa ke ka mawala a feng ba ntseng ba tleya gore ba beye bogobetafoleng ba ntse ba tleya gore ba etse tšhelete ntate gobane bale ketelong ya tsatsi ke tla o etsa gore ka jeno lena fela le lapedi tjena ntate monna enwa o ntse a touta mo a teng gore na banna oe moo mo ke tlileng masego banna ke tlo o kgamogo e be banna monga marulelo a ka odimo atlho wa ka banna ebe o tlo o reng ga e sebile le lapedi tje ke sa mo fa letho empa ga a santsane a ja masapo atlhoo sebakeng sa boemo bo jalo go na le molaetsa o ketang go kena wa mofumagadi o reng le hae mane ne go tlhokagala seshebo ntate go tlhokagala eng go tlhokagala eng ngwana o lokela gore ga kolodi a kwalwa jena a tla hae a tla fumane mokgwa wa go palama a tla fumane mokgwa wa gore na o sesela bang beterenyana go feta ka metlha gobane bale o tlo o ba le motho eno a tlo dula fatshe mona ya tlotla a ja ka segatlha se batlang se fapana le saga ha se tsa le momona ka pase tsela ba nya
0: e le pholo ha ke tsama o shebelle ke re ba motaung ke u kana o ge ke khotleng tate mme mo mamedi ya tsitsinye mo le bomme ba tso se bontate ya tso ba bamba go gobella kalana ke santsane le nako ntate ba kana kona motho o santsa feta hole ba motso se mo ba motlile ba mela mo na bontate ba bua ba ba motho a tsala ke ba bua tsone ba kwa go tloa le bona fela ba ba le ha se ba qalile ba ha ke tsela ntso shebella motaung ditaba tsa dietsana tsana hena bohela mo Afrika Borwa mona mo ho ntsong ho lelekisa melata ho thwe ke matswantle taba eno ke rata mona mo ke batlagetse ka letsa ka yona ke ntho ke hlokometseng ko gore batho ba ba letsholo leno bana ba hlankana tala ba ka tseba o hira dibese tse tlwang Natala di ya ka mona ka Kapa leboya ka mo ha o sose bona baka tse nna qaqolwane ha kakang pele o ipotsa gona bebese le nngwe e lefuwa bokae pele o fumana bile ba entse di dikipa mono le go ja ga bana mono ba uetsa mohanto ke ithutile go batho bana mona ba sebedisa tšhelete ka nang ya ba e balwa ka dimilione jwale beke re o batho bana ke ba llang ka go melata kapo matswantle e bankela mosebetsi bona batho bana ba bankela mosebetsi ba sebedisa tšhelete ba lokelang go iqalla dikgwebo go ya godimo le tlase ka ukwa ke eme go ena ka ukwa go ena ka ya magonda dipo ko dire yo nna batho ba tshogetse ka ofela go banda le dipholo ba re ba melata e bankela mosebetsi go na le tlhokwana mosebetsi godimo mosebetsi e teng nkwe ke melata ba lla ka tlana ba lla ka tlhobogo empa bile o shebile bona batho bana ba napileng bano ba na le nako ya go motho tswa o seng o fitlhelela motsheare ka bobosi e bontsa lelekisana le batho ba bangwe motho ya mogolo ebe o palame bese o ya go tloa bakeng se sengwe ya go se seng a yolelekisa na le batho mme ga o sha bona ditseo tsa letsatsi le eno na dilefeleletse bokae e le maeto ebile le dijo e le dikipa tsena tsa ba di aparang a kgona ke tsena wena o bone ka ba etsa bokae nta dintho ke tšhelete e ngata nta ga o sha ba ona ke batho ba ba lwang ka dikete ke tšhelete e ngata gagolo e bontshang gore ke dibese tse ngata gagolo tse e tswang le go palamisa batho bane koo ke banna batho ba ba kampa ba go motho ba ba fang tšhelete e ba ithele mosebetsi keng kore ba etse mona mono ba ngodise wena o ka etsa gon eno ga tshwanna ke tla bula kgwebo ya go rekisa makwenya e monga a nna ke tla rekisa di-chips nna ke tla beya diapole mono nna ke tla rekisa morogo ebebele tšhelete na ba ntse ba e gagetha ba ya gola fela ba etse gorale ba palama ka yona ke bane ba tse ba potoloa le Aforika ba bone ke bone ka tsatsing le nne ba le pitogisa ya ba ke gao mpa ke makala fela ke kelello ya motho e molemong e motsho empa ga ka jeno go tlo bua rona re le basotho re bua ka mokgwa wa rona go etsiwa tšhelete vandadepo tšhelete matšhankura ntarime maripe mola senokonoko ntho e ne e gomang ngwana shopong ntatepholo e nngwe ya dikgato tseo bontate ba basotho ba leng leqe go kena go yona ke o etsa tšhelete e nngwe ya dintho tse kgolo tseo banna ba basotho ba leng leqe go kena go yona kapo go e latela ke go etsa tšhelete ntho nngwe ya kgolo eo banna ba basotho ba nang le lesisitheho la yona ke go etsa tšhelete monna wa mosotho go yena ga o mobotsa go naya tšhelete e tswa jwang o na le legalo le le leng fela la go etsa tšhelete legalo leo ke go higwa monna wa mosotho o na le legalo le le leng fela la go etsa tšhelete legalo leo ke go higwa ga monna mosotho a sa fumane kgigo a sa higwe o tlalolwa ke noka o a selebalwa

0: ho bofalla. Hobane ho yena, ho etsa tjhelete, ke ho hirwa. Ho yena, mokgwa wa boiphediso o kgotsofatsang ho latela monna enwa wa Mosotho, ke khiro. Taba eo, e etsa ke yona e beileng naha ena mona mo eteng. Taba eno, ya kutlwisiso eno ya rona re le banna ba Basotho, ya tlwaelo ena ya rona re le banna ba Basotho, ke yona e beileng malapa mona mo teng, ke yona e beileng boemo ba moruo ba naha mona mo bo teng. Ha re nahana ka tjhelete, Tate Dipholo le mamedi re le Basotho, ho tlang ka kelellong ya rona ke kgiro, ho hirwa, ho batla mosebetsi. Ke mokgona la re dumedisang hore ha o ipatile o ntso etsa wa eno ya motho e batla mosebetsi. Ha e le mekgwahlane mona motswala a teana le motswala e ba dumedisana, ha o ntso nthuse mo ntse ke sokola ke ntse ke batla mosebetsi. Ha Mosotho a tswa mona Ntate Dipholo le Momamedi a tshela noka moka re a ya kalane la bohelane. Mosotho eno ha a tloa mona ya kwana o batla mosebetsi. Ha o etsa tjhelete o yo batla mosebetsi. Ha Mosotho a tloa loting a tla mabalane mona a sego mona le ditoropong tse ding tse kgolo tsa mabalane. Ha a tloa ha bo mane o batla mosebetsi. Hantle-ntle, le ka malapeng ka mona mosadi ha a qala ba tsena ba thetsana ka tsa lerato le monna, o botsa monna enwa na wa sebetsa. Hobane le bona basadi ba se ba utlwisisa Ntate Dipholo hore monna o lokela a sebetse hore a tla dumelana le taba tsa dikamano tsa lerato, hore a tla utlwa hore ba tla phela le ho phedisana haeba monna a sebetsa. Lenaneong la lena television Ntate Dipholo ba botsana, wena o sebetsa kae? Wena wena o kompetse, wena o sebetsa kae? Ntho e Ntate Dipholo ya ka bolaya. Bana ka mpa bo ntate ba mametse Ntate Dipholo, ntho eno ya ka bolaya. Wa tsa ko bolaya Ntate Dipholo, taba ena ya ho hirwa e entse hore re dumele hore monna a fumane tjhelete makgetlo a 12 matsatsing a 365 in 365 days monna o fumana tjhelete 12 times a year. Eipolo a ko go tlosetse mono tate gona ho 365 a go tlosa 12 na e ba matsatsi a makae ntate? Fonofono nyao mo rwane ya ka ke ne ke ntse ke bua ka yona ka gona matsatsing a selemo a 365 monna wa Mosotho ya dumelang ho etsa tjhelete ka ho hirwa o e thola ka makgetlo a 12.
1: 353
0: hona ho bolela ho ntate monna wa Mosotho ya hiruweng matsatsi a 353 o tshonne selemong, hobane o tla fumana moputso tsatsi le le leng January e leng la mokgolo thedi ka sekgowa, o tla thola wa bobedi ka February e le mokgolo, o tla thola ka valovalo go ya kwana dikgwedi tseno tsa selemo tse 12 ko ona makgetlo ao monna Mosotho a bang le tjhelete ka ona. Mabaka monna Mosotho he Ntate Dipholo le Momamedi a ba makgetlong a na 12 fela o santse a nama kelello ya monna Mosotho he Ntate Dipholo le Momamedi e notlilwe go nagana go felela mo matsatsing a 12 a na 353 ke a tshenyego le tshenyegelo, ke ya tlala le tlhobolo, ke ya go touta le go tshwarwa ke tlhogo, ke ya go pudufalwa le go sulafalwa ke bophelo. A thabo a 12 fela moo tšhelete.

a sena letho. Fela sebeditse dilemo tse mashome-shome, tse balwang ka mashome-shome, fela ha sa bona letho la mopotulo tshebetsong ya hao. Ba bang be ba etseletse balong ntate o go sotho ba mo sebeditse ka tjhelete. Hore tjhelete ena ha ile ya tshwara e se ka mo tswela molemo. Nna ke hana ntate Dipholo. Ha se tswa ka tjhelete. Tjhelete ha ena matla ntate Dipholo. Tjhelete ha ena matla Motaung. Ho na le matla ke monna. Ho fuwe maneri ya ho phela ntate Dipholo ke monna. E seng tjhelete. Yena mona mo go tla re bapisa botswa ba rona ka mosebetsi ehle ko ona naga ena ntate ntse e tlo lapa nako e telele mme re ne re re o ko ba bulele ntate ebile ke tsebo ba phetlela bukena re tla re tsamaye le bona re bue ka tabe ena rona gobaneng re le banna ba basotho re sa etse tšhelete le gona ke ka tsela efe ge le banna ba basotho ge ka bona mekgwa e meng ya boiphediso ya ba re etsa tšhelete ge hiruwe ge sa hirwa gobane nna ntse ke tiisa gore le rona ba hiruwe ntate Dipholo ga wa lekana gohang gore ebe ge tla emela tšhelete letsatsing la go qetela la kgwedi la mohiri mohiri ga ka re fela o tlo diadia go lefa ntate re ke o tla utlwa go omana ga rona go a re bontsha gore go na le ntho nngwe re sa etseng go na le ntho e re tshegetseng go na le ntho nngwe re keneng mme ntate Motaung ke kopa go ba balele tsona batho ba ditsebi tsa moruo ntate Dipholo ba phatlaladitse gore ga gona motho a ka bang a fitlhela go ba boemo ba milionaire ga ditšhelete tse ngata a ntse a hiruwe ga gona motho a ka fitlhelang bophelo bo monate e le mohiruwa wa utlwa ke tlhakola yano ya gore re batla mosebetsi gobane bele otho motho eno o fuwa tšhelete ga batho ba etsang tšhelete ba se ba kgotsofetse kona yo o tsitsilelo ga batho ba etsang tšhelete matsatsi a mashome marago bona ba kgotsofala tsatsi le leng le leng le leng e fitlha go bona tsatsi le leng le leng le leng ba tseba go ithuta tsela ya go amana le yona ka magete go e baballa go e tlwaela go e sebedisa go e atisa jalo gobane fitlha go bona kgafetsa letsatsi le letsatsi motsotso le motsotso gora le gora go tla bana ba hiruweng ntate Dipholo ba e fumanang ga nngwe matsatsing a mashome a mararo ba e fumanang ga wa lesome magatlo a 12 matsatsing a 365 e be matsatsi a 353 ga gona letho la tšhelete le o monna a le fumanang fele re re ditsebi tsa moruo ntate di re ga gona motho e ka ba ba milione ba go mo tlise mo ya hiruweng ya kareng o ile ka tšhelete eno a ntse a e lefuwa ga 12 ka matsatsi a 365 ile a ba milionaire ya ba ga ditšhelete oto ga go kake gwa ba le motlholo kapo mokoko o llang jalo e le go tabe ena ere ha ba ka le banna ba basotho ge petetsana go ya hirwa ge petetsana go batla go ba ba hiruwa kaofela gore o bolela gona ena ya resotho ga e sa taba le batho ba e leng barui goha ke batho ba mona ntate Dipholo be reng ga ba hiruwe a bone ka e ka ga pensšeneng ke le motse kgale a bone ka o tla ya phomolong kgale ka mogale botse mashome a mabedi gale motse mashome a mabedi tlabe ke gaile tlabe ke ntse re motse mashome ba go tlabe ke e re ga bo ka opanya gantsi fela lengwele ba sa lengwelela otho gopole go le mosetlang o lokela go ya phomolong e sale a bula ntlong ya mmuso e sale a rula malae.

0: sala go thwa swinye hlo mono ha so itse letho e le go bele ge qholotsa ke qala ka batho bana ba sebetsa nda dipolo batho ba sebetsa nda dipolo ke batho ba monyetleng o mogolo haholo wa go etsa tšhelete ba monyetleng o mogolo gobane ga bana ba bang ba sena gona bona ba tseba gona le bo ba le fumanang kgwedi le kgwedi e le go tšhelete eno ya kgwedi le kgwedi ga o ka ga e fetolela e ka ba ena yo o thweng ke ya go qala kgwebo batho ba bantate ka selemo ga o ka bone gona ba thola dikete tse magolo a makae empa fela boelelemo seno ga se fela e ka e ka gogang o na ntse a sa gole letho empa bo ga se ke ga sheba fatshe gona motho o ga ntse a gola kgwedi le kgwedi ke tšhelete e ka e fetileng ka matsong ka mo ga tla bona gore ke tšhelete ngata gagolo empa bole temo ya yona ya tšhelete eno ya e thotseng ga re e bone bothata bo kae bothata ba rona ntate dipholo kobane re le banna ba basotho wena mo mameding ga re ile ra fumana tšhelete ge kgotsofetse ge batla go hiwa gore re gola kgwedi fela empa te ba rona ga re gotsa kgwedi fela go e tsala jang mo ona ga re ya rutwa ntate dipholo gorena bele ga ile wa sebetsa ya ba kgwedi fela kgwedi nngwe le ngwe tse o fumana mogolo gorena re etse jang mo ona ga re ya ela sekolong mono ke ka gore o tla bona ba bangwe re hafakatsa ba bangwe re nwa ba bangwe re etsa ka mehlolo e ne mengatanangata e teng fela bele re sebetsa e ka ga re sebetse e le gore dikamano tsa rona le tšhelete ga di ntle gogang ge le bontate kapo banna ba basotho ga rena dikamano tse ntle gogang le tšhelete gona le tsena ge le kgweding ena ya botshelela ntate dipholo go ne go bolela go se re fumane halofo ya tšhelete re tlo e thola selemo sena go pota ga ka ka botsa motho a sebetsa ngwana o sa bokeleleditse bokae ke ona e mong a makalang ga bo go thuse le juli ke one mong a makalang go ne ke bopaki ba gore e tlile ge ntse re iketsetsa dintho fela ka tlhogo ye ntsho mme ka baka leo ga gana dikamano tse ntle tse mofutho le tšhelete
1: maloka
0: na o tlhokomele ntate kapo ko o tlhokomedise gore tšhelete le mosotho ke diga ga motho e motshwana le tšhelete ntate ga a dule ka tlong tšhelete ene e mo kenya mabidi tšhelete ene e motsosa ditakatso tsa dijo ditakatso tsa jwala ditakatso tsa go tsamaya ha tse dinga le ha se khuthumetse re tla mo bona ha ena se khuthumetse ba lenwa a ka letsetsa metswalle ya ka ofela a be a breast and te mona a bitsa dibotlolo a letsa mmino a dula fatshe ga eja tšhelete ke ka ona ha motho eno help tla kgotsofetse he mme ha o so sheba ditlwaelo tsa tšhelete tseno bona ke yona mane mo kereng taba ena e bontsha borra pakeng tsa motho eno etsang tšhelete le tšhelete ka boyona motho eno o suta go e bokotsa go e baballa go e pholla go e beya mona a ukwane le yona e beye mono a e rate a e beye mono a e bokotsa e beye mono a tshabele ga e tswa fela gobane e le ntho e wa e ratang o tla go bona kgwedi fela tatana le gona Bloemfontein tla fumana re ntse seqhankgo sa mele metelele ka bogokgong ka mona o tla fumana dikantini mona le diphepheseleng mona go nyeunya ba o jetsa ga bo o etsalwang ke mokete ba ga se mokete go etsala bona ke mafelo a kgwedi ke mang etse mafelo a kgwedi o tlameya go beteng ke o bana ge le banna ba basotho ge dira tsa tšhelete gona le tšhelete ge a tlhabana ga go tla re phela fitlhe tate dipholo o lokela ge tshone ke re ka ga letsatsi ditšhaba fela ke be ke le ka tlong ga ya gora bosupa fela o batla ke be ke kene dikobong ke mpe ke iphomolela banna o tla fumana ge le mosa ntate ka ga basebeletsi mosa wa rona o tshabela ke lebaka leno la gore kamano tsa rona le tšhelete a dintle mme motlha re ileng ra e thola teng he ka nako re ntse re etsa meletsa fela ga o komphego kanyana fela ke tlatla o tsebe ke montse re a o hana le tshelete te a ba fetu ba qeta o fitla mona ha o sa nyenye le tsebe ho ka tsepedi ho re ntse re ntse fa tsa visa sentse re le le to da den po ana o sa nyenye le tsebe ho tsepedi ba fetu ke bona ba fihla o tsebe ke na ko re le banna gentse re a ro hana le tshelete ke na go yo kana go eno ga sa batle tshelete na ile teng ka tlong ga sa batle tshelete na ile teng ka lapeng ga sa batle tshelete na ile teng go rona ge le banna ge ba tlela mabaka a go etswe e fela ba ba go go bile ba tshoma mamedi ba gae ba tsana ke na le tshelete ntate le mo sebetseng ka nna ka tebelo ha ke tsitsi tshelete na go ga ile teng fela ke je fela ke tse ya ditlhoko tsa mantla ha nka ka tshela mono ka patala shopo mana sekoloto ka reka gase ka reka motlakase ka sela sela ha e ne setse ke enwa ka ofela e bona o enwa ka ofela mane ha e ga mlo fisa ke batla ke tshwane bole ke tsebe go kgwedino ke sebetse ke sebetse ke sebetse ke emele bole taba ya motho ono o e sebetsa selemo ka ofela dilemo tse le shome ka ofela dilemo tse mashome a matsomo tse mashome a mabedi ka ofela dilemo tse mashome a mararo ka ofela nna wa bona le go gokomela mmobile motho yo a ya phomolong ga a na letho go tshwana le tshwene ge le banna e keneng tshimong ya sega yo utswa pone e kgethotse pone tsena ka ofela fela e tswa ka nqano go tshimo e nkile pone le ngwe fela e ka letsogong taba eno re ge le banna tate pholo ga rena dikamano tse ntle le tšhelete keletso ya lenaneo la banna gotla go banna ba hiruweng ba sebetsang ke gore motho a ka etse polane motho a ka etse makgobonthithi gore a etse mehlodi e meng e mmedi kape meraro ya go kenya tšhelete a sebedisa tšhelete ena e ntse e kene ge kopa tswetswetswetswetswe go motho yone a hegoe ya golang kgwedi le kgwedi gore ka mogolo wa gae a ka etse senang napo sa gore a ka sebetse ka thata go bona gore a ke se thee metlhodi e meng e mmedi kape megago ya go kenya tšhelete na
1: e le mo di go na ka buanda di le tsimpa ke mo le di sa fela o ga tsha se ba nna bo si ba ba sa itse mo go ba sa itse bo ho benda ke ba le la pa ba bo yeta fili ke ka go le mo ya bana ba ba ntse ba itiela di tsa seng ngwana a se ba nna bo ha
0: le ba ba
2: o ntse le te mo lo a ke
1: le di re ke mo le di tsa fela mo mo ya pele a se ba nna bo si ba bo banda ke ba ke ba ke ka go le mo ba nna ba ba ntla ba bo banda yena o ntse dia ya ka nete go bana ka ba ya go mo nna tshepela ke go nda ke ka go le jwa le ba nna ba jwa aha aha hante ba bo ba bo ba go ga ke ba tle go pota pota ba bo ba go tsai ba ba ne ne ke tlo jwa le mo bu mo ngata le ke tlhomola o mo nna ga itirang ka ona wa mo fela ba o tsola ba ya kwana mo ntseng ba lelekwa ke dinaga kwana ba gutlele lehabo bone anta ba sije tšhelete se setsemo wane tšhelete e mobi a ntate ne ke re ke mo saele fela mo moetapedini wa gona
0: gale wanta
1: a se banna bosi ntate ke ka golenge ya banna a se banna bosi nna ntse ke kotula dinawa e tswa mosaiwa ntate ke se
2: tanyira le yes le ya lox
0: e bolo
2: e ya na
0: a na daga le bonda de ntwe ke thabetse eng o fela nga
2: e ya na
0: o mo mamedi a hlabe me ke a ipeta ntate le ho yena mo mamedi o ntsa fetse ho lekana ntate o ntsa swetse ho lekana matana nlo o ntsa sa itse ho lekana go latela sefutlho sa pelo ya gae tšheleteng a ka e ke eketse sefutlho sa pelo ya gae tšheleteng thate e ga ntse a kotula mona dinawa a pola a ba ntse a na le shopo ka mona a na le mogodi o mong ka mona a hirisa tšhelete a na le o mong ka mona e tsa jena a be le habeya

0: le habia ntate mona ke bua ka bana ba lokela go ba le le habia la tshelete batho ba bona ba uthong ba pelo di leketlileng ha ba bona tshelete o e batla ka gohle re qeta go bua nete dipholo mona ka gore go na le bagwebi ba bang mona gaufi le sedikarikue sena sa sephethephethe pela le nyeo ene e kgolo ya gao ya manhattetsane o tloa mona pela sedikarikue sa kgwebo tsena tse ntšha tse ngata mona gore go na le banna ba bang mono ba nkile monyetla ka mabone a ne a tseleng ga ba sa tleka ditholwana tseno tse ba re rekisang mono le megogo ba rekisa bosigo le motsheare mpieno ntate dipholo ke lehabea la tšhelete tšhelete ntate ya bathong ba nang le lehabea la yona ntate dipholo mme re fegeya momamedi wa lenaneo lena la banna gotla go ba le lehabea la tšhelete ga e kampa bake utlwala banna ntate dipholo ge kgothaletsa banna go ba le lehabea la tšhelete ko motho ona o thoetsa tšhelete o etsa sotlhe o ka nqena o ka nqena eo go tshwamana ona mona dipholo na go kgotsofala ke bona ka go rekisa eng ka nqena so rekisang ka mona mabamana ke bona ka nqena mona o tsebege motho yone ke enate o bona batho ba na bere ba bitsang bakoi ba tlhaeletseng ka mohetla motlhomong re ka motlhala le sotong ga o ne a gwebang ka kgwebo e le nngwe gayo ntate dipholo a gwebang ka kgwebo e le nngwe gayo go ha lebaka baka le legolo etseo ke bagoi ko bana ke batho ba nang le lehabea la go etsa tšhelete mme tšhelete utlwana le batho ba nang le lehabea la go etsa tšhelete tsatsi le leng le leng ka mekgwa e mmedi e merago e mene e metlhano e tsheletseng e supileng go ya go e lesome kwa go fitlhe batho bana ba re ba etsa tšhelete go fitlhelela tšhelete e ba etsetsa tšhelete adeboro go to ba qala pele ba sebetsa go etsa tšhelete ga ba sebentse tšhelete ba dula fatshe e be tšhelete e ba e entseng ke yone e seng e sebetsa go ba etsetsa tšhelete ke tlhakile batho bana o tla fumana o ile a sebetsa nako e telele go gaga tšhelete o sa ntse khamphane jele ga a sa gorile o dula fatshe o hira batho ba tsamaisang khamphane kwele tšhelete eno ke yone e se patala batho bano ba khamphane ga ba ntse ba mo etsetsa tšhelete ena a santse a e kgola a dutse fatshe fela ena a santse a itlisa fela le ngata fela a sa bileng wa e lebala gobane o le a sebeletsa go etsa tšhelete gore tšhelete eno ga sa e ntse e tle mo etsetse tšhelete nngwe mme ke moo rereng moya o onong o lokela go kena banna ba basotho kao fela kore ga monna mosotho a kena mona ga a tlameya re bolelele ka motlhodi wa gago le mong kapo e mmedi fela ya go etsa tšhelete nka ukwa buang ka metlhodi e megago gore ga ena buele ka raga o a ukwana lenane o lenana a le re lo a etsang ka metlhodi e mmedi ntate o ntse a ba palela ka tseleng o ntse a galala nako ga a sobele lehabea la go etsa tšhelete lehabea la go etsa tšhelete ke lona le shotang ke lona le o go buang ka lona lenaneong lena la banna gotla mme ge batho ba nang le gona go ba ka ba bahira ba imololana ga ena ke batho ba hiruweng batho ba ka fokotsang segatlha sa batho ba ntse ba ya nagetse kang aforika borwa ba yo batla mosebetsi ke batho ba hiruweng ba nang le o tende rebolo
1: Nana vetsa.
2: Ba di nne.
1: E ya da.
2: O tla handle monga ga re mo ipua gona mo.
0: Ke dire ga
1: da. Ha wa monga vetsa ba mo loka.
2: Ba mo ha. A jinda de ma loka ga di ja ke di ja thata jina. O re ka ga matsa ya 300 mama. Ke thabela go gola ka ma fetwa le fumele metsi di se.
0: Go bua lonta
2: ka ga matsatsi a 300 mama
0: e yanda
2: ona matsatsi ngwana ano a 300 mama ke di fitana fela ke re nang le bo
0: 353 ke tlala fela
2: monne mongwe le putuke tsuna ga o nna Afrika bo a mana go go bana lona le a supisa kapa ke taba o hale a kena sekolo

0: motho o hirwa hore a etse mosebetsi oo ena a ka sang a iketsetsa ona e le wa hae ao ouna a ona wa kena go na le batho ba bangata ba rekisang mona ba rekisang bo dinatso dinatso tse na se tsa gae tseno dioo monna e male bodukesi a go nna le ga o rekisa ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe o naganang fela go ntho enage ka gefa o e reke batho ba tla e sentle ka nako nngwe ntho eno batho ga ba e tsee mme batho e tseba ka wena bade nna ka nnete nnane o lena ke a le tholesa ebile ke a le tlhompha le re tlabolola dielelo ke ntate malefetsane boko ga eso ke tabeng ga monyake thabaneng mona ga morena tshwane ke a lebuang
1: thatagalebane ebolo
2: ene maloko
1: tere malefetsane o nkgopotsa polelo ya motho yo mongwe e ke utlwileng ka mantaga a re basotho ba sebetsa ga ba hirilwe mosebetsi oo ba ka iketsetsang ona ya ba wa ba phedisa ba sa hirwa a re mosotho a ka tlwela go mo tsagetsa fa ya ga diqeta go swa a hirwa e le modisana ya ba tseno di a nona ebile di ata di a tswala di a gangwa di a fisa go rekisiwa lebese a re mosotho a ka tlwela tshimono ya lala ya bao ya moaiyo hirwa polasing go a sebetsana le masimo ebe wa tšhabo go leno le a rua ka baka la kelelo la mosotho tate malefetsane bele gore monna motho ona mona ga a tlama ithekele lebokose le leneng la magaga kapo la dinamoni tsena tse nyenyana ka lekgolo ga no etsa ja lekgolo le na ga o tla le eno a kampa o tla hirwa ke motho e mongwe go tla etsa mosebetsi o yena a sitwang go iketsetsa ona a ichire wa gopola re kile ka bua ka lenaneo le rentate la motho e mone ko etsa eso manage ga a sebeleditse for one ena koloi yena ya baetia le phele selemo kao fela buela gae o bona a sa sa etse tšhelete a nana etsa ga ke gowe
2: a kampa a gutla a lo itšhirisa botšha gape
1: jele ke go bolelang go gaeco ke e batlela motho ko itšhirisa gape gobane ke bone ke kgona go sebetsa ka thata ga ke itšhirisetse ke hirowe fitlha re na le kelelo tse balonlenepo bona bona botshabega go na le banna ba bangwe ba thabelang go iketsa bašwanyana banna ba banna ba bangwe bao bona ba sa batle go inagana go ka ikemela kore kaka go na le banna ba tshwaetsweng go ikemela go na le banna ba bangwe ba tshwaetsweng go nyaka dieta tsa ba bangwe ba ba sebeletse empa buele batho bana e ntse e le banna ba le babedi ba ntse ba etsa mabaka a sa keng ba eme ba le babedi eno e mongwe ga a na le habea la go etsa tšhelete o na le lehabea la go qedisa ka go batla mosebetsi o dumela tšhelete e etswa ka go batla mosebetsi taba eo e futsanaisa malapa taba eo e futsanaisa naga e kginne go gola gwa moruo gwa naga ena ya lesotho mme re re ga ke tsebe na ke ka re etsa bo-130 go kelelelo yono e tswe ka go pelo ya monna ko gona tsona go ntse o bua ka diparafini tse turu mona go ne o bua ka ene eng ganeng kao fela ga ona monna a kanka monyetla yo o batla parafini e nepaetseng e sa geng a ngole mono ga ka mone go rekisiwa parafini e ntle yane ya pele le tate bokana batho ba sokola go ntse o tholetlhwa le tlo kgethea ka labone mona ka go sane bosimo batho ba tlo sokola diparafini di gole kwana monne ene o na le nako motsheyage mona ga batho bana ba le mosebetsing kwana ba ntse ba sebetsa a kanka dikupu a fola mane mo parafini tsena di rekisiwang teng ya re mantsi bua ba motse bootekete mona mo ne go rekisiwa parafini ya ba batho bana ba tswang mesebetsing mantsi bua mona ba yo fola go yena mang ba tsaya motho o ka o sotlile ga a yegwa ga a batle go ikhira le ga a batle go etsa tšhelete kore ke motho fela tjena banna ntatefela bele motho o na ke monna o motona ke ena yo lapalela le tshepetse mo yena ke ena yo mosadi eno a shebile mo yena gore o tla bala bophelo bo monate ka ena ke ena yo bana bana ba ntse ba ikotla sefuba ba bapala mane gore gona ntate wa gona o teng gona ntate wa gona o teng ena ena ena motho eo ke ena yo bana ba ntse ba mo bitsang ntate taba eo ge ntatedipholo ke o gegang bosung bona

0: lana le la banna gotla ga kopa bontate go fetola dikelelo ga kopa bontate go shaba bophelo ka tsela yeng ga kopa bontate go ka ema ka maoto go nka gato ya go etsa tšhelete ga kgothaletsa ka lenaneo la banna gotlang the dipro tšhelete se ka etswa matsatsi ya 12 fela matsatsing a bopang selemo a 365 ebe ke matsatsi a 12 fela mo monna a ka tholang tšhelete ge re lenaneo le na le kgothaletse banna gore ebe matsatsing a kgwedi ya 30 kapa 31 ebe monna o tla thola tšhelete letsatsi le leng fela la mafelo a kgwedi taba eo ke yone e bakelang malapa a mofutsana ke yone e beileng na ena ya lesotho tsietsie ke botse monna ntate dipholo gorena o rekisa eng ke a re mametseng mo gorena yena o rekisa eng ya oareng nna ke tsebagala mona tikolong ya so ka ntho e itseng ga e ba monna ya re mametseng mona ga ona ntho e rekisang ge a mo kgolotsa ka lenaneo le na banna gotla gore ga ka yoshe gorena ke tlhoko e fete motseng wa gabo e lokelang gore yena e kgotsofatse ka gore go be le ntho e rekisang motho o mo le montate dipholo ko obetsa metlhena o wela motaong moiso le mo mamedi ke mophete modimo o file motho o mo le mong kgwebo tate dipholo modimo o file motho o mo le mong kgwebo kgwebo a se ntho o motho a tsamayang a jetswe ke motho o mo ne a qape kgwebo efe tsena tse re di jetswang ke batho dikgwebo ga di re phelele kgwebo e phelela motho ke eo yena a e ntseng seno seo modimo a mo fileng ka pelo ya ga e le ka kelelong ya ga ke yona kgwebo e atlayang ena go na le motho ya re mametseng mona ntate e sale a ba le kgwebo ka tlhong ka mo se bile le mosa bobedi sa borago sa bone sa botlhano mo ke le mosa bofoo kgwebo e ne teng ka tlhong ka mone ga a batle go etsa o sa kopile le moya gae modimo a mobetsa mone wena go tla phela ka kgwebo itse le itseng o etsa tjena o etsa tjena o etsa tjena o etsa tjena o na le yona ka tlhong ka mo mpotsena o baneng a sa batle go etsa netphone ga re na le habia la tšhelete re le basotho ge ntse re ka phela ntse re sa etse tšhelete ge ntse re ka phela mona ge ntse re etsa mona re supa batho mona go ke bonnyeo ke bonnyeo koko bone dikgethekgethe tsa banna ba mazulu mono ba sa tswatseng ga bo bona go ile wa fitlha batho mona ba fitlha ba nka mesebetsi ba ntse ba le teng ke re na le dipholo le shopong ye motseng kwana mo ne re sa nagana go na le batho ba fitlhang mona ba makwerekwere ba rekisang mafielo ba rekisang masokwana mo ba tsa batho ba o tse bo bone tate go ba kotsi ba ka tswa ba o fa ka sekoloto o rula malaeneng ga sodi wa falela wa ya gobetswana o betsa motho o ne o tla ba tlo teana le wena gobetswana moo o bo ipotsa gona o jetsiwe ke bomang go so faleletse lebaka le leng fela ntate dipholo ko bane ka re batho bane ba iketsetsa molao wa gore ke tla kena ntlo le ntlo masekomo ke rekisa gobane ba bone go tšhelete e tswa ka go rekisa banna bana ba basotho mo re nang le popole ge lefatetse ntle mona botse thata bo kopegeleng bakekeo banka disaga mone ba fefa masokwana gantle ba rekisa monne mongwe le mongwe a re mametse mone ntate dipholo o na le letshokwana le tswang Zimbabwe monne mo le mo a re mametse monte dipholo o na le mmopo ka tlong o tswang Zimbabwe o tlisitsweng ke banna ba maZimbabwe le basadi ba maZimbabwe go gona mo lebaka ko bane jele gona ge ntse re tsekisana tsa gona ge e waneng ge ntse re tsekisana taba tsa gore ga ona mosebetsi ge ntse re tsekisana taba tsa gore e sale ge e tshepiswa gore re tla bitswa go hirwa ga re etse tšhelete ge batla go joina bona batho bana ba tholang tšhelete ga 12 fela selemong ge batla go joina bona batho bane ba tholang tšhelete ga nngwe matsatsing a 30 ke yona ga re nka e le bophelo fela re ntse re bona batho mona ba etsa tsatsi le leng ga ona letho le monna batlang go le rekisa fela monna o batla go ba le tšhelete
1: ya mogolo waka ke a utlwa ga ke re ge nwe metsi mogolo waka ge gutlhe
0: ke banna tsena di monate okay nna ga go nwe metsi ntse dipho.

0: le brune
1: ha ja mola
0: ya nda kana he ke ke ya metsi ntata ha ke tla phoka metsi ele mo gereng batho ba bang ba se ba bona gore na le tloelo ho tseba ho etsa mosebetsi ha re hiruwe ho feta rona re ka iketse tsona re ikemetse monke
1: mamele dime
2: Ke ntata ya di. Re sebetsa monna wa mang seteng mane ke nkeng ya rona nne re sebetsa ka le babedi re tsama ka koloi ya rona nne re haha di-chamber
0: e yanda
2: jale ka fihlelela chamber ga engwe kgolo tjena ka fumana o dula mabaeta a mabedi ka ga ena kafo a e sebetsa nako e telele chamber ga ena ntse re fa mabaeta ana pisiwaponyana
0: e yanda
2: jale lekgowa la rona le fitlha mona ya balebale le thahasello ya banna bao ba mabaeta re tlo koka le mabaeta ana gona le le leng le nang le kutlwisanyana ere ka re tla leng ka jale re se re le jetsa gore e monna mosebetsi ke ona lebaeta la re kga ke tlo kgona ga telefo ka selemo ke lebaeta ga makala a ra sentweng ka baka e etsa e nna taba ena ke a enka fela yole ya tshwara motho eno e re nang le ena a re he banna tseba motho o kgola ga twelefo ka selemo le baetala ga se ntho enka ba ka etsa e
0: agana e bua ka e bona
2: he batho ba modimo le baetala ga motho ena ntho ena motshwarale ne re sebetse le ena mohe khampaning ena ba re itswelela pele ga sebetsa ntho ena ya banna ke utlwile fela ya bake ke taba e ke sa enkeng fela ya tshwara motho ke sebetse khamphane eno ba isaisa ka motloela ka e tloela nna khamphane eno ka fetela mesebetsing e meng ka e etsa mesebetsi ke motho a etsa mosebetsi ka sekgaswa nna a e se ke le mesebetsing eno ke tšhentšhe o hirweng ke nke mosebetsi ka stoko magoeng go mago a sa ntseba banna ga ke ne ke tlala mosebetsi wa nka mosebetsi ka stoko jale a ke ne ke sena dipalopalo tsa gore ga le goa lempha mosebetsi wane bele ke tla nka batho ba ba kae ke etseng mona jale ke ne ke kala go gaga tšhelete jale o fumana gore ke nkile batho e ke nang le bona mona ke fitlha re sebetsa ntho ena nako e re kala ga re qeta ga ke a tshwara go latela ka mokgwa o motho yo mongwe a kage motho ena e ne le ena a na ikarabelela ke fe batho bana ya bona ke tshware letho ke fetelang ke nngwe e ne ka re go a ke kitlela banna itse ga ke gaka mono a ngaka go bontsha passport-o yaka e ne ke tshela ka yona ga ke na le dilemo tse ka yang lesomeng or mashomeng lesomeng le e nang le metso kgwedi ya ka aforika borwa e ne le beke o beke tse pedi e ne le kgwedi yaka dilemo tseno ga nne ke fitlha mona gaka ka ga ntlo ena ka e ne ka ga ke fitlha ke fa mosadi tšhelete ya gae a e tlwaetseng e re ga keta o mo fa yona e re ga santsane a thapile ke be ke hula dikete tse tlhano or tse kae ke re e mona mona ke la ka sebetsa bosigo le motshegare e ne a re ebe ka ga ntlo
1: banna mogolo wa ka banna
0: fela ga o na sa buile ditaba bogolong ta
1: jalo mogolo wa
0: gore tabe ene ena o na ka e utlwa ka motho mo ana a sa bile e se motho a na mo tshepa golo gae batho ke bana mona ga ke banke ba hiwo mona ba a nanta ya ke no ga ke motho a o sebetsa lekgong mme wa utlwa go la e bona tabe eno ga tšhe ya ko go le nna ke ikemele batho bana ba hira ba nkhire ke ikemetse mana ba mpha mosebetsi ka stoko
1: ee Mamele dume.
3: Morale.
1: Dada.
3: Le tsi la le tsi.
1: Kama ha wa mo gana moro ka o phetse ba.
3: Ke ke la na tsimalo.
1: Ke ya.
0: Ha ba re nda.
3: Eh le. Ke di dire ga o na le putso mo ga o ya na mane a go na. Na e ke le ba ka la go ne la go ebe go ditse ba tla jwa na ke le fili.
0: Ho ya re nda.
3: Ne ke na le go tsholo. Ha ke tsiba ba tla se tsala. Eh o bana ba ba tsa sekolong. A kere ne le mola mo thung fela ha o tile monna. Jamalo a ta skala o tsebo bona ona. O tsholela ya mo. O ke tsana.
0: Ba go.
3: Ya le o bana ba ba bana ba rutege. Ke tutu ene mo marima ye na ma go wa ena. E ntse mo ri bo ona ya le le sutu. Le fumba le ditujo ka mo ga o nyana o China mane e be lona e go le mane qetelo mo hakeng e be jana ke a re pele mane ya ba o tlhe ke di ya di amvlo po re re tsumane le mofedi dikita ya le ne nane ke tle ke batla o so tri ke ke dikuko ba me ri ya ba go ka tivisa ho e se o so tri se na ke ga tse ke batla bana o tla bona ba futsane se tse dikelelo o bona go futsane se dikelelo
0: o ba ronda
3: hae ba monna wa mosutu mona a ka dula monna e mo wa mosutu a hiwa mono ya ga tata o hiwa di kutse tlo go di fitsa mona ka ba di le di fitsa tlo fem ya ga tuwa ya ba u ikhatela wa di si yena o ya seke seke se nna ma ya ntini o ya masimo ke gra ye di ri ya na ke di tsingi ba go medisa bana ba e kumane ha ke bona ba tsantse ba ya ka tsela yona ena no ntse bua ka yo ha ba di tsamane ke re nna ba nna le tloa mona le amane le sia masimo le amasimo ya batho ma le sia di povolo tsa lona di povolo tsena ba di sia di tlele go tsomana.

0: go mona e bile le tsetso fetse di sa tswane fela ne le tsi a di ja o fe mona o tlo ya ba se mphane ba se nya ra mane le le bugu le khona ba le tshelete e di di sa ngwana mo la pala ha e di di sa nyera mo la pala ha se be be ya ne sala nye ta ngwe re be muru
1: Mm.
0: If you are doing what I'm on now, you are my simum mo. You apply to France or Vanori. First of all, you are Lydia Zamora Wadita. How can you man be? What can I tell?
1: Who are you?
0: Can it be well where I'm on Haka? Mona and I am about what you teach in a hundred and all about to buy off which an easy thing to get a low, catch you on a. Obane dia ka ndo arutei ha wa rutela uri go ndo tsama ka ndi mpopu o rutetse uri u be le ntleng cha o ka hlang ka yona ba le bona go le bazuti u tlo bona ha ka yego e tsa ndo fela mo go le kukunyana go di tsa di apot ba e tsa mpuku ka fela bo ala bona o tsoka fuku e
1: ga di e ga di tsa di
0: wa ba futwa e munja ga saka e bile ba nale mo hale a e mona le mo go tama tsa mosedi tswae ha se ka mane mo se le tsa ho manage nae le ma e bile ba nene wa tsuba e na a itenga tla tsuba aba nge e mona e na o tsuba ke bona ke wa le itlan le mata wa go go nge 20 rand a kena o lo re tsa ke ga tete eno to bona mo sao tshupa o tshupa ba le phaello nyana o tla itekedi tso tla ditshupa
1: e
0: le go na re ke tsile go tsile eno ka tlapile ala taleli ala tala bohao ala tala bone ya ba wa re sa gutlana le tshelete ka pokoto nga fitla go ntsa ya ha ka go bana go motho eno na a ide ke tsa ga ka di apula ga ka hi go go dikgwe mo nna maene a fitla mona a tsa le ka o tsama mona sa tlwe
1: Heba.
0: O di tagata la tsena go di bua gore o ja ile ba gore la tsa go bua ga bona. Le bona. Go ba ni ba dolo go mo go bona nako. Ha ba mme le di ready. Wa itse go tsoka ga go ba di tsamela neng wa nji.
1: Mm, go bua ronda.
0: Ha ba tlo mamela taba ya ready yo a fita ba bona. Ha ba ikamanye le yona o ha. A di na go tsoka go tsoka ntse se mongaka. Le tabe tsengata. Ka nnete o etsa re be batho ba bohlokwa bophelong ke be le maele ao go ka eletsang ba bo gone ka go
1: ga le bonta
0: gona jeo tsebe ke tseba batho ba fetang five ba le dimilione dimilione e tswang le dimilione ka sane o mong a ile loto e mong ya bele bana na le ba mathata a bo tsileng a fumana tjete e mong ya ba ya ntate wa hae e mong hae bo batho ba nne ka fela le selemo ya ba ntse botho ba ntse ba buretsa tjhelete ena ka koto tsona jwale ba ba se ba go ba tsona ka le ntse ya ka tete o etseng fatshe
1: nna ke ga ja bo
0: ai da dagol o buto o fumane go mo futo go pela lona ba batho bogolo bao ka nnete go ke sa dire hore na haile antle dikelelo tsena na di sebetsa o etsa wa gobane le masimong fela mono motho wa tswa ka foronga masimo
1: go bjalo nta
0: aje mongaka o bone eletse basotho tanki ke nna mone se ke fane ka mona ka kwarjam
1: ga le bonta be ka kgotsa moo
0: tanki da
2: e rono
1: ne bue
2: aya ri ya mona mo
1: a nda do ntone hle ya sebetse na ntate ya ho ikemela o le motho a monna o etsa tshelete e tsa ha e se le ne se le momamedi wa bobedi ya tisa ntaba eno ntate dipholo hore tshelete ya etsa mme ntho tse ding tse etsang tshelete ntate dipholo ha se ntho tse nna ke bone batho etsa tshelete ka ntho tse re sa di nahana ho hantle re sa di nahana ntho wa tsa le tsona tse etsa tsa o heba maganga mo tso tso thinki online trading o tla fumana le basadi ba keneng go tsona ba nao gona ga ona ntho e reng tšhelete basadi ntho ba thusanyeng mo ntate ko bane le gabea la tšhelete basadi ba bane le gabea la tšhelete ntate ntho tsotlhe tse reng tšhelete ba ka etsa sohle ba nna bona go gang fela

0: jang ge ba tsan thesiko ge ba tla mosebe ene mosebe di hao fela ge na le monyetla wa ho hlaya go ba le sotho mo na mogu ha o ge kisi mogu kwa go o na le tokelo le sotho mo na ya o le ge o hebe ke hona hana ha etsa ho la ka tsela e ha jela ge ntse ba tla mosebe di na ha ya gona etsa nne eng yo tobele moguong e ga hana ha ya Afrika borwa ya ne e be le hona ge buja ge ntse ge ya ne ya na o yo hona ba le jena dipulong ena ha iso ha ona motho a ke sa le bese o ha ha o tla ja le bese o tla ka ne o ja le tsa packet le na la packet ha hona motho a ke sa le bese o ha go ba ne le tsona re go motsana tse ge di go ile ha di na le bese di ala o ba ha ke di le ne ke tshepi ya go amba mo ga ne ha rona ga la pa ba le di bo volo di tsala ke ndi na ga tlanne ga tala tsale mona ga dile go ditopo mona ga di kwa di tsari go ditopo mona ke ne le le di sa go ema lateng a ba du mona me di na hen tsa ba du mona ga ntse le le di o ba ne ha ri a ise tsi nda di gele go mbile
1: holo aga
2: eh and then from
1: ke ga tha
2: ke hona mo tena no le ntate le phurogela mbanna ga lokelang ho re bua ditaba ke tshutlana sa ona se kgethileng tsena ke gotla mona ntate monne mo le mo a kena a khalo ha mo la mwana ke a hana ke le banna ke hlaena le seding ga le mo fana da le phuru ga tsosana goka ke tlatsana ka matla ka mantswe a mang mme taba tsena tse buang ke bo ntate mona kukwe ka nna di ahela taba ena lefaka ya gore ge fetole kelello ge fetole sepheo sa rona mme re tle re bone gona re ka sephele gobane bele re kgona mona mo rona re sa bone mosebetsi ba bangwe ba bona mosebetsi Afrika Borwa mono mo dimilione tsa matswallwa ka mono di sa bone menyetla le mesebetsi batho ba tshela ka dikgethekgethe tsa dinomoro madibong mona ya dinaga tsa bahailane ba kena ka mono mme bona ba etsa tšhelete ga ke bere ba ko ipota nte le diphorona ke eng ye ge sa etseng ke etswang ke batho ba bangwe go ba etse tšhelete gona mo nkong tsa rona mme tabeno ntate e tsolwa fela ko obane ge ke ntse kelelo o hiwa le o batla mosebetsi e le sona sesosa fela sa o ba le tšhelete ga ga batho ba baswa mme ntate dipholo ga lokela go change-a kelelo eno ka go gokelelo ya monna o tumelela motaong ge gobelele tee dipholo ge lefatshe le maqakabetsing a tshabeyang gona bore tjena a dintwa mo bophelo bo tlo ba thata ke ne ntse ke mametse gore ka ditshebeletso tse ding mona ga re sa tsa dithola mona haufinyana tsa embassy kapo ntlo ya boemedi ba Amerika kana ba sa re tla dilata Pretoria kwana go utlwile go na le di-ofici tse ding tse e tla kwalwa tsa mokgatlo o kwapaneng ya matšhaba mo United Nations go na le tse ding tse e tla kwalwa ka lebaka la gore le yone United Nations ka baka la gore bele batho be e leng bona ba efang ditšhelete ba ga dintwa e tlotla e fokotsa mesebetsi e menge yang keteng tse tharo mme gona go bolela go na le batho ba tlo kgutlela dinaeng tsa bo bona ba dikete tse tharo mme motho ntse ga gona potang le basotho ba teng mono ge ntse re bona gore dintwa di tla ba teng naeng ena bo e haelane go ba bangwe ba ka tlwang ba ba le ya pele kupa ba tla mona gae tabe eno e re go monna maro pula ga ene setlha fela tsatsi di chesa e tla qala pele ka go ethe maro maru ana kopana be matshwaiketse lefito ge bona se lebeng ya ge bona pula ya fafatle basotho ba bangwe banna ba bangwe ga maru ana a thiba bontsha go gothe ya safako bona ga ba tleke disu ga ba gwalle e ka re bare ba se batla bona ga ena athe lenano la banna kgotlalege monna a seka go tla bona teng o tla bona pele a ahe serobe pele phege se eja bophelo bo tlo ba thata ntate dipholo dintho di kona di tlo ba tugo ge itse naga ya Amerika e sentse e gotsing dithuso tsa tsona tse ngata dinaeng tse ngata tse futsanaileng go kenyeletsa le Lesotho dinaga tse ikopantseng tsa Europe se ile tsa

0: polelo ya go ditlo tshietsa naha ya Ukraine ntweng. Go no bolela gore tšhelete tse nne di ka nageng tse futsanaileng fore ka Lesothoteng ga di sa tlatla go sediswa tšhelete ntweng kwana go areka dibetsa le taba tse ding kwana ke magogo. Fore ko gona gona moo re le Basotho go tlo etsa jang. Kabe eno e re le setšhaba se setsho go lokela go fetola ka kelellong, re lokela go fetola tse leo re bona dintho ka yona tsela e o ne ntse re etsa dintho ka yona. Ntate re se ke be ra kwala gobane ke a tshepa banna ba baitshukudi le banna ba thobetseng bosigo ba re mametse. Ge ba phaphatha maetla ntate batho bano ba roballang tšhelete teleya ba e ntsheditseng le phola ntate dipholo ba teng ka ga toropo ya Masego ba teng ditseleng tsena tse kgolo go ya koka kofianane ka mane ga o tloa bo Pioneer mo re mona o potela kwana ba teng mono ba eme pela tsela mono ba rekisa dilamunu ba rekisa khabetšhe ba rekisa ntho tsena kaofela mono go bana ba tle ba je mabone a ne a tseleng a ne a ba etseditse mosebetsi o bobebe ka go toropo ya Masego utlwa mokorotlo mona go nyolowa ke baitshukudi fela ba theoetseng ka mono ba rekisa. Basotho ba eso ge ba nyolole ke banna ba Basotho bano le basadi ba Basotho ge ba nyolole ge nyololaneng ge tshetsaneng moroo tlo tsebo go potapota ka ganaga go banna bona ba sa etseng letho. Ge re monna eso ga e le mono go mametsola ka tlong go na le banna ba bangwe ba mmaga ke mana ba ntseng ba rekisa gona jale ga ba robale banna bano ba phomola ba tlosa boroko bo mahlong ba na le legabea la go etsa tšhelete. Monna wa eso ga e le mona ge kwala lenaneo lena ge kopa o ko thuise tabena bosiu ya gore re kopa o tsoya go same o na le legabea la go etsa tšhelete ge kopa o bele gona o tla uko se o ile re kwatela babuing tata motho yena a sa ntse a na le tšhelete eng a thakalekale o ya kae ore okwinta le dipholo o sa re motho one mehago motho o sa ntse a na le tšhelete o ya kae aa motho one ntho e ntseng a be le tšhelete ke lona legabea le o le o le bonang ke lona legabea la tšhelete le mo etseng e be morui wena o sitwa ke go go be le legabea la go etsa tšhelete ngata jalo ka motho yo. Modimo ntate dipholo o thuse banna ba diyehofa modimo o thuse banna satane a seka ba qhekella modimo o thuse banna ba seke ba etsa tlolo tsa molao tse ba isang toronkong modimo o thuse banna ba tshabe go etsa ditlolo tsa molao tsa peto tsa polao le tse ding modimo o maatlafatse banna bofe ba mametseng lenaneo le nna bosigo bona gore ditaba tse buileng mona e seka ka ke ditaba tsa moqoqo fela tle di kene pelong tsa bona seke tsa kena fela di tle di ba fetole tsela eo ba phelang ka yona le eo ba etsang diqeto ka yone tlo letsatsing la hosane ba tle ba qalelele jale go kenya ditaba tsena tsa lenaneo lena tshebetsong mo le mongwe wa bophelo ba bona. Modimo o thuse le o atleisa banna bohle ba phitse bo phedisa basadi le bana ba bona. Modimo o thuse banna bohle ba sokolang ka mora lenaneo lena ba tse ba thola mokgwa le tsela ya go intsha le go ikgogolola bofumeng ka gore mo tsotlhe modimo o fe banna bokoko bo monate le tshepo ya go bophelo ga bo felele mona le wena tlhe motaung ngwana mme modimo a o ikeletsa o etse ka gole ka gore meregong ya gago ntate wena le ba lelapa ga e be bokoko motaung.
1: Mamedi wa samasa.

to skies. When to lose becomes unthinkable, and to

Luva Van Roy Sarah keeping my favorite news.

0: τη Μέλανη Τάτε.
1: Εγώ
0: είμαι ο Πελάζο, είμαι ο Γατζόβα Καμισούνι.
1: Έκανε την κίνηση του Πελέλα. Και πελέλα μου, αλλά το γυαλί, και πελέλα σα, να μην κάνω χαρτί για φόρτο.
0: Μου τι μου αμπό, και δεν τα τεμάγω καί.
1: Μου τι άλλα, που λέγα τα πέρα.
0: Μου λέω μου γατζόβα, και δεν τα τεμάγω καί.
1: Και δεν τα τε σηκουκουρού, και δεν τα κουράγω, σαν που δεν φούγε το.
0: Χαμπουλέλα κατά πέλο, είμαι ο Γατζόβα.
1: Για λέω. Modimo wa re khutsa rapeleha o ho modimo wa go tlhaga rapela modimo mo sa rapela wa khale o rapela go mo go loyere o ya re wa tsitso sa batho modimo wa le sedi wa ga moloki modimo ya tadi maroba ya tadi go ba dilo di go rofela ya tadi tsho tsa ga moloki ya tadi tsho go pa masea masea manya di bokotwa yo ka ga ga le bona la mo epa molele le mo yora sa thaba ma ka ne huye ka yo sa ke mo kuka ra tla bona u ile a mo sima ha o tlale ya se go discount la tshaba sa e tsiwe mo pe a khane mo dimo ke ma wo ho no ba le la matlala ke tsho tsana matlala ba bona jang ba sile ba bona ka pala tsa mabika tlabang je tshweu le ne ba di ke re bona ga modimo o thaba tlhatlha matshwara ga moloki wena sene sa pula tlhatlha metsi wetse keledi gobane keledi mo tshaba tsa ditšhaba teng ditšhaba di tswang wena mmopong mme tla boya go ena meagong lesedi
0: ganya
1: ga pele lesedi
0: ganya ntate kgotso ga yate
1: a lebitso ke ntate sekukuru kora gola o ka fa butseng foetho empa he nna keke ga ke kgomelela le mpitso le leng tlalo yo fantse e bitswa go ifele ke a tswa fa ngwe mpitsa ka leo a mpitsa ntate ntša kobele ya phokong sa masite mo metsi a phalaga le ba godimo tapa ntate lesedi le ke sa lefifi ke nna eo
0: o iphageletsa magago le wena ntate
1: e yo ale mosia weso
0: o le kile mogatlo wa waka
1: ke a itebogela
0: thank you ntate ka fumane ba re lebogelang thapelo yeno ga e letwe
2: kaofela seitšhabana sa go
0: dumela ntate
2: kgoto mme mafata a kwae
0: ntate o phela jwang
2: ntate o phetse mme wa phela
0: ka nnete ke a lephelela
2: bana lebitso laka e ntate o lota thonya re go ipasela kgotso ke bopa o leboa thapelo e maatla ya sesotho e ntseng ke ntate sekukuru kokola kgoru la o ka swa o kutseng foo etho
0: ntate
2: ntate ra mabitsobitso
0: ke tlo mo shebisa tlase ke motho wa fe ke be ke modiele ke a o bolella hi letho
2: a ga tolo ga maga
0: ka o fela
2: ha bala sa go dinela tsanda mahata a bela
0: ntate
2: pa pela
0: ke pela ka mo out a take about pela jwa ngwana
2: ya pela
0: ntate
2: ke ntate ga ba ga tsana la ke di tsi khanna butse mona
0: ntate ga ta ke tsana
2: ke ke leboa thapelo eo ke ntseng ke ntate le se di lele ke sa le fifi ntate ntate ae bohira ha ya re se mari ya ke ntse ha ya ka ena
0: mana ntate o le tatu jana go ipatlela go
2: ntate o le tatu jana go ipatlela go tso a ke na e leboa nna ke a e leboa jalo ntateng gape ke tlanano ya ke ntate mokomputi ditse ga keng ya boguage ba nthatang ba tlantheola
0: ntate
2: ke a ikebela mmewa
0: thank you ntate mokomputi ha hai letwe kaofela o dumela ntate ka nnete ke phela ka mogao ntate ka ba o phela jwa ngwena eye ntate eye ntate
3: ntate o netatho yena ke ipatlela kgotso a kena a e leboga ntate nkgate ke tlhanano le ena a kena a e leboga nna ke a kena ke a e leboa ke le ntate a gala madi a yale watseme na le kana maletatho yana
0: ntate kgalema madi a osele ga ke tsebe go na mogala wa gago go utlwa ntse ko utlwa fela ga o gotlwa nako e tlang ga ke tsebe o buela tlase jena o tlo ko lokise boemo bong
3: ke
0: a o lebogantate ao batho ntlha e ne le go rula e le sepepelelwa le bogobe e le ntho mmai ya tshabanang ka yona ga ka lo ntho a ka epepang ka magetleng ka mono bana besontlhe ba o efa mazimba a efa dipompong a efa makwenya a efa dintho tsotlhe tse o ka e nagana e le go bane motswadi a ntse a go phaphatha kgotso ntumeleletlhemetsotso ya rona ga e dutse go e lesomele metso e meraro tsena ge tswa goreng ena ya lesomele metso e meri phewe di gang mesong ena ka nnete ga ke tsebe na o tlo etsa jwa ke utlwa o tlha mabitso a mangata fe batho ba mabitso a mang ba tlo etsa jwang e ka e re tlheka go tshwa jalo ke re ba ne ba kokotang ba ipitikang ba emetseng jalo mabitso a bona e ka se tena le go fetisa ditsebiso tse teng matsogong tsa mailaboroko ke nako ya lona.

对。Metsotso ya rona e ituletse hantle fela ho ema 20. Ke itse la hao ke no letile ka tsebe. Ha o fihla Roma o etse se tswang Roma. Ke itse le bana ba kenang ba ntse ba re nna mafata a ikwela. Ke tsena o ikwela o ya kae. Ka nna ba re ke mafata a ingwaya. Ke tlo diketsa moo sa tsebeng.

0: Ayilethwe. Ayilethwe.
1: Tala ka tola ka mogete.
0: Ka ofela.
1: Se tsabana sa go.
0: Ntate.
1: E amsiya me a go gotang ha tsa kwa le bitsola ha e le ona. O tloa go kae?
0: O itse o tloa le subeng.
1: A ke nne ma le bitsola ha e.
0: Le bitsola ha e lona ka nnete ha ke le hopola ke na le nyeo.
1: A le bulela. A ba kupira ntle.
0: E ntate.
1: Se fela go a go gota. Tsala mo ha kwa go la tla tsa ka khatlo le bitsoa ha le bi.
0: E ntate.
1: Eh a kindate out of for on the two sije ba bona ga bogotlo
0: mhm
1: so ke mo tla le teng ke a lebo
0: ke a lebo ha wena mogato wa ka
1: thank you
0: e thank you ntate nna e tsa demo so ka nete ha ke mo hopole e ka le ho tipota le bitso la hae o ile a feta e ka ga lona le bitsitse wa tseba hi late
2: Hello ga tla ga magaete mme.
0: Ka ofela. Ka ofela.
2: E tshabana sa khomo.
0: O kentse di headset.
2: Ah mme ke re.
0: Eh ke bona ha o sa go ha o sa nkutlu thola nyele ke imamela ka nqane. Tswela pele mogato.
2: Ndi re le mo mme.
0: Eya mme.
2: Eya mme. O a phela he maka?
0: Ke phela ka mo ha o mme na o phela jwang?
2: Ke phela hantle mme.
0: Eya mme.

0: Mme Maase tsena sebilo. Ga ka tsa snack.
1: Mme Maase
0: tsena sebilo.
1: Eya mme.
0: Ga mofuso.
1: Eya mme.
0: Re project nya o tsedike.
1: Mhm.
0: Eya mme ke kopa o kokota.
1: No ila ka kopana le bona ja utlwa so tse ba di province je.
0: Ee, ya nna ke reka kokota maobane.
1: Oho.
0: Ee, ya m.
1: O thabela o kena ka kae?
0: Ka ditswakotleng mme.
1: Ba itse ho etsahalang ka ditswakotleng ka mo?
0: Ke ka ditswakotleng ka bono, ke utlwa ka go ho monate mme.
1: A kwa ja temana mma wena ke go utlwa. Mese bilo.
0: Ne.
1: Ba itse ho etsahalang ka ditswakotleng ha hore ho monate.
0: Ka ditswakotleng ka bono, monate ke ho nkutla ka yo. Ke ka tereke.
1: Ke ka ona ke re ga go ja temana go utlwa. Mese bilo.
0: Ke motho a kega ke nnewe itse kapa ke tsaba o tshwanetse se ke di lebetse ka nnete.
1: Na o fela o kena kereke je o lokile mme.
0: Ka nnete mmaka ke a e kena mme.
1: O lokile mme.
0: Ke go utlwa o kala o etsang so.
1: Mpa ntse o kene maobane.
0: Ee, ya mme ke kene maobane.
1: Aa, mme ho lokile ha hona bothata.
0: Thank you, mama.
1: Ke a o leboha mme.
0: Leboha nna mme.
1: Ge metsotsong e 30 re habile horeng ya pele. Ho na le mantswe a mang a sebediswang ka tlwaelo e re reng la re re atlosa malemeng a rona a sa tlowe. Bo tanki, o tla kwa ntse o itse ke a leboha kgutle hore tanki. Empa a e kang bo mama. Bo papa ona mesibilo mona thojaneng ha ka bitsi bo ha ngwana mogato wa ka ke o leboha ha ile twe
2: ka re ntlo ka mahat
1: ka o fela
2: re tshwana fa go
1: dadu
2: e me mo fata kwa e
1: mogato wa ka
2: e mari nya a feile mme
1: e ntat e
2: ana azo wa re tlhomme ha sentse e nolo
1: ke paki
2: e ho ga me a sa thimele kana a tshikile ha se a o bonolo ka nnete ntle na a o tswa e
1: tsiba
2: ne
1: ke re tle di tla o balela o ntse o di tsiba
2: e ga le di a wa re tlhomme
1: ha ho bona le bena la ga ha o hela le ke le na ha no na gona bele na ge ke di sona tse kaka
2: ah ja to ba lona jolo ga le kwetisitse ga nnete ha ba yoro thala fela ha monate ga le di se yo thala ra di fela le wera ha wera ba di
1: ke ya o tsata ba yena yo qabola hantle na go nye ba nye hore le bo dikopano o so ba shebetse mona he o so sa tshwane wa tsaya ga yo mobete go ntse bua le bona o sa ba bone pele ha o so hlelletse mane he ba se ba o shebile hantle ba dutse mona go re ke ntwana ke re nna le ke le re na hanele
2: ga ne di tshidi ti ha o so hlelletse mane o tiki ga e is a talent mo malle manga o bona o jali mahlo a o shebile le ditata o tsala lo o tsala lo bua le fu le ha o ntse o le geleke ga o se othe hema he o kobue batho ba o shebile o shebile
1: tlhaoeeeeeo
2: itupa maleng a le mme a na ka re sebeng o itlharositse ka nnete o itlharositse le ditso la gae ka fa o itse ke mmemalagato a isa tsewa fela ena o itlharositse ka nnete ne
1: ke re le nna ke nthona ke tshwanke go na ka se buise ba ka fela e tle kutlwa ka lebitso le bile teng
2: a re bitso lona o le tlhalositse ka nnete ebile o dia wa nna itlhompha

0: O sa ba ba ka ba o ka o ka e mo mariye.
1: Ah, wa bona go fiela nako eng a dabi tlhopha kere.
0: Eh, ke gile go nga dabi go. Ke go le mo dia ba e ntsha ma ma jang jum.
1: Ah, la tlhere tlhophe, la tlhere tlhophe.
0: Ke ile mo siya.
1: Ha ka katla ke palame ke la hletse le thoko le hetleng o tla ba le bothata.
0: Ach, mo jiteng ha o dire go fela o tla ba ga bona go. O tla fuma ba tola ba o tla bona o sule mo ngwale. Eh, da ke a te mo ga a sa mang hantle.
1: Oho.
0: Ke a o palame wa re go go le mari. O sule mo bona ba tola ye ma fira. Ka le futa futa. A ma khubu, a ma tala. A le ribe la mamo sa mo lapo. Go nna go ya bona.
1: Ai bo.
0: A ke se a ntse ba bala bala ma me na tsa.
1: Ala la.
0: Ya ka re go ba le le.
1: Ataki date.
0: Ke don't like ma hala.
1: A o le fellwe.
0: A o le fellwe bo siya.
1: Ke a o le bo handa te khotso.
0: Ba le go bana bile.

0: tsa utla molaetsa wa pina ena hantle go tsamaya pelo ya ka o ikelele go thema go bana bele lefatsheng lena ha hona go phomoa ha ile ka
1: ba tlo tsa mafete
0: ka ofela
1: e tsala sa go
0: mogato wa ka
1: o phela hantle le mana ga pe ya
0: ke phela ka mo ha o meka ba wena o phela jwang
1: e ka nne tlo mo tsala go le tsile
0: a mene mme
1: e ga di tsa ke tsamaya le tsho le ka ke ka mo ja ga mo
0: e ya mme
1: mo pa fitse tsa
0: tse la pele mogato
1: e ko pa fitse sa tsiso ya fulan ta ke sino no se na tlo ko na ho o tla boloka ka ya le sene le metsi ina ka go hodinya la ene e tla le le motlobela o borokela go dima ya sehlaga sa matsing mo o thweng ke ha robo sehlageng sa matsing mohlang mo o thweng ke ha robo a nkgono matsatang monepe o tla bolokwa ka ya lesome le tsitsene gago o go hene mo gane ke pele ga ya
0: eh ke mo qobala wa be ke tla ntsebeletswa le patwe qala kana komang
1: eh e se se futhe hantle yona tla ha ga tsela tse tle se di go mhm eh e se se se se se qala o se na ka tsia
0: mhm
1: eh ya nne
0: a hona botata ba batho
1: a ke o mo tsama hantle that this no no sona fa go
0: Ee, ke a mo hopola moratu wa ka.
1: O mo hopola? Ee. O sa sena le rona ba ne ba sa tsene ka bang.
0: Ke le ka bona se se ya hae. Ha ntse matha ka mona ka ba qhubi.
1: Ee.
0: Mm.
1: Ha e tla le. Ha tla le re ba ma sa pa hae. Ba la le shume le se tsene ga go. Kgweding yona ena ana ka mo borokela ka odima se ne
0: o na ntse a kula
1: ga a kula a tsewa moratiwa wa ka ebile lefu le a tshwanetse
0: haibo
1: ka nnete ga o ne o bolokwa ntate mogolo ga le utlwa letse la mogana le seke a thatafatsa dipelo tsa lone matsatsi jan e tlile pie ga e tlhaeletse ka ena nako eno mo go tho o ne a tla gaa ya ba ha sa al ka bo go ana pa le koloi ya e ke tla re ha ke re ke re ya price ke re koloi ya
0: lentse le ya koloi ya mang a yona
1: e koloi ya mang a yona
0: e em
1: se la semana o re semana go thata e se le ka bo go ka mono
0: a sa thutse
1: a ya koloi ye re semana go thata
0: e em
1: ka ha ne setse ba le ka bogogong yaba ka nnete moqhubi wa yona le moya ba re e ka nnete ga re eng ntlonyane ba itse ba phomolelang teng yaba ka nnete ena wa gae ke tla phomola ka koloing ka mone ga ke na go e sia ke tla phomola ka teng ka nnete ke a bona ga a sa utlwa mogatsela a babe sa itaga ha sa be se se ka ke bone ka la hlola ke se mo ko ya ba wa khale
0: ene se hithaga ya kolo ine le hithaga ena ya parafin
1: ene le hithaga ena ya parafin ne wa ka ka nne ke ke mo go phelo ba ha ile ba fela gona mo
0: yo
1: anta pide tse ha ntle ha tloa vel ko mo kwa ma dilanteng ana atla ha e mona ho ka itukisetsa go lukisa ntlo ene bona la e se fotse ke disefo tsena tsa pula tse dintsi
0: yo
1: ka nnete ke yona lefu leo le ileng la rona ka tsa la tshwanetse
0: ee ha kula
1: ha kula go gang go gang
0: empa
1: motshaga nne modimo tumang ee ka nnete empa he motho yo mongwe le mongwe o na le pitso e modimo a mo bitsang ka yone
0: ke nnete mme
1: ee ga ke ka kosa modimo ga rena hobaneng hobane motho e mong le e mong o na le tsela tse a tsamayang ka tsone. Ke nnete mme wa ka, re tlabe re beya masapo a hae.
0: Yo, ke a utlwa morato.
1: Ke a leboha, ke nna re tla sitsa fihlela ka ke ka moriši.
0: Ke a o leboha mme wa ka.
1: Thank you, mme.
0: Thank you, mme.

0: dwe.
1: Tsala dwe ga makha.
0: Ka ofela.
1: O tsavana sa kho.
0: Mogato wa ka.
1: Yenda de mo di je zanta pelo ke le go mwa ma chabe go pa fitse le. Ke di se mal de le yana le go.
0: E yenda de.
1: Alla du ya la le go mo ga du ga ga. Ala le shumele mizime rao. Se yini ya motho bo tlo ya ona. Ka hora le shume re qala mo sene. E seng go ona ka fitla, go re qala mo sene ka hora le shume. A re ding ga mongata. Mai la bo go ja le bo.
0: O hlakile ntate.
1: Tai.
0: O ga ya le shume. Ra qala sona re fihla. Ska ba ba bile kona bena o tla bo tla ntso twa ile ba lo ntso re tla yemela. Tla bile ha ba tswela pele. Metso ya gone yona ha baita di ma itulela fela ho ile shume le metso me raro. Ga ha bile ho reng ena ya pele. O ntse ba mantse salme ya sa le sotho me so nyela bogago. Ge le tile thojana hantle ka legato le ka magete. Ka legato le ka magete wena mogatuwa wa

morena ka on tute ho rapela ka nnete hantle o di matlo ho ra ke apele tshebeletso ke ya hao yeo e ratang wena Lila Boroko ke selma ya sa Lesotho re ntse re hasa ka ho tloloha nnete hle re ituletse mona setseng sa naha sa kgaso re shebane hantle fela le mabala a borena bo boholo the Royal Palace nkgopotseng he re mokgatlhele ona wa pele wa ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso a bona go kwale jwale re hatele pele hana ha ho le je baratuwa ba ka ho etsahala jwang nna ke a nepa ga ke re ke bonkgolo le bontatemogolo kapa ka la borago je ha e le ka nako e ho etsahala e nna nkgopotse he ga tsebe gore re hatele pele.

0: sa e hopola hantle kapa hona le matshidiso ei a eletwe
1: kana ga tlo ka magat
0: ka ofela
1: o tsara sa go
0: magato wa ka
1: tsela wa phela
0: phela ka mahao mo sia phela jwa ngwena
1: a ke ke o kwa se a phela hantle
0: o re itukela
1: tsaya le mona ke botsa ke ra go tumelisa ke ntse mme ke sa tsene na tsa majwa
0: mm o tsa motho ha ga na ho jwang o tla dula ntse go ho shapo jwang
1: e ya o se shapo e ya tsere se ke o khono go nda tumo
0: ho le ba ho reng ya bobedi
1: e
0: ke a o le bo ha mosi
1: go go ya tsere ni ntori ya di a di mwana ko nka di mesora fuwa se
0: o be o tla mpha sona o se ka po e be hlile se le ha o so nkuketse o nja
1: a o ti tse ke sinke ke sinke ra o ri sinse be ho ente se be ho ni
0: ko re nka thaba hona ho
1: a
0: empa ha hona taba ke nako ya sona re tla reng ho bane ke Maria
1: Mm. Ena o sa sa kana kona o tla o tabolo o bigwa.
0: Eh, mae malo ho di. Mm.
1: Mm. Ko ho swika tla ga thata ska ba sa. Na sa tse sa pito go mo ja ka stress.
0: Ing.
1: Sa tse se se ke ke pito go bomba. Eh.
0: He ko re tse ke sona sa ile nsa nthusa. Ba bana sa fate so le lengana.
1: Mm.
0: Ne kutlwa hantle

0: mokothong mona nama tsena ha di kopana fela ke tla fothola kepi ha pula e theoha ke tla nyoloha.
1: Ao bathong.
0: Ke tiile.
1: Ko ira ha ga ukwa fela ha o bua o ga ntse ra fela ha o le ke tsela.
0: O nkutlwa ke fodile o kila utlwa motho o mo bona a otile mo wa kula e bojo wena nye o jwa ha o le je a re jo o mpona ke le betere.
1: Ka ntu bo go wa othetsa.
0: Eh o bona no wa othetsa thutlile ha o phoqi ha o ha o ka tsiba matswa nte. Ke yona ntho e kuretsang ka ntaramane ena ya hona tjena. Ena ha e kare ha e fihle a fumana masole a mmele a sa beile dithunya fatshe a inehetse.
1: Tsama ka wena.
0: Se feta ka wena re tla bina re ba fiti fatsheng lena.
1: A o le bajwa ka tsene o tsenetse tle nna ke. Ha o na botata e nondo e le bona e ka nna se ke le bosulanyana ba.
0: Tsohle di apere toka wena mosia.
1: Ntate se se re ga ma tsabule ke bo ya ka se di aka.
0: Bo ka o tabotla.
1: E ya nna ke.
0: Thank you mosia. Bon kholo le bontate mo holo le ntumelle hle ha metsotso ya rona e dutse ho emehlano tjena hle ke mo lebohe jalo he ntate. 606 ke mo sia e motle ke tshele ke le bajwa ke go angwana ha nkonyana. Ke re ha ho se ho le tjena le nna ke se ke leng kgono morena ke apere kganya ya hao ke nkgono na letsana a maila boroko ke nkgono mafata a kwaela batho nhle monnate mokalo ke nkgono a ntseng a le motshantseng a galotsa ha re keneng he re qale mogahlelo ona wa rona ka thapelo re tsebe ho hatela pele. Hai leto.
2: Ka khatole ka magete.
0: Ka ofela.
2: Sana na sa khomo a o sina le tsana a mae ka tsela le dimela.
0: Mm. Ha e sele kana kona ke itse ke igoletse ngwana motho.
2: Ke khono la le tsana ya mae ka tsela. Dimela.
0: Dimela ngono.
2: Ya o le bohela me wa ka ha le la ka mamela thapelo ka ntse.
0: Amen. Ka
2: ga tsela. Ya tsutu kwa ba mona.
0: Ka ba wena. Pula. Wa.
2: E mane. Ka ba wena. Ba le mama fasa aba o somela mafasa yana amabedi a qala go kokota ke mo tshimene sa e ka re melwa ana se go bolela ntle ha ke go lara ke mo mama hlapulana ka ba go bolela
0: ya ka sa le subi
2: ka ba ka mane ka re ya re a re tsamela ya buka
0: na ke ba
2: ke ba ka ka tla he no
0: tsela pele ngone
2: ka le tsela ntatile la mogala moya o halelelang. Bona ke se ke se ke nna ntse ke di dira o le boha. O bona le tsa tsiki mohau. O bona le tsa ha di kela di teng ke mohau. O thisana ka khotso le batho ka ga motse ke mohau wa modimo. Ke se tsa batho le mo ka mishita ya bona le bana ba go tla lentse la modimo ke mohau. Ke le ba ka hona ntse ke modimo ha ke tsene ka ga swa ka sina ke ikokoni. Ke tla bana ba na ba batho ba se ke modimo ka ga go fitse. Ntota le fatshe le la di ntote tsa mme ke tsela mo di muka se di di mo akona ga ya o tsiba ga ya o ga ga o tsiba o ye se Kriste o ba bu di ya mo ya ha ho motho o ba nne ko motho a ta tsiba hore a tsile ka khotso le batho e tle ke mo hla mo la tang o tlo nka moya ha o se ka belela ka di thoba o modimo o halelela ha o o tsile motho o tsile ka tla o la tsa moya ha ho ye a di tsela ntate le la mogala moya halelang amen nna go
0: le
2: go le go le tsai hantle yena mme a go ntse go ba le pika ke mwana na ke ka tsana nna e tsika le bo ya ha bo ka tlhale ke la ke mama fa tsanya le mo ga te hantle ka ga tlhale ka makhethe
0: ya le ntse le tsang ka halo ya ka mo ha le ntse le bolayana je
2: ke la e bile mwana ka ha ba ho bolaya nna ha le we tsena ma o ba ntse ka etse ya ka fumana mo le tso go mwana e tswa ditse ga o sinika o ile fela yo le ka ntse go ya ba tsantse ba fela fela ho a ke tlo ha ke tlo go ntsholwana mo ke tlo fela ho ula ka ha fumana se tupu se se se ke ke ke ka ma tshi ma tshi ya se se
0: ntho tse no tse batho ba no vanze ba dietsa mono ku retse ka hlula mo dipetla ba wela ka sehlo
2: mo bo ya lo wa nna ke se ka le ha se se ku sa o nna ke ka tla ba hanwe ya se sa ta se ke ka ke tsara a ya ka ke na ke ya le bo
0: a o pepi
2: ya nna ke ba bye.
0: Le kile wena mogato wa ka go lokileng kgono o sa re buletse ka thapelo jwale ke nako ya gore re etse ntho tsa rona tse re tumeng ka tsona. Ah, o be monate re je koto re je loto.

0: Kaeletwe.
1: Ka lagato le ka magethe.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa khomo.
0: Madume ha fele mosi.
1: Ha fele ke khone go tswa ke le gala pholoho. Ke re mane nyena ke kopa bonkgolo le bontate mogolo ge ke re ikokotlele ka temana ya bogobong le salomeng ya mashome a supileng a motsomong yona e re o seke wa ntatlha mehleng ya botsofadi ba ka ga matla a ka fela o seke wa ntlogela. Mopesalema o ne a bonela goletshotlego ya ha se a sena maatla. Ya ha sa a bona go lefatshe le ka etsa go le go ratang le ha e se le ditlolo-ditlolwana tsa rona ka rona bophelong. A tseba gore ntle le go a hweletse go monga bophelo ke gona mo a ka lokelang go tshabela teng. Gobane bonkgolo le bontatemogolo re ntse re utlwa metseng mona gore ditlolo-ditlolwana tsa rona di re tsogetse maatla. Ga o mametse dialemoya utlwa kae-kae mo sekolo se lwantsha ntatemogolo. Ga o le kae-kae o utlwa mo sekolo se utswetsa ntatemogolo manyanenyana a gae a go iphedisa. Ga ntatemogolo a le ka bua ka thata o mo tsogela maatla. Bana besong bona boemong bona bona ga re hweletseng ka legodimong. Gobane ke gona mopholo ya rona e tlhagang teng, tshireletso ya rona e tlhagang teng. Morena go beile le botsofadi ba go felelwa le ke maatla gobane a na le morego ka rona. Ditlhogiso le ditlhagao tsa lefatshe lena ge di amoeleng re sekebe ga ba ga latlhang tshepo morena o na le rona. Ke a leboga nkgono, ke nkgono kgotso e kelegela pologo, ke a leboga.
0: Ke a o leboga mosia. Ke a o leboga mme. Re metsotsong e leshome le metso e supileng. Re tswa goreng ena ya pele.

0: tshiare ho ile hitse ho yena ha hona mo o ka fumana ntshisho teng ho latela mehla ya ka shukulina mehla eo bana ba neng le ditimpe e sa keng ba hodisitswe ka hara malapa ngwaneso empa Modimo ya re sebeletsang Modimo eo re nang le yena eo re mo tshepileng ke yena a tla re baballa nkgone tshepeng ya ka ke tshepile Morena o thintshitsweng ha ke leboya ngwaneso
1: ke a o lebogang kgono
0: tanki
1: wena moratuwa waka

0: Tala rato le ka magetla.
1: Ka ofela.
0: Ke tshwana sa khomo.
1: Tumela ngkhomo.
0: Madume ha sele mosiya.
1: E ya mgato wa
0: ka. Le bitso la ka ke ngkhono tshepenya ka ke tshepile mo kana. Ke thintsitsong.
1: E ya ngkhomo.
0: Mosiya ngkhono tshepenya ka e kaolo ya bo ngkhono ba neng ba ile tsedike. Ha ngkhono ga da fuwa ka le re ngwane so. Motlebelong ona o re qetang ho feta ho ona. Tswedi ke ge a moetswe ka makgethe a tshabehang. Lentswe lena leo ho thweng ka lerato le ka makgethe. Ke le ilang la sebediswa. Haholo mono ha re fihla ke kena ka hare ho motse ono. Motseng ono mosiya. Ha ke so bone motse o jwalo. O ha o bona bomme le bontate. O re ka ba batswa ka hara motsuna. Ntse ke na le wena mosiya.
1: O jwalo mme.
0: A thi batswa dibakeng tse ho le bona bo haisale. Ba bang ba re ha ba tla ka fihla mono. Motho o tloa ka la maobane. Ebe ko hona a tla ka fihla tulong ka la hosasa. Batho ba itetseng ha kalo-kalo bomme le bontate ba mono ba ne ba bokane ngwaneso ba re bokanetse ba re thabetse ge a moetswe ka matsoho a mabedi mosiya mono o tsile re theoha koloi hampitsing ha re theoha hampitsi ge nka mmila ona o yang ha tsena kgolo ya mehleng ebe jwale re ya lopalla e kaka re ya sehlabathebe bana beso hole nne mono hole empa ka matla a modimo re fihlile hantle ga ba ka tsoa hantle re ya moetswe hantle ga seleetswa ga tatabewa hampiti ga kena malapeng a gone hantle mosiya ka sontaga ta go bonkgono le bontate mogolo bo itlamo bana beso ke ntlha bohlokwa bobane le ka go kereke ga o nkile kano o tlameya go iphethatsa ke nkgono tshepong ya ka ke sepie morena ko thintshitsweng ga ke leboe mosiya
1: ke a o lebogang kgono
0: thank you me
1: thank you.

0: ba sa go ba le ba dula ba le tile thojane le ba eti ba bona tsimba motho ile bua ke a hore ona belele kana le go kwa o tu a o ya qacha o hole la le batho ba sa itse bile o etse ba empa ka bonkgono ba ba gago motho o dumela gore ba e bone gore qacha e hole bo fihlele yang qacha o phela batho qacha o phela malgato yane ebile e kare ga ba ntse ba bua malkato yane ka mona ka hae bare e kare a ka ba ba kgutla gape go latela monate le legato le neng le le monong ke leboa gagolotlhe bonkgono ga le ile la botse la kgutlela gae gantle le gae le nnile la ba le dikolotso tseleng sa o sekisana wa ba etikoloing empa modimo o le bolokile le fitlhile malapeng a lona re a thaba ke ona ee re a thaba ke ona ka nnete ga ba ka ba ba hlaelwa ke letho le lebe le ga ba ile ba tsamaya ba nya go swa ke taba eo ya go sekisana ga ba eti wa ba wa boka makoloi ruri re a leboa ruri re a leboa mme kempa ge re fela malekato yane a reng qacha ole a gaeletswe ga ke amamele kapa a etele bonkgono bao ba ba uetse gore a qacha e go jwang qacha o jwang qacha e na le malekato yane a nang le legato le makatsang wa tseba ketelo ya bona ya ba ya etsa gore gona bosiung boo gebe le bakokoti ba babedi bao ke dumelang gore ka nna ba base ba tlatla kena ka mono ba kokota ba ipatlang moketeng mogalesuku a kanetseng kgono ke leboile e re ke seke ka ba elela ke a tseba ba tla kena bonkgono kgotso ke legela polo ke utlwile nkgono o tleta go tswa moo nkgono ba kulang kanetemogela a ba etse gantle ke ntate moolo ge file palelo ke ditse lepako nna tabampagane ka bojabela ono ka tswedi ke ke letile ka legato le ka mokgetho ke a lebogang kgono
1: ke a o leboga ntate ke a o leboga
0: mme
1: tanke ntate mogolo tanke wena moratiwa wa ka ga metsotsong ya lesome le motso e ropong ga gabile gobeng goreng ya bobedi mo ga gabileng teng ke goreng ya bobedi ga go se go letseng